0: dikile ke nagana bjale ee o gopole re ka ra kgwedi ya dinamelwa ke tlaka re bolele ka dilo tsa mokhuto o bjale re kgone go bontšhana ka iba ka nnete go a tlhokagala gore motho a ka tšea tlhatlho ya go otlela um a kgwetsa mankana-mankana a mangwe ao a fapane go na
1: re leboga ge o theleditše thobela fm ka gare ga senamelwa sa gago bolokega mmeleng thobela fm mošati wa tsebo le boithabišo
2: ditorong jaaka mošupologo go fitlhela botlhano le sandile dikgari man of the match

0: Brother Steve.
1: Mo san kontini mo kwa sa mo murgen.
0: Yeah, ba ke na basadi ba le hey. Ka morago o ba pholosa basi e sa eme ke nagana gore irile o ema ei ba o fa dihake ba o kisa ba o kisa
1: ba kua a kere ba bona diroboto di kana bomme ba sekare ga ba tlanne mo koloi ga ba itsedrive ba bo kgona go bona diroboto di tswaletse mara ba makala se brese e feta ka spiti mo dirobotong te
2: Wa bal gudumela
0: gudumela
2: a re go tsweng
0: ke ga long khakile nyana le khono le
2: go mo ka se re mo
0: a wa di kwa ge tsa ba tshiwe
2: ba re na re ga di tsileng ke o pula na gumo ge ne ntri je ba tsa taxi go re re ya sa ntse go kwala ba la mo pele mo se go dire fela ne o lebelele ka matlhoko ka mo
0: ee
2: kalake ke le bese ke bona dikgomo ka maare a ditlhare di tswa mo school diring ka tlogela lekuru leotola ya briging
0: ee
2: ke bona batho ba ka sepidisa ka maare ba nametseng ba bathikinya kolo ba lebelela kwa le kwa ba lebelela ko pele ba lebelela bona kaba motho o fokoletsa e segale go mo tshidile ya tsena sekolo diring
0: ya thusa ka nnete
2: ya thusa masaka ba mo sekolo diring fela
0: ya awa ke a o leboga ke tumela ke nnete o raro netefatsa taba ya papa ka kwa gausi le morileng gore matlho a lebelele ka matlhakoreng ke kwa masho
3: man of the match tobela ka gasho
0: tobela
3: ka re o bolela ka go bona nna nna maite mo golang kileng ka ba le ona mo driving man of the match ke le ana mothiba mo brets kore bashimanyana ba kile ba ntšhala morago kore ba nkitimiša nna magobogolo kileng ka ba le bona kore ka gone gore ke no tsamaya mo godimo ga white line kore bankitimiša re kitimišana kore ba nkitimiše distance ya go ka ba 4 kilometers ka re ke gopola ba nthoma mothabe ya mogare the bs moo ba nketemiša totebile ko tsena ampre pitoria ba nketemiša and go sena dikoloi ka masa ka mathuo ya masa le ka ona mokgwaokolo ke mo tseleng ke atlo ke no tsamayaka la jehofa mo re tsamaya kore bashimanyana ba kore ka ba gatela white line ka ketima ka white line ka parala mo white line ba leka lwantla ka mo ka parala kore ke gata dibreake fela ke ba disturb fela gore ka ketima mokitimo mongwe kore se jidiweng ke be ke sa tsebe gore modrive o bileng ka ba driver ja jidela e ke sa tsebe gore ke na le bokgoni bja gona ke le ka bona mafelelong kore ke kgonne gore bashimane ba le ke ga tšhabela totebile ko tsena ka pitoria kwa pele kwa mo go thoma go tukwa mabone ka bona ba thoma ba fokotsa mabone a bona ka morago gaka basa ena nako o tse o ka re a raloka nako go sa bontshe gore o ka banya ko ntshwarapo and-e ke sa tshoga nako ke tshogile morago gore ke thoma ke tsena ka pitoria mola ke bona gore bashimane ba ga ba sa ntšhetse morago ebe re gona ke thoma ke tshwara ke le tshogile mo kakrede ke re romela man of the match ke dekele ka phologa bashimane ba lekere ke sa tse gonna ba ba nyaka go ntira eng ke a leboga ka gaso thank you
0: Kile kwele 5 miles to empty brownstone. Koshe tele tele ki never break. Kocha John Legend.

0: tsela metsotso go itswela go iri ya bone ka masaka mahube mosong wa lekgono dumela twel ke a lotsa ee go sele go sagaletse setse ngwana kgwa le go tshetsetha ke la tlhano October ngwaga wa 2020 tshela ba gešong ke tabiša bjalo ke letlhabirwa malope a phogoletlo ya mamphela morago wa ga maredi ke senoši ke na le motsweletše mogolo wa ka wa lepara Isaac Silo wa ga mašila ke mašila ga tšaka lekopelo ya belegedile pala ka taledanong la thuto la sedupe se sekolo mo rere go hashtag Tapoles, Rupa Rupa, Takari Kolo. Hey, Kolo Bayu Alum, come shat, come shatemu. Mshate wadi alumoya, wakari alebu. Daleboga, napogadi waka, taugadi agamashiru, shu, fuchafola, nanyo lap, hosele, ilere, arniele, hey, barutishi, no barutishi rad, halala, lalikitika bonangra la rata marato, le nale butchokwa, le nale anyakera, nchele nanyo di ayema. Ke tlhola ke botsa barutwana ba ba ka mo di high school bona ba go tsang ba ne le go gwabela barutisi ke re la bona morutisi o tletse mo go tla go hlahla wena go thusa wena go robele bokamoso jo bokaone yena o tlologile ge wena o modiela manga a o ne o gomola tsa fitlha di 22 ya re kweteng ya re ke fitlhile ke nna o ke tswa ka kgorong ya thuto ya motlhe o tsoga o bone gore na o diyang ka nna ke tšhelete ya pampiri ee ya ba wena wa šhalela felo ka morutwana aga fela a ona taba ba gešo di no sepela ka yona mogono owe a ke le botšeng waka ke na le kgolo fela gore o ipsenne ka maikhutso a beke o bile ga botse letswa ka mo kaekae yaka tšhesanyama polokwane tšhesanyama ke le kwele ge le kgitlagitla ka mola ya ona le tshetlhe I get it. Jalo mo re lebelela taba ya mogwa wa go bala le go ngwala ga morutwana o hlake ga botse ee wa ka ba ile ke go dumedise monyanye ee nna wa ntse baka menyanye pele
1: ee batho ba lebe ba le bogale man
0: ee bane ya mapele wa ka mbotsise ba re le ko go dumedise ba re be sentse ba ketlile le wena
1: monyanyeng
0: re thomile mo gamphatlhele mo laleswaneng mo dithabaneng ka garangwato go be go nyalwa pelati ke moka maabane re hlolega maphopha ka ngwabi
1: I'm going to go to the house.
0: Mona fushion pura wa okay wa piano torel
1: bokotsi
0: bona phela di ka mogoba go a swanela ra ba ra moleletsa kosha ya 4 men yela ya piko ya
1: eno swana le yona
0: o mosa di o mumuti o sana le piko ko wa bitsa kroaka bona wa ka go bile bose go bile go bose le tate phala tate phala le gona tsheri tsontjo mo tate phala ka mafulufulu a la ga go a bontshang gore banyadi ba tejwang step wa ka nna ke ipsinne o tsa ke ipsinne
1: ke moka ga jale a re bona ka tepen
0: tepe
1: a wa ma
0: gape a no wa ke
1: ke kwela apostle baby a re tepen ka o ba tepen
0: apostle baby
1: o ba tepen jo wa ka a le tepen ka o wa ka o tepen o dira mmereko fa
0: khani jwa le wa ka o nya ka re tsambisa
1: okay
2: sa o fitla ka iri ya botlhano meso nyanya matutu a thuto le boithabišo mo Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: alala ke le sobe metsotso go tšela go iri ya bone hei mo mogaleng wa ka tlogela tšeo tlogela tšeo wena o re tšambišetša e na le re na le tate ntšhireletše Isaiah wa ga Masekwameng go tswa ka mogorong ya thuto ya motheo motho ke senior education specialist mo e leng go re bolela ka taba ye ke fetsang go e bontšha fa ya botlhokwa bja go bala ga botse ga morutwana le gona go ngwala e a ba le ka thelelo le mongwalo wa gagwe e be o hlakileng re bona ka mogolo gore barutwana ba bangwe bana le go nogotla ba ngwala go ikhutsa e go tse motho a sa tsebe karabo ga botsano a ngwala no hlahla ka lebelonyana a re o nya ka go ga ka ntsha morutisi o ba morutisi gate ntene o itlo mo ama ba mpitsong ya gagwe re libile ditlhotlhobong tsa mafello a ngwaga ba gešomo tshedi ka matshe tsa senyane fela tlabele gore ba thoma barutwana ka ditlhotlhobong tsa mafello a ngwaga o wa ke dipedi matsomo pedi tsela tate masoko a me ra o tamisha lo go amogela nna nyong le la sudipetse sekolong go tsabela fm go sele ga botse
3: aba go sele re ke tsheso ba ka se mogashi go tamisha le motsweletsi wa ga wa lena neo a mmogo le batheletsi ka moka ba thobela fm
0: are re le boga le khono jole ka ke ke bontshitse mongaka ke gopela gore a no thoma pele ka gore o re botse ka botlhokwa bia tsona dilotse o ka moka e le go ngwala ga botse ka mongwalo o bale ga go morutwana le gona go bala ga botse ka thelelo ka mo phaphushi thutong ge bo tshe ba morutishi are morutwana a yemelele a bale ka phaphushi thutong go ena le barutwana ba bang
3: Moashi e re ke tlhalose ka boripana gore ne ga re bolela ka go bala ga botse ka tshelelo re bolela ka eng mo re bolela ka bokgoni ya go bala sekelo ja ga botse ka botlhaga ka lebelo la go lekanela ka go tsweletsa maikutlo a maleba maikemisetso a magolo e le gore o laetse kwešišo ya seo se balag gomme ge re bolela ka go ngwala ka mongwalo wa go tlhaka wa go balega ga bonolo re boela ka mongwalo o e le goreng madi o ka kgona go bala ga bonolo tlhaka e nngwe le nngwe e tswelele ga botse sekgoba magareng ka mantšhi le sona e le sa maleba mola ditlhaka e le tsa bogolo jo go lekanetsego motlhala tlhaka kgolo e bontshe gore ke tlhaka kgolo gomme tlhaka enyana le yone e bontshe gore ke tlhaka enyana mola ga re bolela ka mekgwanakgwana e mebotse ya go ithuta re bolela ka mekgwa ya go fapafapana go tshwana le mo e le goreng barutwana ba bangwe ba kgona go ithuta ga botse ka ba bona ba bangwe ba kgona go ithuta ga botse ka ba thenetša ba bangwe ba kgona go ithuta ga botse ge ba šomiša mantšu ka pololele ya seng re ka re verbal ba bangwe ba kgona go ithuta kudu ge ba bapadiša go ba swara dilo ka matsogo bjale jale bjale ge ke boa potišong ya gago mogaši mongwalo wa mobotse o thuša morutwana gore a kgone go ngwala dikgopolo tša gagwe ka tsela e balegago le e kwešiša gago mola go bala ka thelelo gona go re laetša gore morutwana o kgona go bala ka lebelo le le tshwanetšego la napagalo le ka kwešišo go bala ga se fela go bitša mantšu morutwana o tshwanetše o kwešiša molaetša wa seo a se balang sa boraro mekgwa e mebotse ya go ithuta e thuša morutwana gore a rulaganye nako ya gagwe ya go bala ka metlha go boeletša mošomo go botšiša ga sa kwešiše bjalo bjalo ka gona bokgoni bja go bala ga se bja thuto ya tšetša maleme fela go thea motheo mobotse le katlego ya morutwana dithutong ka moka
0: wa kwagala motswadi aka wa tseba wa e hlakisa ke na le kholofela gore le bona barutwana ga bjalo bakwa dikolo di a bulwa bile ka moswane ba shikinyeng batho ba uwe ba shikinyeng le khono le netefatseng go dilo ka moka tsa bona di komana madula ba pile gore ka moswane ge ba ya sekolong ya ba ntongwe lengwe e maimong a mabotse taba gore o tlo go tse morutwana ka moswane a le gona a nyakana le seta a re lukishe jwalo tate masukame ke gopela gore o mpotse gore goreng goba motlhomong kere e le gore go a kgonegana gore morutwana a kgone go ba le mongwalo wa go tlhaka ga botse a kgone go bala ga botse ka thelelo a be le mekgwa ye mebotse ya go ithuta ka nako e teng goba motlhomongwe ge a ka kgona go ngwala ga botse o ba le bothata jwa go bala
3: mogaši go a kgonega gore morutwana a be le maphone a mararo ka moka ga ona eupša re tshwanetse le kwešiše gore barutwana ba fapana morutwana yo mongwe a ka ba le bokgoni jo bo botse bja go bala eupša a ba le bothata bja mongwalong wa go balega yo mongwe a ka ba le bothata bja mongwalo o mo botse eupša a thatafelwa ke go bala ka thelelo se botlhokwa ke gore re seke tara ga muruta na palla system o ba palla ditjothe ra ra mujaja o khoni yo bongwe yo bongwe bo a rutwa bo a tswaetswa ka moka ya go diswa
0: mushato mo
3: go se le batswadi ba sentse go le moga mo muruta na ana go le ditlhotlo go nne fa mo se thuso ye le bantjwa go thateng yo motlhala muruta na yo ana go le botshata ya go bala a ka siwa nako ya tlaleletso go bala ka metlha go tshwana le morutisi wa ka ba a na le bothata bja go ngwala ka bothaga le yena a ka siwa nako ya tlaleletso
0: o kwagala ga botsetate masukameng lesometshela la metsotso go e tswela go iri ya bone ka mošate wa tsebo le boithabiso ke yona tobela FM latlhela maikhutlo a gago mabapile yona tlhogopoletšano e letlakaleng la Facebook la tobela FM yaka le go x ya at tobela FM ya ke mokare ko gorena o reng ka yena taba ye le wena jalo ka motswadi naba morutwana gogoba ngwana wa gago ka mogae go lemoga gore o na le yona tlhotlho ye ya go ngwala ga botse ka mongwalo wa go tlhaka wena o kgatha tema bjang jalo ka motswadi go mo thuša mongwalo wa go hlaka tate masukameng ga botse wa go hlaka ga botse le go bala ga botse ka thelelo gona le ka faileng gore o ka tswela morutwana mogola go ba wa mothusa ka gona ka tlego ya ditukatlego ya dithuto tsa gagwe kudu rebeletse go ditlhatlhobotsa mafelo a ngwaga ba di lata go tshetse matsetsi a senyane ba se swa yona fa gore ba di thole
3: ke na le kgwetso e kgolo ka go nna morutwana ke mo rutwana a khona go bala ka thelelo o tla khona go bala ke tlelo tsa putisho ka nepagala e ka le mo gore mo di tlhatsobo tsa rena mathomong a letlakala putisho le mo le lengwe go bala di time ya lo ke mo rutwana a khona go bala ka thelelo e bile ka putisho o tla khona go latela di tlelo tseo mo letlakala putisho a kutisha seo tsinya ke ga go nne a araba ka tsela ya malelo se se botlhokwa kudu di tlhatlhobong ka gobane morutwana o tshwanetse o kwešiša potšišo pele a ka e araba ka letlhakoreng le lengwe mongwalo o ba le gago o thuša morutiši go kwešiša dikarabo tse morutwana a di ngwadileng morutwana a ka ba a tseba dikarabo eupša ge mongwalo wa gago o sa balege o tlo ba le bothata ka baka la gore morutiši a tlo kgona go bala seo a se arabileng go feta moo go ithuta ka metlha go godiša tlotlontsu kwešišo le polelo bokgoni bja go nagana le bokgoni bja go araba dipotšišo ke ka moka di botlhokwa ditlhatlhobong
0: ya kwagala ya kwagala bjalo a re go tšea maikutlo go lefela seswa itshela lefela 2452 0 2 0 0 2 4 5 2 ka mošhate wa tsebo le boithabišo ke yona tobela FM ebile tate masukame morutwana wa go ba le tlhotlho tša go ngwala gabotse le go bala gabotse ka ona mogore bolelang ka gona a ka thuswa bjang gore a be le boitshepo a be a tlege dithutong kudu a thušege le ka gae re a tseba gore tabe kudu ebile taba e ya gore morutwana a emelele ka phaphuši thutong go tša a bala a na le barutwana ka yena ba bangwe ba barutwana ba tlhoka boitshepo mola e le gore yona ntho e neuwe ka bo yona e na le meputso jalo o kwetse le gore ge le le ba babedi goba motlhomong ke morutwana le morutiši fela o bala gabotse ka thelelo ka ka baka gare ga ba bangwe bona o tlo kgamakgametsa wa hwetsa ka baka la boitshepo barutwana ba mokhuta o re ba thuša bjang tate masukame
3: re setere tse gore ge morutwana a kgona go bala ka thelelo o kgona go bala ka kwešišo ntse e hwetsa kwešišo ya gagwe ya seo a se balang bjale ge a ena le tlhotlo godimo ga go bala ka thelelo gantsi o humana e le gore se a sentse gore a se bale ga a se kwešiše bjalo ke gona moo re ka tlhatlhang barutwana ba mohutoe gomme ra ba fa dithutwana tsa tlaleletso mabapi le bokgoni jo ja go bala kodikodimo ja go balela godimo ka letlhakoreng le lengwe mongwalo o balegang le ona o thuša morutwana ka baka la gore morutiši goba moswai wa seo a tla bago a sengwadile morutwanao o kwešiša dikarabo tsa morutwana ga botse
0: tobela le kwa ge tsa tema sukameng wena jwa lo ka motswadi a re jwa lo rekwe go wena gore na wena o thusa jwa murutwana yo thusa jwa ngwana o ke maikarabelo a rena ka moka re swarishane ba gešu ga gore gore ge murutwana na tlotlwa mokhuta o we wena jwa lo ka motswadi sentse re no puta mao o no puta matsogo o nabe meletse e le ge gore di tla bonwa ke barutitsi le barutitsi gadi ba patelelwa gape batswadi ba na le go bolela mantšu a mokhutho o tate masukameng o ko motswadi a re a kere ke mošomo wa bona ba ba patelela go ba thuša go kgona go ngwala a ba morute jwalo le jalo ba gešong lefela seswa itshela lefela lefela lefela pedi nne tlhano pedi kgopolo tša mokhutho o a dinyakege a dinyakege ngwana o ka gore bokamoso ke bja gagwe ke nna le wena le e nna jalo ka sepeketere nna ape ke sepeketere waka sa ka mogorong ya thuto ya motheo ee ke sepeketere ee ke a tipa tlhenelo wena gore ko wena nnese thobela fm dumela
4: wa mothupa difoo ka moga siwa segware ka mafolofolo ka moga o maredi bogari joo jwa go tswaga mphatlhele o dumedise le mmama bona marulaneng
0: wena wa re tseba moruti bašhabedi ka take three ga sekororo o re tseba ga botse t motswadi waka re a leboga moruti mašhaledi ka teketere ga sekororo nageng ya kgoši phokhungwane sekororo ke na re kgolo ya ga sekororo re a leboga
4: ke ka moya le go gona motheletso wa tlhatlha wa bagaši ba ka masa
0: alala re a leboga moruti mašhaledi ka teketere ga sekororo le wena o tsene go sedupetse sekolong dumela
5: tobela
0: a re loše
5: le kae
0: masa a sele gabotse go lena
5: a botsele
0: re a leboga
5: ebodumela mo sekolo ga tsere
0: tobela
5: ee na ke dina le gore ngwana a boya sekolong ke le dija school bele seo ke bone dibuka
0: o ya
5: ke di tlhokomele ke di lekole ke di lekole jale ka leka tsakana le nngwe le a ruta Setswana kwa Maskral
0: ya
5: morutisi o tlhatlhela kantse dilo o rile ngwana wa kolobe ke a beya Tsuane ngwana wa kgomo ke a bea e nngwe ya phoofolo ena o dingwala di le jale
0: aowa banna
5: ke ke madiedi kere na mola bile wa bona kgomo eleile lee ka gore mo osadi o ngwadile namane o ngwadile Tsuane mo
0: a re thuseng bana ba a re thuseng barutwana ga a boa sekolong ka nnete a tlise dibuka re di ukamele re di bone gore na o šomašoma bjang kwa sekolong le sekolong ge ba go bitsa jalo ka motswadi ba re e tla ke nogre te re boledišhane ka taba tša ngwana wa gago rwala dieta
5: otswelang
0: pele le dire mošomo mo botse thata gorena re leboga kuru tema e le e kgathago mošhate mogolo thobela fm sedupe se sekolong dumela ke nna yo mhlatli o re leparalaka phogole
6: ee a wa rentse
0: alala
6: ke nagana gore bana ba rena o kere motho ba thusa gore o kore a ngwadile ntho ka kgwedi ya bobedi o tlo mmusa gange le re na mo o ngwadileng o ngwadile yona mara kebile ga tsebe gore a ngwala a reng
0: le ene ka bo yena ga kgone go bala mo a ba go a ngwala gona
6: a kgone go bala mo ba o ngwadile go yena jalo ntho e nna ke fela ke motho aka kere a bona ntho e go thusa gore ge o tlo kgona gore ba re ntho ba re ke go revise o kgone gore tseba gore na mo o nyaka goreng gore o tlo kgone go tswela pele
0: motlhatlhi wena a polopara on tswela pele o dire mushumo o mo botse monagetsho le boga kudu ba bangwe ebile ba botate re neelela bo mmago bana kudu ka meshumo ya ngwana ya sekolo ntwane ngwe le ngwe le ngwe sekolo ngwana sentse gore le nna jole ka tate ke mothushe ira e botsa magwa a o thushe le bana ebile ba se ba tloetse aba sa tla go nna jole ka tate ba phela ba ile go mmago bona gore mmago bona ba thushe ba nna na mmago bona meshumo me ka ka ya ka moga ya e dira meshumo ngwe ebile le go shuma le yena wa shuma mogekolo a modimo a wa mara manna we mapara a skala idea tabi we ar khatente ma tutun tsa bana ba rena le fela se swai tsila le fela pedi ne hlano pedi tsa la Facebook la tsabela FM yaka le go X ya at tsabela FM yaka e pagare ba la hletse maikutlo fao na pele tsela pele re go tsiya le gona mo mogaleng go le fela se swai tsila le fela pedi ne hlano pedi ke na le kholo fela gore tate masukameng o gare wa akwa maikutlo a o ga bialo a le go gare a goroga go ba la hlelago mo mogaleng ge le tlaka ge le mo dikhukanyong tsa le ya go kira tsa la Facebook la FM yaka lego X ya etobela FM yaka lego ona ba gare ba topeditse maikutlo na pile a gone ka mogomosa jere a ukamela
2: botsa ba wera ba shumi mogo o re tobela FM e hwetsa gala go dikgokaganyo ka moka tjale yago ke rena at tobela FM yaka re latele iri ya bone ka masa o fitla ka iri ya botlhano meso nyanya matutu a thuto le boithabiso mo tobela FM Mushato wa tsebo le boithabiso.
0: Ye masimo pele shipa metsotso go tshela go iri ya bone. Ka mushate.
7: Arwa,
0: ena. Le naye ka mo we di passe. Ka di taxi. Kuruje ja o tsa di tafu. O ne ja o tsa di tafu. Ka mo di bus, ba ba matshwa na ba le ka di bus ngere bolla ka tsela e waka.
7: Ba se bona ngiso.
0: Le na le re tlotsa ka di makeup le a robala ka mo wa ke. Le re tlotsa ka di makeup. Every time I'm wearing a sega, we can't be bar Romania bar makeup out to a car.
7: But I'm not talking about makeup because my son can't get
0: it. Hey, waka. Hey, but why you pushing?
7: Because
0: I'm not listening. Hey, don't you know to drink a cheese? Don't you know to drink a cheese? Roy Lab. But why bar Romania waka? Because mutu to drink makeup, utu to make up. Car Romania na pio uvelar atiwa yana na pio uvelar duma. Ah, o bo go dibila itwe ja be ile tloga go getlela ka masenna a senna motho a gawe. A o tlo ya tloga le getlere tsara kwana. Na go ngwe ile mo bila ke bone le gore o beile tlogwe mo molomo o le bane le nna. Ke ri ke a retolwa ke le bela ka tlo na mme molomo a ka go khoma ga. Ka phosho. Pitu wa gara wa lep. O la tse jare dumela mapara ka ka mo mushate. Ka o ripana morutwana wa go ba le tlotlo ya go bala le go ngwala ga botse o hloka thuso ka ponyo ya leitlho gore le yena a kgone go tswe a gone go tswelela go swana le bana ba bangwe. Ee, Pitu wa gara malepe o latlhela jalo le ka tshwana mamelodi a re ga re shuke botlokwa ga magatholo tjatjana ga bo Reverend Thuputlela wa lepostolo le moruti Peter Thuputlela ge e leng matshwene kwena selolo a re dika sentlhaele thobela tate maredi morutwana o mobjalo ga a swanelwa gore ba mo felele pelo ge a ngwala guru ditlhatlhobo guru ditlhatlhobo o tshwanetse a thome pele ga barutwana ba bangwe lena o latlhela jalo la ga matlala ga selolo letlhogono le molele a re le nna ke gona tama maredi ka boripana sa pele ge e ba morutwana ge e ba morutwana o itemogela mathata tabeng ya go bala morutisi o tshwanetse go netefatsa gore o fa morutwana yowe nako ye ntšhi le go mo thuša go bala ka tsela ya dinoko motlhala ge e ba lentšu ke sekolo sekolo a le bale ge e ba lentšu ke sekolo a le bale ka tsela ye sekolo aga o engwadile jalo ga e fa motlhala seo se ka thuša kudu go mo maatlafatsa yena morutwana yowe ka taba ya go bala letlhogono le o ile lale ga mmaleboo ka basetle ke ana o morutiši goba go gola o nyako ba morutiši matume Charles Monyela a re kgotsong ka meshate morutwana a ka ithuta go bala ka go ngwalela ka maletere a magolo a go ba le diswantšho re ka buša gape go hlahla morutwana ka go mothusa ka go ngwala sewe a se bonang ka mongwalo wa go hlaka matume Charles Monyela mehlareng zebe dela la tlhela jalo ne le tsiwe molepo a re dintlhaela jwang ke phela ke thiritse thobela FM a ka maikutlo ke re thobela tlou ya mampela morutwana wa go ba le tlotlo ya mongwalo.

0: wa ka wa bona
1: o bere ka khoronye tsa maphele
0: o ne le molepo ka nete wa ka re tla mo phone o jo
1: kana le ga ntlo ka no ho jala moshomong ka kwa clinic nya ga molepo
0: all right o lokile ka ga ora arjelo mafelelo rambile tsa le a dumela maredi ke re eish taba ya go palelwa ke go bala ga bana ba rena e ya tile e fela re ga re ya ba ruta ge ba boa dikolong gore ba hlaelwe go o ke nana re ba rata gore ba tloele go peleta le go bitsa mantsho ba sa kekiretse rammila tjale ga molepo ga mogano a ebe wa mafelelo ga bialo ka lebaka la nako ba gešong tate masuka meng ke o maikutlo ka boripana re rena pele re e tswalela tlhogo poletšano e mogaleng a kwagetse dikgokaganyong tjale ya go le gona go bjalo tate masuka meng
2: Ya re mogashi.
0: Oh, ke re gano sa ile o reka sephatlo. Tsena tabe.
2: Mafelelong rata go tlisa boipiletso go batswadi gore taba ye ya tlhotlo ya go bala ka thelelo le go ngwala ka mongwalo wa go se balega wa bana ba rena ga se maikarabelo a kgoro ya thuto fela. Ke fela ke maikarabelo a rena ka moka.
0: Ka nnete.
2: Ka setšhaba ka moka. Kitso ya rena ka moka. Lefapha la thuto e ka se kgone taba e leng teng. A re tshwarišaneng jale ka gare le batswadi ba bana ba rata ka moka ga rena gore re kgone go fenya taba e.
0: Thobela e kwagetse ga botsebotse motswadi wa ka re kwa re leboga kurutse re mosori a betse go yona tate ntshireletse Isaiah Masekwa Meng wena o le senior education specialist ka mogorong ya thuto ya motheo hle nakwa gago ebile botlhokwa kurutse re mosori napile barutwana ba matlafetse le rena jalo ka batswadi re kwele botlhokwa botlhokwa ya go thusa bana barutwana ba ka ge ba ena le tlhotlho ya go bala ga botse ka thelelo ga ešitang le go ngwala ga botse ka mongwalo o tlhakilego wa go balega bonolo leboga kuruhle e tswang ga botse ka kgolo ya thuto ya motheo o ntamišetse lepara la ka ka moo Cairo Sima lekgosi le legolo wena o thega tlhopha sefe sa kgwele ya maoto o lešammogo lena wena le sima alala ke le kwele cosi nation lejewa good ka leboga Waga, wana rifitile mafelo nga nani olasi. Dupe sisikolo nga mshati watu wale weitami chato wala FM ya gago. Wagoro gana kwe safecho kopelo mirwa. Tila galo kuwa. Uturo la selela fao. Cha telo ngoro bari suri kushoko wala sila. Hey, riyaba shoshile. Barutu anawe. Kamu swani. Panda skala la taking. Arina kipa kwa nabago shani.

0: bona gele barutishi ka moka le lena le a tsena le gono ke ka fao re leletsa le lena gore a rie ka moswane ba tla ba gorona ba tla ba goroga barutwana ka moswane ala na pele re feditse bana ei Isaac Silo wa ga mashila ra le boga le para la mapara ei ka dina go tshohle jalo ka motshwele tshe mogolo go bia le ihlola ntshosho nno go nete fatsa gore ga di jima bene wa tsara waka gona le para le lengwe la ka le ya gola le khono mana ei pele tiragalo a tsena motlhomong re ka di a so a re founile mothako waka re mo founela moyeng wa go ei ei nge re founa wa DJ una le para le lengwe la DJ o retha mmino o wa lerking wa soul soul le R&B
1: yes man
0: yeah Vicky the DJ
1: ke motho wa di soul session
0: e a re mo leletse mongwe re kwa gore a ka yara bana a re mo yake a re mo yake na idiang idiang isalle oh siwe e siwe e mura go sa rfo nta go atswa
1: le rwa
2: Ke tlo re nngwe go
0: bolela re ne pele o tlo tshisa re ka mo ngwe go dikgwe mae
1: ba ah wa wa ka ai sorry ke DJ ye go ngini a ba DJ a di robane
0: DJ a di robane go ka DJ a di robane

0: Afrika Borwa ke mashate wa tsa bona ba ithabiswa tsa re keng ka mo ntwe a ile itswana ka molahlakorilema intia ka mogwana mongwe jwalo gore ke tle ke ipsine gore rata gore ke fetole ke bie ka mothuko e wa ka waka mmiro ra leboga ra leboga se le bona ne la tlhokola tsela ba re konkeditse re di letile tsa ditaba tse we ka morago ga le nane le la tlhokola tsela ka morago ga ditaba tsa mathomo tsa letsatsi ke tle go tsena ka iri ya bohlano ka morago ga thapelo e re no fetla ka thapelo ditaba tsa mathomo e na pele di a goroga ba ke sere sa no re sia we marima se shate nna ke tlhabira malopi a pagoletlo ya mampela mogago wa ga maredi madume aka a na le a motsweletse mogolo wa ka wa lapara ezexilo wa ga mashila monna yo bogale jalo ka legare kwa botšhitšhile a manyama ya be le ge re gorogile naneo la makhura ngwana mo e leng gore re a tseba rerogolo wa lenaneo le ke go maatlafatša rena jalo ka batswadi ka tshedimošo ya maleba ya gore thuša go godiša bana ba rena ga botse ke moka tšatšing la lekono ye re e bolela fa re lebeletše taba ya kankere ya letswele go basadi kankere ya letswele kudu go mmago ngwana yo e le gore o amoša ngwana maswi a letswele mo mogaleng go tswa ka gorong ya tšhamaphelo re na le mma gore na mma mosima Grace Ramontsho mama re a go tamiša le go amogela naneng la makhuri a ngwana go thobela FM le tsogile ga botsa kere
1: aowa re tsogile ntate maredi le batlile jwa thobela FM re ka botšiša
0: lena le gore na go jalo re ngwaya ka lekomane ka magetleng ka mo mošhato wa tsebole baithabiso motswadi aka ke gopela one go re botsa gore ga botse kankere ya letswele e tlholwa keng
1: thobela ntate maredi le bathileji ba thobela FM ka bophara go se tshwantse ke ya kua rupa ke tlo thoma go bolela dika tse e le goreng di ka tla gore mosadi e se go mosadi fela ntate maredi o le banna ba bangwe ba na le go ba le yona kankere ya letswele e fela yona ga re tsebe gore na botsebotse e kabe e le gore e tlhola ke eng e fela go na le dika tse e le goreng di ka dira gore mosadi goba monna a be le kankere ya letswele tsona dilo tsa gona ke tse di latelago e nngwe ya tsona e ka ba le yabela go ka go tsela gore ka mo ga go kile go aba le yo le gore o kile aba le yona kankere ya letswele ba ba ka ke a mantsha go lela godima gore le lena le tlang ka morago ba bana go ba ditlogolo di ka be dina le di ka ba le yona kankere ya letswele
0: oh
1: apa gape se sengwe e ka ba go shumisha senotagi ka kudu e le gona madila yona e ka dira gore mosadi go ba monna a ka ba le kankere ya letswele e fela ba bantsi e ka ba batsadi ba tshwarang ke yona kankere gape gape e ka ba go tsuba go ba go goga le yona e ka dira gore motho a be le kankere gape le basadi ba le ba ile gore ge ba fetsa go belegana ko ntshi go tle le gore ga ba tsome go jantsha bana go ba go amusha bana ba re ba lebeletse taba gore matswele a pona go ba ba ka mogo mongwe o bo ile gore bona ba lebeletse bobotse mola ile gore go amusha go ka ba le karolo e kgolo e ka bapanang go thireletsa mosadi goba mosadi go ka ba le kankere ya
0: letswele ee ba gana go nantšha bana ba batho ba ba re ba re go nantšha go senya cleavage
1: ee ba re go senya bobotse bola matsele awa mola e le gore e re somela ga botse ka lethokong di lengwe la go thibela yona kankere ya letswele
0: ke a lekwa mama ke lekwa gaboo e kotsi jwang yona kankere ya letswele
1: kankere ya letswele ntate maredi e kotsi ka kudu ka goreng e ka dira goreng mo go yona a ke re kankere yona ka bo yona e na le ntho e le goreng e tlhola yona kankere ya letswele and go bokotsi ba yona ke gore go ba le disele tsa mmele tse e le gore disele ka bo tsona mo mmeleng di gola ga botse e fela tse di tlholang kankere ya letswele ke tse e le goreng di gola ka mokgwa e le gore ga bo a tlwaelega di gola go go soro tsa gola ka kudu-kudu mo e le goreng di tswa taolong ke a feleletsa e le gore di a phatlhalala le mmele le dika leoba ditho tse dingwe tsa mmele ke a feleletsa e le gore di a kekoketsa tsa gore o ke o ikoketsa ke a feleletsa e le gore o ikoketsa ka tsona mola e leng gore ga o a tlwaelega bile ga o amogelege ke a feleletsa e le gore di tlhola go ba le tshosetso mo bophelong ba mosadi
0: mara montsho le kwagala ga botse motswadi wa ka bele a re lebelele pele re tsea maikutlo go motheletse re belele gore na ge mosadi a e na le kankere ya letswele go ka kgonega gore a moshe ngwana maswi a letswele ebile ona maswi ao a letswele a ka ba a maleba goba a ka ba a loketse ngwana na ge e le gore go ka kgonega gore mago ngwana a e na le kankere ya letswele a moshe ngwana maswi a letswele maswi a ka se ame ngwana gampe
1: ke maredi ga e le bolela ka taba ya mosadi o setseng e le goreng o na le lesea e fela o hwetsa e le gore go fetsang go belega gago gore a hwetsa e le gore o na le kankere letswele go botlhokwa kudu-kudu ebile go maleba gore mosadi o o tshwara kana le yenao a seke le gannyane a amoša ngwana letswele ka gore masua la tlo a ntsha ngwana a lokela lesia o tlo tshwanela ke gore a tlogedise ngwana lesia letswele ka baka la gore masua la tlo a nyangala ha a lokela ene gape se sengwe gape o le ka bona a tshetsana letswatsi ka bona mo ile gore a ka tlholela ngwana a mangwa ba letswele le gore ha sengira a lebelene jwale go botlhoka gore mosadi ga a thoma go ba le yona kankere uya ya letswele a tlogele go amusha ngwana ene gape gape go botlhoka gore gore a kgone go tseba ka tsela gore o na le yona se segologolo ke goreng a be le goreng se sengwe le se sengwe se se tswang mo letsweleng se le re se amakate ka metutu ya gona ntate maredi a e tlwaele ga se metutu e tlwaelegileng le metutu e tshwana le ya mosadi o molomo e change-a le mmala e fetola mmala ebe matutu a le re a tlwaetseng e fela e thoma go dira ka ona mogwanong ntle le ge e le gatele matswele a mathomo o tlo tshwanela ke gore a kitimela ka pela tleliniking ya rena gore re kgone go bona gore na bothata bo boleng gona ke bo bofe re kgone go thibela ditlamorago tse di sa lokang ke le re ka feleletsa le gore re tepile ngwana ka masua la letswele ga e le gore ga a lokela le
0: a kry ebile mara montsho ka mogorong ya tsa maphelo le tlhotlheletsa kudu ba lekane gore ba fele ba tlholana dika tsona tseuwe tsa kankere ya letswele ge ke na le waka ka mokgwa ke fele ke mo phopola dinana tse go kwa gore ga gona dikutwana tsa go gakantšhana a kere
1: tlhobela ntate maredi bomme ba seka gana go ntate ba felang ke ba bapadisa matswele a le a bona bale ba felang ke ba fela o ka rebile ba
0: anyamasiana
1: ba re ae o seke a swara mou o seke wa anya wena ga o lesea ka ona mokgwano o ke ka mokgwa e le gore balekane ba rena ba ka kgona go thusa le bomme ba gore ae wa ka watadi ae mo ke amakatsega senke kwa gorena le sekutswana mo konutswana se yammakatsa se ke e tlwa e tseo
0: ba re seke ra gana le tlogeleng go gana re le phopola re le fubarela matswele ka gore ke mokgwa o mongwe wa go tlhola dika tsa kankere ya letswele
2: wena o e tlhola jang o kwa jang
0: gore ke phopola letswele
2: ee o le kwa jang gore le na le bothata wena
0: dikutwana a ke mara montsho wa tlhalotsa waka go ba le dinthokolwana ka mogare tse o ka reng ee dinthokolwana tsone
2: ba kgona go bolela mara montsho
0: Buma, bolela buma.
2: Le na bo ntata go ntlong go re tleng ka rena le skutwana.
0: A tlwa no se ntse ru ntshware. Go go kutujewe. Le nna ke swara wena.
2: Oh.
0: Eh. Tlo a gre mara montsho a di nya ke le apere gore o di kwe o kwe ga botse.
1: Awa, a di nya ke di a di tsumi di a paro ja de mari.
0: Apola wa.
1: Tsanke a pole. A ga matswela. Eh, di tamisa di ntsha go botse ke tsa ba sa di ke di bona gale. A gone go tora tobetsa mo lae popole ja ke a e ba pa di shanta ke bola.
0: Amen. Motho ke ka dile ka papai, wa go go bula ntwa gao. O go fa.
3: Mo ke di wa go sepetsa ba lwetse. Merwalo, ba shumi le bana ba sekolo. Tshireletso le lerato la gago, re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa Thobel FM moshato wa tsebo le boithabiso
0: a gona o mongwe moshato wa dialemoya ge e se woo Thobel FM ya gago Pastor Bridget Hawkins mamorudi baby Pastor baby le rapedišeng waka a re beng ngata ete rapedišeng taba ya kankere ya letswele e kotsi kudu le a di ikwa dika tsa gona le a kwe ka fa mmara mo ntse ba beilego ke na le mokgotsi o mongwe waka ile yaka o setsa a lobile mosadi ka baka la kankere ya letswele ba ilemogile e le gale a iša ge ba emaema ya ba gore ba mosadi o ya karong ba ripa letswele le teng gane ge ba ripa letswele le enape e setse e fetetse go le lengwe ee napa lele la a thoma ya ba napile ka ona mogono owe ke tsela ya mosadi o ya go boela ga gabo a robala boroko jo bogolo
4: ga
0: botseta ba re sentse re ya a re tlhola ya ntwe e botlhokwa kudu wa ka go nngwe ya wa tlhola gore a bona kankere e uwe ya letswele na taba e uwe e botlhokwa tlhokwa ya a re ko maikutlo go motheletsi wa Thobela FM go mo le dikgokanyong tsa le ya go tlhagala Facebook la Thobela FM ya ka le go X ya Thobela FM ya ka ge ba latlhela maikutlo a bona mabapi le yone a tlhogopodišano ye re se re go yalo go mogaleng ke mma Mosima Grace Ramontso go tswa gorong ya tsa maphelo gomme letlhogono le molele a re tama maredi ka boripana kankere ye ya letswele e tlholwa ke go gwa ga dikarolo tse dingwe tsa di-cell mo letsweleng ebile e ka ba leabela motho wa o bale kankere ya letswele a ka thushwa ka tsela ya o diwa karo o ilana la ga maleboga bosetla re leboga matshweni kwena selolo a re thobela ka mo mushate di ka tsa kankere ya letswele ke go tswa di shoma tsweleng thusho ka ihumana ka go ya bokelong wa dira karo Lina, we don't have a matala gaslolo, pito garamalepe, al khotsong ka mo difokeng ka bripana, kankere ya letswele e kotse kuru e bile mangwana o sanetse a ye bokelong bya gaufi gore a khwetse thuso bomme a ba re tlogele re o a ba re tlogele re bapale ka matswele e bile re a nyanye hawaka ere fetse ka nne le go go hopa ba re a nyanye Na ke la tlhala ka gano ntloko la ke ne nako a gago ke ka re ke ka tswana mams vista ga lalo matume Charles Munyela a re khotsong ka mushate ka nkere e hlolwa ke go imelwa ga megala chika bohloko bya matswele buitekulo gafetsa gafetsa go ka thusa go elwantsha e sa thoma e ke mo ka wa kitimelang a ke matume Charles Munyela o ka mehlareng ka sebitela ga lahlela jalo ge le mmiru a phoko a re thobela ka kgatsong ka nkere ya letswele e ka alafiwa ka go fish ka go diang go fishiwa a re chemotherapy ga ilalo matume phoko ga ke botlokwa mokomeni e na go speed a tsenjwa mafelelo tshepo mo tshepa na masela a thobela ka kgaso mo rena maredi kankere ya letswele e tloga e le kotse kudu e fela e hlolwa ke ge ke go se hlokomele dilo tsewe o hlapang ka tsona le taba ya le abela e fela gore motho a thutsege ke gore a khumane ngaka ka pela architecture ke le ka green site ga ke ga mashashano tsana ba re tshu ka le bakala nako hle ke a gopela a rena pere a ripeleng ngwana fa ke a bona Edwin Komane le lahletse Detla Chau ke Andries Mabila John Phala jore ka moka ga lena re le boga khatwa le mate mananeng la makhura a ngwana ka mushate wa tsebole boithabisho mara montsho a rena pere rume re ringe ma gore na ka ge bile re tsebaga botse gore kgodinye re keteka kankere ya letswele
1: tabala ntate maredi kgwedi e ya rena ya October ke kgwedi ya o keteka kankere ya letswele go tlhokwa ba yona ke goreng e re thusa goreng re kgone go boloka maphelo a sa tlago gape-gape le go re thusa gore re kgone go bona ka pela gore kankere e ka be le yona ra kgona go tsena ka pela gore mosadi a kgone go kry-a kalafo e sale ka pela le gore mosadi a gone go rutwa gore na o itlhokomela bjang go ba o ke tlhatloga bjang gore a gone go bona gore na ke yona go ba sona o feta mo gape ra fa thego le baletsi ba e le gore se ke ba na le yona kankere gape ra fa thego le malapeng a bona le gape se se leng gona ge e le gore mosadi o kgona go kwa dikaterefeteng di boletse tse tsa gore o na le dithoko o na le o tswa ditšhila mola matsweleng mola go na le ka mokgwa ka kitimelang tleliniking tsa rena ka ofela ke di le gona lefatsheng le letletseng gore ba mo lebelele gore ke yona go ba aowa na le kankere ela ba re ke cancer ba re ke association ela ya go tlhokomela ba banago le malwetse a dikankere gore ba thuse ka dithuto gore na ba itlhokomele jwang le o ba bolelela gore na ba ka kgona go tlegwa jwang
0: motswadi wa mmamosimo grace ramontsho go tlhoka goreng ya tsa maphelo re lebogile kudu bolaitšhana le wena mabapi le yona tlhogopodišhanong e ya kankere ya letswele le ka fa e leng gore mmago ngwana ge ya sea ena le yona a se ke a amuša ngwana letswele tshedimošo ye mama e re maatlafaditse bjalo ka batswadi re leboga go menagane
1: madumesi ao lefeng gabotse
0: mošhate mogolo le go lena gagobe bjalo mmamo seba grace ramontsho waka ke nako ya gore jalo re rapele ba getse gore fitlhe mafelo a naneng la makuru a ngwana ke nako ya thapelo ka moka re a gapeletse gago bja matolofase pastor Bridget Wilkins o wile Durban o wile ne a rapele re na le mang bishop maila e nna bishop e kgolo ke tsenya bishop maila a rapele
5: batheletše ba thobela FM ke a le dumediša ka lebitso le le maatla la Jesu Kriste wa Nazareta le dumediša ke moruti maila go tswa kerekeng ya Poemen Galos e le go Good Shepherd ga Makanye ke be ke rata re go senge nna le lena batheletše ba thobela FM ka ra kgwedi ya dinamelwa re bala lentšu la Modimo mo bukung ya Baheberu chapter 12 re ya go bala verse 11 e le noši yona e re gomme go laiwa gohle ga go thabiši ge motho a sa laiwa go bjalo ka eke ke go tlhokofatšwa fela
6: ka morago go tšweletšwa seenywa sa toko le leago go bao ba tlwaetšwago go laiwa. Go laiwa batheletše ba Thobela FM go botlhokwa go ba le molao go botlhokwa. Ka re ga kgwedi yona e re beng ka re ga yona ya dinamelwa batheletše ba Thobela FM a re tšeng go laiwa bjalo ka tema ya botlhokwa go ba re ele molaotlhoko. Bebele re go laiwa gohle, ga gona mo go sena go le molao, ga gona mo go sa laiweng. Ka malapeng re beela bana molao, re beelana melao bjale ka balekane. Kwa mešomong go na le melao, dikolong tša bana mo ba yang sekolong go na le melao, ga gona mo go sebe go le molao, go laiwa gohle. Bjale molao ke ona o tšweletšago seenywa sa toko, ka gobane o re thuša gore re tsebe se re ka go se dira. Mara lentšwe la Modimo le re eke ke go tlhokofatšwa ge motho a laiwa, goba a laelwa go dira ka tsela ye tšeng eke o a tlhokofatšwa, mara o ya phološwa. Ka mantšu a mangwe ge ngwana a ka gola a sena molao o tlhola le batswadi, ba tlhotše batswadi, o šetše a tlhotše batho ka moka ba ba ka go kopana le yena ba mo tseba ka gore o gotše ntla go laiwa. Le ka re ga naga gešo ya South Africa go na le melao ye beetsweng ba dinamelwa baotlhedi ba sepela ka dinao. Re na le melao ye re phelang ka ra yona, ge e ka sebe gona go raya gore re tla dira ka rati. Mara ge molao le gona re lailwe, re rutilwe, re šuperetswe tsela le mokgwa wa go dira dilo ka tsela ya maleba, bjanong ga re tseneng ka re ga boso ka tlhokomelo ya gore ga re noši re na le molao o re sepelang ka ona. Re otlela ka re ga thuto e tšeng, re sepela ka dinao mara ka re ga tsebo ye itšeng ya goreng ke swanetše go dira se se ga ka swana go se dira. Go tshela molao go oketša dikotsi, senyego ya naga e tla mo go sena go le molao. Mo batho ba sa latele molao gona re a senyagalelwa, bangwe re šitwa ke go boa gae re itekanetše, bangwe re palela ke go fitlha mo re beng re ya gona re itekanetše ka baka la gore ga re nyake go laiwa. Bebele re go laiwa gohle, mo go sena go le molao toko ga e be gona, mo go sena go le molao dilo ga re loke, mo go sena go le molao kwano ga e be gona, mo go sena go le molao ga re kwešišane, mo go sena go le molao ga re tlhomphane, mo go sena go le molao ga re ratane, mo go sena go le molao ga re agišane, mo go sena go le molao ga re phele mmogo. E re Modimo a ka re thuša nna le wena motheletši wa Thobela FM, ra tsena ka re ga boso re tsewa re molao o ona. Go laiwa gohle, ga gona mo go sena go molao. Modimo a re thuše, re tsene ka tumelo e ka rago seng, re re ga re tswa malapeng re tsebe molao o wa gore go nyakegang ga go nyakegeng. Modimo a re thuše re a leboga, Modimo a re šogofatše re a leboga, Modimo a re tlholele re a leboga, Modimo a re tlhatle re a leboga. Jehova magota re kgontšhe mo re šitwang gona gore re kgone go ya re petše re be re boe re petše ditseleng re gate gabotse re fane sebaka ka lebitso le le maatla la Jesu Kriste wa Nazareta. Šogofatše batheletše, Modimo wa rena wa go phela o ba phemele, o ba phološe, o ba tlholele, o ba tlhahle, o bo ba šetše ka Jesu Kriste Morena a reng amen.
0: Amen. Morena rena ka leboga waka jalo gona re weditše a re a fulara
7: hashtag
0: re kuketša sealemoya
7: re ya go wena ke Stembisi ke maebela
0: a phelase
7: ka morago
0: ya
7: mirwa shona le kgadi ya ditšhweng
0: lenaneo la tlhokolatse
7: tlhokoletsela ka moka
0: ya
7: manene wa gona Thobela FM
0: modumediše ka spulana
7: mirwa
0: Tama.
7: Tamani. Tamani.
0: Tamani.
7: Renetsa le tsona ke.

0: mogadi le rena re go leboga ga bia le re nyaka go kwa dintlhagolo tsa lefase le Rachel Tseri.
1: Kilabagile mogadi le tiragalo ba tshelisi thabela tsa lefase re thoma ka tsaka Brazil. Moetapelo wa mogatlo wa ganetso ka Brazil e bile le leloko la palamente Flavio Bolsonaro o tla phenkgišana le Presidente Luiz Inácio Lula da Silva dikgethong tsa boporesidente tsa leboelela mo kgweding moraga gore a fitlhelele palo yeo e bego e sa lebelelo dikgethong tsa maabane fang a di gogile go pele ga nnyane Yemen. Mašole a Yemen a wa thekgwago ke Saudi Arabia a boletse maabane gore a ya go thoma ditlhaselo gore a kgone go buša ditikologo ka moka tseo di tserogo ke setlhopha sa go thekgwa ke Iran sa Houthi. Jeremane, mochancellara wa Jeremane Friedrich Merz o re naga ya gabo e ka se tshošetšwe gore e tlogele go thekga Ukraine. O me a tsebiša thekgo ya thuto ya ntwa
2: ya go bitša didolara tše bilione e tee fegelwana tee
1: nakong ya ga etetše ka Ukraine. Nicaragua. Nicaragua e ntšhitše ka tlhogo go palamente ya dinaga tša bogare bja America, Central American Parliament, seo e le go tšwela pele ya go šikologwa ke dinaga tša boditšhabatšhaba ka ge naga yeo e latofatšwa ka tlaišo go ditokelo tša botho. India. Baswa ba diketekete le bathegi ba ganetšo ba hlwele ba gwanta ka Delhi le ka Mumbai maabane ba nyaka gore mokomišenare wa lekala la dikgetho a itokolle malebana le diphetogo tšeo di dirilwego matlakaleng a divoutu. Ge re ruma, Pakistan le India di beditše batseta ba dinaga tšeo malebana le tiragalo ya mollwaneng wa magareng ga dinaga tšeo lapedi kgweding ye. Fao India e ganetšago dipolelo tša Pakistan tša gore mašole a yona a bolaile badudi ba babedi ba Pakistan bao ba bego ba se ba itlhama gomme ba re bao ba amegilego ba tsene India ntle ga molao. Ke tsona tšeo tša lefase, ke a leboga.
0: Rachel era go leboga ke masomepedi tshela metsotso go ikela e reng ela ya botshelela lenano e salela tlhokola tselang tshebele motho o sabela kwa bo mothopo wa gago wa ditaba. Motheletši o tla gopola gore kgwedi ye ya Oktoboro ke ya dinamelwa ka gore yalo re nyaka go sekamela ka lekaleng la dinamelwa tša go lefela go ya le ka monabo re kwe gore ke ditlhoto dife tšeo ba kopanago natšo le mo dinakong tše. Re amogela mo mogaleng leloko la lekgotla la dinamelwa tša go lefela go ya le ka monabo ke tate Henry Mathebula. Ba ga Mathebula re lemogela thobela. Tate Mathebula a ga ke masomepedi-tlhano metsotso go ikela e reng ela ya botshelela. Mohlomongwe re tope ba babedi ba bararo letlakale la rena la Facebook mokgadi ashiba bona ba ntšhitše maikutlo go letlakala la rena la Facebook. Mohlomongwe re tope ba babedi ba bararo ashiba bona motheletši ba re ke Selby Buitshoko Boitshepo a re the serial killer changed the location now in Limpopo. Mapule Rosina magatsela thobela tlhopha sa tlhokola tsela bjale gona re tshwanetse go itlhoboga le go amogela gore dipolao di ka se fela. A moya wa moithuti wa University ya Limpopo o robale ka khutso ke ngwala maikutlo a ka ke le ka hard the PS Puort ka mošomo gae ke ga moretsela mosepaleng wa Makhuruthamaga. Morwa setlha mafilo a re thobela ka gae ka kgwedi ya dinamelwa mara bašomi ba khamphane ya mmušo ya dibese e le go NTI ba na le dikgwedi ba sa gole. Ke swabileng ko feta molomo ka taba ye ke morwa setlha Ramasela go tšwa ga sekgopo double dole yo mongwe kemangese Fili Machaba re thobela ka kgašong kgane batho ba bomme ba dirileng ba bolaiwa ka tsela ye. Mohlomongwe re boele go ba le ba lekgotla la dinamelwa tša go lefela go ya le ka monabo. Re amogele tate Henry Mathebula. Ba ga Mathebula re a lamogela thobela.
3: Thobela dumedisa batšheletši.
0: A ge ke kgale dinamelwa tša e-hailing di le gona e fela go itaetša o kare lekala la dinamelwa ka Aforika Borwa ga se la tlhole le amogela.

0: mushuburugo go di tlalemiso le viki se jamoletja
1: hala ga sha sha sha mutshejo tshobela fm ma ba ne boshego go tjoga kwa Cairo ebe e le sebaka sa baraloki ba baso a setlhopeng sa Africa Borwa sa go le maoti bafana bafana basadi ba Africa Borwa ba setlhopha sa rugby ba tlatlhamotse setlhopha sa Spain le go bafa dithuto tsa maemo a godimo tsa papadi ya rugby Kwa shuta ka siripa gare go tshego ire botselela ke tle go fetsona ka moka gape o loke o tloletse mogala re ikwe le gore na sha sha mafelelo a beke
0: hala ka sha ka mushuburugo go di tlalemiso le viki se jamoletja jaboso go di tlalemiso thobele fm o shata go tsebona boithabiso
2: Etlaki ke go leboge si gisto ngwana motheletsi marimeshi ao a ke maemo a bo se go di tlamiso cha thobela FM re thoma jolo ka province ya Gauteng batho ba ka Lenseria motshilo ya ka Johannesburg le semetaro masomepedite motho ka mo Winterfeld o ya ka motropo ya Tshwane le semetaro masomepedipedi Polokwane a shule ka mo gara mongwana number 1 and number 2 o ya ka motropo ngolo nete ya Polokwane ke le semete masomepeditaro motho ka mo Mbaula o ya ka mo Phalaborwa le semeshupa masomepeditsela a shule o ka kwa kwa shimwa kwa kwa shikwambana o ya ka modzanene le sume tharu masome peripedi motho ka mo le rupu rupung o ya ka motroponya le phalale le sume nne masome peritlano a shule o ka mo smesha block o ya ka mathaba zimbi le sume tharu masome peri nne boko ri bupirima a shule o ka mo le tlhakane o ya ka mo mafikeng le sume tharu masome periti batho ba ka mo chaneng o ya ka mo rustenburg le sume nne masome peripedi belfast motho o ya ka mo se a tituka ke se nyane le sume se nyane motho ka mo la skukuza o ya ka mo mbombela le sume tlhano masome peri ba batho ba ka mo soma pepa o ya ka mo middleburg le sumeti masume periti a shu ga itedi aka o gona go tla go tollela tsona ke tumi patuli
3: a le bo ga sepa ka mo ga sa ntlale me so thobela wa teleji ka mo ga thobela fm e le beti ma mana so re go nolo so wa ka mara go thiba di province ntja rena ka moka ka go kgetha mafelo mo wa no ka lebelela bogare ba province ya Mpumalanga ka miso ya legono le pula re tswa ka yona ka province ya northwest e le di gona wa di pula di gona ka di percentage tsa masimo ya mara di pula tsa masarasarane di pula tsa di na ka magadima di tla di tla kgetha mafelo tsena re tla di lebelela di province ntja rena ka moka ke a le bo
4: Rina, re baga modise. Dile botse. Ai, a ire tlhaka thoko ne. Mo ile gore ba re tsiba ka la modise. Re le bo mang re se Standard Bank my mo account. Na la pala ge tshilo go tsa fashion e mo. Ka phokoletjo ya go fithela go 200 rand ka go legit. Le di grocery tshe mo. Ka di phokoletjo ga Shoprite. Ke eng e nngwe e mo. Ke phokoletjo ya 35 rand kwa KFC. Lwene ri topeki ka mo go saga go se fane go swala le rena baga mo dise ke o bula Standard Bank my mo account lo hono Standard Bank ke mo abo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go le dipielano
5: mang le mang yo nang le pelelo ngongorego mabapi le papatso ya dipolitiki go bagasho ya dikgetho ya dipolitiki ye ga shwago ke Thobela FM a ka isa pelelo go ba ngongorego go Independent Communication Authority of South Africa ikasa pele go feta matsatsi a mahlano papatso e gashitswe go ngongorega hle ikopanye le compliance department ya ikasa ka mogala go 012-568-3233 go ba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za nomoro ya ikasa ya mogala ke 012-568-3233 go ba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za moshate
6: Shoprite tsa nya matla ka gara spatsa gago. Ka lena nego la ketapela la dituo mo mzantsi. Ka dintshula ka cha extra savings sa difeta go 5000 beke le beke. O ka ntsha bogoni ba gago ka moka. Wa khwetsa extra. Ka ditheko tsa dilo tsa motheo tsa o di subsidize tswego. Tsa bielo ka 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka 99.99 fela. Le 10 kg ya Speckle Rice ka theko fase ya 139.99. Di khwetsa gela go fitla ka di 11 tsa October 2026. Toma go swipe ka di extra savings. Ga Shoprite fela.
7: Chomi, ntlo le ga go ya tlala ya go falala wena. O dira byang?
8: Hey, ke my way Chomi. Ke se ke tsa go fika go 40% di premium ntja ka tsa insurance ya koloi go di ka kgwedi. O pila bo fetugile Chomi.
7: Ore my way insurance.
8: Eh, gore bile ke na le tshete ka potleng. Ke re le papa bana le yena o fetule tshe go my way. Pele re se ke tsa ka bobedi. Re na le tshelete ya mapaka a mangwe. Re phela serena so.
7: Ke go se ke tsa go sa felego ne?
8: Aha.
9: Batho ba mahonte di koloi tsa ma Khonte ni tsekejo ja mahonte o khumana quotation tsena go myway.co.za myway ke mo abo simola wa ditirelo tsa ditshelete wa go se insure ya bophelo di premium ya ka risk profile ya gago bona le dipielano
0: ditlale miso mo gara ga wa noshi lo ofeletsa go misong a swere magang
10: a ona nete o fetse yo go share tsaka na gato kana gato
0: go tloa go tsa fisha go ya go mmino wa go ketsa letshabo go tloa go morabaraba go ya go di shotsa ka tsa misong sepetsana leto lela ditlale miso le letshabo le joy mathato ga mmogo le iga go jss
11: na ripsi ne magadian
10: aha e don't take a check
11: bu a e no a ona o
0: Mushupulo, ofitala botlhano. Ira botshelela ofitala ga ira botsinyane mo mesong. Tobele FM. Mushata watse bona boithabisho.

simi una fole le loka mau sanel musician soni ne siri pagaru jela irinyela ya botsela la ditlamiso tsa thobela FM kitipela jwalo o go stebiso maibela ngayo.

0: kamushuburo go ditlalemiso le fikisi ja moleja
1: sha sha mutheletjo thabela fm tla kwa gape ke re parliament ya moya e bulegile tla ke kwa lentju la gago romela khatisha ya lentju go 0630288050 bafana bafana a stopa sa Africa bra sa kgole ya maoto se maimong a masome neseswai go di rankings tsa FIFA go tswa ka kwa Romania maabane mo Africa borwa Taylor Kavana o robile record ya gagwe ya bosetšhaba ska shooter sha sha
0: halakasha ka mushupulugo go ditlalemiso le fikisi ja moleja Just a bit of PT. What did that mean? So, what is it that you're now going to the province in Kabuka, Africa? Look at a million.
2: Ke nnete a re bolokege mmileng ka mola kwa Zulu Natal re kwele gore ba golegile batho ba masome tharo seswai ba ile gore be ba sa obele molao le tšatšing la maobane fela bjale re nyako kwa gore na ka mo letlhakoreng la province ya Limpopo di emaeme ka sebopego sefe a shuke gaogelomphago re a amogela ebile gape re a go dumedisa go ditlalemiso tša Thobela FM na le šomišomile jwa mafelelo a beke a di eme jwang le tšatšing la legoro
3: ya leboga khoshe sese ere go tamise ke tamise tlo phasa ditlale meso ga mogol ba tsheletsi ba thobela FM ke nne ke mo mafellong a be ke o bile le masolo a o fapa fapana mo eleng gore re be re lebeletse tsona difatana ga re lebeletse botle di ba rena gore ba loketse la ga mogol gore ga gona ba ba otlela go ba subile na empa ka gore ba tshwa rena ge ele ge re fela re ntse re ba eletse ga ba re tsheletsi ba bangwe ba lletse ke ditšhipi mo mafelelong a beke ga se seo re se rata gore rena re rata fela batho ba bolokega mo mebileng ya rena ebile re sa tswela pele gore tlhe a nkeng re efogeng go otlela re nwele madila ka lebaka la gore ba bangwe ke baagišane ba lekgotla gašwo ka se sebaka ka taba la go otlela ba nwele madila re sa le gona fao re tsene mo kgweding ya dinamelwa e le go yona October Transport Month mme mo tšatšing la go sassa e le go lona la bobedi la tshela molekgotla phetiši wa rena mme Nakedi Kekana o tlile go ba a le ka kwa go labelabela stadium Sanfa stadium ka go labelabela a thakgola lesolo la rena la kgwedi ya dinamelwa mo tšatšing la go sassa mme le gona re tlile go ba rena le mapheko ka dikarolong tse dintšhi tša province ge lona kgwedi ya dinamelwa e tlabe e thakgolwa jale re retlhe a nkeng re tsweleng pele go bolokega mebileng a nkeng re tsweleng pele go tlhompha matshwao a tsela ka dinako ka moka mme ge re tsena ditabeng a re thomeng ka go lebelela mebila ya rena re lebelela tsela tša rena tša maphefo e le go yona N1 North N1 South fa mo le yona R101 mme song ya lekgono moela sephetephete o sepela gabotse mme re sa kgala ka bogale ba le ba go otlela ka lebelo la godimo ge re boa ka motoroponkgolo ya rena Polokwane re a bona gore bo rakonteraka ba sa tswela pele go šoma ka dikarolong tse dintšhi tša masepala rena wa Polokwane mme re sa dira boipiletso go baotledi ba rena re retlhe mo borakonteraka ba šomang ona a nkeng re tlhompheng matshwao a bona o seka khumana re butse matshwao a borakonteraka re sepela mo ditseleng tse e leng gore ba sa le gare ba di dira fale ka lebaka la gore re ka feleletša re amegile dikotsing re sa le gona fa re sa dira boipiletso ba gore tlhe ka metlha mo khumana mabone a go laola sephetephete a sa šome a re a šomišeng jale ka tsona di-stop sign mme ga re lebelela mo tseleng tsa rena tsa go tsena le go tswa ka motoropongkgolo ya rena Polokwane re a bona batlhapetsi ba rena ba gona gore thusa go imolola sephetephete re lebeletse yona R71 R81 D19 R521 R37 ga mmogo le yona Nelson Mandela Drive jale re retlhe a nkeng rotlheleng ka tlhokomelo a re efogeng gotlela ka mathoko ga tsela gore re dule re bolokegile ka dinako ka moka mola re bona ba sepela ka dinao ba bantšhi ka mogare a toropogolo ya rena Polokwane le bona re re a re ba hlompheng mme ga re lebelela mebila ya rena ka gare ga toropo le gona ka fale re a bona moela sephetephete o fela o golela godimo kudu re lebeletse mmila wa Schoeman Street ka ge e le yona ring route ya dinamelwa tša botlhe ka motlhakoreng lela re a lebelela yona Excelsior Risik Landrosmare Divinish Church le gona ka fale re a bona gore moela sephetephete o fela o golela godimo ka dinako tse dingwe re retlhe a re beng le šedi rena ba rotlhela mo matlhakoreng ao mme go baotledi ba rena ba ba leng ka kwa tlhakoreng la sego ka fale mola mmileng wa rena wa Kansani Drive kudu mo le gatlhanang gona le lenyu ira fa le roboto e la rena na le go ditelaga ka tla gore le lengwe re re tle ang ken re se ra fela pelu ra kumana tshumile go tla ka gare ga mathuko wana ka mahla gore le lengwe le ba ba leng ka kwa tla gore la mangwe e re lebeletse yona ho boss doc ya rena e le go tsela e la e lukisa go ka fa le re re tle ang ken re tlhompheng e bo ra kontraka ba leng gona ka fa ang ken re sa le matswao mara go ar laetsang gore re shumise ditsela tse dife gore re duile re bolokegile be ga re ya mola zone 1 shopping complex re go la mangwe sa dira wi ke tsho gore tle anke re efogeng go ema ka gare ga tsela re go poleng le go roboto yone la fa le ga e shume re shumise jwa le ka sona stop sign go re dule re bolokegile ka dina go ka moka go she sese ke technical service tsena mi sonya le kono a re ga tsane mo le latela
2: thobela
3: mo sa
2: le se robala ka sona tshe tshe le kono ke nya ka go tsiba gore tsha tle wena o re itebelela ba re ya abela gona motho o tshofetse he e bela gona motho o go dile ke ge o botlhagetse ke eng o dirile eng o bone eng e gana
4: e mo le a ke kgona gore ke tsere phone ke re ke ya ba ga yona phone
2: yeah
4: ke fetse le tsone le ngola tsare tsone ke se se ke nya ke mo ke fetse le tsone le ngola tsare tsone ke se se ke nya ke mo e ba le ke me ke tsere ba le ba ke tshwile ke nya ka le phone mara ke ke re ke bolela ka yona e ya ke ya jo
0: Men of the match. Ditoro jaaka.
5: Ready or not, here I come.
0: Mushubuluho, o fitlhela botlhano. Ile a pele ka masa, o fitlhela ka ile a boraro. O thobele FM.
6: Jake ditlalemiso o thobele FM. Le lethabo le joy mathato.
7: Fresh, nambitse lethabo le joy ilaga mathato.
6: Khammo le iga, go she sese.
7: Iga, bona ka mono studio.
6: Re tetana lwena o ya go sela. Tobele FM, mo shetwa tsebo le boithabiso.

0: Achile ke le suika go tswa go DK Afro ana le dollar. Sezito o gona bophelo metsotso ke le semeshipa go tshela iri ya boshupa bona re tsene ga botse ka garago iri ya bobedi ya ditlamiso tsa Thobela FM aga le tjajing le bona agre o tsoba ga botse gore mola go disa fisha ke ratile go kwa go wena wa tsa ke bone mola itsa o mongwe wa motswadi are ke tshaba lo lebella ditaba ke tshaba lo theletsa ditaba gore ge ka kwa go thwe go diragetse se go morwa wa ka go ba go morwedi wa ka ke tlo ipona kirileng hey jwale re tlo kwa di voice note go lena ka re lebeletse polokego ya bana mola yu university tsa go fapana re kwa gore na motlhomongwe wena o le motswadi o reng ka polokego ya bona tla kere ko yo
1: tshwela ika
0: re a lotsa
1: le motjwele tshe le sija a wa sanchi ankere ya man are kwa dikolong tsa bana go a bona re bana ba dutse jang kore go ka no mongwadisa bana ka mokgwa wa ba fetsa wa bona gore o dula kae nabile chaile go no ya o no tlo gore ke ya sekolong ke a bona re ngwana o dutseng a sa gantšhe sije mokry-a ika ka gore ai wa tseba re tshepile gore diyunibesity di safe mara re a bona gore majaja kore ga re sa tseba gore re tla tšhabela kae kore bana ba rena ba bolawa ka re ga diyunibesity mara go ya gona ika ankry-a
2: tobola ka mošate kelokšen maitla ka mo lebelo diboaba maikarabelo se ka fa batlhokomedi ba bana ko dikolong ebile le wena motswadi o swanetse o bele maikarabelo for ntho eo tshwanetse gore o tsewa ka tšatši o moletsetse mogala o tsewa gore o mo kae o jelene o direilene o dirane le di o moeke le a pasitše o swanetse ra o romela le a sa pasa o romela a re papa ke paletswe so le gore mma ke paletswe so se ka tša maikarabelo na bja dikolong tadi swa le khumana ba boya mo ba boya le dimphotse le re e be re sa ke mosetse gore ba ka boya le tsona ka ai
3: la ra ditalemi so mo tsa ga sephetho sa gore o thathafatse o khire security se se bonalang sa dikolo ke ka fa motlhomongwe ntho ya bana ba sekolo ba tla kgonang o e fenya le gore bana ba sekolo ba be safe ka gore mafela ka mo dibeng a matlola tanko
4: thobela setlhopha sa ditlalemiso malome ika ka gašong le se se kgone le motsweletse motšatši kgotsong ba ratiwa e itabe ke tlhoba boroko ya bana ba rena ka gare ga dikolo re ka sena terere tshireletso ya bana ba rena re beile ke gare ga maparotiši re beile ke gare ga barutiši le bona bana ba rena ka bo bona ba tshwanetse ba itlhokomele ba bone gore ba sepela kae ba ya kae ge e le nako ya sekolo ga ba ye sekolong ba boe ba itulele mo ba dulang gona ge ba gapeletsa ke go ya sekolong ka nako ya dithuto a batswe ba ye ba sepele ka setlhopha motho a sekana pano tsamaya noši ba tlogele go sepela bošego ka re naga e yagane jane gona eme ka maoto lehu le tlile dipolao tsa bana ba rena šhidi tsa basadi le bana di tletse naga ka moka motho ko go itota motho ko go itota kona dimaboya
0: ee re a leboga re a leboga a na o na le dinomoro tsa mongi room tse ngwana ga go a dulang go tsona o kgweetsa o le motswadi o sena le poledišano le mongi room tse ngwana ga go a dulang go tsona o seoko wa ba wa ya wa moetela goba o tlhola gore na dirumo tse a dulang go tsona go jwang go bana motlhomong yunibesity ya leng ka gare go yona go direga re a tseba gore yunibesity ga o le ka kua ke lefelo le lengwe di o ba lefashe le lengwe la bolona le le tege dilo te dintši di a direga kana ka kua jale hei ke tse dintši e le gore re tloga re ipotsiša ba bangwe ba ka itšea ka mogopolo ya go fapana ba bangwe ba re e ka ba e le taba ela ya go tlwa e le ka kua Captain Parker e tla ka keno e goba motlho mongwe e dio ba gore hei yano ke megopolo e mentši ga o na le ka bothata ashu I'm every woman Whitney Houston 21 minutes e tswela e rinyela bosupa

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tle go letlakore
1: iga ke leboga ngwana khoshi magareng ga tsona re ka letela tsa gore ba hlankedi ka Cape Town ba re ditsela tse kgolo go ralala le tropo yo di tswaletse ka bakala a ditiragalo tsa misongye tsa dikgaruro tsa phatlalatsa. Moporesidente wa IFP Velenkosini Tlhabisa o dirile boipiletso bja dikotlo tse boimanyana le go ipopa ngatana ntweng kgatlhanong le tlaiso le dipolao kgatlhanong le basadi. Mongwa le dipharaphara wa ANC Fikileng Balula o re dipoelo tsa go se kgatlhise kgopelong ya bona boipobolo kwa kgorontsheko ya molaotheo tabeng ya go ama lenaneo la bonkgetheng ba party di ka nna tsa ama ka mokgwa wo e ya go šoma ka gona dikgethong tsa kalanne le ba tsela tsa mebušoselegae. Tšele tše dingwe ka iria swai go thobela FM Victoria ke sejabaledi wa gamoletša show ka tša dipapadi.
0: Halakasha ka mošupologo go ditlalemiso le Viki sejabaletša.
2: Ga ke a leboga sethembiso motheletši re sa re šaša ke go boditše gore palamente ya moya e bulegile sefala ke sa gago re tlo kwa lentšu la gago tla ke thome ka go botša gore setlhopha sa Aforika Borwa sa kgwele ya maoto Bafana Bafana se nameletše go dula maemong a masome4 sesae go di-rankings tša lefase tša FIFA Bafana Bafana ba mo morago ba mo morago ga dintlha tše tshela fegolwana pedipedi go hwetša palomo ka dintlha tše 1,400 masometshela seswai fegolwana seswai seswai morago ga go fenya setlhopha sa Guinea le Eritrea le Egepeta la mathomo morago ga ngwaga wa 2011 kgwedi ya Aprele ba dula maemong a ye ke ditsebe tše e leng gore ditlana

0: ekhaya boboza ona le toto tla kerie ka mo re kwe gore na o re ba direng batho ba re ba direng re ba phumule re ba tlogele a shumela ite
1: thobela go shetse ga ene ka bo mathematics impact tempis a me le yang pusha tabe ke se ka sekoloto motho ona ile a tisa tšhelete yana ka pela gore ke phumule status se be ke sengwatile ka yena mo Facebook. Ke a lebo.
0: Oh, you very good. All right.
2: Yeah. Dumela go shese se ka mogashong. A mo le letjoy. Le sija. Awa, ya ntwe e kozi ka kudu. Na ba ile ba ntanya ga ba kala hore ke le ka tloga ka stadium. Ke jere signal. Yo. Ba mpona ke nya re mo TV. Ke re ba tloga lo ba lo re ba bangwe ba ba re tshana ka nna. Pambona ba botsa supervisor ka he ga ga seka ka kudu mang
0: yo
2: ka seka ba ra bitsa le ba emedi ba ka
0: ah
2: ba tla ba nkemelela mara ya fela ba thoma go tsela gore okay monno ra re motho a tswalla mo stadium a ya go stadium so bula le khunyo le ba ka ne ra ke tlhoka se korro ka mo shit dango
0: a he o tla tswalla television e nwa rra
3: mela dimela e ga
0: re a locha
3: o bolela le Jennifer ka mo modimo le ka mo
0: a re
3: a tsela sa le ka tsena mathateng yo sale ka poster ko Facebook o na le post e nwe ya mosadi o mongwe ba mmontsha a swile sefatlhego ka di-cream tse tsa o sebe mo molaong so nna ka poster ko Facebook ka poster ka ngwala baleka lenyao zembili yo gantsi o na le ausi mongwe ko kerekeng wa di berekisa di-cream tseo and then ausi o ne re le close nyana wa bona so like ke se ka tlo sheka ba re ke ra yena wa tsa ke eng napile gona mowe le yena a posta di-post tse dintšhi ka nna ka di-personal life jaaka wa tsa ke eng ra sheka ko kerekeng wa tsa ke eng ke a ba mathata fela ke a leboa ika
0: mošate be ke ra tlilo ka tšea bababedi ba jale ke a e bona nako ela šhertše lebeletše sethembiso maebela ka matlho re tlo ka re tlo tšea ba babedi mo nakong ye sa fedišeng pele napile re feleletša tsona melaetša kgatišo o tla tsena ka gare mathata ka lebaka la tšeo di phatlalatša molao dikokano tša leago tlhokomele motho šile o ntšhitše ke di-camera tša SABC a le lepatlelong a bogetše go le ya maoto ko mmerekong ba tseba a lempeteng wa sepetlele ehe e re ke ya boseswai godimo ga tlhogo stay

0: Pi ya professor ana fauli speedy pele ga fa o kole mina nawe are where I wanna be o go pula ga botsikile thalela moragwana ikilela dira shushu ikilela dira botata le thalele o letse ba ga botse where I could be jwale ibe irisha jwalo o go basi dibeng a show malume timi karata sa sa gona ka keno re a locha malume timi ke a gola ke a tshepa le bile le mafelo a beke a mabotsi botsi le kaena
1: re gona ra lena
0: ga ona go le ka botata re lo ba re sedisa fela ke tsheile gore dikwela mafelo a beke a re tswang gona go di bile tse ile gore di tloga batho ba lobile maphelo mo go tsona di event tse ne ba ile go tsona
1: ditiragalo send event
0: a se ditiragalo tse ne di direga mafelong a beke a ke tsona tse ile gore
1: meletlo ditiragalo
0: aga
1: di event yona se yona
0: ke nnete jwale ke tse ile gore di tloga di re beile fasenyana man jwale e fela ga ona le ka bothata
1: nangwe bothata bo gona
0: go
1: sietsanyana se tla ba gona
0: ngwane
1: re se kana pera latlhela tou
0: ke nnete
1: lena mafelo a beke a bile jang
0: aa a bile a makaone re tloga re ipsinne o sena le ka bothata re kgathile ke tse di diragetseng le bafana e re beile gabotse
1: keaa
0: o thabisa jeo
1: mo re apele mo
0: pitso tlile o tlile ka
1: dipetsopitso ke ena monna pitso ke ena
0: ngwaneshuba
1: re beepele a re lebogeng batheletse e dumelang gotlhe mo lekaba le le gona go thoma kadira senyane o fitlha kerya lesomepedi ra lemema gore tla re re noe metsi ya mokgako kgwedi e re e thomileng ke kgwedi ya dinamelwa bjale re bolela ka motho yena ka boyena gore yena ke motleledi wa bophelo ba gagwe re a go ba le motlhotlheletsi wa polelo ye e le gore o tla re tlhatlha gore na e ka ba e le goreng na wena o tlela bophelo ba gago ka mokgamang ka re namehile re a retologa ra shetša ba e le gore ba latlhile mekgwa mafelong a beke le ba e le gore ba dirile tsona re ba phapatsa ka magetleng ba e leng gore ba dirile tsona ba e le gore ga ba dira tsona re no ba kgalema mo nomorong ya 0860002452 ke moka re a botsiša mo letabeng tša rena tša dikamano re re na goreng o ka re ka letlhakoreng la basadi go bonolo go tshwarelwa eupša ka letlhakoreng la banna ga go bonolo go tshwarelwa re re go tshwarela re bolela ka taba tsa dikamano ke lefa motlhala fa ge monna a ka lemoga gore mosadi wa gagwe goba lekgarebe la gagwe le ne le di motlabo ga a ka mo kgweleletsa ga go be bonolo gore a mo tshwarela eupša mosadi a ka mo tshwarela go ba bonolo gore a mo tshwarela na go diregang moo tlheng ka re rena re le banna re tiša ditlhogo tabeng ya tshwarelano le gona fa o re tlo bulela megala nomore ke 0600002452 ke moka kgwedi e re reng ka ra yona se kgwedi fela re ya goledišana le ngaka ya malwetse a menagano Dr. Maredi Mothapo a tla re tlhalosetse gorena ga botse ke eng se se tlholang gore motho a be le bolwetse ba monagano na gona fa we go ka diriwa eng re a tseba gore go ne le batsofe ba gabo rena ba e le goreng ba latlhegelwa ke menagano ge ya botsofeng ba bolela ka bolwetse bo ba re ke dimensia na bona boye go ne le ka mogore ka bothibelang na re a lemema batheletse go thoma kari ya senyane go fitlha kari ya somepedi mo lenaneng la sedibeng ra la bogatlhe a ba gole kgoši esese
0: age mošadi
2: Selo sa mafelelo seo lapa la gago le tshwanetseng go tshwenyega ka sona ke tšhelete ya poloko. Ke ka baka leo Clientele Funeral Plans di lefago ka cashe go go thuša ka ditukišetšo tša poloko. Gomme o ka akaretša maloko a 13 ka polane ye tee fela. Hwetša mogobo wa poloko le gono. SMS a thobela go 49202 ke 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le mošireletši yo a dumeletšwego. Melawana le dipeelwane di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
3: A lokolla maatla dipilisi tsa Prosidin 4 in 1 formula. O ka ba o nya ka ditjone tsa go hlokomela le go hlokisha mmelo go tswa ka gare. Go rumotsa fatse bo wena mengwa reng yotlhe. Dipilisi tsa Prosidin di tshegase ya mosaga go sa tsa lephelo go tswa ka gare. Gape di tla go thusa gore o be le maatla. Prosidin e shireletsa mmelo wa gago gatlhanong le go tshofana. Malwetse a go ruruga a pelo le a marapo. Le ka Prosidin le hono go rutsa lephelo go ba le lephelo le kaone le ka moso. E humane ga dikhemisi ka moka. Ge isa re Prosidin ga se Prosidin.
4: Bahula, udi shaman lehono, udi tlamiso.
0: Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy birthday. Bahula lichajila lehono mitsuke sinyane fela kulebela irila ya bo sinyane. Arba budisheng 086-000-2452. Wailu gurungu wakula lichajila lehono lecha mgala aga ukatugela lemula icha khatisho. Wadira jualo, raba gudisha, babele lichajile le kaone kaone kaone la mushipulugo. Tobele FM realocha.
5: Monsieur,
0: eh wesho wa mogetse go di tlamiso.
5: O le le mane ba ga le phanane ha e dino.
0: A ge ba malepa.
5: O nna ntse o ntshware le mane ka go thabela go bona tshikomane e twa tshilolo go nong.
0: A ge.
5: Ka Friday ma mo tawo wa la gripa, fitama wa i go nong.
0: A ge ba tuba ka nong a gola gole gripa a itsine ka letsatsila gagwe.
5: O mo belele ke mawai motho o le yena ke ntse mo.
0: Ke ntse ka nete, re a le bo.
5: Amen. Amen.
0: Hallelujah. Realocha?
6: Ige atovela kolo chale kai.
0: Mushati.
6: Si France kobe ka momole chile uka makamu.
0: Ahiba kobe.
6: Wana wakava matinsi wa mafata. Pumelelo kobe, lipulo kobe mamutawa ahola. Kire leule wana wakajal reto tuma chilele sotula gulu.
0: Ahi. Wakule bakule. Tobela a ga tla ke ke tope mo laetsa show
7: ka ga show team di tla le meso ra le temisha ke gopela go godisha khomotso molepo o go la le ka molaga molepo ga mogano o go godisha ke ana seno na matshila pata ga mama bolo ke re a go le ke le ba ga moshat
0: moshat
8: tobela le tabo le iga ke gopela wa kela fixen malepe ke a kelele mrato wa ka ke events wa ga moshia ke papa o mpho le gopotso ka maponto ke a leboga
9: tsola tsola ka mshati ka tamisa stopa ka mboka go pala go laka letsa mapitsana tifo a le ka Jupiter ke laka letsa gape le precious mehlape le events moshia ba go laka pele yena fixen inchwane malepe shai a le ka mothembisa ka mo ke fetse ka itumeleng mudluli kungwana Ishmael lesese le shuka si shumu mongadi ke kwa magaung ga skororo wa hola le yena ke re happy birthday go bona ba le ka letse ke Andrews mabela go tswa ka pentsi ka mamogolo ke re moshate
0: hip moshate ba gole
10: mola se tapa ka mga sa ditale meso o bala go di shale bo ga ngoni mashaba ena o dula Hammans Kraal Surman ke mogotsi wa moredi ya ka o be a gola mabane ka sonta ke be ke re happy belated birthday go ngwana wa sesiaka betlo zebilone magoro ke re ba be le tjatji le lebotsi ba go di shake mogadi ke re ta branda magoro ka moren park re tjiki re hip hip
0: hip ke nete ba go le
11: tsindi ka le meso ke gopela wa kela fixen malepe ka kwa Thembisa wa gola o gola le moratho ke precious ne tlhape ka moso wa shufa tsa 32 years ba kela ke medini ne tlhape ka moso wa shikere ba gole ke a le ba mshat
0: a ba gole ba gole re a locha
12: Tiger.
0: A tobela le guy.
12: Kona na le guy ni na ka.
0: Re go na wishu.
12: A go bula le mo tsama jere ke ka me tsidi la khadra tse di le dina.
0: Ehe.
12: Mona ka be go tla gore happy birthday belated mo go motsadi mongwe o rata go kudu ba mmitsang se finnere se kurba mmitsang me di nak ni mmitsang fera se finnere. Ke ke tsamo mo ga mangkhaile nako le nako le dilaga le selagana mo tsere mo ntharena
0: ke
12: mo ngwa ke tsing ka le rato a re nka le dikile mathoma ga mpana tsa gospel festival ya ga thola FM ei a go ka ra wena ke ra go mo ngaka ka ke ka ke ka ke tshadi ke mo sabo o tsara mengwa go mengwe mentsi nka re ila tsala go mola o fetse sia ka se ga re nke tlhano se ka ka mengwa ga ke ke dibedi tsere ke mo go yana ke re a ke ne ke tsena ba mara go tla go mmatha ka ngwana
0: Ehe
12: Haggai second chapter 19 verse go tloga lona le tsatsing lona le ke tla tshumela tshego fa tsaka mo wena ke re go le se se medi
0: ka go le ka ne ke mo sha te re a le boga go la go le a tshele pele go theletse jalo sealemoya se sa thobela FM re a locha
13: e u ti ka
0: re go bona re ka mchale
13: e o wala nna mara ke pala tshe go tsena
0: e shimo we u fitlile
13: a ke fetse bona ya friend jalo la ga mo ga mo di select session 9 ga mo shuma ke ya matala le wane
0: a ge
13: ye ke be go bona le ngwana a mmane ya ka ke di thapelo ke ngwana a mmane ka yena la mola bana ga mo ga mo motong ga magere
0: ehe we sho o fetse mongwe
13: ga le bo ke a le bo a mo shat
0: o right a bona le ga mo thata o dimela wa mafelelo
14: ke tlo go mo ga tsela le nne
0: le kae
14: rona le ga ke go tla o ntsha fixing mala ya to pressure se ne thate le ngwana a bo se tsene mo shi ka la ka le tsaka 12 sanda wa na mo le tsaka matama ya ni ti pure
0: hi pi pure ga mo le tsaka matama nya ne ke nete ba go le ba go le ba ipsina mitsuke me ne be lobela iri la bo senyane a na ena ga nete ke tswe tlogela gona fa go bile bo se tsatsi la le gono go ba le wena go ditlala miso tsa thobela FM go thoma ka iri ya botshelela go fitla ka iri yona e ya bo senyane mo ile go roga o gana gona ke le boge batho ba ile gore ba tlogele ba gona o ka le tsa mogala jwalo khona o ka tlogela melaetsa gatisho aga go theletsa lona lenane le la ditlalemeso le tjatjing le la le go tla ke re kopane go sasa le tjatjila go sasa sa idira jwalo ka la bobedi mhm ga bia le go tlogela le ba sidibeng shiba weng ba tlanke ba be loena kana mo go thobela FM ya mo shate le manane wa mangentsa subella ka sona spego se weng o tloge wa shala morago wa fathego ka metla le ka dinako tjotlhe ke tshwile Lorraine ya le boga mo tsweletsi wa lena neo pile tego I still remember when the teacher messed it I wouldn't make it but I made it

0: yeo re berego file yona ke lesedi le ora baita gore ena ba re ngwana wa sepedi ratamiša dumelang e bapedi dumelang e gotlhe mo lekabane le le gona dumelang le ba venda enda ba re menena le ba go bolela polelo ya setsonga ba bangwe ba tla re ke setšhangane na abšhene mekwene menjani le ba le ba go bolela polelo ya sezulu Sanbona, Sanbonani. Eh, le ba le ba go bolela polelo ya Africans. Khoye more mentse, khoye more. Eh, anke re ba ka re tsangwa le shoo. Eh, re tsheletse ke batho ba go bolela dipolelo je fa paneng. Ka kwa Zimbabwe.
1: Zirisi.
0: Eh, de mangwanani. Oh, de mangwanani. Ziri bo, zirisi. Oh. Re le boga tlhe dumelang batheletse go tlhe mo lekaba le le gona nnete re le boga re boga tlheletse ya lena sa le mo se ke sa lena e namile re le boga re buile matatjeng a mabedi a maikhutso re le boga ditaba tsa iria senyane ka yena maebela pheladi nana mpiteng maisala wa gamašwa mpiteng karata sasa re sepela le motsweletši wa rena ke yena Prudence Molekwa Magongwa ke yena a tlhokometseng sediba se a re lebogetlhe re leboga bophelo re leboga tšhireletso ya modimo wa rena modimo wa phelang ke ka fao re leng fakwe re ikgotsa re le mo re a leboga lerato leo
1: re a leboga bodi re tlhoka re leboga ya le fišitše mafelelo a beke ya go fete mokgotlhwana le wona iphile maaka wa kwešiša mara
0: batla ba re ba re ankere go tshwara ke mokgotlhwane ba re mofe molomo a mpša
1: o ra re nka noka ka molomo a mpša e ka re ke ne le
0: one
1: ka molomo a mpša a ke nyaka molomo a pere ke nyaka molomo a mpša
0: goba o nyaka pereo o senamela thaba
1: ke nyaka
0: sebeautifuly
1: ba re sedumelang gotlhegotlhe mo lekabele le gona lakgalina ke nna mashupse a ga monyamane dulang le rena se ka bala shuta ka nnete le nano la lena le lebotse le le botlhokwa shele le ona gomme re sane gore maikemisetso a rena ke gore lena maaforika le dule le maatlafetse nako le nako e bangwe le rena se ka bala shuta le gateng
0: letsatsi le le kgone go lesatsi fela ke letsatsi la barutiši dumelang barutiši dumelang gotlhe mo lekabele le gona re lebogatlhe re leboga mošomo mo botse o le o dirang ba bangwe ba rena re mo re leng gona ka baka la lena dumelang
1: age dula le rena le seke ba la shuta le gatete barutiši ka moka ke tsebona go gopola morutiši ofe wa gago tlhabirwa o e leng gore le gone jale o sa tloga o ikgantšha o iphetha sefega ka yena
0: e nka re ke ya ba thoma ke ba bala kaotee ba tla gore he nna o reng o ntšhile barutiši ba ka go tloga ka kua sekolong sa sa tlasana ka kua mogašwa primary ke a ba gopola le bona ke re ya boa dumelantle mogašwa primary ka kua tshetlhwaneng ka kua bosele ka kua dumelang barutiši ba ka ra tloga raya ka kua setotolwane Elsen secondary school sekolo se phagamego dumelang barutiši ba ka ka moka ga lena re le tlhompha tšatšing la lekgono
1: age re tloga re ba tlhompha o tlhabirantse ngwe le ngwe e mmakatša ka mtlha le ka mtlha wa tse ba re ke rata go tlhola dinaga gore na ge setse re bolela ka matšatši a e leng gore a ama a batho ka moka e kabe e le gore na re šoma jwang le dinaga tše dingwe tsheletša ko go botse ke lebeletše dinaga tše e leng gore di ne le barutiši ba ba kaone kaone barutiši ba ka kua go la Finland ke bona ba mathomothomothomothomothomothomo ba e leng gore ba bolela gore thuto ya ka kua go la Finland ke thuto e kaone kaone re bona Singapore China South Korea le Canada ke mafelo mo e leng gore wa tsa re keng barutiši ba gona ba re ke batho ba e leng gore ke dinaga tše e leng gore di ne le barutiši ba ba kaone kaone kaone kaone kaone gape-gape ge re lebelela dinaga tše e leng gore barutiši ba gola gabotse ebile gape-gape ba šoma ka fase ga maemo a go kgatlhiša nkere wa tseba gore mo ga gabo rena o ne go humana morutiši a ruta mara sekolo ko odimo go ne le motlhwa o tswela pele kwa motlhwa o ija dikota tša madulelo a moago wa sekolo jale ka kwa go la Luxembourg ke mo e leng gore ba bolela gore wa tse re keng barutiši ba ja botse ebile ba rutela mafelong a leng botse Switzerland barutiši le bona ba dula mafelong a leng a mabotse ke ra gore ba šomela mafelong a mabotse ebile ba gola gabotse le ka kwa go la Germany ba bona tlhabirwa jale re lebelela dinaga tše e leng gore wa tsa re keng borutiši bo sane le boleng ba godimo nkere wa gopola gore gone jale go kano ora ngwana wa mo gae mo ora ngwana wa rena a nyake o ba morutiši o gola le golla ka no lola re wa moroga a re nangane ka re wa moroga na le matlhako o botse mo e leng gore borutiši bo tloga e le dithuto tse tsa boleng ba godimo ke kwa Seychelles le ka kwa Mauritius gape gape ke ka mona Afrika Borwa e re phaphathele matsogo ka baka la re a tswelela go dilo tsa tse di botlhokwa gape gape le ka kwa Botswana le ka kwa go la Kenya ke mo e leng gore ke dinaga tsa Afrika tse e leng gore taba ya thuto ya boleng ba godimo e gona fao. Shall re tloga re leboga magagešo ba rutiši re ikgantšha ka lena nnetse motho mang le mang le ge e ka ba ngaka le ge e ka ba rain engineera le ge e ka ba moruti mo mathomong a dilo tse ka mokana ga tsona
0: go thomile morutiši ke ka fa oe ge re kopana le barutiši ba rena go o dira tsona ge o dira tsona mo lefatsheng o kopana le morutiši wa gago o tlo go thabela ge o sa dire tsona morutiši wa gago o tla fetola mmila potologa ka kwa tshokotsela re aiae ola ke nyoko tlabirae nainai a ke nyoko o kopana le ena
1: ebile barutiši ba rena ba tloga ba kwa bose ge ba tlhakana le rena ba nyaka gore botsiša rena re kae bophelo mara ge o sene se o ka mmoja ka nnete o tlo gore o mmona wa tokologa wa ba wa kitima wa ba wa khumana o tlhaba ke gana jale batho ba modimo thuto e botlhokwa bana ba rena ba le leng gona ka kwa magaeng ka kwa le lena ba letheleditšeng thuto e botlhokwa gore ka nnete o kgone o ya o kgantšha se sengwe mola bathong mola re tloga re leboga
0: age re a leboga gone bele re a go hwetsa tlhatlo ya letšatši la lekgono mphago wa tlhotlheletso ke mosupologo batheletse re hwetsa tlhotlheletso bjale re ka gare ga kgwedi ya dinamelwa kgwedi e re bolelela ka bophelo ba motho re re wena o motledi wa bophelo ba gago nna botle bophelo ba gago bo otlela bjang ke re bone le barutiši ba re re ba file maina a o gopole wa sekolong sa gago ba file maina barutiši ba rena
1: le mofile mang o mofile
0: ke gopona o mongwe ba rebe re mmitsa West
1: ka baka laeng
0: a mmitleina la gona gore le tswa kae na re no mokgwetsa ba motheile o mongwe ba mmitsa East
1: ka lebaka laeng
0: a retse re no a gwetsa sekolong
1: magaše dila le rena se ka bala shuta le ga tete ge re tlabe re boa mo magagešo re tsena karolwaneng ya rena karolwana e botlhokwa karolwana ya go tlhotlheletša setše le kole malemi timi shetša dibeile ga botsa bolela gorena wena o mootledi bja bophelo ba gago nna e ka ba le go rena o otlela ka tshwanelo na ba tlabe ba re ruta ba re botsa gorena ge e le gore o otlela ka tshwanelo ke go o dira jwale ge o sa otlele ka tshwanelo ke ge e tla bo o dira ka tsela e latela e ba tlabe ba re ruta ka yona gomme gape le gore re phošolole re se ka tla re a khumana e le gore re dira diphoso tse dintši ka baka la gore bophelo ke ntwe nngwe tlhabirwa re ihumane mahalahala ebja go a tlhoka gore ge re otlela re otlele ga botse marieta ke motlhotlheletse wa rena wa polelo gomme ba tlabe ba re tša kgopuma ba bapilese re kwa gore na e ka ba re kitima kudu goba re nanya kudu goba go diegang ka maphelo a rena dula le rena seke wa shuta
2: o ka tshepa mang ka Toyota ya gago ya kgale go feta Toyota ke ka fao Toyota e tsebišago T-Select diphatsa tšeo di kgaotšego ka letsogo tšeo di diretšego Toyota tša kgale di hwetšagala fela go barekiši ba Toyota. Di-parts tša T-Select di go fa boitshepo bja gore o direla sefatanaga sa gago kgetho ya maleba. Toyota yago ya kgale e swanela ke di-parts tšeo di rekegago tša go tshepagala tše hlwahlwa gape tša boleng. T-Select. Trusted parts. The trusted choice.
3: Tabulende yo mongwe le yo mongwe o laletswa cricketeng bitsa bagwera ba gago tlisela pa ka moka thega setlhopha sa gago
4: wow what a good piece of bowling unrewarded
3: bogela dipapadi tša crickete tša maemo a godimo tša profešene tša Afrika Borwa ge di lwela phenyo mo mogopong o moswa wa Pro 20 Padišano tše dikgolo, di-sixi tše kgolo, le letšatši le lebotse la boithabišo ka tšhelete e nnyane go feta ka fao naganago ka gona. Mogopo o moso wa Pro 20. Hwetša dithulaganyo tša dipapadi le dithekete go cricket.co.za.
2: Ke sedibeng ka Breadwinner le Timmy Thomas, fela mo go Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.

0: kone bele betsotso ke masome pedi nne re tswa iring ya senyane be re file koša ya Sherry Rowland ga etla gore ena gare second time around gona mo go Top FM ya SABC lenaneo ke se dibeng re be re kwane gore re taboledišana le motlhotlheletši wa polelo eupša re itsea kota a re etse gore na ke ba le gore megala ke re šhešha re kantšha ge e tla kae eupša nako e tla gore tla kgona go ka boledišana le yena pele a re lefeng sebaka batheletše re a botsiša gore na na wena o motledi wa mohuta mang bophelo bo ke ba gago o motledi wa mohuta mang nomoro ke 086 00 02 452 086 00 02 452 re fela re bolela ka gantšhi gadi re re sa le moya ga seeme ge re thute ka thokotse ka thokotse go swantse gore go tswelele nomoro 086 00 02 452
1: re tšhamotheletso ya mathomo mošate thobela re a lotšha
2: Huemore ka mogau wa modijo.
0: Mogau wa modijo.
2: Le kae?
1: Re bona le kae?
2: Awa re hona re leboga go tswa mafelong a beke re bolokeile batswana.
1: Re lebogeng.
2: Nna ke motledi wa bophelo ba ka ka o bea modimo pele. Gobane mantswe a ke a ratang ga o na le modimo o tshwana le ga o le rich o humile. O na le lehumo le le gore le ka sule le fedile. Ko tshepa modimo ka dinako tsotlhe. Lo mota lo ba motho a tlhomphang batho lo ba motho a inyaditseng wa o phela le batho ba botse wa phetšana le batho ka gotso
0: age
1: amen
2: ka mogau wa modimo e ba letšatši le le botse batswadi le re phelele
1: age re a leboga
0: le lebaoaoo
1: metsotseo ye masomepeditlhano fela go tswa go yona e re ela e re ya senyane magešo malemotlhabiro a re yo ba dumelela le kgone a re atlholaneng ka baka la gore motho mang le mang o bona ena a phelela ga botse ka mokgwa a kgethileng go phela ka gona jalo gone jale re nyaka gore a re atlholaneng re nyaka gore o seka a bolela ka wena a re boleleng ka batho ka moka gore pretwini le a kitima ke re bona o kare ka reng ke be le fokotsa batho ba modimo batho ba bantšhi ba kitima ge e le gore o na le batho ba bantšhi ba go kitima a re bolele gore ba kitima kudu ba tla thula ge e le gore o na le batho ba bannyane ba go se kitime le re batho ba bannyane a le kitime le tloši ya ke nako ke gopela gore re direka mokgwane o re tle kgone go ba botsana etle kgone go re yo botsana nnete re a tlholaneng a kere a tsa gore moatlhodi yo mogolo kedi
0: ee
1: atlholaneng
0: wa etla botsetsa
1: age a re ya tlholeng magagešo motheletšišo yana mošate re a lotšha re a lotšha le kae re tsegile
0: age ratamiša ratamiša re lamogetse
3: o ka re o tla ga mo kwa mathale a la go ja ga se mo fa se ba ka re se tele mo tsamo
1: buti lena khaya a se le tshware ka mogore na re tshwereng ka gona re botsisha re re motho ke motledi wa bophelo ba gagwe ba ikwishisha ja re le ka re le ka se fata naga ba le rena ge le le bele tshe le fasile le bona e ke o ne mo kitimo wa male bana ba sepela ga botsena go ba mhlomong papa mpa shalla mrago go ba papa mpa kitima go di batla thula na le bona joang re papile go kakang mona go re le mogo yona rena re le batho mona ge metsetso ke ye masomepedi seswa e felang go tswa go e re ya senyane tlhabirwa a ke se bona wena o e bona jwa tlhabirwa go re lebeletse rena re bonala re phapile kudu goba motlhomongwe re a nnanya gore re ko phala ke dithaka tsa rena goba go diagae go o lebeletse bophelo bo re le mo go bona o bo bona
0: jwa nna ke rata go ka bolela ka baswa bontšhi ba baswa ba ketima ma boa ketima bo wela ka gare ga dilo tsa go setsebalege baswa ba ikgwetsa ba le ka gare ga madila ka mengwaga ya tlase ko re kwa pele kwa ke tse bo rena re tla ba le setšhabana sa mohuta mang baswa
1: ba montsha ka re ba ba
0: e bile ka ba ka busha gadi e kere batho ba bagolo ba bantsi ba ba palonyana batho ba bagolo ba ile gore ba ba kametseng ya bona ba bang ba bona batho mo jolele batho ba bagolo batho mo ratanele batho ba bagolo mane ke ntongwe go la pisha ka bona mane wa tsaba keng ba la pisha batho ba ei mola re golo fela gore ka mengwa gape ka mengwa ye ma e ma sometsela go ya kua o sa kitima kitima le bana wa kae
1: no na mawe
0: o ba ba ba le kae ba duti ba tondola di halanqa o tlo kwa mogala jo a bitsa ngwana re help baby a man ke du jam guta man jona
1: jo a ke ke yalla
0: go ra re ba a ke tse borna mohlomong ga ba ba le nako a bona ja go ka iketla kwa morago nyana ka bosong bya bona ke gona ke ba ba re ba ba bitsa ka sekgwa ka ka sisimane ba re ke middle age crisis
1: me magasho re tlogelele fela jwalo ipi a kgodi ke ne uwe motho mang le mang ke motledi wa bophelo ba gagwe go tswa mo go wena gore na wa phumphanya botlela ga botse go bo o tlela manyo ke nyoke ke tsa gago di kenywa di tla tshwanela tsela tseo o otlelang ka ona di kenya tse tsa tse leng rona o tla di buna ke tsa go tsamaishana ka mogwena o otlelang ka gona re tshile go yona magagesi ibile ga bala metso ke masema mararo fela go tswa go iri ya senyane a reng go maibela pelade re o kwa dintlhagolo tsa ditaba

0: Benjamin. This time around re kitimela mo buthi re a bua ngwana bomme.
1: Mara City, motse mogolo wa Mara City, o itukiseditse lebelo. Ka Sontaga sa lesome seswai diphalane, itemogele Nelson Mandela Marathon 42 kilometers, tja gotlelelo, lerato le boikemisetso. Go sa kgathalega gore o mokitimi wa mabelo a maemo a godimo, goba o lebane le tlhotlho ya gago ya mathomo e kgolo. Mokitimi o mongwe le o mongwe o tla kitima ka moya wa Madiba, re kopantswe ka ditekanyetso di tee, kanegelo e tee. Le nomoro ya gago ya go tuma 4664 letsatsi le tee lebelo le tee bogwabio maatla bo tee Nelson Mandela Marathon mo kgato e nngwe le e nngwe e yanegago kanegelo bogela tiragalo thui go SABC 3 go tloga ka iri ya botlhano mesong.
2: Ga gona supermarket ya wichipile go phala YouSave. Seo se ra gore o hwetse ditshekejo tse dikgolo le tsweletsweng tsa gago tsa mamoratwa. Dihlokwa tse tsheka tšatši le tse dingwe tse dintsi. Ikgoletse 900 gram ya dipokomo wheat bix ka $49.99. Le 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 fela. Di hwetsegala go fitlha ka di 11 tsa October 2026. O se tlhaelwe ke dintšhola kae tse kaone kaone le tse dingwe tse dintsi. Ga YouSave fela. Mo dijo tsa dibosedibi tsa go ganyenyane.
3: Re pošolla mašaedi mo sedibeng. Karolwana ye e diretswe wena. Re a go šireletša ebile re a go eletša. Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
4: Gone bele betsotso ke ye lesome seswai re lebile e reng ya lesome. Nke re phosololeng diphoso tse e le gore di diregile mo mafelong a beke le ba e le gore ba dirile tsona. Nke re ba lebogišeng nomoro ke 0604520862002452 ke nomoro ka e šomišago. Nna ke bomang ba o ka ratang go ka ba phaphatha ka mogeteng gore a oa tshwarang bjalo bana ba mma, tshwarang bjalo bana bešo. Ya ba ke bomang ba e le gore ba dirile diphoso, ba e le gore rata go ka ba swaolwa swaolwa, ra thušana fa re a phosololana gore bophelo bo tswele pele, re ba badudi ba go ba le maikarabelo, ba go ba le botho.
5: Are re tsa motho jwa mathomo šomošate Thobela a re lotšheng
4: kaona ra lena re a leboga.
6: Ke tsoga gore nna ke tlhokela gore ke akaretse go ya ka mogolong gore ke tlhobosa gona go ya ka bogo ke bonang batho ba tlela pele ba bolayana ka gona goba ba bolaiwa. Jalo ke re ke romela molaetsa o go motho a di a bona taba e re sentse tsa go bola batho re tlhe re kgopela gore nka ka emisa.
4: Re go kwele botia ka ra leboga.
6: Nobela ka lafopolotse ke a leboga.
5: Ra leboga. Mošate Thobela FM re lotša.
7: Thobela se se Brett le Timi ka moo. Re gona ke Joseph Manana ka mo Thembisa. Ke rata go sola ba bomme ba nwa jwala ba nwa madila ka tsela e nngwe e makatsang e tshosang. Ka gore o na le mme o mongwe nne a nwele ka weekend mobane nna eta a tekateka se se Brett ka mokgwa e le goreng ntsho nngwe le nngwe e ka no mo diragalela mo tseleng.
4: Nare tate Manana o mongwe o tla re gane ge mma tekateka le ge ntate a tekateka phapano ke
7: aowa wa tseba ka mokgwa o nne a tekateka ka ona a nyaka owa mo fatshe and-e e le thapama aebe safe ka mokgwa a nweleng ka ona bo tshwanetse o ba a nwe a tsamaye e sale ka pele o sa
4: bonagala.
5: Re a leboga. Mošate Thobela FM re a lotšha.
8: Tlhabiso la mašupe.
5: Ngwaga
8: o moswa go lena ka lebaka la gore ke a thoma go tsena lena le
4: lesedibeng. Ngwaga o moswa go lena pa.
5: Re a lamogela.
4: Re lamogetse.
8: Ke gona ka bo Pretoria ka mašomo ka mo. Re sa kwana.
4: Re sane re lena thwi le moyeng. Ee, le moyeng re le lena.
8: A bona ke bolele ka ba le gore bana tshe me kgwa. Ba weekend yo ne re tswang go yona e.
0: Tipoloko, gena kwe fihla, ulibele jana le maikutlo a mantši le dipheto. Clientele Funeral Dignity Plan e gona go go thusa go dira ditukišetšo tša poloko gore e be tše di hlomphegago le tše bonolo. Diplane di fana ka double accidental death benefit go bonolo go dira kgopelo. Ga gona dihlatlhobo tša kalafo ebile ga o hloke go tlatša dipampiri. Kgetha setšweletšwa seo o ka kgonago go se lefela le seo se tshwanelago dinyakwa tša gago. Diplane tša rena di lefa ka cash mo di iring tše 24. Gomme o amogela 200 rand ya airtime go claima. O ka shireletsa batho ba 13 mo planning yetse go mme bana ba bararo ba shireletswa ka ntle le tefo yeo e okeditswego e ba le khutso ya monagano le khono ka Clientele Funeral Plan. SMS a thobela go 49202 ke thobela go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya tsa bophelo. Melawana le dipeelano di online go dirishwa ditefelo tsa tloelo.
9: Kopana le Ntombi o phela a le matjatong. Sephirisa gago ke eng? Di pilisi tsa Prosidin tse matla. Tse o di tsaga go mmele wa gagwe go tswa ka gare tsatsi ka tsatsi.
10: Ka Prosidin ke e kwa ke tletse mafolofolo e bile ke boloke ke le go tswa ka gare.
9: Tse a tanglo ya tsa maphelo a gago ka go shumisa Prosidin o kwa phapano.
10: Di humana ga di chemiseng ka moka. Ge sa re Prosidin a se Prosidin. Prosidin ke mogara wa gago wa tsatsi ka tsatsi go kaona fajang le phelo la gago la go sasa.
11: Dorontjaka la se robalela ka sana tshitlile le khone khonya ka go tseba gore tsha tle wena gore o itebelela re ya abela gona motho o tshofetse he ibela gona motho o godile ke ge o botlhagetse ke eng o dirile eng o bone eng e gana
12: e mona a ke ke bona gore ke tsere phone ke re ke ya baka yona phone
11: yeah
12: ke fa jele tsone le ngwala tsare tsone ke se se ke na ke phone ke fa jele tsone le
13: Ready or not, here I come.
14: Mushubulugo, ofitlala botlhano. Ile ya pele ka masa, ofitlala ka ile ya boraro. O thobele FM.
15: Se, ke se dibeng. Ka Breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go thobele FM.
16: Moshato wa tsebo le boithabiso.

0: ye ke a sipaka sireta gore na gare amaqala ba re ke a seka seka ke seka go ya go ile ke pala le go robala motho o iphetositse monana monang na mphentsa mo o mo fentsa gagwe nna ke boele gae kwa
1: motho aore tsoga re bolele lena ke segopise segologologolo gore o le kare ya motse motho ane o tsoja bosego a re tsoga re bolele ba bangwe bosego re nyaka go robale ditaba di bolela
0: mosegare
1: ke ka fa ba bangwe kile ba re nagana nkane o sa emele go a sa ra kgora re bolela taba tsengwe tsa gago goba taba tsengwe tsa gone la ikwešiša tsaba gona magešometseotse ke masomepeditharo fela go tswa go yona e riena e ria lesome re tlhoka re lebogana kwa lena ba ledutseng le rena Bobby Womack a re love has finally come at last re tlhoka re leboga sibomšhakalaka bomšhaka bona ba rile lerato ba re o nyaka lerato lerato le gona ka mogare ga gago magaše re tswela pele karolwana ke rena karolwana ya dikamano dumela lena batho ba leratanago gwa tho go ne le polelo ye e leng gore ba bolela gore ba re rena batho ba basadi re ka pela mo tabeng ya go ka tshwarela ge setse motlhomong re ile ra gatana dikgofu ka molagare ga kamano tsa rena ke tsone dikgontse tsa gona jone ba re go humanegile gore batho ba bopapa ka re bona e ka re a ba tsene felo a ba di tsene tsa gore motho a tla o tshwarele moka gona ga ka o humane le gore tse bo di dira tsa phaku di tsamaišana le go ka goga gogana le ba bangwe ba banna jwale ba re ka re taba e gona nnete e gona tlhabi ro tabe
0: e gona kgadi e gona pele re rata go ka re re ko go tswa go batheletse gore na e ka ba e le gore ebile go ka kgatlha goro gore ka kwa ba e le gore ba ne le moitamogelo ka bophelo bjo gore na wa gago o ile wa mokgweleletsa na wa mokgweleletsa e namehile wa feleletsa o motshwaretse wena o le mosadi goba wena o le monna le gona re yale o sane le segopi o palela ke go ka motshwarela eupša mokgweleleditse nomoro ke 0860002452 goreng go le bonolo go batho ba basadi go ka tshwarela eupša go boima go rena batho ba banna go ka tshwarela balekane ba rena
1: re tša motheletsi wa mathomo šomošate ra locha re gona
0: balenaaeratamiš
2: a ke ra tswana monna le mosadi a ra a bua go tswana go tswana go dimo e go rlang go tsena
0: re le kwa
2: le le le sa gore re ke di ji ke re na ri tswane monna le mosadi
1: ora re ya le nege le tata bentsha o tshwarela a inene ke nyane
2: manna ba wa wa wa pala o le monna gore o tswale mosadi o mone re go se o ri le mme mo ba fadi mo go ya ka mo go mo di ma ba ga ile nga wona ka mokgwa modimo a baagileng ka bone go tlwale godimo nna re le banna a go apala papa
0: o go apala go apala
2: apala
0: o re le kwele ba re go apala
1: ba re go apala motlhomongwe a re ka re echa kere ba bangwe re tlhonwe ka gore ra bona ba di bona jwang mara papa re boletse le ena mo go yena go
0: apala
1: wena o di bona jwang re tsa motheletsiso yena mošate thobela fm ao mošate thobela fm re a locha
3: budi budi team
0: are muruti
3: le ntumele tshele mmane ya bana ba ka fa we
1: are la ka dime
3: la zo mo di muru tholile jwa a go khone ge gore mama go a ke kre a ina le monno mongwe ka moswarela o e ka se moswarela ga ke sa yo iphina ko rena bana re ka mogomongwe nka napa ka tsena go lapela team mara ke nyake thima tsena lo apalaka wa ke real ke ke do thoma ke bala mama go wa a ke sa do iphina go gopola re o wa ina le monno mongwe go bula ka mbotsa re ga ile go monno mongwe gore re nna a ke mo coach nga sa mo coach a bophelo ya ka ka moka
0: bruti a bui
3: bruti ke na le lene
0: o bele re potšišo ke ya gore na goreng rena re le banna re sa swarele basadi ba swarela bonolo
3: mosadi gore a swarele ke baka la gore ke thago gore mosadi monna be le basadi ba go feta one wa ka mogole baebele e be e bolela ka gona a gona mosadi ba re tshwanetse a be le banna ba go feta one a e kgonega monna mosadi mosadi o e ba go tlhokomela monna monna banna ba tlhokomele mosadi ga gona mosadi o le ka go ba re mosadi o le a bona o na le banna ba le bathen ke ba gage mara monna ge ya ke kuta e na le sa gage ya ka kgonega ke tlhagonte re ka se e change
0: moruti mago wa magoa
3: magoa ka magoa modimo sulu
1: ra leboga moruti mošhato thobela fm ra locha
4: I'm not sure. Ka motlhologanyo na pile tabela ga e sa dilotso wa dipotisa gore gannyane ke re mosadi a ba etsa a ba ile o jang ka kuantshe mosadi ko o kareng ka tshelana ena
0: bele mosadi o ba o tswile wena wa ipotisa gore na o ba ile o dirang ka ntle epša wena lena le kgone o tswa wa ya ka ntle
4: monna o tshwanetse o kare a ka nyala basadi ba bantsi mosadi a sa tshwanela gore a ka nyolwa ke banna ba bantsi wankwa go mosadi ga e kgonege go monna ke mo e kgonegago ge ebe le kgonega e ba re basadi ba nyala banna a kebere ke oremme ebe a ka nyala banna ba reki ubela ga e kgonege kore go mosadi ga e ria tabamohuto a nyaka motlabo ka lesite
0: ke tlo go ne wa bo
4: sedi
1: wa go sebisa tsho tate dia le re le kwele re a le bo a re mo sagara mo ga o re a le bo a tate dia le re a le bo ga ba ga shimi se se re ke masomara re fela go tswa go area le some ke na ka re kopane le bo mamdluli ka re ntlhagolo tsa ditaba.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tego le tlhakolo.
1: Ke a leboga Timi le Brad a re lotšheng magareng a tšeo di ka letelwago iring ya lesometee go thobela FM ke tša gore go letetswe gore molato wa kgatlhanong le baratani ba Eldorado Park ka Johannesburg bao ba latofatšwago ka go bolaya moredi wa bona wa mengwaga ye mene le go betha more wa bona wa mengwaga ye meraro o tšwela pele ka kgorontshe ke godimo ya Johannesburg. Bodulasetulo wa komiti ya palamente mererong ya maphodisa Ian Cameron o re dikutullo tša moragorago tša molekodipharaphara wa dipuku di utullotše ditlhotlho tše kgolo tšeo di tlhola go tšhelela nthago ya melato ya maphodisa. Mera petition wa peleng wa masepala wa Ekurhuleni Mzwandile Masina o ganeditše ditatofatšo tša bomanager le taolobošaedi tšeo di amanago le tendera ya masepala ya dintlwana tša botshelamare tšeo di šomišago dikhemikale le tšomišo ya mašheleng nakong ya ge e le mera petition. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya lesomete go thobela FM. Ke a leboga.
2: Thobela FM. Thobela FM.
3: Mošate o tsebo le boithabišo.
4: Ra leboga mamdlole re tloga re leboga dunang le rena ska bala shoota le gatete ka rlana ya e latelang magagesho ka go pula gore letsatsi le kgono ke moshipologo tse dingwe tsa dikarolona tse dileng gona ke tsa maphelo re tla be re tsena go taba ya tsa maphelo tlhabirwa re bolela ka taba ya seemo sa tlhaologanyo kudukudu le molelo le bitswang gore ke dementia jale dunang le rena ka baka la robo Dr. Maredi ba tla ba re dutse nokeng ba re tlhalosetsa gore na e ka ba le rona seemo seo ke seemo sa mokhutama ipaka nyele e latelang ke ao re tshefeditse ka yona ke re tlhabela re feditse ka yona ka tabela ya dikamano dula le rena o skabe wa shooter le ga tete
5: Bradwin Litini Thomas Vary iketle u bulele siya le moya ka

0: yo ke majo e ga ita gore nagare di gaka ke motho wa mo modidi wa matepe kokoche re o ka ileletsa bo o iopelela monna monna sa shome e tloba ke o ka re wa mokoduta
1: o
0: ntse re gaka di asela
1: wena o tlo mo opelela ora re o ka encha o le ga re o hlekisha ka motseng wa gago monna ka itse ka lehlobo le lengwe
0: e ya ka itse ka ke a sa shome o fela re gaka di selela bana ora re wena o dutse ka mo
1: ka bo murumule ka bo motshwenye
0: re na mile monola a time ya gago ko sheya gago a lete people Bryson are don't make me cry e di tabe di sa sepitsa
1: aisha wa di sa sepitsa na
0: ma di sa sepitsa gaka di selela di selela bana wena o o pompete ka mo
1: are magese re tlo ga re le boga mmino o mo bose re tsena kharlona nya rena ka rlona ya tsa maphelo tsa tshile le khono re tlhalositse gore re tla be rena le bo Dr. Maredi go mme ba tla be ba re tsiya gopu ka baka la taba ya CMO sa tlhaologanyo re tla go pela gore go di ene ye ke go di leng gore ka la le some tlhabirwang ke ke le tsa le leng gore re lebeletse taba ya bophelo bo botse ba tlhaologanyo ke re tlhabela
0: age ebile re sa lebale ga di gore e tla re ka letsatsi la lesome batheletse e tla bele letsatsi la lefatshe la go fatisana ka bolwetse ba monagano ke ka fa re gopetseng Dr. Maredi Mothapo yo e le gore ke clinical ke meyagabotse o kere ke ngaka ya malwetse a menagano Dr. Artamisheng re lemogela go thobela FM re lebogana kwa leng
2: re le
1: tsamiseng ka fashion
2: re
1: mo seretse mo sele
0: batheletse re le tsamiseng re la mogela doctor we na re ka re ke dilo dife tse leng gore di ka tlholela motho bolwetse ba monagano ntle le go ba le abela ka gore yengwe re ikoleng ke gore motho bolwetse ba monagano bo ka ba le abela le yona e le ka igorosha
2: awa ke dilwana lwana tse mmalwa a se le abela fela upia ge seemo se ka kgwetse le goreng le abela le kepetše ge go e tla dilwanalwana tšetše dingwe tše di diela gore le abela le lanapile bolwetse ba monaganongke ko go tshware ka pelanyana ge se le abela motlho mongwe e ka ba e le gore motho a ka ba le kgobadi mo monaganong mo o mo mojoko mo ga ene le kgobadi o ra goreng bojoko bola ba gagwe go ba monagano wa gagwe a o sa bereka go ya ka maleba ke lokentone ke ye nngwe e le goreng motho a ka feleletsa a ine malwetse ana a monagano ke motho a gobetse ka nako ye nngwe o bona re fela re re yo a sa tshwana le kua peleng ge e sa tlhwa a kgwetsa kgobalo kane jalo ga a sa kgona go tšea maikarabelo a leba a tšea kua peleng kua mo mošomong ga a sa kgona go dia mešongwašongwanela ebe a kgona go e dira ka mogae ka mone ya go felafela dipelo goba ga a sa kgona go kwešiša dilo ka mogolae ba a di kwešiša ka gona moragonyana kua ye nngwe gape ye le goreng ke tloba boroko ke taba ya dinotagi ge motho o kry-e le gore motlho mongwe o e pha madila kudu-kudu goba motlho mongwe o e pha di-drugs kudu-kudunyana di change monagano di change seemo sa monagano di change ka mogolo le goreng monagano o bereka ka gona and-e ge di ama seamo seemo sela sa monagano ka gore ge re ka kwešiša batheletse ko gore monagano o bereka ka mokgwana-kgwana wa wena o e le goreng o na le dilo tse e le goreng o boledišana ka tsona tse e le goreng re di bitsa gore ke di neurotransmitter and-e ge motho e le gore motlho mongwe o tšea kudu diretibatšitše di ne go aba seemo sela sa monagano ka mokgwa e le goreng se bereke ka gona motho o feleletša gantši a thoma go ba le bolwetse ba monagano a sadi ya dilo ka mogola re mo tsebang ka gona goba a thoma go fetoga e sale gola re mo tsebang wa maloba le maabane tse dingwe kudunyana ke ge motho a ka ba le troma goba dilo tse e le goreng di ka mogarosa matswalo kudunyana e ka ba go tloga kua bojwaneng kua o etemoletseng tse e le goreng go garosa matswalo ka kudu mo e le goreng monagano wa gago le ona o šikinyegile and-e ge o šikinyegile o thoma go ba le balotsi bana bo ba mara ba monagano le go le go ba lo ya monagano e ka go tlhagela le go wena motho mo go mo le gore o ba le trauma mo le gore nye monagano wa gago wa amega ga o tsabereka wa ka maleba ya ngwe kudinyane le gore nye motho mongwe re fela re sa ye le shedi kudinyana ke tlhokofatso tlhokofatso ka mogare ga dikamano e jaba e ka ba baratani e ka ba ditlhokofatso tsa mo mebereko mo mešomong ya rena ge e le gore motho o butse ka re ga tlhokofatso kudunyana e mo ama monagano ga a sa kgona go nagana ga botse ga a sa kgona o e tshwara ka mogola re kuetseng a e tshwara ka gona tse dingwe ke tsona ke le goreng dikama bolwetse ba monagano ke dilwana-lwana tse le goreng re ka kopana le tsona se re phela e ka ba dilo tse le goreng ja botlhaki bo bo tseneletseng kudunyana botlhaki ba go tsenelela kudunyana le bona bo ka go ama monagano ka baka la goreng a nko o kgwetse dijo tsa phepo ge mosadi a le mmeleng a kgwetse dijo tsa phepo tse le gore motlhomongwe di ka kgona gore leseana le lala gage le sa tlholebelega le gola ga botse ge motho ana a lebane le botlhaki bo bogolonyana enego ama monagano
0: a re doctor nkenke re bolele ka ya leabela na ge le ore ka mo motseng ka more a tseba gore motlhomongwe ka gešo go ile go ba le ba e le gore ba babedi ba bararo ba e le gore ba ba le bolwetse ba monagano e namile go ne le se e leng gore nna nka se dira gore ba ke tlo go ba belega ba seka ba le bolwetse ba monagano goba go kgonege leabela ke leabela
2: ga ke se kudinyana a e nape o e laola kudu e no ba go ne gore gantši ka taba a leabela ka re a tseba gore ke ntwe le goreng e mo madini moke ke ka lebaka leo fela gore o bona ka metseng ye mengwe ba no tshwara ke bolwetse ba monagano o ka ba reno fela reno re ka koo ka ba re ba babetšhile ka lejwa ka baka la gore batho ba gona ka bontšhinyana ga bona ge ba fitlha kgolo ye itseng ya bophelo o no bona bophelo ba bona bo tlhakatlhakana ge motho a thoma motlho mongwe mošomo goba a thoma gore keya dikolong tsela ke dikgolo o thoma go tlhakatlhakana ka baka la gore ke leabela le lengwe le le goreng re ka lekgwetsa ka mo gae ka mo banke re ba le taolo e golo kudunyana godimo ga leabela ke no ba go ne goreng o eele shedi gore aua ka mogae ka moo ka re go ne leabela le lentseng la bolwetse ba monagano e re ke kgwetse thuso e sa le ka pela ka go baka la goreng ge o kgwetsa thuso e sa le ka pela o kgona gore o leabela lela o le fokotse le se ka go tlela ka maatla ka baka la gore ba tshwantse ba bona gore aua wena gataba ka falso gateleka ditaba golo ko goreng a ka kgona go ba le bolwetse ba monagano jalo o kgona go ke tshwara ka e ka tsele itseng e le goreng e go phefosa gore bolwetse bona bo go tlele ka maatla goba e budiela goreng bo seka go tlela ka pela motlho mongwe mara gantši a renke re ba le taolo e kgolonyana kudu-kudu ka dutse e santse gore o e lemoge ko gore ka go ene bolwetse ba mofuduo ka mo lapeng la gago le dikamano tsa batho boo bale le tsona o tsebe goreng a le tlisi malwetse a go tshwana e le yo kopana ka baka la goreng o ka kgwetsa ka mothapo go ene bolwetse bo bo itseng ba monagano le ka mo go ene bolwetse bo bo itseng ba monagano e bo kopana bana ba le ba gago gora goreng ba ba le nako ye ntšhi ya goreng ba ka ba le bolwetse ba monagano go tshwana le ge e le goreng go phala le ge e le goreng ga o kopane le motho e le goreng ka lapeng la gabo ga ana bolwetse ba monagano ga re nape re ba le kamano e kgolokudu ka mokgore ka bolaolang ka gona bo ba leabela
0: bele bolwetsetši bo doctor dimentia ra bo bona gore gantši batho ba bagolo ba e le gore mengwaga šeile ba ya botsofeng ba ne le go ba sahlela bolwetse bo ba ba sahlela go ne le se se ka dirwang go ditela dimentia
2: ke rata go lemosa goreng dimentia ke bolwetse bo e le gore motlho mongwe motho o thoma go lebala motho o thoma go fafatla go gudu re tshiji e le mogolo ga fitile dingwa benje la ke 60 kwa godimo ga ntse bogodi ya go wata ene o ka lebelela ka ka ka ka re lebeletse tshijo ba ga bo rena ga bana le tsebo go lugudi ya ya bomeji ba dimension ya gore o tswara ba tshekulelo ba galabe go nyana o kora motho a tsomo fafatla o kora motho a tsomo bolela ka batho be le hore ba tlhoko fetse ya bolela o ka re ba gona o na le bona o kora motho a thoma go tsama mo tsile mo mohlomo wa si a jwara ja tshile lengwe le thoma le ra hua motho o ka re o
0: tswara wa seleka
2: o ka go pula molagale ke e go ile di khopofa ba ba ntshukudu ba thu ba bagolo ka bakala bomeji bo ba
0: dabenji ha
2: rena dire mokushisha
0: eh motho ntse ba aba timela tsene ka motseng wa bangwe ba tla ba ra wa shuswa regile
2: aha ke dilo tse le goreng re go jere di bona re go jere di kwa ba ra wa tshwaregile ka kae kae aua o fafatlile shi o bolela ka motho ile o rongwe sa a tlhokofala gale o re yena o nae ka gae e bolwetsi ba monagano
0: etaba
2: ya gore motho o la ka nnedi o ne motho o la ka baka la gore rena setšhaba re kosiša re shetse re re aua mamamamang aua o tshwaregile mamamamang a nyaka o bona lapa la ka letswa la pele ka baka la gore ngwana ka o ka gagage o modile tokološi elo je re felang re di ekwa boatile kudu go batsofe ande bolwetsi bo re ka kgona go bo ditela ga nnyane ge e le goreng go kgonagana ko a gona kua dingakeng ba re fa ditlhare tse itseng tse e le goreng di ka bo ditela mara go bo fodisa gotlhele le gona aa go sane le bothatsenyana ba goreng bo ka fela gotlhelele mara go boditelanyana gore bo se ka re ama ka pela ka lebelo re gone dilo tse le goreng di ka diwa le gore lapa le tsebe gore motho wa bomedi ba mohutu re mo swara jwang re mo yela tlhoko jwang ka baka la goreng go botlhokwa kudu gore lapa e le phela le motho le kgone go tseba bolwetsi bo le kgone go mo tlhokomela le kgone go ruta le ba bangwe ka bolwetsi bo le se ka tla la reme aua mothuki a di jona
0: Dr. Maradimo Thapo ke ngaka ya bolwetsi ba malwetse a menagano re a lebogatlhe doctor re lebogana kwa lena le ka moso tlhoangbotse go fitlhela re kopana nako e tlago
1: ralebora doctor Maredi nnete ya mmagodi ya gogo tsela ba di boletseng ka moka a re tlhokomeleng magagešo a kere o lemole gore ge kgwedi e ne le dikgwekgwe tse di rileng re bona dikgwekgwe tseo di tsoga ka bontsi tlhabirwa di a tsoga ka bontsi wa khumana batho ba bantsi ba re tlhakatlhakanetse motho shwena o rebodu o sa opela mobose kgologolo montshe ya re ka moka ka gae le sa tse bo rena molato keng go se re ke bolwetse ke gona bothoming ka fao a re jeng dikgato tsa maleba ge re goregana le dingaka re ka kgona go ka thibela dika tse dingwe tse e leng gore di kana madi tloga di bontšha di beya motho pepeneneng magešo e re kele sometee gabe ya le boma mdlole ba gona ka ditaba

0: ye ke a rone matsi ga itla gore ena gare corona oa kwa gore mogala jwalla mogala walla re kwale botlhoko modimo wa rena re kwale botlhoko jehofa ya boi malapa a tswalega wa tseba keng o ka re le go lešhašala mogalo le no gogiwa la beiwa sediferong tsa bangwe re leboga tlhe batheletse re leboga theletswa lena ke re o ilwa ka bareleke ba matlhakong e balela apa o ka lela le bona bale bale ai o theleditse motho wantse a ka re walla o ka bare ka golleng
1: digare
0: tsa golla ke re o tla ba lela le wena ka bowena o dutse basegore so re thabile ba mo dirileng tlhe banna awawa o renga lela so titi o renga lela so alla bjale age re a leboga ba theletse re tsena go oponele pele ya rena ya ngwaga ketepedi masometharo re tsene ka gare ga kgwedi ya dinamelwa ebile re a gola re kgolela ditsela tsa go lebaka kuabelabela ka go sassa kgoro ya dinamelwa le tshireletso ya polokego ka mo porofenseng ya Limpopo e tla be ile o thagola yona kgwedi ya dinamelwa ga mmogo le polokego re bolela ka molawana shua arto re bolela ka melao ye e le gore e theilwe ke nageng ya geswa Aforika Borwa re ko e le malobeng fale e be e thagolwa mo dileteng tsa go fapana pele re bolela ka moona molao re na lena le le baotledi le o kwa bjang na le a obamela na go direga eng ka ona molao go kwešiša ka botlalo pele ge re tlo tsaya maikutlo a lena moromonong ya 086002452 reta go amogela molao la sepetepete gona ka mo toropong kgolo ya Polokwane re bolela ka tate Gabona Mphago tate Mphago re a lebogatlhe re lebogana kwa lena re leboga ge re le kgopetse gore lebe le rena la dumela kgopelo ya rena ra le tamiša
2: erenkele tamisheng ka sidibeng ke tamisheng le batsheletsi ba thobela FM
0: re
1: tempa
0: re
1: tempa
0: re leboga kudu nke le re tlhalosetseng ka ona molao o Arto
2: Timothy Arto ke molawana o ere ngo re ke administrative adjudication of road traffic offenses ke molawana o eleng gore o tsena legatong la molawana o la beru shumisha wa National Road Traffic Act mo re be gore ngwala ditlankana go ba tsona ditickete ka ntho e la re rago ke Section 56 of the Criminal Procedure Act. Jale gone jale ga re sa šomiša ela re šomiša molawana wa Arto. Arto e thomile ka ngwaga wa 2008 ka di 1 tsa July e le pilot project ka kwa dimasepaleng tse dikgolo go ba tsona di-metro ka fale. E roropile jalo go ba go fitlha ngwaga o ka di 1 tsa July 2026 mo e leng gore di masepala tse masometshelapedi di thomile go šomiša yona Arto e le legato la bobedi la goba yona phase 2 ya Arto. Maikemišetso a go šomiša yona Arto e se segolo e le gore re tlhotlheletša polokego mebileng go fokotša dikotsi tseo re di bonago go gapeletša baotledi gore ba obamele matshwao le melao ya tsela ka dinako ka moka ka lebaka la gore re lemogile gore dikotsi tse re di bonago mo mebileng ya rena bontši ba tsona ga se ka taba la eng ido ba taba ya go itlhokomološa melao ga baotledi ba rena jale Arto e tlile go re thuša go ka fokotsa dilo tseo ke ka mo le bonago nka fa motlhala ka toropo a rena ya ka Polokwane ga re sana batho ba bantši ba ba kitimang ka mogare ga toropo re a bona gore batho ka mogare ga toropo go le ya rena Polokwane ba obamela melao mola re tsentšha molawana o wa Arto gona mo gore o thome go šoma ka mogare ga toropo go le ya rena ya Polokwane
0: pele re be re bolela ka taba ya dikotlo fa wa re fa motlhala ka mogoele gore dikotlo tse di sepetswa ka gona nke o ne o e tatolola o ne o re tlhalosetsa ka botlalo
2: Timothy re ke re mootledi o humane kotlo ya sekete sa diranta le gono ga a humane kotlo ya sekete sa diranta le gono o na le matsatsi a masometharopedi 32 days gore a ka patela seripa goba half ya yona kotlo e gora gore ka 32 days ya mathomo o ka lefa yona 500 rand mme ge 32 days e ka fetsa tseba gore kotlo e la gago e boelela gona mola go sekete sela sa diranta ebile re tlile go ntšha lengwalo la mathomo le re rego ke courtesy letter e leng gore le yona e patelwa tšhelete e ka be go lekana 64 rand e leng gore re ile go e oketsa mo godimo ga sekete sela sa diranta ka morago ga matšatši a masometharopedi a bobedi the second 32 days o tswa lengwalo le lengwe gape le e leng gore le lona o tlile go le lefela 64 ranta tamile ge e le gore ga satlha o lefa ga e sa le sela re reng ke infringement ga e sa le ticket eba enforcement order. Enforcement order era se re sekwaetsenga rena ga ntse re tsibitsa gore ke warrant. Jwale enforcement order e shuma ka mogo. Ge o tswetse ke enforcement order e tswele mo maineng a gago. E o na le difatana. Pele o ka mphiafatsa metshelo ya difatana ga jela, o tshwanetse o lefe enforcement order e. Pele o ka mphiafatsa lengwalo la go la go otlela, o tshwanetse gore o lefe enforcement order e. Jwale ka nako engwe go a direga gore masha a ka adima mphago swatana ga sage mphago a tsama ka swatana ga sa masha na mile kamerela ya spitiela ya ntopa ke sepela ka swatana ga sa go tsatsilewe ga ba go romela kotlo e uwe masha rawa tsatsilewe ke sepela ka swatana ga ba ke sile mphago wa rate ka tsone na mile masha go tla kwa di kantorong tsa rena o rawa swatana ga ke sa ga masha mara ka tsatsilele nako e swatana ga ke se adimile mphago mphago ke yena be a sepela ka sona na mile retsia kotloela go ba yona tshekethela re tlosa mo maineng a masha re isa maineng a mphago ke sela re rego ke nomination of driver gore ka tšatši le bue go be go otlela mang swatana ga se go raya gore o mongwe le o mongwe o ba le maikarabelo godimo ga melato ya gage masha a ka se tšee maikarabelo a mphago ka lebaka la gore swatana ga e le sa gage
0: tate mphago re fela re bona baotledi ba difatanaga ba bantšhi kudu-kudu tabe e atile go baotledi ba di-taxi ba dinamelo tsa botlhe e namile ya ba e le gore lena le eme kwa Madiba Park kua le beile mapheko gona mola le rata go ka shetsa gore na dilo di sepela botse e namile ge motho ga le mola setse go sekele mola o lemoša ba bang gore ei kwa pele kwa go senyegile ka baka la gore ba batse ba gore ba ne le melato ba ne le dikotlo a ba di lefa a tšea ka lemanoga le leng a phuleletsa ka kwa lethule shule a tla ka toropong le noreng le nore a ba tshwenye rena re tla ba bona kwa pele kwa
2: ale timiti ge nka go bona wena o sebotsa o mongwe gore shiba le ba gona kwa pele kwa ba dirile lepheko go ba yona roadblock ge re ka go bona tseba gore o tlile go lelela ke dišhipi ka lebaka la gore se o se dirang ke go šitiša toka go phethela tse o ka sware fela gore re ke defeating ends of justice wena o re šitiša go šoma ka lebaka la gore motho ola o na le melato mo e leng gore molao wa monyaka wena wa motšhabiša
0: Are tate ga go le mphago molao la sepetepetse ka motoropong go na polokwane re a leboga tlhele ka mosotlhe tate mphago
2: o lebogile nna mosa
0: are re a leboga moraga se ke a lena batheletse
1: go ba sepela ka maoto ka moka tle aparang diaparo tsa go ganya go ba tse tshweu ge le sepela bosego le bone la pele le ka se kgone go kgetha diaparo tse le swiswi ka pela ka moo go lekane go phološa bophelo bja motho go ba dirisi ka moka ba tsela khutšang dikilomithara tse dingwe le tse dingwe tse 200 go ba bonyenyane diiri tse dingwe le tse dingwe tse 2 ge o ikwa o lapile emiša sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tša go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetša wa otlela gape o senwe madila wa fetša wa sepela thoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitlha bošego robala moo o sepele bosele molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa re tšwetša Afrika Borwa pele
3: ka clientele legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe diplane ga di bitše gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi ditaba tša mošomo go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši hwetša tšhireletšo ya molao le gona SMS a thobela go 45135 ke 45135 clientele general ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: o ka tshepa mang ka Toyota ya gago ya kgale go feta Toyota ke ka fao Toyota e tsebišago T-Select diparts tšeo di kgaotšego ka letsogo tšeo di dirotšego Toyota tša kgale di hwetšagala fela go barekiši ba Toyota Diparts tša T-Select di go fa boitshepo bja gore o direla sefatanaga sa gago kgetho ya maleba. Toyota ya gago ya kgale e swanela ke diparts tšeo di rekegago tša go tshepagala, tše hlwahlwa gape tša boleng. T-Select. Trusted parts. The trusted choice.
5: Ponelopele ya ngwaga 2023. Dula le rena go karolwana ya thuto ya tlhabologa tša leago le ikonomi. Fela mo go

0: are tabashiwe le kwele batheletse tate mphago tate kgaola mphago molaola sepetepete ka motoropong kgolo ya Polokwane o tlogile re tlhalosetsa ka melawana ye re rena ona melao ye e beilwe go na e ka sere thuse kwa pele kua mengwaga e sa tlagwang ke re lebeletse ponele pele ya rena ngwaga 2023 re lebeletse yona melao ye e tsebagaditswego na re ka se kgolege re ka sebele polokego ya go bonagala re ka di fokotsa dikotsi tsa mebileng tse e leng gore re ba le le tsona tsatsi ka tsatsi be ke a e fele o sewa ka gore ba re dikoloi kaka di a se thulane mang a sotle le bošhaedi jalo le jalo nna re ka loka o mongwe a re ae ke rile ke e re bolela o mongwe a re aowa gape lenawe ba ba ma ba laola sepetepete ba bangwe ba bona tsotso yona o ka re ba e tswela pele o ka re ba e tswela sekolong ba e rata kudu re ka se felo ee tla re ke maikutlo a lena nomoro ke 0600002452 epte a re dumela gore phuri a e tlhokege dinaweng a se bona ka moka re se ka ba akaretsa ka moka ba mangwe ba ikemisetsa ka mešomo ya bona nomoro 0600002452
1: motheletsišo wena mošate ra locha
2: tobela ka mošate
1: are
2: le kae sa spreading le mokgaya wa ka le motsweleng
1: re gone le kae
0: na khaya
2: aowa gona taba mokgaya ke antirisi mabele akere
1: are
0: re lamogetse
2: melao ele sa spreading e tlo re thuša ka kudukudu ka gore batho ba na le gono kore go no trata ka mokgwa ba ratang maabane gabe ke ya sita brak pan ke kry-e le motho wabe a ketimo yo o bontsha gore ba atago kolo e fedile fedile matraffic ba tletse a sa phele so re bone re melao e tlo re thuša
0: yona e tlo re thusa ka mokgwa o tlhalosang
2: go nyaka ba tswele pele ka yona le rena re latele melao ee re latele ke ra jaga mme re latele melao ge re ya mo reyang a re tsebeng ka nako re seka go tsa re setisa bo ra sephetephete mo tseleng ka gore rena bothata jwa rena rekwe
0: bele yona o e tlhalosang kga ya gore ka mokgwa o motho o la ba ketima ka gona o ba letsa tagilwe taba ye ya botagwa e tla fela yona e ne
2: ba ka sele ke nyaka ba tsisi ba ba molao ba tsisi letsogo ba eme mo ditseleng baka bošigo nako ngwa kere ba ba tsogela go tsele gore batho ba ba e fetela ka ja ba ba thibi le bošogo jo ba ba lalele mo mapirisine
0: ra lebogaba
2: ba tsisi ba ba tshwara
0: re a leboga khaya re leboga
1: maikutlo re a leboga khaya re a leboga mošate thobela FM ra locha
3: thobela le kae
0: re gona le kae
3: re gona le bolela le mohlaki tsa kama tsepane ka mosprint
1: mohlaki
0: tsa mohlaki
3: wa tsa gore kotsi nngwe le nngwe le nngwe ko re go akano ya mama wa yona wa buisa re go riagetseng motlhedi e mongwe wa koloiwe go ba ene we ka epe ga a latela molao mongwe ga gone kotsi e ka fa go riega motho a latetse molao wa tsena mo e kaba e thuntsitse leotwana one o tlhokomela a gone leotwana le ka lego le sa ba latelela ntshuma ga go bonolo jalo ge re ka latela molao ya tsela re nna re le baotlei go ra re kata ra e fola ra e foga dikotsi tse di di bonago metlha le metlha e bana ba batho ba fela mo tseleng ka botoko a o etswa go seng o re koloišile o etse ka kua ka gore gore re koloiše ditshaisane mara madila a keya karolo nngwe e kgolo ka bone besa re tlogeleng go otlela dikoloi re le madila ka re feka re ama le ba e le gore ke ba sa tseng motho ba batho ba itsamaela bone ba sa nwa madila ao batho ba
0: nelengbatho ba go tlhoka molato re a leboga data motlhatlhi re leboga nako wa gago
1: re a leboga motlhatlhi mošate thobela FM ra locha re gona le kae
4: rona re tsano bona tano ba re lebeletse cause a ke leganetse molao gona sa le go bala kae le ganetse molao o gona mara o ne o tshelwang ke go lebatso ke ka fao kere tano ba re lebeletse mara bona mmuso wa rena o a leka
0: botiwe wane gore re tlano o bona go raya gore botse ao dilo a di sepele ga botse mo
4: ke mo gareng a kenya ke kenyoterale tasa kryalo ke re tlano
0: bonaelegotwane
1: re
0: tate legotshwane
1: re leboga tate legotshwane re a leboga mošate thobela FM ra locha
5: le kae ka sedibeng
1: re gona le kae
5: re gona molao o gona go tla loka bagešong ke a kwala
0: leboga la botse
5: go tla loka lebolela le chao ke ka bospitela
0: are
5: go tla loka ge fela re ka lesa madila ra latela melao ya tsela following distance ya ba gona go ba o tsetse
0: nare e kwagete
1: e kwagete papa re ra le kwa re le boga mo sha tshe bele fm ra lo cha
6: o mo bale
1: re gona le kae
0: re gona
6: a
1: re
6: wa mo bona la le mori go mo ga mata
1: a re re le mori
6: e mo se ba re ka go go e leng ga wa nne solo re no re ma pratica gore ma ha re aba dere ke ba ba ke ba kwa bona o tsho mo kumana nga re ke ke jo o re ila a mele ha pa le problem o ile a be ile a bona e go pa tsiku ya mo tsela a ntano yo na tsho mo ile re ke ke le ka re tsinye ka rena ba ba
0: a re
6: ene ke ke mo tsa go bebi ke se ba tswa ba di ramba ka mo go ba tsaya ba nka ona ba tsaya ba la bona re lava tsogo le dilinya na re tsempo ba tsogo tsa manga di lotsi re o bona nne tsa ai pa tsina pre di direksha ma he ka pila ma ya tsene mo pila ona le tsa pri ro ya kae
0: na re ra le kwa pa
6: problema gore re lava tsogo le dilinya ne ko le go mo tsena mo pila ngo re bona mo tso kwa la o ya ma
1: Ba ba ba yelo ino ra gore re salaka kgwedia ga kara kgwedia dinamelo batho a re o ba melemelao ya tsela melao ya tsela e gona ba ba itshelang ba khumana dikotlo tsa go fapafapana jole ka re ka khumana go thuto go dimoga taba yeo
0: gane goreng re tlhoka ba tlhapedi gore re kgone go otlela ga botse are e gale rena re le ba otle dira kgone tse ba gore ke tshwantse re ke latele melao ke tore ge ke re phapara ke re shibale ya ba ke o ka re ke thomo tlela ga botse ka ka lebelo le le ka ne ditjego gane ke kwala ma ke bophelo ba mang a se bophelo ba ka ke bophelo ba ka na bophele mo laola tsipetipeti jwale ke swantse re ke tsebe gore shule ke swantse re ke latele melao ke gapeletswa ke yena ka go bonagala ga yena gore nna ke latele melao tle nna ke sa ipotse nna ka bonna gore nna ke swantse re ke bolokege go bolokega gaka ke boloka le maphelo a bangwe
1: ke gatlhile ke motheletsi wa tseneng a bolela gore go itetse ka re beila e ya batho ba baose o bamele melao ya tsela ba re ke nnyane ka kudu nnete le nnang kano rawa ka re ke nnyane thabe botsebotse ka re ba ka tiišanyana gore ge motho a beilelwa mola go kwagala gore a latlha a re mphomphompho ya lapala ka tšhelete nkenya ke sa nyaka go itšhela ka gare ga mokotana oo makeši o a re tlhokomeleng a re gorogeng kore yago fela ka go otlela ga botse ga ba le mesetso re ke masome a mararo felang go tswa go iria losemete re ya go bomma mdule dintlhagolo tsa ditaba

0: fela mo go tshubele fe mo shato tse bona boithabiso
1: a ke bona sko pa Destiny's Child bona ba re bills se ai batho ba ipatselela tse batho ba modimo go gabotse magagešo gape mara tlhabirwa go bolela nnete dilo ge e le tja gago ke tja gago sa di le fele ko wena ee rena le mokgwa o mongwe wa selwaidi se sengwe sa go matla kore o le tlhabirwa nna ke santse ko eta ke di ya dikoloto ke nyaka gore o mongwe a tla di le fele ya gone awe mara se
2: akere yo ona mogano go ne le moiso mongwe o ile aiša a tsamaya ba ya jona mo dijong tse
1: dišhamaleng
2: tse tša go lokišetswa ba le lokišetse ena bile go ne le dino gona ka moe lefelong leo um mogala jola o ile ba dira bareka bona ba dikgarebetse e le kgarebetse pedi ba ba ipotsa ba re ke a monwa ba re ke a monwa ga motshwane lela la reng la re bona ba bona o kare mo ba nwele mane ba kgotsofetse ba nwele a ikarabisa mogala a karabisa mogala a tswa tsala ile a sepetse bana ba batho ba ne o le a leya gane o kae o bane o ba laetsa gore ye lena lena boe a go netaba tsa gore motho o a nwewa
1: I didn't. re game ka lebaka la gore a one motho a ka tsoga ipu kore le go o kantefelela kotikoti oba tshitswana ya sena maphodi o se ka ba ipatha sefega ka baka la gore o ntefelela ke tshwere ya go lefela le go lefelela wena wa e kota ba gona ke ka foo senke le go o kampisa gore mashupisa ke nyaka go iša dijo a ke o lebelela ka re o ka nnete nna wa re ee ga o fitlha kwa le ke no kgetha nto ngwe le ngwe ke nyakang engwe le ngwe ke nyakang ke tseba gore le go ka emelwa ra ba mogala
2: aa
1: o thuse selo ono sana are magesebeseose o ke e masomepedipedi go ya gone e reela e re ya lesomepedi se ke la felo le gate re a boya
3: Shoprite e tsenya maatla ka gara spatše sa gago ka lenaneo la ketapele la dituo mo Mzansi ka dintsho la ka tša extra savings ya di fetago 5000 beke le beke o kantšha bokgoni ba gago ka moka wa hwetša extra ka dintsho la ka tebelo ka 5 kg ya di-frozen mixed chicken portions tša Goldie goba Farmer's Choice ka 199.99 80 le 2 liter ya Excella Sunflower Oil ka 74.99 fela dintsho la ka tše di hwetšegela mabenkeleng ka moka a Gauteng Mpumalanga Limpopo le Northwest go fitlha ka di 11 tša Oktoboro Swipe ka di extra savings ga Shoprite fela
4: dipoloko ge nako e fihla o lebeleletsana le maikutlo a mantšhi le dipheto Clientele Funeral Dignity Plan e gona go go thuša go dira ditukišetšo tša poloko gore e betše di hlomphegago le tše bonolo diplane di fana ka double accidental death benefit go bonolo go dira kgopelo ga gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga o hloke go tlatša dipampiri kgetha setsweletšwa seo o ka kgonago go se lefela le seo se swanelago dinyakwa tša gago diplane tša rena di lefa ka cashe mo diiring tše 24 gomme o amogela 200 rand ya airtime ga o claima o ka šireletša batho ba 13 mo planeng ye tee gomme bana ba bararo ba šireletšwa ka ntle le tefo yeo e okeditšwego e ba le khutšo ya monagano le kgono ka Clientele Funeral Plan SMS a thobela go 49202 ke thobela go 49202 Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tša bophelo melawana le dipeelano di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo

0: Aha, to ye go.
1: Ma.
0: Kataka kwa go sebi yo o tile ka ai mo motho go lo mo setulo.
1: Ah.
0: Go go rela le wena.
1: O le ke le mma. Eh, ke tshe tsho go bona di police college di ntshintshintshintshi tsa go tswela mma.
0: Hey, a pena. Taba e ke ture nyi ke lo bona gore nka se gotelele le ya titi tshwantse ke die di-police call.
1: Ah, ma ke taba ya eng ka re wa ka nang totano e kwa maaka a naga ena
0: wena we ke kwele taba ye nngwe ya go mphula pelong ka gola mama bona ka lala ke tse ke robale
1: e le gore taba gone ke ya mokutamang ka gore segokolwana sela e a sekamaka sekamaka mane
0: to ye golo ula mathongwanaka gape ke kwele gola mama bona a bolela goreng titi mmoditse gore mmatsheko ore a sa onyaka ka moae ebile ena wa sepela le mothwana wae pokane o ya kapa
1: pokane
0: oo o
1: sapeenabe ke nagana gore motlhomo ga a re a sa nyaka o ebebanyako ke tima le yena bisa pokane ka moka
0: wena we batho ba o ebile ba re ba lokisa le re kenye tse tsa o namela difola matšhini le re kenye ba re ba lokisa dilo tseo ditikete tsa o namela difola matšhini oa toa o ya tsepela le ola pokane
1: pokane o ba boile mo matlhakong
0: wena we ba re matheko ore ke a toa ke a molatelela o bantšatile mo mathekong o ba wana kowe kapa wa molatelelang ke tsebe gape nna ke a o sebela kere ke bodite ke mmama bona a re o kwele titi a moja taba te
1: a wa gora gore o dula madraseng mokgekolo
0: ma
1: wena
0: nna ke dulela madraseng
1: matsheko te ba ile le godimo
0: felo te dule nna te dule bomae
2: ke direla gore nna le wena mafelelong se ka tla kgwetsa bobedi re lobile malapa a rena e ka mo mmalego wa tloga le wena tsontsone wa kry ke se senyakang
3: ka mantso a mangwe wa nthaka botimalesela o mokwelela botsebotse tsontsone gore o reng wa nthaka botimalesela
2: ke kgopela gore se ka ba baleke wa tsoboletsa tsontsone maaka ka gore sa se boletseng ke goreng yena ntho a nyakang ko gore wena o ye o dire diteko tsa madi go bontsha gore ga ona HIV na ge o fetsa ge o seno o belega ebele ore o tlo dira diteko tsa madi gape go lekola ge ba ngwana o
3: o na ka opotsa ora o kwesise gore ora goreng
2: o
3: nyako ne ore botsa gore a sa nyaka ke tlhalo ke
2: tsosa ga jedi a ka tlogela go lela
3: nnaaa
2: bona se o tshwanetse o se dire kore go tsweletsetsone tshwarelo
3: botumalesela nna mo ke no kgola gore wena o ema le malego because malego fila gore nna ke morogile and nna ebe ke botsa malego nnete ke be ke mmotsa nnete fela then malego o kwatile o nthubela lapa
2: o tshwanetse o kwešiše ngwana bomrane kwešiša gore o la malego wena o paletse ko go bolela le ena ga botse o bo tshwanetse ko boile wa kgetha mantu wa tseba gore o bolela le mosadi wa ka la mathomo and-e le kgone bona o ka moga gagwe o expect-a gore a go amogele ka re ka mantu o mmotsa ona le jeti ka letsatsi
3: botimalesela o dianna so
2: o tshwanetse o kwešiše ngwana bomma gore motso
3: gaswmotse
2: o kwaka le mmalego le yena o na le maatla a gore na o amogela mong ka molapeng la gagwe le ore ga nyake mang ka molapeng la gagwe
3: okay it's fine ke tlapaka dibeke jaaka ke tla tsamaya botimalesela ke tla yo dulaga titi ke tla hirisaits fine
2: ke kwana le wena mowe dira jale
3: wow.
2: Yes o direla nna favor ebile o itirela favor
4: e man tlogelese uncle o ya gago mane a kompote vas jano
5: akele o kare o kwatile na tinsang
4: ya ke kwatile man smoko ko wena mane le zaka yaka mane
5: zaka
4: ya kusujo hizo
5: e ankele o vaka zaka efino
4: e mna ke makete go budure glope glope glope kanti bathula zaka ka nzeni wa chava
5: ke ankele relax ye tango rona go bathuti zaka gao
4: ya man itabe cheru kuma
5: ankele safe ya gao a ke next ka kele man.
4: Ha wena man o motho le matrikwane man. O sentse o shumisa matrikwane yana ga go and then wa bula I say fun me.
5: Ai akere le sa riso ne. Wa bona deep black fun ye. Ke tla ke botho ba bantsi man bo Sofia ba ke na ga da botu mi elke denge ya ke na ga da.
4: Nana.
5: Ya.
4: Ora Sofia ka ba rumetse batho ba gagwe gore batho ba batule zakaka.
5: Ah o bia sa kele.
4: Wa bua mon.
6: But still, wampona gore I'm not okay. O bitse wa nkhotla khotla ntate Moruti.
0: Ah, malato. Na o nyaka gore ngwena. Na ge ke ile lo ke be ke nya ka go no go boledisa. Ka gore ke maketse le ge ke tswela mola ke bone petola. Fole. Ka se fatana. Wa se fufisha o kwala le dilo teng ke mo tshaba nna. Na vule re thoma go petla dipetlo wena.
6: Let's go, Moruti. Ke go le rapedisha. Gore le lena one day. Let's ene ka gare ga nyakanyaka ye ke leng ka gare ga yona.
0: Ay, man. Tlogela kua mabatho. Na go tla ntshusetsa. Modimo a le nako a go theletsa mafela. Yewe ga se thapedisho. O tla bo ntaka letsa marimabe.
6: Moruti, la tseba gore ge nkabe e seka baka lena la dumela tshotso ya Biza. Nkabe ka se sebaka ke na le madulo. Nkabe se ka se sebaka ke na le monna. Nkabe ka se sebaka ke iphina ka pregnancy yaka. Mara ke iphine ka selo because.
0: Ah, o re lebeletsa ka batho nane. Tlogela go tlhotlholela mo lebolele.
6: Ke a lla Moruti because le ntshwenya.
0: A wampuri.
6: Le ntshwenya.
0: Ga re lapile wena ke nnete mothetsela o rakile ka gae.
6: Ke rakilwe Moruti, ke rakilwe. Ke rakilwe le ke ngwana mma. Putimale sala un rakile Moruti a ke tsi gore ke e kae. Ke nang ka le gopela marobalo. Ba tla ba ha le maybe ke nya go le fangana.
0: Ma batho mo. Eish, go gona go tlhola wena mme. Go tlo se ke shabato. A ke nna ke o ke be ke sa tsebe tsa o. Nyane, o tla go rakile le ka gae.
6: Ke tswe le le shumela biza mara o le shumela biza.
0: Ke shumela biza ka nge nana. Ye na go ne go shumela pisa ga selo mo mane no ba gore wena ko wena e le gore modimo o tswile bo go boga le go tswa lena fa ya pepe
6: a go Moruti le phela biang le batho ba go rekisa di drugs Moruti you should be concentrating on fixing my marriage le ntabelele Moruti but instead le busy le ntubela Moruti
0: wena ye nko kahle mme go me modimo ga palwe ke selo
6: wa palelo Moruti because ali moyetseli la motlhosetsa ka mathata I need you Moruti
0: ga modimo ba batho ye o soka gore ke tle ke go rapele mo go tlo bula ka iki
6: bula ka ke sa ya ga se lo ba tlo ke tsola le le na Moruti
0: sa wa fumola mane bona
6: ba

0: satheli ke tshobela FM ya lokgotlagaso la Afrika Borwa ba tlhile di le kgono ba tsa ke rinya go etela tabe nngwe she re be re ntse re sokolola sokolola re le ka e boya kgabotse gore e kwagale Afrika Borwa ikonomi ya yona a e sepele botse mane a e sepele ga botse go na le dinaga tse dingwe ja lefase ja go tuma ja go tsebega tse e le goreng di tlholana le Afrika Borwa ka meseka ya dimpa tsa matlho a tseba ba lebelelane ga botse batho ba o ipitsa ona ga botse botse ke eng dinaga di tshwanela ke gore di tlholane ka solo mola di tshwanetse gore di matlafatse diikonomi tsa tsona di matlafatse kgwebišano ya tsona bjale le bjale le bjale go no ba le kolofelo ba gešo ya gore lelo ja lona le sa le sepelela ga botse bjale ka ge re tswa mafelelong a beke bjale ga e ke bontshe maga gešo le kgone re nyaka go lebelela re lebisešedi ya rena go dikamano tsa Afrika Borwa le naga ya America tseo di tswela go pele go ba le diphapano-phapano mola le mola le go tlholana ka diolo dilong tse mmalwanyana le go se kgone go bona dilo ka leitlho le tee mola ebile re goebišana ka mokgwa o re tshwanetse go goebišana ka gona se se tlamorago ga gore America e tsebiše ka dithibelo tsa di-visa tseo motho mongwe di lebantshwego le batho bao ba rego ba na le seabe go melao ya go dipolicy goba melao ya Afrika Borwa tseo di amanago le go amoga naga ntle le tefo kgethollo ya semorafe le go tlhotlheletsa dikgaruru kgathelong le ditlhopha tse dingwe tsa badudi ka mono nageng ke nngwe ya ditaba tse e le gore e dula e boya-boya America e re e tshwenya ke seo e se bonago bjalo ka kgethollo kgathelong le maafrikanere mola mmušo wa Afrika Borwa o ganne phatlalatša e ke sa ba gopola ba le ka kua the Oval House rai a se rena ba uweng gomme o gatelela gore Afrika Borwa e na le tokelo ya go tlhaba motho mongwe go tlhama melao ya go rarolola ditlamorago tša dikgethololo tse motho mongwe a kane re bona ka re batho ba e le goreng re na le go kgetholola mola go se jale diphapano tse di bonagala gape ka dikamanong tsa bodiplomata mo e le goreng wa tseba motseta wa America ka Afrika Borwa e le go Leo Bozell a filwego boipelaetso gararo ga e sale a tšea maemo a gagwe kgoro ya boditšhabatšhaba e tlhalositse mangagešo gore se bjalo ka boipelaetso se mmušo mabapi le taba ya maitshwaro ao e rego ga se ya bodiplomata dinaga di etelane magagešo fela di kgona go etelana e fela Afrika Borwa le America le a tse bare ke kgadiana malobe ke boitšha motho ke re bana nke le mpote le re monno o ba reng ke Donald Trump ke naga efe ya Afrika e nkile a etela ba ra eo kare re botlhatsene e tla ke le boie batheletsi mo la palamente e re dingongorego ka ga kgwebišano di-visa le di-policy tse dingwe tjaaka gare ga naga di tshwanetse go rarololwa ka dikanale tsa maleba gore ka ditsela tsa maleba tsa semmušo tsa maleba maabana maabana bane ena motseto o America Bozell o bile gape le go thulana ka mantšo le tona ya rena ya dinaga jaaka ntle e le go Ronald Lamola ka morago ga ditshwayotshwayo tsa Lamola mabapi le maitshwaro a gagwe se se tsoša dipotšišo ya gore na banna ke ga kae mothomo ke kae botsebotse mo e le gore tokelo ya moemedi ya go emela naga ya gabo e felela go gona gorena ke kae ma ka bolela ke kae ma ka se bolela eupea ka gare ga diphapano tse bathelete go na le taba ya bosenyi go na le taba ya bosenyi ga gona pelaelo gore bosenyi ke bothata jo bogologolo ka mono Afrika Borwa re le rena ra ekgala ka mokgore ka e kgala ka gone gomme batho ba dipolaseng batho ba metseselegae batho ba ditoropong ba lebane le kotsi ya go ka tlhaselwa le go bolawa putso ke gore na ditlhaselo tsa dipolaseng di bontšha tlaišo ya maafrikane rena ka lebaka la mmala wa bone goba motho mongwe e no ba karolwana ye nnyane ya bothata jo bogolo bja bosenyi jo bo amago Afrika Borwa ka moka yona na o kgona go iputša dipušo tse di bjalo mo sengwaleng sa gagwe sa maikutlo setsebi sa dikamano tsa boditšhabatšhaba monno mongwe re fela re bolela le yena ba le ke Saul Molobi o re re tshwanetse go amogela gore re amogele bothata bja bosenyi le poifo ya batho ka dipolaseng eupia seo ka bosona ga sena me se tlhatsela gore go na le lesolo la mmuso la go felisha ma Afrikaner ke re ma Afrikaner re nge ba ga ikutse ka tselane a wa ntangwe re berta ya khuya nyana ma ga geso ntate mo lo bo shishinya tabe ngwe gape ya gore Afrika borwa le America di ka shumishana tabe nya polokego le go lwantsha bosenyi wena le gore taba ya bona e fetoge sidirisha sa di khotlano magareng ka dinaga tse pedi he America e ta emisa le toya Afrika borwa wena wa sidirisa gore sa gore Afrika borwa le yona e emisa le toya re ya wena America o itira mphenya shelo lo tiri ba le ka tsho magage re nya ka uisha pele tabe ka bakala ke bontsi tse kwa mathomong gore ge naga e sa godishi economy ya yona ga botse gona le dilo tse di shitishago o ka lemoga gona le difatlanaga tja mokhutlo wa fort tse di lego ka mono Afrika borwa le o kopantshwa ka mono Afrika borwa ele o ipotsa gona banna ka re difatlanaga tse ke tsa modiri wa go tswa ka America nkane re sa kgwathise tabe ra kgwathisa botse ra kwana ra dira ntwe nngwe e kgolo ya go bontsha re ya kwana re le dinaga tse pedi e fela re tla e tlhatholola magageso ka morago ga se
1: rena re baga modise dile botse ai a e re tle ka thokone mo e le gore ba re tseba ka la modise re leboga mang ge se Standard Bank Maemo account nna lapa la gešo le kgwetša fashion e mmo ka phokoletso ya go fitlhela go 200 rand ka go legit le dicrocery tše mmo ka diphokeletso ga Shoprite ke eng e nngwe e mmo ke phokeletso ya 35 rand kwa KFC le wena e re topetše ka mmo go sa gago sefane go swala le rena baga modise ge o bula Standard Bank Maemo account le gono Standard Bank ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano
2: ke tjo etela buti ko Cape Town. Tjo! Kwa ke bona o kare dilo di sepelela ko pele. Morwa wa gage o hweditse mosomo. Naga ka moka dikgwebo di a bulwa. Ke a bona gore mesomo e tla ge ditoropo di laolwa botse. Ke badile mo bareng mesomo e gola ka lebelo le lebeletseng gabedi mo Democratic Alliance e busang. Ke se nyakela tikologo ya gešo. Mo dikgetho tse di tlago ke boutela DA.
3: Papatso ye ya politiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki dikgopolo tse di lego ka gare go yona ke tša mokgatlho e sego tša SABC.
4: Shoprite e tsenya maatla ka gare a sephatšhe sa gago ka lenanego la ketapele la dituo mo Mzantsi ka dintšula kae tša extra savings ya di fetago 5000 beke le beke o kantšha bokgoni bja gago ka moka wa hwetša extra ka dintšula kae tša pelo ka 30 packe ya mai a magolo a Right Bread ka 69.99 le 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka 27.99 e fela dintšula kae tša di hwetšegela mabenkeleng ka moka a Gauteng Mpumalanga Limpopo le Northwest go fihla ka di 11 tša Oktoboro thoma go swipa ka di extra savings ga Shoprite fela
5: to cut ke di rata
6: e re go le fele yona kathi e ngwana
5: ka nete papa
6: ka my cashback ya my way ke tlo bushetswa 10% ya di premium jaka against house claim me ngwaga e mebedi
5: okay
6: diali ke tla ba le tshelete o ke tshegilego ya go thagatsa ngwanaka wena o ne iphelela sebuena girl
5: papa ka lebura
6: oh nana
7: batho ba mmagonte dikoloi tša mmagonte meputso ya mmagonte o humana quotation tsena go myway.co.za my cashback ke kholewa go ditsweletša tša maswanedi mo o patelago go o sa ka wa claima mengwaga e mebedi mme ditefelo tša di-premium tša gago di sa šalela morago my way ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo di-premium di aka risk profile ya gago go na le dipeelano

0: ba re mma wa ka mpiletse bo malomi morwetlo wa seremi ke ya le mang go bo malomi tle banna yo a mo romela molaetsa ra re kwane ka nnete meletlo e bengileng mentšhi mafelelong a beke go be go sena mo go sa tlalang ka faka la gore gore ka mo gotletse gore ka mo ke mapatleleng gotletse gore ka mo ee banna ma aforika bora gore ba bantsi 65.6 million ya palopalo tse e leng gore di dirilwe ke ba statistic south africa ke ka mokgwa e leng gore ba re tša mafelelofelelo go tlwa go 65.6 ba re le ge ba lebelela tša mafelelo ba re a re disheng tlasenyana go 63.5 million e fele sa le bontšhi bo e leng gore mo aforika re bona se ka makala ge ba re aowa ka lempopo go na le moketekaekae go tletse gauteng kaekae ebile re se ka tlhwa re bala bo gauteng lempopo fela ba re ka moga sekhukhuno go na le ge ba re ka mo go phela go tletse motho mongwe le mongwe o na le mo a yang gona a ya le batho ba gagwe go a fitlha go a tlala hei re gona tlhabane re gona tebzen dumela dumela tlhe wena
1: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tše 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha e e senago magoma metsotso o ketša ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pen godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagala lebenkeleng online bona le dipielano further together Vodacom
2: go ba sepela ka maoto ka moka hle aparang diaparo tsa go ganya go ba tshe tshweu ge le sepela boshego le bone la pele le ka se gone go ghetha diaparo tshe le swiswi ka pela ka mo go lekane go pholosha bophelo bya motho go ba dirishi ka moka batsela khutjang di kilometara tshe dingwe le tshe dingwe tshe 200 go ba bonyenyane di iri tshe dingwe le tshe dingwe tshe pedi ge o ikwa o lapile emisha sfatana ga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tsa go thulana ga difatana ga ka sapele tshe o di fela go di tshea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetsa wa otlela gape o senwe madila wa fetsa wa sepela toko ga tsela ge o le monyanyeng go fitla boshego robala mo o sepele bosele molaetsa o tlishwa ke goro ya dinamelwa re tshwetsa Afrika borwa pele
3: ga gona supermarket ya wichipile go phala usave seo se ra gore o hwetse ditshekejo tse digolo di tsweletsweng ka gago tša mamoratwa dihlokwa tše tšhike ka tšatši le tše dingwe tše dintši equalatše 750 gram ya nola original mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya speko goba golden delight rice ya sosco cake flower le ya u brand super maize meal ka 289 ranta boraro ba tšona di hwetšegala go fihla ka di 11 tša oktoboro 2026 o se tlhaelwe ke dintšola kae ke tše kaone kaone le tše dingwe tše dintši ga save fela mo di jetse di bo sibi tsa go ganyane ka mihla
4: chomi ntlo le ga go ya tla ya go falala wena o dira byang
5: hey ke my way chomi ke se ke tsa go fika go 40% di premium ntja ka tsa insurance ya koloi go di ka kgwedi o pila bo fetogile chomi
4: ore my way insurance
5: eh go re bile ke na le tshete ka potleng ke re le papa bana le yena o fetoletse go my way pele re se ke tsa ka bobedi
4: re na le tshelete ya mabaka a mangwe
5: re phela serena so
4: ke go seke tsa go sa felego ne
1: batho ba mmagonte dikoloi tsa mmagonte ditsheketso tsa mmagonte o humana quotation tsena go myway.co.za myway ke moabo wa semolao wa ditirelo tsa ditšhelete wa go se inšora bophelo di-premium e ya ka risk profile ya gago go na le dipeelano Minokele Thabo, mo go ibale nna.
6: #minokeletabo
7: #minokeletabo
1: Mankuku baby, mo shupulo go fitana botlhano.
8: Ile ya pele o fela ga ira boraro.

0: dintla go lotla ditaba ja SABC ye o ikemego e sa tie go letlhakolo
1: ke le boga mangkoko re locheng magareng a tseo di ka letelwago e reng ya bobedi go thobela FM ke tsa gore kgorotsheko ya godimo ya Pretoria e phaetse ka thoko kgopelo ya rakgwebo Morgan Maumela le sekhwama sa MHR Maumela Family Trust ya go emiša thekišo ya sefatanaga sa mohuto wa Ferrari sa go bitša tšhelete ya ka godimo ga diranta tše dimilione tše senyane fegelwa matlhano. Baithuti ba basadi ka yunibesiting ya Limpopo le badudi ba ka Mankweng ka ntle ga Polokwane ba re go goetswa ga setopo sa moithuti gagoso le mabala a yunibesiti ke selo seo se itlhobaetšago. Sefatanaga sa go sepetša tšhelete se tlhasetšwe le go thuthupišwa ka bomo tseleng ya Melwards ka Maritzburg bodikela bja Johannesburg. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya bobedi go thobela FM ke a leboga.
2: Bino ke le tabo mo go ibalena
3: mo shukulo o fitana botlhano.

0: Ozila, hola hola. Ke mo sepitsinya ne fela mitsena lona re tlo go irele ya bobedi. Ya re tshepisane re roika. Na nke ke go gore re ka tsene ka wena go re ba re taba go loko gore mamangwe e ka nne pele ga dinthatsa ditang. Re go gore ka se ikane na. Re a lotsa thobela. Ao. Re a lotsa. Hello guy.
1: Bona o kae?
0: Ke gona tle.
1: Ke na metse sa melo sa bethe re tswa go polokwane re ya thembisa Transcorp.
0: Okay Franz.
1: Ke ikana ka o reng ka se ke jile ka metseng. Bo mma ba re di kitoba le maotsa ma tsana. Nka se o le ka di la motsola.
0: Ba o buri tseneng bo mma.
1: Sa le ba mpetse ke salo monyana.
0: Ka nne to ka ja ka metseng o ka ba le motho ma sesane.
1: Kitoba le maotsa ma tsana.
0: Na ke nyoko o ja ke bone. Na ke nyoko o ja ka metseng ke bone.
1: O ska ba le. Mo tedi wa rena o pere masasa o dumela mangoko.
0: Ke a leboga Franz mo tjor ka dumela le na dumele.
1: Bangi mangoko.
0: Re a leboga. Okay, ar le betse go mashilo mdluli. Ge re bo re tla re tshola pele ka ba bangwe re ka gore ka bele gore wena o ikana ka goreng mashilo.

0: dumelang ka nagano ya rena le khono e ka ga lesego la phiri go miona re ngwaletse ke melody ngomane a re ipsineng ka yona o ka iputisa gore goreng phiri na le shata le le ka tseba gore ke ga isega pele e reng ke le botse gore go tlile bjang gore phiri e thome go sega ka tsela yeo mengwaga e mentši ya go feta diphoofolo tsa naga di be di phela mmogo ka lethabo ebile di phela le batho go be go na le lethabo gotlhe go fitlhele ge di tshwanetse gore di kgethe kgoši ya tsona gape diphoofolo di be di nyaka tau bjalo ka kgoši mola batho ba nyaka aki wa lešole le e maatla gore e be kgoši ya bona
1: aowa
0: gona fao go ile go a tshwara kopano go a tlhatlha seo e fela ba se fitlhelele kwano ya gore ke mang a tshwanetse gore e be kgoši ga ntse ba nganyišana mmutla o ile wa go elela ka lentswana la ona wa re
2: nna ke be ke gopola gore re ka na ba le kgoši tše pedi a ke re ga re gapeletse ka go ba le kgoši
0: eteng botlhe mo kopanong ba ile ba re tu diphoofolo le batho ba lebelela a ke le tau a ke gona fao o ile a thoma go binabinisa gara ya gagwe go laetsa gore ke ena se ne a tla sa magontle
3: ke tlile go ba kgoši
0: a tau ile ya rora mme le mo fase go ile go a šhikinyega
3: aowa kgoši tlile go ba nna tau
0: e reng ke le botse lena gape kopano yeo ga se a fela ga botse ke ge batho le diphoofolo ba se sa boledišana gona fao gona ma go a thoma ntwa magareng ga diphoofolo le batho diphoofolo tsona ba tsa thoma go loga mano gore na di ka koba batho bjang ge nke di dirisana mano tlo o ile ya ema ya re
1: ke a tseba gore ge nka kgapa mo fase ka letša le torompita yaka batho ba ka moka ba ka tšhaba
0: ga bo e be e ralokela kua godimo ga motlhare wa mo mangong gona fao le yona ya tlelwa ke kgopolo ya re
4: le nna ke na le leano eya nka utswa dibanana tša bona ba sa robetse gomme ba tla bolawa ke tlala ra nama ra dula ka ra dintlo tša bona eya le ka bapa leano le laka
3: tšeo ke dikgopolo tše di botse go sasa mo re a ba tlhasela
0: sa bana sele letšatši la go latela diphoofolo di ile tša tsoga ka mahwibi mola batho bone ba sa robetse tlou e a sepela ka go nanya e lebile kua mekutlwaneng ya batho yena maya letša torompeta yela ya yona ya be ya ke ba fase gomme lefase le a šhikinyega gona fao batho ba ile ba tsoga ba thoma go tšhaba ba tlhabile megoši
3: e bonang batho ba geši bonang ke ntlo yeo ile ka go go re tšhošetša sepelang le ye go robala le sekela tšhoga tle
0: tau e rile go kwa seo ya romela gabo gore e ye go utswa dipanana e fela batho ke ge ba dukologile metlhare ya dienywa se se ile sa befediša tau kudu-kudu
3: ei a ke yo wa lena o bohlale re tlhoka dikgopolo tše di botse bjalo
0: phuku bješe ba e tseba ka matlhajana a go rata go radia ba bangwe gona fao e ile ya laetša kgatlhao ya go thusa
5: ke na le leano batho ba loga maano bošego pele ba ya go robala re swanetše re be le tshebi ya dira re ka romela thutlwa ka gore e na le molalo o motelele gomme ka kgona go kwa le go bona e le kgole
3: ke rata kgopolo ya gago monna phukube re ka roma le lerebiši gore a re kgobokeletše ditaba
0: phiri ile ya emelela
6: ke nyaka go ya le nna ke tla namela godimo ga leseka le legolo ka lebelediša ke le gare ke theeleditše maano a bona
3: go lokile lena wa bararo le tla sepela mmogo ke dumela gore seo se tla re thuša go fenya batho
0: bošegong bjo thutlwa lerebiši le phiri tšalala di letile thutlo ile ya dula kgole mo e tla kgonago go bona le go kwa batho mola lerebiši lona le ile la fofela kua motlhareng wa kgauswi phiri e a namela motho mme ya leta boraro bja tsona di ile tša theletša gona fao ka nnete batho ba ile ba kgobokana a ke a tsena gare ga bona a re
7: emampele batho ba gešo emampele pele re ipeakanyetša tša go sasa ke be ke kgopela gore nke koko a re anegele nonwane tlhe le bona bjang
0: gape koko o be a tloga a kgona go anega dinonwane a napa a tsena gare ga bona a ba anegela nonwane e ke re dinonwane tša gona di be di tloga di segiša a phiri ile a palelwa ke go itshwara gape napile nonwane ke e ba bose phiri ke yona e goile ka disego le go feta sekologa mo fase ya sekologa mo fase e se re dimpa e kwile ka disego se se ile sa dira gore lebebiše le thutla le tsona aowa dikgwe ka disego gore leseo leo le bego lesegwa ke phiri le be le le godimodimodimodimo gomme batho ba ekwa ka moka
7: lena diphoofolo di naka go kwa maano a rena le
2: adibona
0: batho ba ile ba tlhaba mašata ba napa ba topa masika a magolo ba tšea le dibetse ba thoma go tlhasela diphoofolo diphoofolo di be di se tša itukišetša ntwa ka gore yelo di rile go bona batho ba di tlhasela tšaja fase ka gore yelo batho ba ile ba thopa sefoka gomme yake a napa ba kgoši ya batho diphoofolo tsona di ile tša ikgweletša lefelo leo di tla dula go kgole le batho tsena matšare lefelo leo le bitswa lešoka tša phela ka khutšo le lethabo ke ka fao metlha le metlha go ekwa lesego la phiri le fela le selaganya kua lešokeng gomme batho ge ba ekwa seo ba re
7: ke phiri e sa gopola nonwane yela ya kuku
0: se re fitlhiša mafelelong a kanegelo ya rena e botse yana lebale gomme kanegelo ye yona e bitswa lesego la phiri

0: Eko sha kya Ed Sheeran are Sapphire. O kile le bona le tapa le ba roke Sapphire. Yeah, okay. Lena ga tsore ke le tapa fela ke tsore le boga ga jwa. A go kwagala ka re ke le tapa la o bitse. Ka go la matlapa tumileng a bitse go ke gauta le Diamond.
1: Yeah, Sapphire.
0: Yeah, Sapphire and
1: Platinum,
0: mama chichi, platinum.
1: Marlena platinum, why you come? You got
0: platinum, eh?
1: Yeah, ina ntwila ya gari ya.
0: Garo ga pala ringa platinum, garo apere ringa ya obali oil chedinj.
1: Eh man, ina lebo
0: platinum.
1: Platinum. Why you got diamond? Diamond.
0: Ya, ke ga baka la ka tsela ye beno re ba tswa go ba patsa ka hona. Company ela ye e bego e
1: Yeah,
0: DBS, but diamonds are forever. Yeah, come go even go thumile ka wa. Ba re le rekisha di ring, ge sna diamond go ra gore ba go ropile. Yeah, ba dira challenge. Bona ba nong yeah, ke tsebe ge ba di diamond di satura go tsona le ka tsela re di wedi le ka wa nana.
1: A o ka no mongwe lo mongwe.
0: Ma China itirela diamond.
1: Mona ba itirela se sengwe.
0: Yeah, diamond ya gona ena le kamo ka dilo tshebene re diamond e epiwa go na le tsone. Ba le mogile hore. Ba no ke bona batho ba tlolong dira gore e latlhegela ke boleng.
1: Asa.
0: Yeah. Okay, le hono ele di kidi kae le hono.
1: Ke la sano.
0: 5 tsa October. Re tlo dira sengwe se re sa kanra se dira le nana ho lunch room.
1: Oh yeah.
0: Yeah. Mang le mang o na le sengwe se bene re se mo yangwa. A gona motho sa ngwa yangwa e go kiselo mo lefaseng.
1: Re ngwa yega
0: ka. Ka mo gara ngwa yega. Ke go ka fiwa nako ba ra. Okay. Wena re botse ka selo se se go tshwenyang. Go ba selo se o nyaka re bolela ka sona. Mang le mang o na le sona.
1: Yeah.
0: Le le hono ke se ba ka sa re wena. Gae. O go re botse ka se o nyakang re bolela ka sona. Ya, wena no bolela wa tsoke nna ke nyaka go bolela ka sketel. O mongwe a tlele yena ge ba nyaka go tshetsa pele ye o tla beng o boletse ka yona le yena o tla tshetsa pele. Ge ba le yena o na le ya gagwe. O tla bolela ka yona ya gagwe. Ba ka dira jwalelo ka gore romela dikgatiso tsa lentjwe.
1: Ready thabela ready nyaka. Tshelelang ka mo di DMing tsa rena at Skumbuzombathale at bona nom kan sike matakala rena Facebook kan telefao re shaleng mora go roketse ba latedi ba at Sobla FM ya ka Facebook X Instagram le TikTok.
0: Yeah. Bona re sa le gona fa gore mang le mang a ntshe sa pelong ke gopela o ntshe sa pelong ka lena batho ba basadi
1: bolela school
0: poelano.
1: Okay.
0: O hlola o e kwa lena jwalo ka basadi le re ke mmelo wa ka ke kgetho ya ka gore ke apara dilo tsa mohuta mang o sa kgathalege gore ke apere diaparo tsa mohuta mang seo ga sefe and ke dumelana le yona ga sefe monna ofe kapa mo ofe matla a go ka itirela boithatelo ka nna
1: ka
0: baka la gore ke apere sepezana a sore gore wena o nyake go mphopola goba go mpetha ka mafure.
1: Thank you, school.
0: Agir? Yeah.
1: Le ke apere se kipa sa ontsha matswele. Sa ba le cleavage.
0: Let's go.
1: No.
0: Yeah, sancha. Leave my stomach.
1: Yeah, ka leave my stomach.
0: A rona motho sa are he, ya lo ke basadi ba riana. Ke dumelana le lena di percentage le go.
1: Thank you, school.
0: Go ne go ile go ba le nako mo e beno re lebele sepela kwa di taxi rank. Ke tsore ba sa dira ka wena tsela go ba hlabologile na. Mo e beno ba batla gore le letsa melodi ba le letsa basadi ba ba go botsa. Hey, bantsa ba ba dira la le chat. A tsiwe ke ba dira tsilo se o di taxi rank na fela ke nyaka se ke nyaka go bolela ka sona kudu ke se ke re beile gore ke mmelo wa gago o ka o aparela ka tsela efe kapa efe ye o gahla go wena ntle le gore monna a nagane gore a ka itirela boithatelo ka wena
1: ga botse fela. Yes
0: fela ge ba e ka tsela yeo welcome.
1: Okay
0: se ge ba re ke le ra bolela ka yona mo moyeng na ke tsho mo ye ba tsinka ya moyeng goreng ge moledi wa gago wa go shuma ka gae ga ikaparetse tsepezana sa gae
1: ai school
0: le bana a para tsepezana ka gae hore a o tlo a para ka yona tsela hore a re monna wa kana ga neng so jalo wena o para ka mogora tang ka hona e lukile ge tshwenya ge sa tshwenye bana ba kantle bana ba kantle ba itshware fela wena wa gago monna ka gae o a palele ke go itshwara wena o tseba a palelwa ke go itshware ka fao o ganang moledi wa ka gae a para ka mogwanya kang ka hona di double standards tseo e beno radi go tsaba sadia
1: yeah
0: ka lentse ya kere ga botse o tseke rata go ema le basadi fela ke paledi shwa ke ona yona ye ya hore le a bolela la ke polelela fela ge itlang ka lapeng la gago a le sa enyaka ka mogola ora a para botse go ne monna ka fa ke monna lapa ora a renga o bone o pere ka ona mogola banna ba renga ntle ba le bona ba pere ka ona tsela yeo
1: se re se dirang ka tsogolang ele o santse se dira le ka mo letsogong la goja
0: fela se fa go poledishano ya re
1: ye
0: no polelo fela ke ya ka e tshenya go nna
1: le lena a itsena re ya go kwa go tshwa go lena le tatikila lena a re kweng thelela ka di DMing tsa rona eskombizo batale at bona nomkansi ke batakala rona a Facebook at bona FM ya ka Facebook X Twitter Instagram TikTok ka 086 000 2452 ke nomore le go shimisha
2: Resitishi sa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo setlhentseng, re tsebega ka thuto le tshedimoso. Re moshato wa diyalemoya. Thobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
3: Are,
2: Thobela we. Mo mengwageng ye masometshela tshela.

0: yeko Shakia Aubrey ngwana ana lesanere bare iyala iyalendezela iyalendezela kaneti le lenana o khlona la ntshirugela ile la mushupologo machicha mabili pele petrol lenyoga
1: senzeni na ke sa tlo pele go shae ruri ruri ruri
0: yeah gore petrol ere so
1: tadi washi
0: ke di washi ka mogong
1: ayayayay ere tsore jang ke nyo ne jodi dia
0: ke di ere so petrol a gore ar shikinyere
1: ar shikinyere
0: ayayayay okay ar teleche che dingwe cha di khatsho cha lintshu che wena o di rometsego jwalo ka motheletse jang la le gore ar teleche moshi
2: tabela se tlhopa sa ntshurugele ka mogasho wa tlhagashu wa tsebana nteng tshinyang ke ka mogong gomana batho ba jaja basadi ka gona mosadi a shija sena motho wa monna ka moga ya bereka ba kgona wa mojaja mošoma gage gomana motho wa modimo a kgona go dira dilo tse di botse ya ge dintlo tse di botse ya re ke dikoloi ke re basa mathomo botsha rona o ne monna nao motlhomo o tamajea banna ba batho le nna oe gale mosadi wa rona gore a ka dira dilo tse di botse a re tlone go jajana batho ba bangwe modimo ba file ande motho wa bereka tlogele go tlhalele ka o tsa gona nto o rekile ka bokaekaeng kana baja batho le ka sebela na le tseba o ka tsebe kanapa ya gago wa tseba le kanapa ya motho o mongwe o re okwe bashetse ba era wa gapota matse ya banna ba batho bauko ba re o ne noga nto
1: yamogoaapisa
2: gorona ga botsebotse ba tshenya ke nka mo dikgopolong tlogelang kanapa ja batho lebelelang ja lena ne di molepo ga yamang ga ile ga molepoga
1: gosatsenele
3: se le skumbuse wa gambatha na ke nya ka re bolele ka ya di 350 tabe ya di 350 ka gore ga ba kire ga ba kire chelete ka re ga banka ya gago aba sa ilokela ba re chelete gona le chelete ka banking ya gago na bile ga ba sa ilokela mari ke tla ba go re kwa morago kwa ile ba re motho o safeile 350 a ipulela kgwebo ya gage tla le ke nya ka go tseba gore 350 ewe we say file kai ka fa sega mandras go ba go bank na ka gore ne ba re botsa maka ba re motho say file 350 a ipulela kgwebo wa rena ga re try go save 350 la ka re bo bolokelo ba rena ba re chelete e kgweditjo ka re ga banka na mile la e sa tswelelwa ke nna Mrs Brown Mapula Senyane Winnie Mandela
0: ya ke ba bolele le fela ke nana hore ke ba go tsa chelete go ra ba sentse ba ipotsa gore go ra rona le chelete ke tsene ke ya go thusa gore go gone pele

0: o sa shumisha ra ra o ihloki eh ba ba re go ba ile ba gona o ka e boloka ke na ano ntlo maka ba inchitse ge ba ka nete ge ba ihweditse eh ba e gomisha gore re motlhong ke ba ba inchitse ba e bia
1: ntlo mongwe
0: eh gore ba e bia ka ya re tsefela ke motho a inchitse go a bia
1: as kombo so mola tsho go tsho go pegi ba re botsa sku gore mo lady tabela ya gago ya gore rena ba ile ka basadi o ka rena le di double standards a ke ba re botsa sku mo lady o ba ale meroko again aka se apare the way anyakang o tla apara the way anyakang ga cha ishitse
0: yeah fela o cha ishitse kae akere ba bang ba dula wana ka modin tlong tsa leng ke mo cha ishitse di tshego gone
1: but amara
0: ke no re o cha ishitse di tshego wana ka mo akere dula mo fela gore ngo sentse re be botata mo apara ge ba ka nete meloaka melao ya ka
1: my body my rules
0: yeah gore ngo sentse re be botata
1: ka ka
0: lore legacy fege le ka re a bona ke nna nka e bolela go fela o merekong a se ka dira jwalo e re sha e re boetsa morago ke nagana
1: bo se nteng mushi
0: okay
2: ke mala skuma ram speaker na tata go borela ka e ya mtshenya tabe ma
1: okay
2: no me na ton le mo magone na mashe ya go na ma ya go go se ane go mana ba bile motho mo wa go tshosa go ra ono kwata go kwatala ruru le go karela batho bana ba stage ka namela go gore name ya go gore ra eja mo gare ga beka gone gore se ka ja diphate ja gogo mara batsa ba stage guruka ona batho ba modimo ke le lokologene for name o ya go a so play
1: ke nana gore ke ela ya gore dikiwe wa itse ba ya o fraiwa o kare ke lebenkele lela
0: ya ga botsutse melatong ne re reela go support fela o bone gore gara ga go support le dijo o bone gore retseng ba tswa ke fela di jo ke
1: tata
0: ke
1: ya
0: go le longa ba ra re tlo mthega re ba thega fela go thego yo ya bona go ka se ba fe dijo go ba dijo tsa ka ba ka go ya ka ntawa gore ba tla go ja ka meno
1: ba tsa king
0: o kampane thego yo o ba o fa go yona o bontsho ka raga o ithabele fela ba fedijo
1: bile
0: ba lebetse le gore ba tlilo sap ba tlilo thega fela ya pele re tlo ya go tsa megala a re kwe ba bangwe ya
2: tshwa o nga di fukela le bona taba ba ita pele o hatela ba shumo mmerkong
0: oh yeah
2: a wa pasiona re ka mongar tlo bereka
1: ka
2: mongar tlo bereka la malaparna ka mongar na le mabaka o tsgari ena a ina le mathata ya kontono wa kra tsha mathata ya kontono a ke sa mmerekong a tlo atella ba shumi ka ena ka rena ra hani ke mo etla pele mara ka baka la hore e fela ke ba mphenya shilo a re sa mmitsa mo etla pele re mmitsa mo etla ka pele
0: yeah
2: ba etla pele li dane ba shumi go tse mmerekong le ska ba hatella a wa ka rena la hatella ke motho bana ka mo ka re tlotsela
0: ke mothaladi wa boetapele moetapele wa gago le ena o na le moetapele wa gago moetapele o la le ena o na le moetapele ge ba se company ya gago tse ba re o tla no dila go na le motho yo mongwe yo bene gore ke moetapele ka godimo jaanong le ena o humana kgatelelo
1: otswa
0: go moetapele wa gage gore reng ke sa bone phetogo jaanong ga a sa bone phetogo bothata se ke se lemogileng ka bašomi kwa fatshe ne e rata golla bašomi ba lla ba re motho wa re gatelela ge o nyaka dilo tse di botse direga ba re ke go gatelela fela a kere a gona baetapele baetapele ba e bene gore a ba gatelele batho fela nako e nngwe le batho mo fatshe batho bangwe ba tswafa bra batho bangwe ba tswafa mošomong kore o ne o bone gore o no gola fela ntho a e dirang a ego
1: a re bone
0: ya o tshepile union
1: pele re matsha ka mogala Jeffrey Mweng ka deep sleep theology ka mo di gaming tsa rena re dumelang ba ga se ba ntshirogele ke rata lena nego la lena kudu
0: yeah
1: fela
0: ra lebo
1: fela
0: aw
1: go na le bird
0: yeah
1: fela botata ke boteng
0: yeah
1: why lena le ba theology ba tee ba go phela ba fahlela ba theology ba everyday ba dula bana le seo ba ga se bolelago ke lemogile gore ba thoma go tloga mesong go fitla boshego nako engwe lengwe o ba mthlomwe uri nako engwe go lukile go se ka ba le selo seo o ka bolela go ka sona ke nagana gore ba theletse ba baswa ba tshofisha ke sona seo go fathlela mananeong a lena re kwa di kgopolotse te ka mehla go tswa ba theletseng ba te Jeffrey Mweng ka deep sleep
0: yeah Jeffrey re kholo re o tloga le hono o ga sangwala fela go complain go lla
1: yeah
0: o re leletse lwana mo fenomoro
1: come this Jeffrey
0: a khono letsa
1: yeah
0: ka bokala ra go tloka Jerry Jeffrey en ga o phone ni
1: phone Jeffrey
0: wa le o phone kuma thomo ngwana
1: buloka nomoro
0: le
1: 086 000 2452 Jeffrey 086 000 2452 le babengwe ba nyoko swana le Jeffrey
0: yeah etla le bangane ba gago
1: stishi se ke sa ga bulena ka moka
0: o ka hone bile re le ba bantsi
1: yes
0: na na chachika chachara ka ba ba ba ba so re ba re ka no ba khotse wa tsene fela ba re bona ke nya ka no bolela ka okay a re go amogele je ke ntshilogele rata go ka hore na ke eng se wena re tanga bolela ka sona le hone dumela
3: bona dumela
0: thobela
3: e
0: nne ke go nna
3: le
0: ka e ka mo gae yeah okay
3: wa re mo se ndire tsaka mo se dira drafte village
0: okay tsena gone
3: nna ke re ke bontse gore ntse ke di mankare re ka no go rela ka yona ka no re o tura go ba di thaketa go di mutsa para fine de mtlhagatse
0: yeah
3: ke na di go di mina ba go bona ya lo ba di di ba ke tlo go re
0: yeah
3: tsamo ba tsona go di mo
0: yeah no no yo get lwa broko petrol le yona sa ile ya go dimo ka laboratory yeah
3: ke tsaka pitika di pudiki tsaka ka ntse di pula ke di pula go tsaka ba tsana ba sona ba mo tsala ba re ba fuma ne mmelo wa motho a se go pitse sekolo ntse ka e ka ka mmeleng go go kwa ke tsiki ke re la nna go go
1: yeah
0: okay
3: ba ke ka ne ya bona mo tsala ka nna
0: okay okay thank you ra lebo yeah ke ngwe go botlhoka yeah dia dia kwa gala dilo dia dia bicha re ablayana eh
1: ai
0: ye ke ntshirogele
1: tobela re wa mogela
4: tobela le kae ka khatsa
1: tro bona le kae
4: re gona
1: re bolela le mangale kae
4: se bolela le sello makofane ala ga makofane
1: na go ke ga
4: wa nna ke tsirba ta wa le soreng taba ya
0: wena e sware re bule sello re bule tshi wena gore o e sware wena o no tla ka yona o no bolela ka yona e
4: mo tseleng ka re driver ba nna ba advantage ya gore ge mo motseng go tshwana ga tshedi ke motsadi pele a nya go tsiba re ka kwa mahlong go ne tswela kolo ba o tswela kolo nya ka overtake e
0: oh re a etile ke motsadi pele ba nna ba le nyatsa mo mmileng ke se o nya ka ngolela ka sona
4: nyatsa mo mmileng ke re ka tsama stop sign e o tla bona motho go naga ka thoka a go bona la ke motsadi gore ga re tshe go stop sign sa ntse re stop sign re ke ena nge
1: eh
0: sello teleja ya sello o wa foga gabela ka mothuko ke mo ka bare a ibile ke motsadi o tsiba jwa gore o tsiba jwa gore o re a ibile ke motsadi go ba o ba buti
1: ka mo kha
0: o
1: lebeletse ka gore
0: o tsima fenster lena buti ma fenster la kwa
4: ntse re teng ka gona ibile o re o bolela le ka letsogo ile bona motho a phaisa ka letsogo so
1: o lwe imisha
4: ka letsogo
0: a ibile ke motsadi oh e ke bo e ya ka go kusha botlo fela gore re lwana wa baiza motseleng sello o ke na go ka yo tlela hape na go ngwe le a robala batho ba robala motseleng wena sello
4: ke
0: tsene motho
1: ra ka 2017. Okay, 2017 ke khalenya, ona le maitemogelo.
4: Ke rate levelo, a ke rate levelo.
0: Le a bolaya. Ke
4: tsogolo, ena ke rate go feta stop sign, a ke rate go feta robot. Robot ga e ntswale le. Ke re ke ene mo robotong a ntle tlompule.
0: Ke nnete ya.
4: Ke bona stop sign. Ke santse re ke saka ke lebelle ka mathuko gore na engwa koloi ya yena.
1: Ka nnete sello, yes.
0: Okay, yeah, no. Yes. Yeah. Ba tsama tloela go fela pelo ma. Le gona a ke kgolo re ke taba go se rate. Ke taba go latela melao. Melao ya tsela e ri yalo. O rata go ba o sa rate.
4: Eh.
0: Yeah, okay. No, ya kwa gala sello. Wa dumela ga makofane.
1: E re pele re o lokolla sello ka ka fast lane o tlela di kilometer tse kae so?
4: A ke go kwe.
1: Ka fast lane o tlela di kilometer tse kae?
4: Yeah,
0: you're not working.
4: I
0: keep saying
4: you
0: level like you jam mutu. Wasanto read level like re what's why Wasanto read level me la or the highway or 120. Ye go ya ka gore ke fast lane ya di kilometer check. O fela level lo tla humana o sepela 60 hanti.
1: O go ja ile le ba ka
0: nna. Go ka tsama 140 sa bona gore 140.
1: Wa bona.
0: O fela le bela speed
4: le le. Ya ga tsanga ka e tere re di wan.
1: Ah re tla tsiba jwang ka hore a o check ya o
0: lebelele.
1: O re a lebelele o tla tsiba jwang. Re le bo ga sello. Re tshe o ba fela lo 086 000 2452. Dumela ke ntshirogene.
5: FM.
6: A re le kae?
5: Ba na re kae ma.
6: Mm, re bolela le mangale kae?
5: A o le tsa go mo ka mo papa.
6: All right. Na go ke len.
0: Don't follow us, we are married. Brandon Fassi, I don't follow him.

0: ka mo le sesikhoni ei ya ena ke tlo go e thoma e poelano a ke tse gore e tlo swara batheletse jwang mo mahung ra re le go jerapeng ke nyo go lokhatha molelwana ola wa sekhumbuzo wa gore ne moaparo ona le bo a usinyana shiba ba di general pala bo a usibala school le poelano hey moaparo ba wa para go sekhuma le jo roko tsa bona di hey o ka re ba tlo go ba di o ka re ba fulo di foko tsa ka kudu mane di ei jikho go jene tsho kopana mane school ba le o tloma kale mo di khorong tsa di rapa bona mo mabitleng bona le di boledi tsa di phiri gore ka re ke batho ba hlokometse go mo mabitleng mo ba re le tshaba se gore ne ga ile gore ga wa apara roko go ba skete sa go fihla kwa maotong kwa ga wa dumelelwa gore o ka tsena ka jerapeng mara ga gore o lebeletse bala ba ile gore ne ke bala ba di general pala a gape ba le bo ausi bala sekhuma no diaparo tsa bona jo roko tsa bona wa ke tse kopana kudu ka maatla mo e le gore ne wa e ba sa thome ka bona ba laodi ba dirapa ba botse bona pele gore ne ba e le gore ne o apere moaparo mosoga wa dumelelwa gore o tsene ka mo ke beng ka duma ga e le gore le leng la majaji ba re ka fo e boledisa taba eo
1: Wow. Okay. Pele re ditabeng le mashilo ne.
2: Nya
1: ka go kwa maikutlo a hore king. Go apara roko ye kopanyana. Magareng ga mafelo a mabedi. Ke le felo le lefeng le o bona o ka re ka nnete roko ye kopanyana tloga ile bothata kudu. Mahung go ba ka kerekeng. Go bana mahung ke di bona roko tse di kopanyana kudu. Ka kerekeng ke thomile go di bona roko tse di kopanyana ka kudu. Bana magareng ga mafelo a mabedi. Ke feng ye o bona o ka re ga e tswane le roko ye kopanyana. Ge ba le le gona le felo leo.
2: Nka khona hore ka moka o ba ke sanjo kgetha ete
1: a lo ka re ka moka sa luki
2: a ka moka bana yo khompang ba go le khompe ba go le ka mo dikrekeng le khompe
1: ye wese ye kholukudu ke fe okay ka moka ke a o kisharo
2: ka krekeng man yei
1: ka krekeng ne
2: a wa bana
1: ef ma fela ba swanela ka tsona
2: ba ke re ma pentecost a ke ga ne fela a re sa kwa muruti a re sa kwa muruti
1: Le tsapela di tsogong tsa lena.
2: Nah, was kombuso.
1: Wa se go muruti ka baka la gore o bona motho a pere roko e nyane.
2: Kombuso.
1: A ke re ba di apare fela ke no ra gore ka gae le ba bona batho a pere di tlogo tse di roko tse di nyane. Le ba dira eng le ba bona bana batho ba ga bolena ba pere di roko tse di nyane. A le sa gona go kwa selo ge le bona ba pere di roko tse di nyane. Mo ba ke ba le sa batsebeng ge le ka krekeng le thoma go bona o ka re le ka sekwe le muruti ka baka la rena a pere roko e nyane. Ke no nya go tsela. Fela ara fa o le hone re ka tlase ga G
2: ya re le ya mashilo mdzuli

0: tša moragorago mebileng go ntširogele
1: polokwane mo re lebeletse gore mo šikologo go di tloga di sepela bjang ga go lemphago o komana re a bona bora contraka ba tloga ba tswela pele ka kwa dikaroleng tse di mmala tša mmila o tlo re botša ka dikontraka tše di tloga di ba gona le mebila e tloga re kae e foga mathapa mo ka lekgonne dumela morero
2: Briano Vitsisol e re ke go tamise ke tamise tlhopha ka moka sa ntshirogele ga mmogo le batšheletši ba tswabela FM a re thomeng ka go tsiša batlhedi le batšheletši ba rena gore re na le kotse fa tsa naga mola N1 North re naga tsana gona Landros Mare bathapetši ba rena ba rometse fao re re ankeng rotleleng ka šedira bekile ka motlhakoreng leo ke nnete re sa tswela pele go bona borakontraka bao ba šomago ka mogare wa toropokgolo ya rena ya Polokwane ka tlhakoreng la sego ga mmogo le ka kua mankweng ka kwa mme re sa dira o ipiletse go baotledi le batšheletši ba rena gore mo tumanang borakontraka ba šoma gona ankeng re tlhompheng matshwao a bona ankeng re efogeng go tloša matshwao a borakontraka gore re dule re bolokegile le bona ba kgone go tswela pele ka mošomo wa bona gore o tle o fele ka nako eo ba e beilego gore ba tshwanetse go fetša dikontraka tsa bona ka yona re sa lengwana fao ga re lebelela ditsela tša mathoma ka tsela tša rona tša mafefo lebeletšana N1 North N1 South ka moo le yona R1 ke a bona moela sefefete mathapameng a lekgono o sepela ga botse re sagala ka bogale ba le ba gotlela ka lebelo la godimo mme ge re lebeletše mola tseleng ya rena ya R521 re a bona re sana le belokoloko ya ditoti ka fa le re retlhe ankeng re seke ra saka tsebe mo e leng gore ga se wa swanela gona mme re sa lebeletse gona mo mebileng mo rata go gopotsa baotledi le batšheletši ba rena gore mo tšatšing la go sasa e le go la tsela ka ge re le mo kgweding ya dinamelwa molekgotlaphedisi wa rena menakedike kana o tlile go ba a thakgola lesolo la October Transport Month ka kwa go labelabela mola santa stadium fale mme batlhapetši ba rena ga mmogo le ba gorasotlhe ba tla ba le ka fale ge re thakgola lona lesolo leo re tlabe ebile re tswela pele ka mafeko a rena mo ditseleng ke ge re boa mo ditseleng re lebelela tsela tša rona tša go tsena le go tsega motoropongkolo ya rona Polokwane re a bona moela sephetho tšhomile go golela godimo ebile re na le bahlapetši ba ba thušang go imolola sephetsephetse kudu re lebeletse yona R71T19 R521 a mmogo le yona Nelson Mandela Drive mme re re go baotledi ba rena rotlhe a re šomišaneng le bahlapetši ba rena ba ba re fa leng ka mahlakoreng ao mme lena le le go ka Nelson Mandela Drive sa dira boipiletse gore tlhe a re ekoneng gotela ka mo go yona pasta kwela lena le leng ka motoropongkolo ya Polokwane sa dira boipiletse gore ka metlha mo letumana ma bona go laola sephetephete a sa šome a re a šomiša jale ka di-stop sign mme lena ba lotlela go mo mebileng e latela gore a bona gore go tshomke go ba le pitlagano re retlhe ankeng re ben lešedi kudu lena ba lotlela go mebileng wa Landros Mare magareng ga makatletša bombeki market magareng ga excelsia le jurises church magareng ga thabombeki le hospital president Paul Kruger magareng ga excelsia le market excelsia magareng ga beite le market divinish magareng ga Landros Mare le Nelson Mandela Drive Rishik magareng ga Beitele Church Jorisen magareng ga President Kruger le yona Hudson Transbank re sa lebale lena ba lotlelago ka mola Witwatersrand ga mmogo le Munich re retlhe ankeng re beleledi a re hlophele le batsela ka dinao gore le bona ba dule ba bolokegile ka dinako ka moka mo tšatšing la go sasa dikolo di a bulwa mme re sa dira boipiletso go bale banametšago bana ba dikolo le go batswadi re retlhe a re go thišeng go senamelwa tša go rwala bana ba dikolo di loketse tsela baotledi ba gona le bona ba loketse tsela ebile ga ba nametse pelo palo e feta go tekano ka lebaka la gore re tlile go ba re le gona re tšele ka makatsana mane kudu mo kgweding e ya dinamelwa re retlhe a ke go tle o ena nako le ka tlhakore lešele la molao mo kgweding e ya dinamelwa briano bitiso ke tse dingwe go sa tsena mathapameng a lekgono a re atlhane mo go lelela tsela
1: morare ke go leboga go kgona gore se botse mathapameng a lekgono le e re ke kitimele ka kwa Tshwane ka pelapelanyana ka bale mantšhedi dume
3: leboge bagaši e le batheletši ba ntšhologele le mo Tshwane di sepela ka tsela e latelago re na le sephetephete sa go tsamaya ka go nanyang mo mmeleng wa lepefo wa N1 South ge o le mo Brakfontein Interchange re gopela botlile gona fao a re sekebela fela pelo sekeampatlhela North ge o le mo Marabastad o lebile gona kua mmoote sephetephete se o se tsamaya ka go nanya mmogo le gona ka mo Groenhoef ge o le mo Christina Divet o lebile Bodikela o lebile gona kua Ufis Road le gona fao baotledi ka fao mo Fontainse a re sekebebe ra fela pelo re na le di-traffic lights tše di sa šomeng ke thoma mo R8 le Rachel de Beer mo Pretoria North traffic lights tšeo ga di šomeng Maundele kwa ga ka mo Pretoria West le gona fao ga di šomeng ke feleletse mo Solomon Mahlangu le Pretoria Road mo Pretoria East gomme ra le gopela ge le dihumana di sa šome anke re di šomišeng go swana le stop sign ga re kopana le bahlapetši ba tsela batho bešo a re šomišaneng mmago botse mo le ka itemogela go mathata ka ba kae kapa kae mo mebileng ka tshwane ka bophara le re tsebise mo nomoro magala e le go 0123587095 go ba 6 go ba mo social media mo excel go at TMPD safety le go tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook ke leboge bagashi le batho eletse ka moka ba ntshirogele
1: tswela pele go tlela ka shedi re a boa ira botlhano ke leboga
0: sa morago rago mebileng go ntshirogele
4: Mushate, what's the one way to be sure?
5: In my last of a century, I get a palace allowed with Lenakon. Kopala Tarolis as Lilimuka, Batuba, Banaranango River, Honaro Bossa around Batuba Pilan Livonaka Mwai, Kamala Ping, Abu Wana, Bao Kuiwa, Le River Le Rong. Batho le ga fitlhile mešomong ba nyaka gore bosa around mola ile gore job description ya rena a e ka fase ga bona ebile ba tsene departmenteng ya rena mara ba nyaka gore bona ba tle ba laole se rena re se dirang ebile ba ba feleletse ba re ke bona ke gale ba bereka mo so ke gopela gore le terebelele ka yona ka baka la gore re bereka plekeng tse di toxic ka leboga

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga batheletše Thobela. Magareng ga tšona ka iri ya bohlano go akaretšwa tša gore mokgatlho wa Judges Matter o tšweleditše ditlhobaelo malebana le dikgoba tša mešomo kgorotshekong ya dikgetho pele ga dikgetho tšeo di tlago tša mebasepala. Lekala la dinyakišišo la kgatlhanong le bomanager iDEC ka boripana le goketše morago ga lebakanyana molato wa boradia le bomanager wa kgatlhanong le goba ke re le mokomišenara wa bosetšhaba wa maphodisa wa motšwa o swere wa peleng Khomotso Phahlane le balatofatšwa naye. Balatofatšwa ka moka ba supa molatong wa polao ya seopedi sa mmino wa hip hop Canon aka Forbes le Tebello Tips Motswane ga se ba ipona molato dipharamelatong tša go akaretša polao, maiteko a polao le go tshela melawana ya dithunya. Ditaba ka botlalo ka iri ya bohlano, ke a leboga.
0: Dipapadi ka Khoni Majiba, dikgwetše fa ke sa fiša.
2: Go tswa molong motlhatlhi wa setlhopha sa Orlando Pirates Abdallah Samuadu o re baraloki ba Orlando Pirates le baraloki ba Mamelodi Sundowns ba tshwanetse ba lemoge gore papadi ya mokibelo ya makgaolakgang a M108 ka kwa lepatlong la Moses Mabida ke papadi ye kgolo kontinenteng ya Afrika. O re ka tlhakore la the Buccaneers ditukišo di tloga di sepela ga botse ka thelelo ge Orlando Pirates ba ka thopa sebjana se ka mokibelo e tla ba e le lega la botlhano ba dira seo. Mothuša motlhatlhi wa setlhopha sa Aforika Borwa sa masogana a ka fa sa mengwaga ye 23 Karabo Mogodi o re dipapadi tše pedi tše ba dira lokileng kgatlhano le Algeria mo e le gore ba thopile papadi ya mathomo ka dilo tše tharo go ete ba raloka maleka ka no ete go ete maabane e tloa e le dipapadi tše e le goreng di a ba kgotsofatsa mo tabeng ya gore ba kgone go betla baraloki ba bona le go bona gore na e ka ba ge ba ya ithukisetsa jwang dipapadi tša AFCON tsa under 23 le dipapadi tša di-olympic tša ngwaga 2020 setlhopha se tla ba seme ka tsela efeng.

0: Yeah, o bona ka re tsopela sela saka. Se agana ka mo he se gana ona botlhata a re tswele pele motheletsi wa Thobela FM re salagana mo tabeng tsa dipapadi re lebeletse mola go dipapadi tsa cricket mo bethara mo stopeng sa yona Dolphin e le go Marcus Ackerman o re o nyaka go bona a fiwa sebaka sa go raloka mo stopeng sa the Proteas ka ge e le gore o na le bokgoni bja go bontsha gore wa kgona go ka dira mekitimo e le gore ya nyakeya dipapadi tsa diteko ebile o a tlhalosa fa ore o nyaka go bona a raloka dipapadi tsa diteko bophelo bja gae ka moka o re batlhatlhi ba go tshwana le ena Shokri Conrad Wandile Gwavu le Quinton Friend ke bona ba ileng ba dira gore a be le kgatlho e ntsi ya go ka raloka mo dipapading tsa cricket re tsena mo lekarolong ya rena ya maikutlo a dipapadi mo e le goreng ke bile taba mo tafoleng ya gore ke ka baka la eng ba raloki ba ba Aforika Borwa ba under 23 ko morao bo kamoelo matlhatsi o bone e le moraloki o mokaone-kaone e fela a ne o felelana mowe go under 23 a kgone gore a tlowe ko under 23 a emola setlhopheng se segolo sa bafana bafana pele re a botsiša gorena gore baraloki ba ba seke ba timelelana ka mokgwa re ba bone ba timelela ka gona ke mekgwa e mefeng ye le gore e ka šomišwa gore ba tlowe ko under 23 ba išwe go bafana bafana nke re dio kwa maikutlo a leng
1: sesconi o bolela le saki squad ka moga mampuru go tswa ka moga mampuru taba yeo e bolelago sesconi maabane setšhabe e na e gaša papadi e ne a sa e bolela taba ye ba e kgwathakgwathile mara a sanka ba tsenelela kudu ka maatla gore dipapadi tse di se ka timelela ba lefapha la football association ya ka mo South Africa le tsa dinaga tsa ka ntle ba tshwanetse gore ba di buse kgafetsa-kgafetsa ba bapale kgafetsa-kgafetsa ke mo e le gore re tlo bona ba tswelelela ba se ka timelela and rena setlhopha se sa under 23 ba ka Mzansi moswarajino wa rena maabane go na le phošwanyana ye a e dirilego estate ya gore a šomiše matsogo gore a thibele dipolo yena o šomiša maoto ke mo e lego gore ne phošwanyana ye e lego gore ba santse gore ba e phošolle ba thome
0: a re ko mongwe wa mafelelomša
2: setlhopha ka moka sesconi
0: batlhatlhi
2: ba rena ke bona ba dirang ke le a bona bana ba batlwa ba ba under 20, under 23, under 17 ba tla le bona ga botse ba e tla le bona mara ge di ya kwa godimo kwa batlhatlhi ba tšea bao ba ratang ke bona ba tlogela bana ba tshwanetse ba latlhe mogowe ba swane le bo Spain bo Lamine Lamine ba pala fase ba ba godiša ka mogowe ke Andries Mabela go tswa ka Pentsi ka ga mamogolo ke re mosad
0: motsweletse wa mpontšha gore engwe ke we ke ya go tswalela
3: tameng ka mošato wa bolebe thabiso yo a bolela go mo ke boxman fa tlhamtlha ka pitori ya gae ke ditšhompilee gape ka mokgwa Aforika Borwa e tshwarang dibapadi ja matshwana ka ngwaga ka fase ga masomepeditharo ka gona e ke koša botlhoko kudu man batlo motlhompha mola motho a eketse go ya batho rona re tano bona ge re ye kwa ina la gage legalagala legalagala a sa bapala kgwele ya maoto ae ka signele ke setlhopha se sengwe aba ke gona a kgweletse santse ba ne ya gore go ne ba le setlhopha se e le gore ne ke sa masogana ka fatshe ga mengwaga ya masomepedi tharo ba raga go ya go ile ba be le leake ya bona gore baswa ba kgone o tle ba tswelela ka mo setlhopheng se segolo sa naga mošate
0: age motheletsi wa Thobela FM ke maikutlo a bathiletsi ba rena re a leboga mošate
4: dipapadi ka kgone majipa Thobela FM mošate wa tsebone boithabišo.

0: kgotso setlhopha ka moka sa ntshirogele nna e ke llang ka yona ke taba ya bašwa. Bašwa ba nwa la kudu mo e le goreng ba nwa ba fetsa ebile ba sa ke tseba bašwa ba fokotse go nwa jala. A kagane jala o oketsa ikonomi ya rena empa bašwa fokotsang otherwise a ke bone future. Aye ke a gana zafologodi amasan benesekete mošate.
1: Okay, le kwa tala ko shake DJ Tebza at a time after time. Ko she Cindy Lope. Kena mopedi wa yena
2: ma.
1: Cindy Lope, yeah. A time after time. Ke le simishu pa go ire ya bone. Le ke lona lena la ha le mata la mshiplo flega la botlhano. Re ne ba eng? Mo eng tla ka ge shuri ja ka wena. Mo eng wa tla go ka ge shu ratlo ja ka yena tshingela.

0: ye ke lona le kwata la score came but umo ya pele ga fao re be re go betile ka le lengwe gape la ka bo ikhantsho ke la ka mono gae proudly South African re rata jang er bua ka farta bertsena go urileng
1: Gutline Tel Legal o ka phela bophelo ya gago o tseba gore o shireleditswe di plane ga di bitse go media karetsa go tlaishwa ka tsa botona le botshadi ditaba tsa mushumo go swarwa ka go hloka toka le tjedingwe se hlopa sa rena sa tsa molao se gona go go thusa di iri tse 24 ja le jaji hwetsa tshireletso ya molao le hono SMS a thobela go 45135 ke 45135 Gutline Tel General ke FSP ye o dumeletswe go le morekisi wa insurance ya jeo e se go tsa bophelo melawana le dipielo di online go dirisha ditefelo tsa tlwaelo

0: ba gona e fela ga ntshi ba ba kua maemong a boetapele ye yona ntla le lepeo le le mogile gona le bona o ka re keng se leng gore se tshwanetse go direga gore go be le diphetogo
1: mogashi go thoma mengwageng meraro e mene go ya kua ga morago re na le nto e re bitsa o Employment Equity Act e e leng gore e re ka mogare ga di-SMT tsa rena goba maemo a bolaodi ka dikolong re tshwanetse go kgweetsa basadi ba e ba le tekatekano mmogo le barutiši ba banna se re se diregilego go thomang ka nogore go thoma ka Employment Equity Plan ya mengwaga e lesome go tswa kwa morago nako le nako go ena le dikgoba tsa go tlhatlhotsha barutiši maemong a bona go a maemong a bolaodi re kgweetsa ge re dira nto ele re bitsa gore ke short listing go gapeletsega panele ya gapeletsega gore e short liste basadi ba bararo go be le banna ba babedi gore dibaka tsa basadi tsa gore ba kgone go tlhatlhotsha maemong a bona di kgone go ya godimo gore Employment Equity Plan ya province e kgone go ya godimonyana ka baka la gore basadi ba ba swarang thipa ka bogaleng bontsi jwa bona re bona e le bona ba kgonneng go aga malapa nka lebaka le e le gore le mo maemong a dikolo ba santse go kgona go laola e seng dikolong fela mmogo le disekete le di-districting re bone basadi ba tshwere maemo a bolaodi re a tseba gore ka mo ba tshwereng ka gona nka mo go fišago nka bogaleng gomme e ka tsee ka lote matšatšia re tla e bona go na le mo e yang gona e go bontšha gore go swere bona bommasetšhaba ka bogaleng
0: tate motlhatlholego tšeo le di boletšego ka moka re sa re le gono ke letšatši la lefase la bona barutiši lena le baetapele goba dikemedi tša mekgatlho ya bona barutiši molaetše wa lena ke ofe go barutiši ba Aforika Borwa ge re ruma le lena
1: go tšwa re ka re molaetša o yang ga barutiši Aforika Borwa re lebeletše le di-lectura kua di-TVET college re a tseba gore ka palo ba ka gagabela seripagare sa milione re re go thoma ka nako ela ba joina kgoro ya thuto go fitlha gagane jalo re leboga matsapa a ba tšereng go bona gore bana ba thari entsho ba fatlhologa ba kgona go bala le go ngwala gomme ba kgona go latela dithuto tša bona wa maemong a kaone a botlhahli kua tertiary ba tle ba be ba etapele ba ka moso re re jwale ka Professional Educators Union le ge go le boima a ba sware ba diše gomme re tla katlego e tla ba gona ka morago re re jwalo ka teo mahlatse le mahlokono le šiao sa rang le tiše kudu ka ge lefatswa kua ba bangwe ba rena ba etswa National Teaching Awards mo ministera le ba bangwe ba ba etapele ka mokgorong ya thuto ba ba tlhotlheletšang gore a ba šome ka maatla re bone setšhaba sa thariyentsho mmogo le ba bašwebu ba kgona go swarana ka matsogo ba e ya pele ka lethabo
0: halala barutiši halala moleledi wa mokgatlho wa barutiši wa Professional Educators Union peo ka boripanam tate tlelase motlhatlole re lebogile nako ya lena re re le ka moso
1: go leboga rena mogaši
2: ebile re sale go ditaba tša go ama thuto setopo sa moithuti wa mengwaga e 20 seo se humanego kgaosi le campus ya yunibesiti ya Limpopo se tlhathile goba e le moithutela bongaka Petra Tsebe setopo sa gagwe se humane mesong ya sontaga go bapale le go rala yunibesiti maphodisa a re setopo seo se humane ntle le dintho goba mabadi ao a bonalago se sa apešwa ka botlalo maphodisa a re gape o humane ka gare ga mokoti wa go se iše tlase raditabo wa SABC o bile gona re tlhamela pego ebile wa e bega ke katlego Nyone
3: setopo sa moithuti wa bongaka wa dingwaga di le 22 Petra Tsebe se fitlhetswe se phuagane go bapa le legora la campuse mabane mo mosong baithuti ba yunibesithi ya Limpopo le baagi ba kwa Mankweng ba re go bonwa ga setopo go a tshwenya
4: ya tshosa yona ka nnete taba e nana re tlhoka ba safe re tlhoka mo security and yeah genuinely
5: krebe mo ya mo e high e re kusa botho gore e se rena basadi re tshaba le go tsamaya boshe go mosegare gore do kwa re do tshoga a re sa le safe tshosa rena basadi ba mo tough not tough alone in general South Africa do ba re do tshoga re tsama mo patse
3: Siboledi sa mapodisi tebang le kgetsi eno Willy Mashaba are ba itsana be ba tsa forensic ba solofetswe go konosetsa ditlhatlhobo tsa bone tsa morago ga loso pele khala boraro.
6: The postmortem ke tsona di tla re botsa gore in fact go diragetse yeng go tlhokogala ka auso wa rona, so re tla emela the results di tla diriwa before la boraro.
3: Siboledi sa University Victor Khumi Eswana a re batlile go tisa dikgato tsa kwa campuseng tsa tshireletso.
7: Dilo tse tharo tse di dirilweng ke university go tloga kotsi e leng ya direga dibeke tse pedi tse tharo tse di fetileng ke go ntho e ba reng ke patrol. Go na le security mo campuseng ye ba ilego ba re ba tla re fa dikoloi tse tharo tse di tla patrolang ka mo campuseng le ka montle strata sona se sa Mankweng se se bitswang University Road le tsela yona ya Houtbosdorp e le go mo go diregile go kotsi.
3: Ba lelapa la ga Mosi ba pile gore ba nne le nako ya bone ba le nosi ke katlegonyoni wa dikhantsa SABC Mankweng.
2: Ramolaboga katlego le ge di sa leboge gabele ke moshupologo ke tjatji la moshomo mebaraka le yona etlhole e gatlhampana phege re botse gore mebaraka etlhole e go babeng ka re go sasabile ba re makhura ke yao a tlatloga bo shigo gare.

0: Re go leboga Peggy mabalo e mabitsela le yana sho wa latela ka dintlhagolo tsa continent ya Africa.
1: Kia leboga Beatrice le Peggy motheletsi thobela dintlhagolo tsa ditaba tsa continent ya Africa re thoma ka tsaka Nigeria me tsona ke tsa gore dipego go tsona ga nya Nigeria di la etsa gore palo ya batho ba ba tlhokagetse go marago ga go tlhaselwa ke sehlopha sa marabele sa Boko Haram o bekenye e tlhatlogetse go masome e pedi seswaeng badudi go tswa metsaneng ye o ile go ka bono ba thuntshitswe le go bolawa ke maloko a sehlopha seo nako nya ge ba be ba ile go nyaka dikgonye Guinea Bissau Sešole sa naga ye se thibetse mopresidente wa maloba Umaro Sisoko Embalo go boela ka nageng ye go tshwanageng ya Morocco Embalo o tlositswe maemong a bopresidente ka gang ke sešole kgweding ya Nofemere ngwageng wa 2025 o ba nyaka go boela nageng yeo motsemošate wa Bissau go phenkgišanela dikgetho tšeo di tlago go sepetswa ka latshela kgweding ya Mantole jaaka Angola ke tša gore naga ye e maatlafaditše magatša go lwantšhana le bolwetse bja dibokwana bja go bitswa Guinea Worm Disease provinceng ya Cunene go le bjalo kgoro ya tša maphelo ka tšhomišano le mokgatlho wa lefase wa tša maphelo mmogo le centere ya malwetse ya Cater e tshepeditše lenaneo leo le nepilego go lekola tšwelopele ya go lwantšhana le bolwetse bjo mebasepaleng yeo e lego tikologong ya Humbe le Cunhama ditlhopha tšeo di lekotše methopo ya metsi le go tlhola temošo ka ga bolwetse bjo Kenya badudi ba naga ye ba itemogela tlhaelelo ya kabo ya dijo ka lebaka la phetogo ya leratadima fao ditheko tša dijo le tšona di tlhatlogetše go godimo go letetšwe gore seemo se sengangegele go feta ka lebaka la seemo sa maemo a tša boso sa El Nino ka Nairobi bareki ba tšwa ka bontši letšatši ka letšatši go ya mabenkeleng go ya go ba ba mathomo go reka dijo ke tšona tšeo ke a leboga.
0: Mabaloi ra go leboga motheletsi gape le sebaka ke sa gago re thoma ka go kwa maikutlo a gago ka WhatsApp line ka bo ripana thobela
2: dimelang ka motlhokola tsela le kae bana besho a wa re gona a re leboge modimo le sebetse letsatsi la mosupologo maikutlo a tlong tswelela ke kgopela se ke a ba lena go ba thobela FM e be ya besho. Malobanya le ile ka bolela gare mo president wa naga ore o fa Paolo ba mapolisa 90 days. 90 days ke 3 months kore o fa motho o le a bolang batho ba dikgaetsedi tsa rena 3 months a tswa a ba bolaya wa ma extendela jalo nna wa ka nna batswadi re lapile bomme ka le 4 November a go apariweng dilo tse dintsho ba lle ba re no arrest no vote dikgetho tsa bommasepala tsa dimasepala a le eme ka re kgaetsedi tsa rena le fedile jele ke kana moletane mabana dumelang ka motlhoko la tsela le kae bana besho a wa re gona a re leba
3: tlhopha ka moka sa tlhokala tsela le batheletsi ba thobela FM a ete ke tla tshwanela ke go itekola gore a na malokana a na le bokgoni na phutima botsotso moletse mabotsa dithabeng moshata
4: thobela ka tlhokala tsela moithuti yo wa ka mo yunibesithi wa khumana a tlhokofetse re re maphodisa a nyakišiše a bereka mokgwa a ka kgona ka ona ba tshware mmolai wa gae a tswalela a ye kgole gore re moya wa gae o robala ka kgotso meloko le metswalela ya ga bona ka mokana ga bona tlhenke modimo a ba thobe dipelo tsa bona ke a laboga Andres Mashiane moletša mako ya mshate
5: thobela ba tlhokala tsela ga nna ke kwana le diphati tsa dipolotiki ka kgolo ya makhura ao ape re a obala ka makhura banna and ape gabotse makhura a theo a phela a namelela ge ba re a theoa a ya fase ka cent a namelela ka 50 cent so a theowe makhura Milton Nong ga matlala mmaketan Pretoria ka mošomo
6: thobela setlhopha sa tlhokwa la tsela mokgadi sophie mašiše ke nna e phakeron extension ape dithako tsa makhura di namelela re khuila reo nna re to tshabela kae mmuso wa rena o tla ditlhakodisa o na le tabana ape mmuso wa rena o na taba le rena o palela ke dipolao tsa batho dijo tsona ditlhatlhoa ba tla re thusa kang
7: mošate
8: go tsong ka motlhokala tsela ba mmoo le batheeletse ketlotse nne tsa lefase ga nke ba eta pele ba rena ba tsene taba ya dipolano le dikgaruru jaaka malapeng ka bogare ka gore tsatsi ka tsatsi re loba bana ba borenang bana ba borenang ba loba maphelo ka baka la dipolano tse di tletseng mo lefaseng le moporesidente wa rena nka tiše letsogo thabo moloko mme ka lephala le marapong ga e ke kwa nne reng kwa mmale bothobela
0: go letlakela la Facebook motheletsi o re ka mošate tameng bembaka re kokota re tsena idec tseo e di dirago ke disorokise fela mo nageng ya gešo ya Aforika Borwa ore ke yena gabe Ben KB maemela Kudupu Village Ward 1 Makhuduthamaga Local Municipality yo mongwe šo wena o re thobela setlhopha sa tlhokwala tsela moithuti yo a hweditsego a tlhokofetse yunibesithing ya Limpopo a moya wa gagwe o robale ka khutso ke kgotlelelo mohlala ka Bothershook ka Burgersfort a re mošate yo mongwe o re thobela

0: Pride Mealie Meal, that's 76.99. 6x1 liter Creamline Long Life Milk, that's 79.99. 3 kg SF Washing Powder, that's 67.99. Huggies Jumbo Peg, that's 128.99. Mola 50 liter Hot Pot, in 899 rand. Food Hype Mkopani, where you always save.
1: Lena no isa la tlokala tsela la mantji ba motheletsi le shetse le kuela gore go ana melela go thoma ka labararo ba otledim patla a swana ka go subeletsa dietla tsa bona ka merabeng ge ba tshela makhura di fatanaga o kua mafelong a go tshela makhura di fatanaga go thoma bo shego gare bya go sasa goro ya di mineralim itse bishitse re theko ya makhura di fatanaga ya go tlatloga ka daranta tsa magareng ga tse tharong le di sente tse le some pedi le ranta tse tharong le sene tse masome tharo tharo litaram go lebeletswe mohuta wa makhura a go fapana di fatanaga theko ya dieselim go letsetse gore le yona e tlatlogela godimo ka diranta tsa magareng ga tse pedi le di sente tse masome seswai nne le diranta tse tharong le di sene tse masome pedi nne ka litara go kwa ka ditlamarago tsa semotheletse re amogela mo magaleng setsebi sa merero ya ikonomi ke tate Stephen Mantso. Tate Mantso, re ala magala a thobela. Tate Mantso, le yankwa le kwagalela fasenyana e fela e no reng ke tlhabatlhabe motlhomongwe ke tla kwa gore le kwagala bjang le ka thoma ka gore tlhalosetsa tate Mantso gore ke eng seo se tlholago tlhatlogo ye ye nngwe ya theko ya makhura a difatanaga.
2: Re ka ba re gopola gore go tswela pele go ba le ntwa ela yaka kwa Middle East ye e leng gore ke yona e nngwe kgolo e leng gore e tlhola gore lefatsheng ka kakaretso theko ya crude oil e tswele pele go ya godimo. And re ka ba re gopola gore mo re beng gona nako le nako ka baka la gore ntwa ela e tlhola mathata a se naga ya Aforika Borwa fela e e nyakang makhura a sa tlhotlhago. Ke dinaga tsa lefatshe ka moka tse e leng gore di nyaka makhura a sa tlhotlhago. And re ka ba re gopola gore re ya go nyaka makhura a sa tlhotlhang re le dinaga ka moka. And re sa lebala gore go sana le ntwa ela e sa tswelang pele ka kwa gola Russia le Ukraine e leng gore ke poleke nngwe e leng gore makhura a sa tlhotlhago goba yona crude oil e tswelela gona mo bjale ka baka la theko ya makhura a sa tlhotlhago. Re tswela pele go baka fatshe ga kgatelelo ya go kry-a makhura pele dinaga ka moka ge di lwela makhura wa go gapeletsa gore ditheko di ye godimo goba di-prices di ye godimo. Ye a e re gore go na le shortage ya makhura a sa tlhotlhago lefatsheng ka kakaretso eno ba gore mo e leng gore makhura a sa tlhotlhago wa gona ke poleke e leng gore e limited goba ke eng ya go se be eneng ka ge dinaga ka moka di nyaka makhura ba gapeletsa iša ditheko godimo.
1: Tate Mantso, motheletsi ga a ikuile yona tsebišo ebile a theleditse poledišano ya rena a ka botšiša gore tlhatlogo ye ya makhura a difatanaga e ka tlhotlheletša bjang tlhatlogo ya ditheko tša dilo tša botlhokwa re bolela fa ka bo dijo dinamelwa le didirišwa tše dingwe tše e leng gore re di tlhoka tšatši ka tšatši.
2: Are lebeleleng jwa mathomo re kwele bale ba NTA National Taxi Alliance ba laetsa gore ba tlo ba le kopano go lebelela possibility ya go itsa ditheko godimo goba ditheko tsa dinamelwa godimo di-prices tsa di-taxi godimo bjale gona mo re beng gona mo re re setse re bona ba setse ba lebelela possibility ya mokoto oo re tshwantse gore re tsebe gore ba le ba

0: metsoke se mepe ri fela rena bidire tshela gona mala iringela ya bo shupa go mashato wa tsebole bo ithabe tshela nana nama baleng a dipapadi gona mo go thobela FM ya kgotlagashela Africa bara magage sho go meka gore yalo rena mile re tshela pele re tshela pele go le nana nama baleng a dipapadi re tshela mara skala bala fa go tsapasa Africa bora o sentse tsapasa e gapeta ja tshina mama bana ka nete go le fela ka tsapasa ba bantsi ba reng ke B team ba bantsi ba nore ke B team ga ba bolela tsapasa yona pizza mosimane o tlogana mile a bontshitse gore awa bjalo gona wa tseba se e le goreng o tseba naga ela ya egepeta setlhopha se sa Africa bora sa bafana bafana ka kwa Cairo ja tshina mamane puiso dithejane ko e le ruise nno ya phenyo kgatlhanong le setlhopha se a sa yona egepeta the pharaohs pitso mosimane mola a thoma ya gore papadintse ka bako tse tharo tsa darolo kele go di thupile ka moka gomme gonne gone sa dino tse ka bako tse seswai go le ka mogodi re sepetseng ka gona e re ntle le go senya nako ke nako boletšhana fa le wakere mosakaseke wa dipapadi gona fa go le kgotlagaswa la Aforika Borwa ke yana maisetseng phete o gona mo mogale mo ba gamphete a rolotsheng thobela
1: rolotshitse mokone
0: le tlhole gabotse
1: awa re tlhoile ke ithake re lona re tlhole gabotse
0: awa a re ipone molato ka mo go rena ka mo
1: re sa iphile
0: ditaba tse di botse go tswa campaign ya setlhopha sa Aforika Borwa bjalo gona o kare e tloga e bontšha go botse gore o kare Aforika Borwa ba nyaka go bona ba ikwetsa ba dipapadintšela tša AFCON ke ra go ela ka thaloko wa bona ka mokgwa ba re lokang ka gona o tlile Pitso Mosimane Doctor Pitso Mosimane e ka rebelago dilo di sepela ga botse mo setlhopheng sa Bafana Bafana
1: a sengwe le sengwe se tsamayakamo e le gore gone maAforika Borwa mantsinetse e le gore ba se batla ka teng ge o ka lebelela le kamo e le gore setlhopha sa Bafana Bafana ba tshameka ka teng kgona go bona gore fa gona go tlile yalo mokatisi o mongwe ga ba tshameke kamo e le goreng mokatisi Pitso Mosimane ne ke ra Jacob Bruos na ba tsamaisa ka teng Pitso Mosimane e re le ga fitlha le morena Ramorebodie be le gore ba tla yalo ka seemo se e le gore sone ba batla gore batshameki ba bapale ka sona ka gore ga o lebelela le kgang ya tlhopo ya gage ya batshabiki yaka e le gore ne se le bua fa le gore kgatlhano le naga ya egepeta gore o tlile fa le ka se motho o kareng ke B team mme B team ya teng e ne o sa kgone go bona phapang ka e le gore ba tlhageletse ka magetla ba tlhageletse ka mašetla yalo o lebelela le botshwara dino gore o dirile bontle yang mme gopole gore ga ba fenya fela kgatlhano le setlhopha se sengwe le se sengwe ba fentse kgatlhano le al akli ba e le goreng ebile dimampodi tsa mo kontinenteng makgetho a mantsi
0: ke lebeletse le ka mogoe le goreng go bontsha ka kwa campaign ya Pitso Mosimane go foka moya wa lethabo go baraloki
1: ke fi go lebelela le moporesidente wa Aforika Borwa e leng ena o tlhompegileng re Cyril Ramaphosa le ena go bile botlhokwa gore a feleletse le gore ya ko motshamekong ka gore ke papadi e le gore ke ya kontinente o lebelele gore ke ya kodimo le ko tlase motho ka re north versus south go ka ba yalo mme o lebelela gape le moya e le gore ne e le gore wa rena ka nako nngwe o lebelela le ga dibapadi ba tsena mo lebaleng ka mele gore ba opela ka teng o kgona go bona gore re lebogile mofokeng o itumetse kgona go bona mo sefatlhego sa gage monyebo gore go na le moya le gore wa foko e le goreng kwa lethabo mme le batshameki ga ba tsena mo lebaleng le bona wa bona gore ba itumetse mme ga gona sepe se e le gore se ka batla ke mokatisi go na le gore a nne le batshameki ba e le gore ba itumetse ka gore ga ba tsena mo lebaleng ba tlile go ntsha bojotlhe ba bona gore ba itumedise naga e le bona ba ntsha yalo talente ya bone e le goreng ba e neetswe mme ke se e le gore ba se irile o lebelela gape le direkoto ka e le gore bone ba tsamantse e le gore ba diaga ba iketlile yalo Pitso Mosimane o fentse kgatlhano le setlhopha kgotsa naga e le goreng kile a dira ko yona yona ya egepeta a fenya kgatlhanong le yona naga ya setšhaba yalo e leng yona setlhopha se sa egepeta mme o lebelela gape gore kgonne go ka fenya gape kgatlhanong le setlhopha sa go tshwana le sela sa ko al akhri saudi mme ke rialo ke raya gore setlhopha sa Bafana Bafana ba dirile bontle go ka tlala seatla tota ebile Pitso Mosimane ke dumela gore maikaelelo magolo a gage se e le gore se nnile teng fela ke gore a bone e le gore moya wa lerato le phenyo o teng mo kontinent mo Aforika Borwa
0: ke lebeletse gape le baroloki ba bopuiso dithejane Tashrik Mathews ba thosa le bone seema ke bangwe ba baroloki ba e le gore ba kgonne go ralokela setlhopha sa Bafana Bafana le kgala mathomothomo a ke tse gore o reng ka thaloko ya bona le ka mokgwa e le gore ba šomile mo letšatši nna mabane
1: o bula gore ba ba kopantsitse le maitemogare le gore nga teng bo shone ba go ntulia ba ile gore e rile gana ba tsana mo le ba le ba tsala ba ntse le gore ga gona tshepo me go pula gore ya ka re boletse gore ga o pa pa pala yalo le ba ba mpa ile gore ba na le maitemogelo feletse le gore lwena o tsena mo gare ga bona motho ka re ka le re le gore lone re le a dima yalo go gore ba jela le ba ba mpa le me ba feletse le gore ba tsama ile gore flow ya tsame ko nna tse ile gore ke e bona gala me ditso ke so se le gore o tumile ka tsona sa gore nne le tlhopa tse pedi me wa itumela gona menyana ka gore setse le gore o wa bona gore mang ke mang mo tlhopeng sa gage mme o tlo feletse le gore o tshamekisa ba ba rileng kgatlhano le ba ba fe mme motshameko e le gore motho o lebile yalo ka leitlho le lentshotlho kwa kgwedi e tlang kgatlhano le beyme ka jalo ke dumela gore e tlile go nna motshameko o monate kgatlhano le naga ya Kenya.
0: Ke bone le gore seema a tswaletse omama moši ka lebotlelong ke bolela ka baroloko a setlhopha sa Manchester City ke mongwe wa baroloko ba e le gore batlogolo ba emišhala tsa go tšatši namabane mo setlhopheng sa Pitso Mosimane.
1: Talent Africa Borwa e šišomisa meno yalo talent Africa Borwa ke eso se e le goreng le dinaga tse dingwe ba itumelela sone go ka lebelela le gona menyana mo kontinenteng ka e le gore motho o mo di-groupung tse mmalwa tse e le gore tsone ke tsa kontinente tsa kgwele ya dinao yalo kgona go bona gore go na le tlotlo e le goreng ba enetse fa re setlhopha sa Bafana Bafana le Aforika Borwa ka kakaretso mme Pitso Mosimane o tsamaile gore o ikakala lebitso o agile lebitso mo ditlhopheng mme gona menyana tse re setlhopha sa naga mme ke dumela mo e le goreng o topile mo teng fa e tlile go nna thata for gore ba bangwe ba ka feletse le gore ba ka motseela yone mme o a itse gore Aforika Borwa batho bale ba kgona le ba e le goreng bone ga ba maatle mme o a itse gore gore a feletse le gore o fenya dipelo tsa bona o tlo tshwana ke gore a ba fenya le ka phenyo ka gore o batla yalo thego ya o mongwe le o mongwe e le goreng o teng yalo mo Aforika Borwa o latelelang kgwele ya dinao ya Aforika yalo mme phenyo ke yona 3 out of 3 ke dibana gore mokatiso o mongwe le o mongwe a ka tswele gore o e batlo lebelela gape le batshameki ka mmele goreng ba timile moya o e le goreng a agile ne ba tlile ka ona mme ba feditse le gore ba ba timola gore ba seka feletse le gore ba nna le maatla.
0: Ke raro ka malobanyana mo bo tsogile le shutu-shutu mo nakong ya ge Pitso a bolaka obri modima le tabaela le a police ke tse dingwe tsa dipolelo tse re ka di letelang go tswa go Dr. Pitso.
1: Ke dumela gore o ithutile go tswa mo yona polelo eo mme ga ke bone le gore tlo feletse le gore o boela ko yona gape ke dumela a tlile go lebelela gore ga a bua mo isa goeng ke eng sa bolelang ka sona a se ka feletse le gore o kgopisa ba bangwe.
0: Go lebeletse bokamoso ba setlhopha sa Aforika Borwa Bramed go lebeletse o bona e le bo bophadimang kudu go lebeletse go tloga ka setlhopha sa bašimane ba ka fatsang mengwaga e masomepedi 20 years o lebeletse under 23 ka o fela ga tsona ditlhopha tse di raloka ga botse bokamoso ba bagwele ya maoto ka Aforika Borwa ke bo bophadimang.
1: Ke bo bophadimang mme ke rata le kamo e le goreng o dirisana le bakatisi ba bangwe ka teng Pitso Mosimane ke so se e le gore se le sa nna teng mo nageng yalo kana go e sa fane na le Vision 2022 ba ineetse fa le 5 years e le gore ba se le ba feleletsa ba re mokatisi wa di-under 20 o tshwana ke gore a dirisane le mokatisi wa di-under 23 mme bobedi ba bona ba tshwana ke gore gape ba dire le mokatisi wa Bafana Bafana mme ke so se e le gore se e ragala gore talente ga e tswa ko under 20 e ya ko under 23 e tswa ko under 23 e ya ko Bafana Bafana system e le goreng se le a tsamaya e dirisa fale ke Germany se le ba ira ka yona o lebelela naga ya South Korea se le ba e dirisa le gore ba lebelela batshameki ba e le gore ba di-under 20 ke ka moo e le goreng ditlhopha tsa go tshwana le Germany ba dirisa se motho no kare ke Red Bull system e le gore ba e dirisitse mme ba feletse le gore ba tsa di-under 20 ba kgone gore ba di tshamekise ko setlhopheng se segolo sa naga under 23 ba tshamekise fela yalo mme ke so se e le goreng tirisano mmogo e le goreng e teng yalo e le goreng e tlisa moya o tlo rena wa lerato yalo mo association mme ke lebeletse gore e le re tlo tswelela pele fela yalo isa go ya kgwele ya dinao ya mo Aforika Borwa tlabe le gore ke e tlhapileng tlabe le gore ke e kgatlhisa mo kontinenteng ga gope le goreng a ka tsamaya ka rethiba go ka lebelela ditlhopha tsa mo kontinenteng ya Aforika bo Sierra Leone yalo lebeletse bo Nigeria tse e le gore le ditumile o lebelela bo Ghana o lebelela bo DR Congo yalo ga sa tlhole go na le that confidence mo ditlhopheng tseo ga sa tlhole go na le performance e le gore ne re itse tlhakelela yalo ko bo Zambia yalo ko bo Zimbabwe mme ditlhopha tse goreng di boetse morago mme Aforika Borwa go lebelela le naga ya go tshwana le ya Kenya ba iragatsa bontle tlhopha tse e tsamaisang yalo ke mo Aforika Borwa o lebelela ya gepeta ka mo e le gore ba tshameka ka teng ga ba sa tlhole ba tshameka ka mo e le gore ne re ba itse ka teng mme se sona se go bolelela gore mo Aforika Afrika Borwa rena le talente tse.
0: Brabet o ra gore go yala ka mogodile di meng ka gona ke kgolela motlhatlhi wa sa Guinea Bissau agresa Eritrea ka ba ba tla ile ba ntsha dipolelo gore ka mo go bontsha ga botse re Afrika Borwa ke ngwa di naga tse matla re lebeletse mo papading ya kgwele ya maoto Brabet
1: ke nnete o lebelela thata ka e le gore ka mo gore ntshang batshameki ka teng ga e kitse nna bonolo gore re ka itshiba jalo o lebelela Rulane Mokoena ka mo e le gore le ena o tsweletse pele go 'ira bontle ka teng o lebelela batshameki ba Aforika Borwa bo Percy Tau ko e le gore ko teng o lebelela bo re bogile Mofokeng ka mo ba tshamekang o lebelela bo Mbokaji gore ba ile kae gorano yana Aforika Borwa e simolotse go ntsha talente e phatlhalatsa le lefatshe mme ke so se e le gore ka iketlo ka iketlo se tshwara maitemogelo a tswang jalo ko America Mbokaji o lebelela a tswang jalo ko bo re lebogile Mofokeng bo Percy Tau o lebelela lefatshe ka bo fapana ga lona jalo gore ke dilo tse e le goreng Aforika Borwa di batla le ga e le gore Percy ga yana le ntse e le gore ga yo mme o lebelela gape le batshameki ba e le goreng ba teng jalo bo Sing o lebelela batshameki ba e le goreng ba teng ba tswang ko moseja gore ba tlisa jalo maitemogelo e le gore re a batla mo Aforika Borwa mme se sona ke dumela gore anong yana re tlo simolola ka iketlo ka iketlo re rata setlhopha sa naga ya Aforika Borwa Bafana Bafana e sela feleletse le gore ka nako nngwe ke e nngwe ya ditlhopha tsa naga tse e le gore mo kontinenteng go tshegiwa ka tsona mme gona anong yana re simolola go nna le monyebo mme re leboga gape e le motho a go tshwana le Hugo Broos o e le gore le ena e rile ganatla a feleletse le gore o tlisa moya wa go ka tsosoloso ya lekgwele ya dinao ya mo Aforika Borwa
0: Paramet re ka re league ya Aforika Borwa ya Premier Soccer League o ra gore ke engwa di league tse di kaone kaone mo lefatsheng ke ra go ya ka mogho re lebeletse go le ka mogho e le gore ba re loki ba tswa ka gona mo league ya Betway Premiership
1: Betway Premiership go fitlhelela mo re le mo teng mo kontinenteng ya Aforika ke engwe ya tse e le gore tsone di best le ka gore go lebelela PSL mo lefatsheng mo gare ga ditlhopha tse leso di leake tse lesome tse e le gore di teng mo lefatsheng tse e le goreng di diragatsa bontle mme go rialo go raya gore re na le sengwe se e le gore re aga mo sone ebile gape re ka tokafala go tsamaentse e le gore ra kopile se ke be ra tlogela se re na le sone ra feleletse le gore le rona ra thuaganya jalo ka gore re batla go bone le gore re ile ko godimo mme leake e le goreng re tshwana ke gore lebelele ke ko tlase ya motsepe foundation e tshwana ke gore le yone gape re tsosolose ya le gore e kgone gore e thusa ya le gore re age yalo setlhopha sa naga se e le goreng ke ra setlhopha leake e le gore naga tla itela ka yona ka gore go lebelela leake ya rona ya Betway e tla feleletse le gore ya ga ke motsepe foundation championship mme ke tuo tse e le gore ra di batla ka gore tse tsona di leake bobedi ba tsona ga e le gore di ko setlhoeng yalo di feleletse le gore di tsosa setlhopha sa naga le sa Bafana Bafana lebelela gape le se e le gore se teng sa Disc Challenge le yone gape e thusa go ka ga jalo bo di-under 20 le bo di-under 23 ba neela jalo batshameki se ke se ratileng ke gore di-under 23 ba tshameka ga yana nako nngwe ne e le gore ba tshameka fela ka ngwaga e le goreng kwa di-olympiki kgotsa ba ipaakanyetsa dilo olympiki but ke dumela di-program tse ntseng yana ke tsone di tse e le gore ra di batla go bone e le gore ga gona go itebala re feleletse e le gore yaka naga ra ko pele
0: Paramet ka metlhala mabaka e re ke tsena ke go leboge re lebogele tshedimoso yeo abelaneng fa le bathile ke ba thobela fa re le ka moso
1: ba moshate ke a leboga ke leboga gape le branch ya Garankuwa ya Orlando Pirates ba e le goreng ba nkamogetse ke lebelele match ya Bafana Bafana le bone ke lebogile go ka tlala seatla thobela FM yona yaka gale e nna ntse e le gore e re neela moya ra itumela
0: moshate mo le re lebogile Paramet batshetse wa thobela fm re dalela pele metseng masoberitlhano re nabe le re itshela gona mola iring ela ya bosupa go thobela fm ya lekgotlagaswa la Aforika Borwa bona ba bantsi ba lela ke nna le tshepo le tumela gore dipuisa gorena motlhatlhi wa setlhopha sa Polokwane City Brawili Bayano kera ena motlhaloga nnete gona mora gore a fetse matšatši a mmalwanyana a le ka kua bookelong se nka lebetšang sona ke gore taba tša go thabiša ke gore aowa o namehile o tswile kua bookelong go tloga ka lapele kgweding yone molae thomago gommele tla gopola gore o ile a kitimiša bookelong mora gore go ebele dipego tša gore o ile ana masa a sa ipsene ga botsanyana papading ya bona ya Betway Premiership kgatlhano le AmaZulu ka la lesome senyane kgweding ya go feta ka kwa lepatlelong la kgale la Peter Mokaba se tsa go thabiša kore ke gore aowa yo tsebang gore aowa ntate moloto e namehile ke nnete aowa ba le bookelong ba gabotse ba buile ba boetse mošomong ke tse di botse keo re ba thamatso gore ya leboga nnete gona gomme kabelo re tlhole ba re ya go lebelela fa mabelo a difatanaga ke ele re tlhole ba re lebelela rone go bodisana fa le mosakaseki wa mabelo a di fatana ga rebella mafelong a beke ka kwa go Bahrain Grand Prix ye le goreng e tshere ka rona kwa Malaysia go me e re ke na meke kitime ke go le tsana fa le ndabe ra makwela o gona mo mogala mo ndabe nda Mushatu mo le rale boga nete gona Max Verstappen nete gona re kwele gore wa le yana shugo o tsene mo go tshe le gore nge ba tlogana mile ba thopa re lebeletse go Grand Prix le gore betlwa e tshwere ka kwa Bahrain mo mafelong a beke ye Kimi Antonelli kwa Mercedes le yana o boeletse gana kwa sefaleng ka ge a ile a tjwa maemong a bobedi mo la ka go le lengwe re lebeletse Lewis Hamilton wa Ferrari ana mile a feditse maemong a boraro go ya le ka mogolo di sepiteng ka gona a ke tsebona o ka reng go lebella banna ba boraro ba Ndavi
2: e le taba e thabisang ka gore re sela ya kwa Malaysia o ye ga tsene ba re mpentse e bile e a ka tsaka ka nao yo mathomo ga yona re bile tshe mola ma ma selo ma be ke hore se ka fetusang race e taba taba tsa di safety car hape hape le taba tsa pula ka hore tso re pleke ile ina lo rata ke pula ka nnete le ya na ba palwa go thoma ga botse re tshere 45 minutes before ile o thomiwa le o thomiwa dikolo ke dintsi di palwa go tsamaya ka hore di power units tsa bana di di fedile matla so first bontsha hore le ba le tlhakano mara mo poni le experience ya batho ba tsana le bo Verstappen le bo Lewis Hamilton le tshimo pele that's why re bona hore yena le ya thomile mathomong wa a thoma a botse Verstappen o la fitwa ke basically tsentse pele ja Kimi Antonelli le George Russell empa ya bo lap 11 12 abo a thoma ho recover le yena le Lewis Hamilton o mlebeletse ka hore ne a thomile mo a le bo position 2 mara a fela le mafelong kwa ka go position 18 ene re ka bo 17 18 19 a thoma go bela morago a gona o catch up mo position 6 5 mo tsama mafelong a tshela number 3 so se se bontsha gore ba tlhoka le experience go dikudu ena a Hamilton le Verstappen ba ile ba gona o fenya race ya mo Malaysia mara Kimi Antonelli o bontsha gore o sa itshwere ka mo and then o tswana ba race ke tharo ka before ba confirm gore ke na champion ya ngwao ka gore o rela ga botse o na le matla ape ape le koloi ya shimisang a e bontshe e nfa mathata
0: yana Max Verstappen o bentsha a nkgelela phenyo go dikwa gore go yala ka mogo go lebella fa o bentsha no ba ai ba gona kwa safaleng ganyana ke fela go ka kwa go Dutch Grand Prix mo ile gore ngo ile palla ke go khoetsa maemo a kwa safaleng e fela o bentsha e nkgelela kra gore le maitemogelo a shumile tsa tshinna ba bona kwa Malaysia
2: ke nnete re ne ra re bolela dibeke tsa go feta ra re go na le se sengwe se Red Bull ba dirileng ka mokolong ya bona se se bontshang tswa tswela mogola go ntse go lebeletse ka mogona Max Verstappen a tsamang ka ona o re o na le o bile le menyetla e mentsi ya o tsena ka mo podium ka dress tse tharo or tse nne and then ato go lebela se yena fela le yo a relang le yena ba re ke a isa ka ja o bile le madimabe a re se tharo a ba lwala mara o re o buya le yena malobanyana ka mo Baku ne a le mo podium and re a mmona gore o fentswe fela ke taba ya gore di-ferrari tse tsa Hamilton le ya Leclerc le ka mofeta ka leka mafelo ya 55 ba batsa maemo a godimo mo yena mara go bontsha gore o ya se sengwe se leng gona ka mo Red Bull se thusang Verstappen le team ya bona gore ba kgone go fenya
0: ndabe ar lwele fa morago a George Russell ko Mercedes ka re bone lena ene a ikhogela morago a ka gapeletse go feke go fetsa lebelo ke bone ibile le principal a gagwe e bontsha e sa gotso fa le mana a bontsha sa ivini go dira ga teng ga botsotse ka taba ya George Russell ke ra go go na mile o di kwa taba tsa ga
2: go bontsha re go bile le mechanical failure mo koloing ya gae then Russell ngwao o no ba le madimabe ka hore o ka gopola mathomong dress tse pedi tse tharo o bile a ba le sa mathomo le mechanical o bile ya ba accident a jwa so o nyaza mono ketchup hore a kgone go fitlhelela mo Kimi Antonelli le gona mara terile ke re se re tswa mo yona e bile ya am tsara ga botse na le la le dilo le ntse a gono o pesa go tsara le tsa pemeli a tsoneli e baka le tya bo 50 go le ira ya ya noema a fara wa tswa ka pipeline ya bo rupa dile re tsaga e fedile ka bogong
0: na mile ka gore di ntlhatswa na mile di are di amala tlhagela se se tla ra gore re lebeletse go wa kwa championship
2: That's what we are calling Kahona, Iling, Antonelli Shetty, and only 84 points. The Loro Mutua, Ali House, Lura, Kamufena, Ikawa, Joseph Hassan. Barrera, Selatura, Pilikamukona, Pile, Antonelli, Ibunsavari, the Sakam, Lukela, Pili. Kudu kudu ya akamori liya sati position one liya akamujela mo 1 to 5 wote kama filonga ngwa akamwa asijanali ukraine championship ya yangu o urela habu tu usoba mara usalu musa usalu na kwenye inchi mo pili agai
0: ndeve kifele chalo na kaka karejo ukarenga lebelele kwa Malaysia.
2: In Malaysia, ile makaja kudu ile watawaya kudisha race raisha na yeye mleri bisha bareni impa race ile mpole mchichi matawa tu bavule chika yonadu jitwe raiti mara wuncha wana wala kama juma iwa kaiti jojara sele ba barata kamukwa u luita mito na tu ile nka hona urunye anakoluza mara wabu ya hape wuncha uri formula wana ae fika mkwa rito achika ona kudukuru rinwele ata wachita di power units uri formula wanifa di kimka muka matawa rasmusheng kati segmenta fapan fapan inta ukariso puwele ya palo wakita wachaja pula wa sabde wamsidi murao wa ya upgrade so ki rito adwiche di nchinchi kakarisi lika mkabaira nanga ona
0: eish ya no ndabe kame tlhale mabaka ere ke tsene go ke go leboge re leboga tshedimoso ya abelane le rena fa re lebeletse mabelo a difatna ga re lebogile tlhe
2: abene
0: mashato mo go le tshedimoso mo go ile masopedi tshipa ya mezefa la dibile iri nyela ya sesa ye ke na go re bolele ka stopa sa bafana bafana ke na ka go re reng di papadi tshe tharo tshe di fitilego ba gonne go ne sha dino tshe seswai ba nishwa yete fela bana le di clean sheet tshe pedi stopa sa Africa Borwa 086
1: 0806-0205-2 Nayo usweila ga botse sa kholofe ja non sendagala ga botse ke a kholofe la gore ke mme di tlao a wa a ga tsara jwal a re ba ga botse mo kgone
0: ke lebogile Clement
1: thank you
0: a shato mo re topo mo re a lelotsa thabe
1: mo kgone
0: re a lelotsa
1: ke motokwa
0: motokwa wa yeso
1: the one in ogle ga warra
0: a wana le ka bathata paka paka
1: yang tokwana lo ya pele ba fana fana play well ba rra ka botse ne problem ya rena business o ya gola a stop ora ya kwa di mediene ba musa di question a tabulela ka sanout o go tsa ba fana ba fana a ka tabulo bula ka sanout so da ba le botsa because botsa lo bore gina kwa national ya ba fana fana sna kwa sanout ba musa ba rinini ka buso re o no ke rinini bulela ka ba fana ba fana re go morata yena ka dia so tlokula ka sanout Uludia botsalo lo dire supporta le saloga nar nge ka mogolo wa fana fana rena e ya pewot a tsala tsitile drewing yena ga lo dibela ntwa rete mogoni o le ya pe sa mafelelo e ke ile tepele mogoni ke toga mo kopa mararo ke ba botsa straight bila ke tota ke tla ke bile mo kopa ra go depe ko ja re mo ga ga sate yo le wa tlo re ne mogoni e to ba complainer pito ba tsentsi ba tswa tsana tso fela alla go tsoro meta yo ya ro tar ba ro meta u lolla le no motho to ba re pito tsentsi ba tswa tsela kwa ke ntlo le motho ya pa te mogoni re le bua re le rata tsholo se megole ka Saturday ba tswa te eli o jwa ba ke ya ro bile morao tang mo mogoni
0: o le wile ke nna motho ka re le bo a tsile tsila go ela ar le lo tsheng thobela ba re letla ka pele rona re ka ra le ena a we
2: o le lukus mashallah zamo
3: la diriwa tsagala ga o tsile mo ritse
0: tobe
3: a wa ba fana fana re ba le ja wa tsena ra mo e ntse mo no la se ma ma jile ba fa di ka maema o
0: eh a ba mo tsole tsi ka re le betlelo
3: ga di ba mo lo gore le bolo ya kwa le ba khotsa gore e ya go ya le
0: a o ke re ba mo lo ke tsi ka le botlelo
3: I'm going to go to the class. A re wona tlifo ke Joseph Manana ka Mthembisi.
0: Thobela thobela batho ka Mthembisi.
3: Eh ha wa tifote bafana bafana ke yana bafana bafana ye re beng ri e metsi ri nyaka ifikile ke yona bafana bafana batho ba bolela dilo tse di ntshi ka pitso mosimane. Pitso mosimane o raete ene ke yena a tlo tsiya bafana bafana go isha mo re nyaka ngona. Whether o bolela ka di player wena ka enye nna ke bona bafana bafana e le right.
0: ke go kwa botsa jo
3: mang ene le khatse ya hae ke ra e amogela ka mo gwa khetsang ka ona
0: ke go kwela jo mushad tobel
4: Clifford
0: arle loche
4: selena la ga mama sekwala wa le sanda wane
0: tobel
4: nane ke piso u dia ha bo tse mmere kwa ha ka hore o ne le mangwalo a bo coachara. And le na le se di coachara tloela mpitso a ire mmere kwa he no re le di coachara romela di CV tsa lena re bone gore la la study ya boka ono feta pitso na
0: iko.
4: And then second ago mo tlhalosa ka sona makhazi are ko university are tshabe ba loyi ba le re na ma Sundowns o Durban are tshabe ba loyi le ba ga bia mai are tshabe ba loyi rena re ma Sundowns. Langutla tlifo
0: bomba botse
4: ke di ntshi tla di bolela re bo ya hona kwa Zulu Natal mara ke nna ke go tla lofetsa tsona go gore ba ka nna ba reka mayo o tle a di sokotso tsotlhe go le mpopo le mo Pretoria la Gauteng le Durban ba wa thubela ka mo di paleng Sundowns yo no ba kora ntse ba thuetse mayo yao
0: ke le kwele
4: le ana motoko o botsa ra ska tsepa maya a tsepe di player tsa ha yo di rwala ke le Sundowns a tloele maya di go ka ke go ba a buisa di go thuwa maya tsona
0: ke le kwela ke ya lo
4: ba ta go
0: eh ya no isugile ar lo che tobe
3: re ro tane na
0: re lo locha
3: re
0: bona re kara lena
3: ar le bo se ba fana gara ga ke mije tharo ba di ba petse jo
0: a ge
3: mara nna go fatte mo go se go tsepe di e a malo ga e tsiba go ya squad bo ka ba kae a wa go tloga ba fa di tebo ka bona squad se lo se le le ke se ne tsene se sa ba fa a wa bona bona go se na toro bona mo wa go bo ite a ka dikalo ho wa na toro a go o tlo go itele ka go kwa ga
0: ye le go ile ke ya le bo
3: thank you
0: wa shato bo la tsere ke ma bengkeleng o me ke ba mo re tlo bua re tswela pele ke tope megala lena e re ke nga thuko
5: school holidays promotions mo le bengkelela A1 reka A1 toilet paper je 18 ka 69.99 go mo ikhweletse teddy bear mahala 200 gram Heinz South Rand coat.

0: molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya jeo e sego tsa bophelo. Clientele Royalty ke mohola wa go botega wa o tlisa go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletso. Melawana le dipeelo di online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Setiši sa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo setlenseng, re tsebega ka thuto le tshedimošo. Re mošato wa diyalemoya. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
2: A re lelotšheng ka mošato Thobel.
3: Ee, Mr. Menala.
2: Re a lelotša.
3: Ee, Mojaina.
2: A go na le ka bothata mohlathi re na le ena.
3: A wa rona Mr. Mahala go na le ntongwe ke ile mogilego wa bona tembo le ke arena e ba strong and in charge player ya ga kwa ntle di player ke ba di bua di bapala mo bafana bafana di ba ntwe ba le mogola ka kurukuru ba ra mohlala ka re ga re ka rene o wa pala ka kwa ntle malo ba ge ba pala ka Africa ona ba pitse ga bitsi ya mosimane se di thetsane le yena le ke arena mo profitsi o ile ka ntle wana maabane gore o reile gore re kgone senya ekip so ke nagana gore ge di le ke yarena ka tsia ka ona mogora kgona ba le bapadi tse e leng gore ke kgone bapala ka kwa ntle ka ona mogo ke nagana gore Aforika re tlo e conka le dilile re sa kwa ntle kwa fitlha le gona e be re fete re fitsa kwa ona papene
2: ke go kwa gabotse motlhale moshato mole re a lebo re ke thopo mongwe Thobela re a lolotse
4: lefote le kae mone
2: re bona re ra lena phiri
4: tamišana thaniel ka fa
2: thaniel wa go ka phirimeko
4: lefota ga re thomokela gore godimo ka pitso mosimane re motiele matsogo godimo ka pitso mosimane mo godimo ga game tse ke thara kgone go kora 8 goals wa re motiele matsogo
2: a gona nnete go fetola yeo
4: mogala yela wa eta e tsa ibere ra ga le tlape e bothata ka kwa ba nna ba le mo fara wa bona ba lwa ntwa mali mara re kgonne go ba ishi ka ba fase ra eta e tsa gore lebele le mo di ranking re tlo go jela gore mo positioneng e ka one ba gala yo ba ga ishi u isa o tlo re pitso o bolela ha reng ha re mo feng so ba ka mosali go ba motswadi ga bana ba ri ya tshele gore a tsone ka gae o gala mang ka bogala mara e se ba kala gore ga rata bana ba gagwe e le ba kala gore o nyaka gore bana ba gagwe ka moso ka moso ba le ka moso ga re feng pitso swaka re mo feng matsogo re mo thegeng o shego le mosegare le forte ga go lebo ke re thagasa go dula ke thini ya tlhapi tata
2: moshato mo go le phirima ka rala bo ya no re ke tropo mo re a lotsa re bona le kae
3: a sa o bona le tlo e ina ga mo mashenega
2: tobe
3: a di go bona ba fana fa de tsa hore ba bona Egypt mabane a ke Egypt mabane le ene fisha
2: Awa Egypt ya
3: ngi. Ke botsa ba le mora na go tsena ndang tsiri. E tsere sta go buke ya sandang tsitu di hore. Ba fana ba fana ba ga. Na ke fuli ba tsitsi. Le ga ka go tsitsa ka khatho motho. No, ba ke ba tsa di ikone.
2: Awa.
3: Ke botsa o ga ke mo tsoga di ikone.
2: Awa.
3: Ke mo tsoga di. Ga pa gore gore tshimo, gore tshimo di ya kwana. Re bona ga itse makwalo wa lutu. O le o kitse o lola go number e tupala le go tsena ga ra go shoka.
2: Ke go kwela tlhokai.
3: Ke ka rata go tsuba pa pa pa ba re ka botsa mo kholo. Ke neng ke mo tsitse tlo, ke neng mo itse. Ba fa ba fa ba tsare tsitse ka mogolo. Ke neng ke kae? Ke re ke ngwa ba. Mo ba fa ba le tsitse tsitse ka mogolo.
2: Ah, ke khala bo.
3: Khala mo.
2: Ke go kwela ya lo.
3: Because you need good job.
2: A bona nnete ao feta ke lebogile bathletši ee re fitlha mafelelong a lena la mabaleng a dipapa ke lebogile tinis o re apetse pitša mabaleng a dipapa re sa ile a pea yengwe go sasa re tlo boa re ba mmogo le ena gana mo go moshato go wa tsebo le boithabeshapseneng ka mananeo ka moka thobela FM gomme re thoma kae ka moo

0: Awa me Monica. Ke busy ka o hlalosetsa o tshikenya hlo. Ga di ke ngwanyatsa. Le bya le ke anya ja Malego.
1: Malego.
0: Eh, taba tsa gago wa di bolela. E fela ga di kwa ga lebile ga nele motlodi le o monyanyane. Ka gore ga se ntho e leng gore e ka dira gore wena o lusha mma batho le bodiang.
2: Be ke sena kgetho mme Monica. Ka gore mma batho busy o nthobela lapa. He? Gone jaanong shuhana ka taba ya ga e le phetola o re hehe rape. Neneng ga o mmotsisa leleme la tatagana ga bo ntho e le nngwe.
0: Fela wena fela ga o lebeletse o bona o ka re o rapilwe.
2: A bona ntho o momme. Ge nke ba rapilwe nke ba ile a fitlha bolela nnete. Oba a dumela a tsamaya lo tshwarisa phetola kere go le jaanong wa gana o ganela
0: ka mantswe a mangwe o raya gore phetola le mma batho ntse be ba e dira e be ba e dira ka lerato ebile ba ikwaletse
2: ko jalo mama ba bona batho ba le ba ithu be be thandana ko ngena ngxaki nno ba batlabeile gona jale
0: fele maleo ngwana ka ke nyaka onko onkosiša
2: ee
0: nna seo ke sa gana ke re wona o lošhempedi le mma batho and-e o tsebe gore mpedi le mma batho ke bana ba motho ngwanaka
2: go jalo
0: fele wona o tshwanetse o itlhokomele
2: kwa ime
0: malego mpedi le mma batho ba tswa ka rapopelo e teng ba nyantse letswelele le teng ba ba duo olwa nakonyanane mara ka moso ba tlile o kwana ba kwana ka mang ba kwana ka wena
2: ae yona ke ne taba le yona mme I don't care ba kwana ga ba kwane ka nna bona mme se ke itse bona ga nontho ba ka enketsang yona nna ba leke fela ba tla kgombo motse o ne o tlwala ta kwalela
3: Doctor, yo, ke matlhatse go khumana o le teng ka mokantini. Ga go sna le mogotsi a gago. O ba motlhomo mo emetse yana ka bakala gore shimo sore ke selo.
4: O ntse ba ga botse. Ke emetse mile. Be ke e go reka yena. Tla tloga a fitlha sekgale don't worry.
3: Okay, bya le mputse. Yo sore bya ntaba gore monna o tjolele.
4: Eshtit. What can I say, my dear? I na ke na taba le yona. A ba ke ras mathomo e direga.
3: Oh.
4: Mhm.
3: Okay. Patu go bolala nnete phetola ke a motse ba ifela. Ke bo ke sana ga ona gore phetola ka ba mpia ka mogo. A ratana le letsiong la we kana le mabatu wena.
4: Titi, you wait a little bit. Wena ke a tseba gore taba e ya go thabisha.
3: No.
4: Eh, a ke ras monna wa gago.
3: No, my love, no. O tsama ke go botlhoko ene go kola botlhoko le go feta. E fela ge e be ile nna wena be ke tlo moswarela go raboe ka ga e matseko.
4: Eh o tla bolela byalo. Eh a ke ra o tsebe gore pain ya go dirwa se ile gore phetola o ntile sona e fila byang.
3: Ya. Ke nne ta ke tsebe pain yo. Fela matseko tshwantse o be mosadi. O swarele monna wa gago a tlo le go tlhaibela le mebila e ka baka la go bopisa. What am I saying?
4: Fela letse. Fela letse o re bisa o dira.
3: Bona pisa o re phetola a bitsa tala tala le naga so o pa kotse lo feta o bona
4: eh ya a ba kotse ka mokgoma
3: pisa o re phetola a bitsa le tsa ba la gore o khomotse matseko phetola na le ntho ena ga nang ene a ka ba bola mo
4: give it up titi phetola se motho wa go etsanya ka go bola batho eh so sepele o go tsa biza o we gore he is hallucinating motlhomong e bile go ka gone o mpotse ga botsemo why wena o tsamaya o botsa batho o bolela gore nna ke ile go phokane o sena botlhatsi bja seno
3: a ke tse bo re bolela ka eng
4: ea ke a go botsiša gore why o tsamaya o botsa batho gore nna ke rile ke ya go phokane why tlogela go ntomolela matlho o mpotse gore why

0: sure.
1: Ke mama.
0: Ga be matlhoa go bile a ntshosa. Why won't ba la ka go kharula wena? O sa bisha ke?
1: Aw.
0: Ga be e re kwena ngwana o tshitelle kere.
1: Aw mo go wa ntlaba.
0: O tla jwa ke.
1: Leng khapela mo go emela gore wena wa go hlapa. Ke be ke go bona gore o lapile kurumile.
0: Ke tsho mushimo ong khole.
1: Shalo. Seng o lapile ka mogwa o ko o lapa ka mogo gape ebile molapo o ko o bona mo wena nke ko ola wa mma batho a ba a lapitswe ke mmeane ke phetola
0: papa o gopela o se ka ya fao
1: ai
0: o ntshwantšha le mma batho le phetola
1: melo dina se ke wa nyaka go ntlhakatlhakanya wa eja mma batho ka mogo le ena a ba go a ntlhakatlhakanya ka gore le ena
0: ebile o nolawatsa gre wena o tlhakatlhakantšha ke na a ke na taba le go llaga mma batho a lele o tla latlha wena o tlhakatlhakantšha ke gore ke wena o tlhotse ntlhakatlhakano mo lefaseng la matlhakong wa bona motse wa matlhakong ka moka o eme ka maoto gone bjale ka lebaka la gago
1: molato wa ka keng
0: molato wa go keng e
1: morutuole
0: o tla wiša ke re o tshogile letswalo la molato le a ikatlhola a se wena o tswang go emaema le bobisa mo le hira le mebotoro le išana godimo lefase e ke nyaka go bontšha batho nnete mamotlha wa tseba o nyaka o nyaka go bola o ola o nyaka go bolaya ola ka lebaka la gago
1: ga nemare mele nna wa ntlaba mane ke tsena jwang e nna gona moe
0: wa tsena
1: nna go ne nte ke itlha ke itlhotse mo matlhakong
0: ee ande le tlhape ya di ompontšhitše ntho ya gore wa bona mo ke phoso ya papa
1: se kwampota ka
0: he
1: o nteletse kudu a mpotsa ge nna ke somela bisa
0: ee gape wena
1: wa ko gore wa ntelela ngwane
0: awa ke ema le ena re bolae Benjamin
1: ga botse mele le gole le bothata jwa gago ke eng
0: ena fetogile driver wena o bereka bisa gore ga re ene o bona phetola le mma batho o morutu o mo bjang wena
1: sekoamele o tlo batlhantsheleka ya o ka se gane le go mpotla ka phetola le bisa mo le le gore ba o a tseba ga botse gore ebile bobedi jwa bona ke gale ba boopelana felo ye ke nako mele ya gore ba bontšhane gore poo ke mang
0: ba bontšhe through wena o nyaka ka ba yo o bontšhana e be ba bontšhana through wena
1: a ke tsene felo mele bona sense sa bona a ba bontšhane gore
0: e re ko go botse serole le go ka no bela wa kgadimojega wa fofa wa tshwara maru ka diatla bokgaka na mathomoni ba ba songo fanela gore ba jenejene mafungo a batho kamanda metane ya bangwe batho
1: wa lebala gore nna ke moruti
0: e re ke go botse gore baruti ga ba lebana le seemo sa mohutsa go ba dirang a ba expose batho mo ga jaaka baruti ba fitlha diphiri tse dingwe ke moka ba bitsa o wa bonang a le phoso ba bolela le ena ka kgone go wa bone ke go bone o tlhokomele ka botsa mama yes
1: ga gone nako ya gore moruti o tlo bitsa motho a tlhotlha mo sebela ka kgonaneng bootswa ke bootswa ge botswela pepeneneng modimo a buisa pepeneneng batho ba ntse ba go boga a ba go boge fire go bootswa fire
0: fire le wena moruti wa go utulola diphiri tsa batho fire
2: yonna ke ka mo go isepetsego ka gona kgaolela boketete nne magolopedimo semesetswa itsela kgaola go beakantšhwa ke rathabeng mike modiba ra e ngwalelwa ke kaizeta ke tezungu mahlangu motsweletse metšhineng ke amogetse bodibe motsweletše le motlhagiša moyenya molleboge lebza lady madira motsweletše mogolo ke isaac silo mašila šala gabotse.

0: ka ba ile gore e bia maemo a di tshelete tsa mmuso ka gare ga kotse
1: ya
0: pele ka go ke tlhalositse gore go ba bona o tshipirishwa ya mmuso ka kotse so ba yona khata ko ya mpia ya molao e ka ba ile gore e bia maphelo a se tshaba ka gare ga kotse ke la ka khumana ile gore di ntlhatse di gona go na le go se tsamae ka molao go bile le go gata ko ka molao ba be go tsetsa go e ba le tshinyagelo ya ditšhelete go ba go a feletsa le gore go bile le kgata ko ya molao go a feletsa le gore go na le bomemetsa bo bogolo ke mo ile gore re ka feletsa ile gore re ba le se re se bitsang gore ke material irregularity ba le rena ga ntse re ntse re kalakala gore khata ko e kgolo ya molao ke e le gore tshwanetse gore e bonagale ge ntse re sa tshuba dibuka ba le reng ka tsenelela ka gara gore go diagalang ge re kopana le se re bonang gore se se ka feletsa e ba khata ko e kgolo
1: thobe
0: re di ya di nya ke shisho gore re khonthe shisho gore ka nne ke tsona khata ko ba ka ke tlhalositse gore e fapana le go no ba khata ko ye ke khata ko e ka bakala gore e na le se re se bitsang gore ko gore o tla ba le impact ba re go tla ba le se se e le gore ya se fola go sana le gore tshelete e ka ba e le gore lobilwe go ba maphelo a ka ba kotseng a badudi ya le jalo go ba se ka ba ka re ga kotse
1: ke
0: go tsana ke gore re kgone gore ditimana tse ka re lebere tshwa tsana di ntlhatse di be gona gore re kgone gore re ntshe se re se bitsang gore ke yona khata go e kgolo ya molao
1: jalo
0: ga re se tebe ikhumana re tlo go bana ba ile gore ba itile yona thoro ya mmuso ra ba tsibisa gore khumane khata ko e kgolo ya mofuto lo mofuto tsana le bonjwa le gore ka re re pitla ka ra ke ke ja go feta ke boletse ka mohlala gore mmuso o khona go reka motšhini wa kwa go tshusa mabaka a maphelo ya le ga ba rekile ona motšhini go ba tsana di dirisa tšeo ga ba sa di shumisa o ra re go ba le tšhelete ya sinyiwa ka baka la motšhini lo go ruthuse batho
1: o sa
0: shumisa re tlo mala ga bangwalela ra ba tsibisa gore re bone ile gore bona le khata ko e kgolo ya molao khata ko ya molao ke molao o so o jalo ka o ba ra tlhalosa go ke eng se ile gore mmuso se lobile go ba ke eng se ile gore se ka be se ya maphelo a ba di kotse yena ra ba fa matsatsi a masome a masome a mabedi gore teng dipeng gore ba fetole gore ba tlhalose gore ba tlotsa magato a mofuta mang go ba ke magato a mafeng a basetse ba a tsene go dia ba lokise lebaka leo le diagetseng ge ba ka ke maikarabelo nabile ua le re tsena mola ditabeng tsa gore matala re filong ngwana jala a otologa
1: ke a go kwa e le gore tate mampa goreng go lemoga le go ba gona go hlatha phoso ye kgolo ya khatako ya molao tlo fela re tsopola ka yona se tlhapise material irregularity o tloga go le botlhokwa ka tsela e tlo
0: o tloga go le botlhokwa kudu ka baka la gore re hlathe ka yona re be re bege ka yona ke lebaka la gore diphoso tse di kgolo tse ba le ka se ke tlhalositse di bia mmuso ka gare ga kotsi goba maphelo a batho ka gare ga kotsi ko re tloga e mekgwa e le gore ka sege di tshwanetse gore di go tsewe magato ka tsela ya lebelo gore di seka tswela pele di diagala le gore go be le maikarabelo se e le gore tšhelete e senyegile tšhelete e be e fetsiwe e sa le nako
1: moshato mogolo le kwagala gabotse ya kwala jale ke lesome metsotso go ekela go iri ya senyane ka mošhato wa tsebolo baithabišwa tate mampa ke tlo kopela jwa tle re tee maikutlo go lefela seswaitsela lefela 2452 re kwa gore na motheletše yena o reng mabapi le yona taba ye ya phoso ye kgolo ya kgatako ya molao belo a re lebelele le yeki ya gore gabotse go ira gore tekolo ye tlo ya phoso ye kgolo ya kgatako ya molao ka se selo se e leng gore mmuso o tshwanetse go se tšhaba eupša go se thabela go se rata le go se swara ka diatla tse pedi
0: go jalo o pile kgomo le naka tloo ka baka la gore segolo thata re re leka goreng bothata ge go bile le diphoso diphoso e di sele tswela pele di diagala ande go na le felang re se bitsa gore ke o tshwanetse go na le mekgwa le meno e le gore le tshwanetse gore e be gona ka gare ga tshepidiso ya mmuso ya gore nka nore e thibele diphoso kudu kudu re lebeletse gore diphoso tse di thibele a ka re na re ka batho ba gore na re fela re thibele kala kalafo ya le fa ke re thibele gore go tsewe magato gore se se ka tle sa di yagala gape
1: Pocho ge ka ipuseletse a itse pocho ke boomo ke boomo ntwe o a ke re thuta go tswa go pocho ke mo karang ya sa ipuseletse ga se pocho go pocha pocho pocho ke go pocha di pocholo
0: tanne
1: le fela se swa itsela le fela pedi ne hlano pedi 0860002452 nalo ena tlo a serna tlo ja le go aba a re ikhumetse yona motheletse gona are go gore re mo mathomo a la la nwae e ke mo ka le maikutlo mo le tla Facebook a mangwe se tira ra topa topile le gana mola go X re tlo busha re kwa gore na ba re dumela to bela FM
2: e tobela
1: tata gore na le fele ga botse
2: re tlo re ka rona le ka pao
1: le gore na go bialo
2: le gore le phasha mo ke bi se ka mo tsane ni ka mo
1: moroka mana piane
2: a ge le tshwere pa e go se wesho e ke nnete tsho ka khotsa ile gore ne mmusho o tsena go etlele go dira tsona tsa go auditsa go ba go lebella dikuku go lebella le le tshe ba di rile go mo tshabeng tsa go tsana ditirelo go khotsa gore ne se tsaba se tlo sokola ka go ba ditirelo ke ya gore mmusho o tsena go tsena go etlele o tlhokomela ntho dibuka gore re di magabotse le go lebella ditšhelete tsa bona gore ditswile di ile mo kae then di-auditor se di be gona ba checke gore dilo tsa bona di sepela gabotse na gobane go lebela kgotsa re mafelo a mangwe go nna le dilo tsa go tshwana ba dirile dibogolo tse di kakakaka batho kgotsa gore dilo tseo ga di gona ba re ba dirile patra o kgotsa gore patra ga e gona jalo ditsa gore tee gore ne ke nnete mmušo o dišala morago ba lebelela gore ne se ditšhelete tsa mmušo di šomela setšhaba go agabotse re kgotsa gore dilo tsa mmušo le ditiro tsa setšhaba di tlo sepela gabotse go leboga nna ke moshate
1: mmanapjane ra leboga moroka o kwagetse lefela se swa itsela lefela pedi nne tlhano pedi auditor general of South Africa netefatse se re mošomo mo botse mogolo go kgonthišiša gore mmušo mebasepala ya ikarabela go tšhomišo ya batšhedi ba motšhelo ba naga ya Aforika Borwa a botse lena le a tsefiša tlo ka gore a kery bjalo rena nna ge ke no ba tlhabirwa a ke tsebe gore mašheleng a ka ge SARS e ngwathela botse le go tlagatsola Aforika Borwa le nteboga go ka tsona napile bonyane bela bofetsa bo yaka o ne go tla ke ne o nagana gore a eno ba tsona tse tsa disasa tse napile ke moka ka re tswana molomo gane go netse dintsi tse e le gore mašheleng a batšhedi ba motšhelo di a dira mmušo o šomiša tšhelete ke moka mmušo o santse gore o ikarabele gore le šomišitse bjang tšhelete e tobela FM dumela a re lotse le kae a le kwa ga le bolella fa se tate a ke tsore ke bothata jwa mo wa selate ke ntsa lena na e ba ruta ke re beng re sa ditsebe tobela
3: bela le go tsama
1: tsapa a ga kuse o no tsenela go reta re a leboga kuse tobela le ge le o re kwagalela fasefase e opia o ra wa re leboga thuto le tshedimoso ye botate mampa go tswa ka auditor general of South Africa ba re fa go yona dumela go thobela FM kgwebo ke tšhelete
4: kabirwa molopeapogo
1: aga mosebo tate puku emelelo ka lekurung ga mphatlhela tla na tso fologa thabe o ya ditlwatlweng mampia re lapa melana
4: kabirwa molopeapogo
1: mošate mogolo
4: nna re leboga maele a mogarabo ka mokgw a re fang ka ona ka baka la gore tse dintsi a re ditsebe
1: tobela
4: re mo o bona e lelo ba re selebobelelo ka tsebe selo mara tedimose a re fang yona re tsea maele re diboga yona tsadiri wa malope ya phogo
1: mongaka lona bosego o tsenela go reta
4: tsadiri wa malope ya phogo
1: aga re lebogile mosebo
4: thank you tsadiri
1: aga tata gore na re a leboga Allan Mabotja ke barile a re ngaka maredi tse bana tswela pele ka gore fa tshedimoso ge e le ka thobela fm re a rutega ebile le a re fatlhola re a leboga Allan a re ke ka katlegong tsholo section ga ke moletse ga Mabotja dithabeng yo no re mmogo Madix Madimetša Raphadu e bana kgale ke mokwele Raphadu re a leboga sa le gona tameng le para la mapara ba re thuto ke lesedi ka gona mogo ka gona mogo re a rutega sealemoya se se hlwahlwa thobela fm Madimetša Raphadu ka mokopane ga Madiba gaba masepaleng wa Mogalakwena N11 road ga latlhela jalo ba getsong ke meraro metsotso go ikela go iria senyane ka lebaka la nako tlhe ke gopela gore ke emise fa go bala maikutlo a ke tsebetlo ga nyanenyana o reng mabapi le maikutlo a kwagala go magaleng ga tšhitang le mo dikgokanyong tša leyago
0: ke tloga ke leboga ge batsheletse ba umana tshedimoso and le gona ke leke gore ka ona mohlala o le motheletso mongwe a o tlhalositseng wa gore o buile le tsela ya go epa metsi fela mare ga gone metsi go tshwana le ona mohlala o ge re kopane le ona ra fumana e le gore ko ra re jale ra gore tšhelete e sentse ka baka la re ge metsi a sa tshe gore re tšhelete e nosen and ge re kopane le ona ge bao ba itile go mmuso pele re ba tsebišitse ka yona materiale regular ke ba sa tshee mafatlha gore re ntšha se re se bitsang gore ke certificate sa sekoloto
1: yeah
0: ka ra gore ka baka la re bona ga ba selate go ra contract
1: o
0: ra re certificate sela se tlo patela ke bona go tswa o tleng ya bona
1: ke a go kwa tlong
0: ona maatla a mangwe a re fileng ona go a sela le ge re ka fumana e le gore go na le tsela tšhila e le gore ka e sepele gabotse batho ba feditse gore moya o ba o hemang a salt out a o gabotse bo maphelo a bona
1: re
0: feletsa e le gore re ka fetisetsa bothata boe go gorola re felang re re ke ya tsona di nkano re ya tikologo
1: tobelaetlhokomelo
0: ba baka tikologo gore wona e kgone go nyakišiša ebe e tšee magape
1: tobela e kwa ge etse tate Donny Mampa go tswa ka Auditor General of South Africa re leboga kudu tshedimošo yeo le re fa go yona ka dinako tsotlhe le nako ya gago e botlhokwa kudu tlo re a leboga modimo a tswele pele gore lotela wena le go go fa maatla le mafolofolo a go šomela tšhaba se ka bothepegi jo bo bontšhago re emetse go tla go kwa le go ipsina ka dikgaolo tse dingwe tsa mošomo wa Auditor General of South Africa ka ge e ebile mo ngwageng o wa 2020 e le wa dikgetho tsa puso ya selegae tshedimošo yeo o re fa go yona e tlo e re thuša kudutlou go tla go dira gore ba eta pele bao re tlo go ba kgetha re dire gore ba ikarabele go ya le ka fao ba laolago le go šomiša mašeleng a rena jalo ka badudi ba naga ya Aforika Borwa ke sa lebale go netefatsa gore ba aba ditirelo tsa motheo go ya le ka fao ba re tshepišago le gore golofetsa napile motheletsi wa thobela fm re go tlhotlheletša go hwetša poledišano ye ya lekgono mo go kanale ya the South African Parliament TV le go DSTV channel 408 go ya Parliament TV ga mo gona mo ya Parliament TV go YouTube hle se lebale le go etela website ya www.agsa.co.za go kwa tirinchi tate mamba ina pele le bogile go di mogatla go iri ka senyane hle ga be go
0: thank you.
1: Mucha mucha le ka mosogo be bialo tate mampa ke tlo motho ba go shoo re fitlile mafelo ga nane o la rena la le khono go ba ke tshelete re tla kwa kgaolo ya senyane ya Auditor General of South Africa gore e yeme bjang re a ditabeng tsa mafelelo tsa le tjatji o komana mabula ba pile ga itse di aka boni magopa ka mara ga fa o mo sole bo ka mo so o ratile ke kana le ena o komana mabula ba pile go ithagola ena le motsweletsi la ile kwa ga mahlo nna ke le mogwa wa ga maredi ke fulara le motsweletsi mogolo wa ka wa le para Isaac Silo wa ga mashile mushate
5: Lenano le le betlisitswe wena ka thego ya Auditor General South Africa AGSA come on SABC education enriching minds enriching lives.

0: jaga muswa. And kula ita sepela liana DJ Maphorisa focalistic lentsako ba itla go wena ba re setla ba re banyana ba ja ka gore fetsa ba re banya ka cheese wena o nyaka ne nna ke re ke ja ka cheese re a ba fetsa ba jana ba ka rena go rra look a go mo sala mo ka mo sala tabela FM ga le gotla ga tshwala Africa bro 87.6 go fitla go 92.1 ile gona ga re tsene re fitlile re ka gare ba swa tsogantsogantsogantsogantsogantsoga o mo so mo jang wa gore bala ka ira senyane o tlo re makatsa ke na ka gore ba sware tsogeng re theletse thobela FM ga gona le sia le boetsa sengwe tselo gore sa ntse se theletse wena sa ntse theletse thobela FM fela re gona gape go SABC plus app re gona gape go DSTV channel 815 mo le gore ngwena o tlo go ipsina ka sia le moya ga se re tle go ralo ka mo ke mo shipulo go tshatlila le gone ke kwisha re mbaswa ba ka bele gore le sala pile gape re tswa mafelelong a beke a mangwe a magolo a go fisha le re se tla le ri ja bo ka mso ba re na o tla kwa ba re ke sa go ja bo ka mso ba re fitlile magagesho go mosalo ka mso thabela FM le khotla ga shola Africa bo re re go bona o bulela sia le moya o tseleng ngwana gesho o na le nna o ratile wa ke kana efela ga ke sepele ke noshi ke sepela le yena Lailo ke wa ga mahlo ke tsene tshi yena gona di the host le tla kwa ba re the host with the most ke a kwisha gore re tswa mafelong a beke a mangwe a matelele ba bang ba bile re ga re sana selo yela mere re na le yona ifedile challenge magage shutsa tshilla le go re nyako bolela ka challenge ebile re nyako bolela ka mogolo ba swa re a bereka gore ke le ka letsatsi lengwe ke bolela le mama ka re wa tsa ka mengwaga gago nna ne ke sa bereke mara wena o a bereka ba swa re a bereka ba swa ga re bereka nna re tseba go tlhokomela di challenge tsa rena tshele gore re a dikera tsa migolo nna re a tseba gore eng migolo ye e ka re thusa jwang go ba re no reng a hoba ke a bereka ke ne le tshelete ba tla mpotseng ska mpha maele a bo batho ba gaisho ja tla le gone khonya go reng re tsena tabeng ya botlhokwa kudu go reng re a bereka re a gola re tshwara di tshelete e fela re a kwitsisa go reng na di UIF ke ding na di pension fund ke ding na se kwama sa tsa maphelo ke ding ka lebaka la go reng ge o mara wa itse ba feeling yela re go fetse go gola o re go bona tšhelete re ya itseni tšhelete le wena o ko o thabile e fela na re a tseba di UIF gore ke ding ge le thabolela la tšhelete le fetsa go fela go thoma go tlatsela tsa gore re a kwisa rena di UIF ke ding di medical aid ke ding re a di kwisa dilo tseo ka moka gomme tsatsi la dikgono re tlo di kwisa ka moka re fete ka moge re boa ke tlabe ke le botsa gore re tlabe re na le sona setsebi e le go yena moeletši wa ditšhelete o e le goreng o tlo re tlhalosetsa ka botlhokwa bja di UIF bo di-medical aid botlhokwa bja go tlhokomela mašheleng
1: gona bjale motho yo a phelago ka kankere ya madi go swana le leukemia goba bolwetse bja madi o golofela gore mongwe wa stem cell sa go sepelelana le sa gagwe setse a ngwadišitšwe motho yo wa stem cell sa maleba e ka ba wena ge o le magareng ga mengwaga ye 17 le 55 gomme o phetse gabotse ingwadiše bjalo ka moabi wa di-stem cell le hono etela dkms-africa.org dkms africa o ka ba sebaka sa bobedi sa motho yo mongwe maitapišo a thekgwa ke SABC
2: Clientele Legal e ka hwetšwa maAfrika Borwa ka moka. Diplani di akaretša go fetišetšwa go CCMA, dikoloto tše di sa kgonegego, bošoro bjo bo theilego go bongwe le tše dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetša diphokoletšo tše di kgahlišago. Clientele Royalty e go nea dikholego tšeo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mohola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards PTY Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
1: Go dira pušetšo ya gago ya motšhelo ka e-filing goba SARS Mobi App e go fa nako e ntši ya go dira seo se ratago. Ye, ke kgopotšo ya botlhokwa ya gore o faile pušetšo ya gago ya motšhelo pele ga letšatši la mafelelo la 23 Diphalane 2026. Efoga dikotlo. Fetša. Leba go sars.gov.za go hwetša tshedimošo ka botlalo. SARS at your service.
3: tlhaeletse mananeo a rena a o fisha mo setlheng se.

0: yane mogosi a kere wa ntseba ana bothata le nna wa nkushisha ebile gore a wa ka re ke shaparelile mola ere ke fe mogotsi wa ka o tla emelela ha e busha ya le dibanka oratile le bona ba kae ba moshumong ba bereka ene ba na le tsela tsa go gonthisisa gore wa e busha tšheleteo go na le ba bangwe ba e leng gore re ba itsere tšheleteo ga re a sa nyaka go e busha jale le ditswala di bereka go thusa dilo tsa mofutong
1: napile ge ba ka re ba mphile yona tšhelete ka feleletse le goreng ke sa patele ke tla amega bjang goba nka se amege felo
0: wa amega ebile o amega kudu ka gore e boela go ntwela ya credit score ba thoma jale ba tlhalosetsana bona gore o tsere tšhelete ka moo o paletswe ko go e busha napile ditswala tsa gage a šhidi ba napile ba ngwala mola ka bokhibidi gore a wa nape yena o a tšea eupa ga a bushe ene o ne sebaka se se kakang a jere a sa bushe wa e bona ntsa mofuto ee
1: napile ge go na le ntho ngwe ba fela ba e bolela ba re ke go blacklista ba ka feleletsa ba blacklistile le gona go blacklista mo re ka re kenye
0: ba feleletsa ba go blacklistile ka nnete because a kere bona bjaleng o bile le kwano le bona o rile o tlo o kgopetse se sengwe go bona ba gofa so ka mantswe a mangwe ba go file tšhelete ya bona ba re o tla e busha le ditswala wena napile wa palela ko go busha tšhelete ya bona napile ba re aowa botsang bale re ba botsang gore a o se nape o adimile o paletse ko go busha jale ebile re ntse re leka gore a ka re busha re ka boledišana le yena gore a bushe motlhomowe ka mogobereng o tla bushela mathomo go godimonyana a re mofokoletseng re be le dipoledishang awa o snape a kushisha napile ngwalelang le ba bangwe gore ba tsebe gore awa o snape yena a se motho o leng gore o gahla go patela mo blacklisting napile blacklisting ya thoma gona ka mogolo
1: napile ga ba ka re ba setse bang blacklist le gona ka mogolo ka mogolo gore la tlhalosa gore re nka spateli ba tlo feleletsa bang blacklist le ka re kua pele kua ka feleletse le goreng maybe ke na le tšhelete ka patela ba ka ntlosa gona gona mo e le goreng ba ngwadile goreng ke nna ga ke patele o ratile ke gofa o nyanya fela a feta
0: ee ba ka kgona go go tlosa mara le kgone gore ba go tlose go na le dikabakaba tse e leng gore tshwanetse re tsamaye mo go tsona so o tshwanetse o thoma o boledišane le bona ba go fe ka mogomo so mongwe o ka patelang le wena o dumele lele le thoma go dumela godimo ga tumelano e lebileng le yona ya mathomo re le fetsa moo wa patela ge o fetsa o patela moke ba re o o fetsitse o patela tshwanetse ba go fe setlankana sa gore o feditse ba busetsa gape ba re mola ba ngwadileng gona gore wa nape ke gofa ba tlosa eupia wena taba ya gore o gofa e sa ngwala molore ka ngwageng o motsho o bo o le mothwanyana wa go senya ke go patela jale e ya dula so e ba o kare ke motlhala ke metlhala ya gago o sepela bjang ka ditaba tsa tšhelete e
1: awa ke ya go kwešiša go e tlhalosa sewa goreng ye e ba motlhala wa gago wa lebakanyana go laetsa gore o ratile ga a tshwere tšhelete ga a patele bjalo ge nka re banka empidite ba re tla o tseye setseka sesika se tseya setseka seo e le goreng e be ke šoma mošomo o a fela nka ya ka ba botla goreng ga ke sa šoma ebile ga ke sa tlo kgona go patela goba ba sa tlo no tswela pele ba blacklist ba re ya rena re ya e nyaka re kwane
0: go na le ba bangwe ba ba kgonang gore godimo wa mo o tsereng gona mosomongwe o adimile sekete seo ba tšhela insurance e itseng ba re ge go ka direga gore o latlhegelwe ke mmereko insurance e tla kgona go itlosa goba insurance e tla patela go fitlha bokang go na le ditsela tsa gona eupa ga se mola le mola mo e leng gore ba kgona go direla ntwa mohutong e nyaka motlho mongwe go o botsiša o sa dira mola application stage wa botsiša ka dilo tsa mohuto so a se every institution e kgonang gore thusa in that regard
1: ka nnete bjalo ke nyaka re boele mo le go tabeng ela goreng bo ratile gape ge ba fetsa go fumana mošomo bo ratile ke bale ba reka dilathekeng tša maemo a godimo bo ratile ke bale ba reka diaparo bo ratile ke bale ba ya bo di-apartment

0: Eh? Pelo no ke pele ke tlo go botšiša potšišo e e re feta ka mo gomme ge re boa re tla be re tswela pele ka yona.
1: Afrika Borwa a re bolele bomorwa rrem keletšang fam seo se diragalelago basadi ka nageng ya rena e tshwanetse go ba tlhoba boroko go rena ka moka. Basadi ba tswela pele go katwa go tlaišwa gape le go bolawa. Seo se diragala go setšhabeng sa rena se bontšha ka fao se se tseneletšego ka gona. E fela e re ke botšiše mo morwa rre o dira eng go bona mogwera wa gago a tšhošetša molekani wa gagwe ge a tswela pele go se tlhomphe le go nyatša basadi o jo sega sa a feta fela wa gomola wa lebelela kua thoko goba o re aowa e sebe mo e sebe ke lebeletše motlho o mongwe o bone ge se se tswela pele se gola kgaola tšhaene ye bolela tšea kgato bega se o seka ba monna o a tsebilego gomme a se dire selo re ka fetšiša GBVF molaetša wom o utlišetšwa ke GBVF Response Fund ka thekgo le tšhomišano mmogo le SABC.
2: Warra o sa gopola nako tšela o beng o kgona go dira tše dintšhi ka lesome.
3: A ke gale gotse
2: majajia lesoma ga e sa le selo
3: a ke ya RIP fela
2: empa o sa kgona go hwetša komiki ya recof
3: wa ketša
2: value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tše 296 tša go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka ete ka recof o hwetša boleng bja go tsebalega ka nako tsohle. Tshepišo ya ka fase ga 1 ranta komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago.
4: Limpopo, o itukišitše molekgotla phedišo gore dinamela le poloko ga setšhaba ka porofenseng ya Limpopo mohumara dinake dikekana o tla thakgola semmušo kgwedi ya diphalane 2026 bjalo ka kgwedi ya dinamelwa ka ira senyane mesong lepatelong la Sunfarm masepaleng wa selegae wa Belabela. Moyano wa lenyaga ke progress in improving reliability safety sustainability and affordability of the transport system. Bakgathatema ka moka wa indasteri ya dinamelwa le batho ba Belabela ba mmengwa go tlo ba karolo ya modiro woo ge re tla be re thakgola kgwedi ya dinamelwa. Molaetša o tla go wena ka thekgo go tswa kgoro ya dinamelo le polokego ya setšhaba ka Limpopo. Turning the tide, safer roads, saved lives.
5: Makhado Shile ikadile ka leboa maotong a dithaba
6: ikhwetše 88.3 goba apong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Kannete maagešo ge le gore ke gona o bulela sealemo ya o theleditše moswa le bokamoso gona mo go thobela FM lekgotlagatso la Aforika Borwa 87.6 go fitlha go 92.1 re gona gape le go DSTV channel 815 www.thobelafm.co.za gape re gona le go SABC Plus app. Bošegong bja lekgono re bolela le yena aus nape o e le goreng ke setsebi sa tša matlotlo o re tlhalosetša ebile o re ruta ka go tlhokomela ditšhelete. Aus nape ke boletse goreng rena bjalo ka boratile ke kana re a šoma ge re thoma go humana mošomo ge mogolo wa mathomo o tsena ka gare ga banka ntlo a mathomo e ke e naganang ke go reka diaparo tša go tura ke go reka dillathekeng tša go tura ke go reka sefatanaga ke go reka ke go ya o tla kwa ba re ya di-apartmenteng a re sa nyaka go dula ko di-back roomong re nyaka di-apartmente jatše ka lebaka la goreng bophelo bo fetogile bjalo bjalo re nyaka go kwiša goreng re ka thabela bjang megolo ye ya rena ya mathomo ntle le go wela ka gare ga dilo tše ba di bitša gore ke di-lifestyle inflation
7: ya taba ye ya rena re le baswa ke golo ke e thata gore nna ka mokgo ke naganang ka gona toratile ke gore wa bona ge re tlo boledišana ka ditaba tsa gore ge re nyaka go dira selo ge re le baswa re na le maatla a mantšhi kore le ge re ka go botsa ra ra oa emanyana emapele o tla kgona o eya o bona o ka re re go senyetša nako so se nna nka se bolelang ke gore motlho mongwe e tsamaya le bo wena gore ko wena o tshwanetse o lebelele seemo sa gago gore ge o le moswa o mo kae and-e selo se sengwe le se sengwe mo lefatsheng se na le mathomo se na le magare se na le o ya mafelelong jale e santse e tswe go wena gore o nyako tekry-a o le kae apartmenteng o ka noya eupia tšhelete o e golang e tlo kgona go go dudiša apartmenteng wa tswela pele wa kgona go dira le tše dingwe tse o nyakang go di dira na goba o shetse o thomile go feta ba re you are living above your means wa tshela bjale melelwane ela o yela ka kua a re sa tsiba re le gore re go tshware jang
0: bjale ke nyaka re tlhalosemo ke diphoso di fitse le goreng a baswa ba di dira ge ba thoma go khumana megolo a bona ya mathomo le gona ba ka di foga bjang tsona diphoso tseo ba di dira
7: wa tiba ba tsaka bontsi re lebelela se re tsenyakang gona bjale a re lebelele bokamoso ba rena gore re phakisetsa go tswalela mathata re na le ngwana go ndela ene na go nngwe ga re fa go pula gore ho go tswalela mathata re na le ngwana go ndela go ka nya ka tshelete e itseng ya go feta ka mogho mosomwe e bile ke go langa gone so o tsana le go tloga ko back room o ya apartmenteng e ya o ka ya apartmenteng o pia ke se go lo thata sa go apartmenteng ke bo bo tsire apartment go ba mosomwe se ke o le tshe wena o ne maybe la pala re nule o di lenyana mosomwe ne ngwana nyana o nya ka gore at least o mme ka montlo wa e bona go mabaka rena a papana re ka ithuta gore ke a nya ka go ya go dula apartmenteng e ke ka lebaka le leng ke nya ka go yang apartmenteng e se ka ba taba gore ke ya apartmenteng ka gore e go ni biale tshelete ke e tsenang ya salary ya mathomo ya lekana nkae e tsya pele mo ke yang ke tlo gona go patela di levy na ke ba re parking lot ke tshelete e boka e ke tlo gona na ke tlhakantsitse dilo tse ka moka ke tlo ba le matla go tswela pele na
0: ka nnete re lebogele kudu go boledishana le lena a usnape re ithutile tse dintsi go tswa go lena nna ena ke ithutile gorenye ba re sa mathomothomo ge mogolo thoma go tsena ka gare ga banka o lebelele goreng o gotse bokae goba o gola bokae mo go mogolo owe o tlo tlhoka bokae sa boraro o ipotsise gore na tšhelete e tlo ya kae ke kwisa gore ge ba re tšhelete e tlo ya kae ke goreng maybe re ka re 100 randa e tlo ya go rente 200 randa ya ya go di ya e bjalo le bjalo a wa re lebogile kudu go boledishana le lena ke kwisa le baswa ba ithutile tše dintšhi go tswa go lena
7: go lebogile nna ka kudu ngwanesh
0: bjalo ge baswa ba nyaka tlhatlho ba ka le kgomana kae ge ba nyaka maele
7: ya go etsagala mo nomoreng e ya 063 936 4662 lebitso la ka ko Facebook ke nape makola le mo TikTok ke gona ke a hlathulla ga nyane ga nyane ka ditaba tsa ditšhelete
0: ka nnete re a leboga
7: ya leboga
0: magagešo be re bolela le moeletši wa ditšhelete a re ruta ka taba tsa ditšhelete gore rena bjalo re le baswa ka lebaka la gore ge re le baswa so re a šoma na ge re fetsa go gola re a tseba re ditšhelete tsa rena di a kae na ge re fetsa go gola re a tseba goreng o tshwanetse go dira eng a re o gopole dilo tse tharo tse o gola bokae o tlhoka bokae tšhelete ya gago e ya kae o di gopole dilo tse tharo tse gomme magagešo le nna ke nyaka go bolela le wena bošegong bja lekgonong ka dira phoso golo kudu ge nka tsena ka mo ka baka tswa ke sa baka bolela le wena nna wena o ithutile eng go tswa go ausnape makola goba ke maele a fa e le goreng wena o nyaka go a fa go baswa ga re tla mo tabeng tša mašheleng goba wena ka mogolo wa gago wa mathomothomothomothomo ke dilo dife tse le goreng o ile wa di dira le lekgono le o sa e tshola ka tsona 086-000-2452 086-000-2452 re bolela ka megolo tša tšhina lekgono re bolela ka tša ditšhelete a re amogele wa mathomoshu ra go amogela go thobela FM ya lekgotla ga šola Afrika Borwa ra go nna le kae
8: ratile go lela le kgolotsalo maapola ka mo thelisa
0: age le kae
8: rona ga ditira ko ZB makweng
0: age ga gešo
8: o moagišana
0: kannete
8: ya nna ko gopola phenya ka mathomothomo a ratile ntsha mathomo e gore ke dile ke rekile mpete nna ka raga le korobala mpete mo re ko reketse batswadi so no e re ke reke wa matla wa ka ya
0: wa iteboga
8: ka iteboga o ratile
0: wa leboga mmele re a leboga
8: mošhato mogo
0: ka nnete a re ko mongwešo ra go amogela go thobela FM lekgotla ga šola Afrika Borwa aowa o kgaogile magagešo le ka re letsetsa go 086-000-2452 mo le goreng re nyaka go kwa go tswa go wena gore ke maele a fe e le goreng wena o ka fa go baswa ge re e tla mo tabeng tsa ditšhelete goba ka mogolo wa gago wa mathomothomothomo ke dilo di fitse e le goreng o ile wa di dira le tšatšing la lekgono le go o di nagana o sa itshola ka tsona ra go amogela go thobela FM lekgotla ga šola Afrika Borwa
9: ga di le kae
0: re gona ra lena
9: rona
0: re gona
9: e ya wa le nna kere ke dempet
0: mm wa le boga mmile
9: ka le wa mmile ga
0: ka nnete
9: malume ka mmatela ngere
0: malume ra le boga a re ko boga shura go mogala go thabela fa mmile go tla ga sala Africa bora
10: wa a ka yo mama no go pala pala ke re le mo re la ga re bo di tsega tsiki le di tsanya go ngwala ke tlo pala ga ke dilo ka go tsaya
0: o ra tlo go latlhela yona go latla ka re go letla ka le la ka la Facebook o ra tele gracious ke kana re tlo go biela tsona di nomoro tse o gona mo
10: I can it's only cool ke le popota le ke le tsaka le tsentle ka go nna ntle ka dingwala tsara
0: o ho re tla
10: mele 0613
0: ke ne ke fanele ke tsela ya ba ya felelela ska wa re ska wa re tlo go fa tsona ga re tsewa mafelelo a o gaugile le yena magage shu le nna ke lebela da kwela ke ya bona re na ko e fitlile mafelelo ke fela ga ke go tlogela no shike go tlogela ka yena a fireboy a itla go yena are imali tsetsena le gone re bolla ka tsa ditshelete fela be re bolla ka ditshelete le nna ke sa re ke nya ka go tlogela ka dilo tsa botlhokwa tselo gore o sanetse gore o di gopole wena bya lo ka moswa ba re gopola gore nye ge tshelete ya gago itsena ka gare ga banka gore o gola bokae o nya ka bokae le gore tshelete ya gago ya kae fireboy a itla go yena are imali.

0: Mohara Malawako Saka Michael Jackson. You are not alone. Baba Pshata Kalwo Sifao Kare. Yetira Ratua Ronebe Ratisha Rutua Sofaling. Rialabuha Iribia Mutsutsung Wabasinyane, Kabrawaha Iri Yalisome, Motelejua Travel FM, Kiti Alopalaho, Rokiluchi Shate, Kaburialum, or Achille Kakano Vilelua and Akalano Laba, Soa Motelechi, Lebeli Keti, Lekaneti, Awa Rebusham, Renaria Malabuha, Lisubelechikam Hole, Nano Leo Motelechi, Obe Dulechi, Huneri the Host. Go tlo ba fela bialo go ya ka fa o setse go ke kwela ka gona beke ka moka a ba go ne mala tulo minyane Eric bone re tloba go ba ke go tsebise pele gore lena no le le tsholetsa ke alila mala ke tlhatlha phukeng ke botsholetsi wa lena no le re tloba mmogo go tlo fitlha ka iri ya pele ke nya ka go kitimela ka mo papatsong ke fetse fa o ke tloba le di channel ba Ribovit International Mamabula ke kgolwa mo a le go gona a ditse koma na madula e bapilo me re dira fela bialo ka go kitimela papatsong ka bogao
1: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goreng tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsa. E se na go mangoma metsotso. O ka etsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane ona pet X8B LTE e tlang le pen. O di mramo le ona earbuds clip ya boleng bia 1799 rand mahala. Di khotsagala le benkele Le online, bona le dipielano. Further together, Vodacom.
2: Di borehole pumps, jabule. Di pressure pumps, di tanka, di pipe. Le di dirisha kamo ka feeling le ti. O ka bona ke la le gaela gago. Bola se go ba kgwebo. Di tsebe tsa hurricane pumps, di ka go thusa go khetsa seo se o loketsego ka theko fase. Re tele mo number 68 Nelson Mandela Drive, House of the City M Nivana ka Polokwane. Go 184 Boundary Road Centurion. Le letsa Polokwane mo go 015-292-3452. Go ba Centurion ka 010-597-7843. Hurricane pumps, we beat any Price.
3: Reba o sana le puku ya ID ya khale yeo ile go kotsinya bofora ke nako ya gore go dire phetogo ye botlhale o khwetse karata ya smart ID ka lebaka la tirisano ya digital yeo e gola go magareng ga lefapha la merero ya selegae le dipanka tsa Afrika Borwa bjale o ka dira kgopelo makaleng a dipanka a magolo ao a jirego karolo ntle le dipampiri ntle le go bieletsa nako ebile ntle le methala di e metelele gomme re tswela pele ka go oketsa mafapha a mangwe a dipanka nageng ka bophara beke ye nngwe le ye nngwe ye ke Home Affairs at home Merero ya selegae ka gae. Etela myhomeaffairsonline.dha.gov.za go hwetša lekala la panka leo le lego kgausi le wena.
4: Lefa ntle le inthanete. Kgoro ya merero ya selegae. Re tliša seriti go bohle.
0: Lebelela supa nako sela se re metsotso ke ye lesome pedi fela ka morago ga iri ya lesome. Go tswa Ribovit International batho bao ke... Bakwala kwa tshiba meriana ya go tlokomelana le maphelo a batho Mamabula Mama Thamabula ke seboleledi sa Ribovit International ka mishupulo gore ba le yena mo mogaleng go tla gore botsa gore na tshedingwe tshedimoso ke di fe malebana le Ribovit International e le go company ye le meriana yeo e tsweletsago Mamabula madumashi ao ke a leta mamama le go le amogela lenanong le la moremogolo bosegong bja legolo
5: thobela papa make
0: le gona
5: re gona papa ra lena
0: re a leboga
5: Ahe.
0: Ke andela mama bula ka mehla re tshele tsa lena ka moshupulogo. La re botsa ditaba tse dintsi fela tsa ufapa fapana malebana le ditjoletjwa tsa company ya lena ya Ribovit International Retail Edit.
5: Tsabela moshupulogo mo botse. Re a lotsa ntate make e le go lena buti ntate Tom Happiness make. Lena no le le botse le matla. La dithuto la lethabo la moremogolo la go ratwa ke setšhabana ka bophara tshola ona le thoma ga bothobela FM moshato wa tsebo le boithabiso yo a le dumedisang ke bona bomme maite mata mabula go tswa company e kgolo ya tsa maphelo e le go yona Ribovit International jwalo ka ge bapamake be ba le tsebisa yona yona e tswelela kae re se ka Malaysia kwa continenteng ya Asia go tla gona go re fa le go ruta ka stem cell e tshomile kwa ha bo yona ka 2019 e setse e na le mengwaga ye supa gore lebeletse re le tseleng ya go ya go fetsa yeseswae e gona ya fitlha mono mo Afrika ka 2020. Re na ba garibo Beat International Company re shuma ka mebele ya batho ka stem cell e le ge re ba tsebisa sona gore re dirisa stem cell go tsosa mebele re tlhatlhoba mebele ka scanner e le go metšhini ba bangwe ba ikwiša gore ka motšhini ke scanning machine sa Magnosic e le go wa AI wona ga ona go se bone selo mmeleng seo se ra gore ga o taboge selo o bona mmele wa motho ka ntle le ka gare batheletse ba bantši ba fela ba botšiša ba re o ra ge o bona jwang ke re re go apeša wa tšhinyana ya ona letsogong la gago wa dula ga bo tswana setulong wa lebelela screen mooparate wa motšhini a lebelela sa gage screen a go botša ka dithoka moka tša mmele wa gago le tše wena o bo o sa tse gore di a fokola o tlile o tseba le tše wena o bo o sa tsebe gore a ke fe motlhala ka maoto a ke re o be o sa tsebe selo gore maoto a tswa kae wena o di o tseba go o bolaya ke maoto o gopola sela o gopola sela motšhini ona o tlile go botša gore go gobetše sebete sa gago pele sona sa gobatša di-kidney le go tsona diphio ke moka tswa gona o bona ka ditšhupetso tsa maoto gore wena wa lwala kwana ba rena ke bolaya ke maoto re rekile metšhini e gore re kgone go le tsebiša gore mathata a mebele ya lena a thoma kae ga re no kwa ge gore diphio rena mararaga sa diphio ke se a re a go lekola go fitlha tloga maotong go fitlha tlhogong wa go bontšha ditho tsa gago ka moka ga tsona le gore di phidile botse goba di kwele botlhoko bokakang ba bantši ba re ge ba founa ba re mama wila nna ke no nyaka sa matlho fela re re e-e motšhini wa rena wa Magnosic a o lebe matlhong o fetša mmele wa gago ka moka wa fetša go go tlhatlhoba wa lokiša mo go seng ga botse kore gotlhe mo go senyegileng mo mmeleng wa gago wa go repaira go raya gore wa go tsosolosa wa se dumelelane le go gobala ga mmele wa gago wa ikwa o ikwa phapano ya ge o fitlha go ona le ge o fetsa go go repaira se o tshwanetse go go se dira batheletse ka bophara ke gore ka morago ga tlhatlhobo le repair wena o reka di-products tse batlang go go botsa gore di tshwanetse mmele wa gago go ya ka mo scan goba sona ona motšhini o ntšhitšego malwetse ka gona ge re tla dira bjalo re tla ba le diphetogo re tla ba le pholo ya ka pela mebeleng ya rena sa bagolo ke gore re latele ka mokgwa wo motšhini o ntšhitšego malwetse a rena a re a tsebang le a re beng re sa tsebe ka gona re reka di products go ba tsona ditlhare ka tatelano ya tsona go fitlhela re bona pholo ge batlhatlhobi ba motšhini ba re reka se le se le se re kgone go tlhatswa mmele wa gago re fe re kgone go lokisa reka ge o tlhaeletswe ga gona bothata o tla boya mara o tsebile ditaba tsa mmele wa gago ge batlhatlhobi ba metšhini ba re o tle check up kgwedi ka kgwedi o tsebe gore mmele wa gago o tlhoka go checkiwa le go tswetsa pholo pele
0: mama bona e reng ke tseng papatso mama ke tla boa go lena
5: a thank you papa
1: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goreng je 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha. E sena go mangoma metsotso. O ke tsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane ona pad X8B LTE. E tlang le pene. O di mogamo le ona earbuds clip ya boleng bia 1799 rand mahala. Di khotsagala le benkeleng le online. Bona le dipielano. Further together, Vodacom.
3: Na ba utse ba re mushu Afrika borwa o shumisha byang masheleng a setshaba. Ke bolela ka masheleng a gago. Dibeke tseo ditlago, re tla ba re boledishana le ba Auditor General South Africa, a Chapter 9 institution established to support country's democracy. Lenyaga, Auditor General South Africa, e ketika mengwaga ye lekgolo le 15, re lebeletse go thusa setshaba go kaonafatsa Afrika borwa. Re tla sepela le wena leeto la go rutana ka mushumo wa bona le ka fa wena wa amega go ka gona belo ka modudu wa Afrika borwa. Tsheletsa lenano la kgwebo ke tšhelete go thobela FM. Bulogo mongolo mongwe ka siripagare go tšola go ira bososwae bošego lenano le tšwa go ena ke SABC Education ka tšumišano le Auditor General South Africa.
6: AGSA auditing to build public confidence.
0: Kolo ke ile botheletše re tšwela pele le bo mmamabula ba gape a leba le go mogaleng ba be ba sa tšwela pele gore botšhaditla ba tšedi botse tša maphelo go tšwa go Republic International re ba fase ba ka go tšwela pele mmamabula
5: a re papa make tam sala sarena ke tso solo sa di sele jwale ka ge motho a hlologile ka di sele go lwala go tlisa go di sele di gobetse di sele di fofregile di sele di a lwala di sele di gobetse di a rathagana fa fetsa sare le tsa go kwa di sele di ka bakela mmelo wa motho bokwa ba mafelelo a fetsa ke tlobogile a bona ka raka se sa ba ona tam sala sa tso sa di sele tsela tam sala sarna tena le anti age garnana le go tsofala ga senya ke o fete mengwaga ya gago senyaka o le lebelelege o lo monanana o nathile o lebelele ga boswa ge o thoma go soshobana go bontsha gore di sele di gobetse a re tseneng di products tsa rena ka go latelana ga tsona mono ga Republic International rena le di products tse latelang tsa go pisa maphelo a rena ya mathomo e bitswa Mirafeel. Mirafeel e tlhatswa mmele wa motho ka moka e tlhatswa colon e thoma ka colon le la le legolo ya boa ya tlhatswa madi ya tlhatswa di acid mosomo yona ke go tlhatswa system ya motho e thoma ka colon yeo go fitlhela ge e feleletsa ka tsotlhe ka moka tse di sa nyakegeng mmeleng wa gago ya boa ya re le madi a kgatlhileng ya tolosa a se se phetsego ya maatlafatsa a boela sekeng le pelo ya kgona go pompa gabotse ya ntlha ka moka tse di sa nyakegeng mmeleng wa sala o phurologile o ikwa o maketse o mphilafetse ya bobedi ke Mirafeel yona re e bitsa our flagship product yona e re ke ntšha malwetse mmeleng ba ka be ka rivesa ka re mo a se madulong a gago re re wa boela wa ba letshepho bophelong ba gago ya boraro ya go latela ke Mira Life ya e kwa e bolela ka bophelo life le kwa le leina la yona le bolela ka gore motho o tla phela yona e lokisa marapo ya matlafatsa mafoforegang le masosefalang ge ntse batho ba gola ya bula mafatlha ya tlhokomela ditho tsa gago e le go di-organ o robetse mmamabula o e bitsa defender e se sireletse mmeleng wa motho e tlhokomela ba bangwe ba rena se robala re utse le molomo Mira Life e tlhokomela gore ditwatse di seretsene tša re watlhafatsa ka boa gape ka re re na le dikofi re na le kofi tše tharo go ya ka go latelana ga tsona ya mathomo e bitsa Mira Coffee. Mira Coffee mosomo wa yona ke go thusa alpha heartburn le cholesterol. Ya bobedi re e bitsa Mira Lanang ke ya bontate e tlhatswa di-prostate ya tlhatswa ditshupu tsa senna ya balancea di-hormone mesapologo ye ya e bulela ya go fisa le ya go tswalela ka enlargement ya prostate ya e bula gore motho a tlhapologe gabotse ya mafelelo kofi ya rera ke Mira Wedok ke ya basadi e thusa ka mathata ka moka a lebaneng le popelo ya sesadi di period pains di fibroids tsa o pale di shalma se ya go tla fasting di ja di peu bo monopause ba sadi ar tlokomeleng mebele ya rena ka lerato e a officing tsa rena mo 63A Box Street Polokwane go lebana le EH Hazen ya hardware letle le go tshedi mo shoka botlalo re shuma Monday to Friday o re bula ka iria seswae re tswalela ka iria bone dinomoro tsa magala tsa mme maite masama bula ke 082 473 1365 ka modirishane ka nna Yvonne Minga ke 0632207283 ra busheletsa ka mme makolelang 082 473 1365 Re a le leboga papi maki ke go le ba re ke lena mgaga wa makubela re le ka moso re bona o shimishana le lena le setlhaba
0: nna nna ke lebogile kudu go boledisana le lena mama go fitla re kopana gape bekeng eo e tla go re a leboga
5: Are
0: le bo hen ke phela etswe mo kgaga mmakubela mo kgaga ba roka ka ga ra se alema ya saga go ga go be fela bya lo motheletsi e re ke bone fa hey go tsena ditjabe tio leo

0: Tevin Campbell, tell me what you want me to do. Yeah. It's the pigeon of a farm co feeling, set up a toto, but when about a liam. So, Sarabore, ke who feel it, cochache, petty, catatellanum, diaca messi, chamber, mucholocate, and a chem, tell it to FM, nalwenam. Etla re tsene ditabeng e re go go botse bona le ditaba tse ke swere taba tse dingwe shidi di nyakile go swana nka no re moko wa tsona wa swana ke go bona ka botse be ke nya go feta re be swana tshe re go le channel monno mongwe ka ditaba tsa gagwe tsa gagwe le molekane wa gagwe e le ge monna yo are o ratane le go dula le mosadi mengwaga ye masome a mararo ba dutse ka ga bona bana mababa le bana bao ebile ba bangwe ba somago eupša ge mosadi le gone a tlhokofetse ba gabo mosadi ba gana monna a boloka le ga bana ba gagwe ba bitša ka sefane sa gagwe mosadi o tlhokofaletswe ke batswadi mme monna o re meloko yeo e setsego ga e na maloka a go mo thibela go boloka mosadi owe re be re tshwanetse ba re boledišane le monna o bekeng ya go feta o padile le bekeng ye go sa nopala gore re ka boledišana le ena eupša rena ra nošalelwa fela ke taba yeo a re tlogeletšego yona bjale taba ye e swana le ye nngwe ši ke e kwele mosegarong wa lekgono ye mong wa yona re ile mola re boledišana re fana maele a feleletša a kgetha gore yena o tla tšea sephetong seo e lego sa gagwe pele re e tla lenanong le ke boledišane le ena gore monna gešo taba yela re be gore bolela ka yona mosegare o kgethilego gore o re o tlano o bona gore sephetho e tla ba sefe o tla diang re tlo bolela ka yona ka lebaka la gore e swana le ye nngwe ya tšeo re be gore tshwanetse goba re di boletše bekeng ya go feta ke nagana gore monna gešo ka lenane go le dutše le sepela re tlo ba re boletše ditaba tše ke tumelele ketle-ketle go wena ga nnyane fela gore ke botsiše diputšhwana tše pedi tše tharo ketle ke kweng matshwenyego a gago ke kgopela go tlo o dira bjalo ga sekgale ke boledišane le wena ebile o re o mošomong bjale tlo no ntumelela ke go reile ka re tlo ba re tshwaragane le taba ya go swana le ya gago ka di bapiša e le tše pedi ya gago monna gešoši wena wo ba sa nyala o ke badile go taba tša gago wena o bo o iponagaditše ka moo e lapeng la gabo mosadi ya gago la ba le bana ba bane ge e ba taba tša gago ke sa di hlatha gabotse yo mongwe ngwana ke lebetse gore o na le mengwaga ye masome pedi bokae eupša wa bobedi o na le mengwaga ye masome a mabedi wa boraro o na le mengwaga ye lesome nne ge ke sa gopela gabotse wa mafelelo o na le mengwaga ye lesome motheletše monnao ke o re boledišanego le yena mo segareng wa legolo bjale le yena o nyakile go ba le bothata bja go swana le bjo mogatša go tlhokofetše ka kgwedi ya o tlhokofetše ka gana fa le go di Good Friday mogatša go o tlhokofetše a be a lwala monna o re ke dutse le mosadi yo ke nnete ra ba le ngwana a rena o na le mengwaga ye ana o rile masome pedi bokae wa rrana ke lebetše ngwanešo ke moka wa latela wa mengwaga ba some a mabedi le mengwaga e lesome nne le mengwaga e lesome ke moka go bo o dutse le mosadi o o bo o sa le o ne o ya fela o mo kgopela ka morago ga gore o iponagatše ga gabo go molaleng gore o ntšhitše ditsekanyana eupša ga se o fetse go nyala ga e sa le o kgopela mosadi yowe a tla mo dula go la ba le setsha sa lena la aga ngwako la ba le bana bana ba ba ba re ba bane wa mengwage masome pedi sekete gana fa o ke lebetse wa mengwage masome a mabedi wa mengwage le some nne wa mengwage le some go ya ka fa o bompo tsa ka gona o ka re o dutse le mosadi o mengwage ye masome a mararo o dula le yena 30 years ke bolela nnete o tla tla o mphosolla ngwane eso ge o ka tla feleletsa o tlile moyeng bjale bothata bja gago ngwane eso ke gore mosadi o le gone o tlhokofetse go a tlhokofetse dipolokong tša gagwe ke ba bomosadi bego e le diketapele e le bona ba fago ditaelo ba diago tše ka moka o fitlha ba boloka ngwana a bona kgethollo yeo ba o kgethollotsego ka yona go bolokeng ga mosadi owe ke ka lebaka fela la gore ba re ga se o ba nyalele wa fetsa se o fetse go nyala ka gore yalo ebile go tswile le lentswi la gore wena ga ba go tsebe bjale monna o ke bolela go le ena motheletše le kgone lona le o tswa kgorontsheko e re ke tšee papatso ke tlhoko go botse ditaba
1: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tše 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha ye e senago magoma a metsotso o ketša ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad XAB LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagela lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
2: go ba sepela ka maoto ka moka hle aparang diaparo tša go kganya goba tše tšweu ge le sepela bošego le bone la pele le ka se kgone go kgetha diaparo tše le swiswi ka pela ka moo go lekanego go phološa bophelo bja motho goba diriši ka moka ba tsela khutšang dikilomithara tše dingwe le tše dingwe tše 200 goba bonyenyane diiri tše dingwe le tše dingwe tše 2 ge o ikwa o lapile emiša sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tša go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetša wa otlela gape o senwe madila wa fetša wa sepela thoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitlha bošego robala moo o sepele bosele molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa re tšwetša Afrika Borwa pele
3: Basadi, re rolo dilo tše dintši re imetšwe nao mosadi wa tlhokomela go batho ka moka mosadi o maatla ga ona yo go botšišang gore ka ba o ikwa bjang the legacy collective le kanyisa ba go mema go ba karolo ya modiro wa go ikgetha wa Limpopo healing journey ba go mema go tla go fona go thoma ka lasenyana go fitlhela ka la lesomete Oktoboro 2026 lefelo ke San Miro Popolokwane gopola festival ye e ka mokibelo go thoma ka ira lesome mesong e tla olle o sege o bine o rapele le lebo bela mapula monyipao le pinki petja e tla o fole modirong wa Limpopo healing journey e tla mafelo a beke ka moka go ba mokibelo fela go khotsa tsebo ka botlalo etela website ya healingjourney.africa o ka reka tikete ya botlhe ke ya general ka 609

ba aga lapa la bona ba ba godi ba ba le bana ba bane ba ba godisa bana sibawe ke ba ba golo bana ba mosadi o gona bya le o tlokofetse a tlokofetse go mosadi yo babo mosadi ba mmulukile babo mosadi ba mmulukile ka morago ga dipoloko ke re go bolelwa ka bana go ya ka fa o monna wa mpoditsego ka gona gore ba mo reile barao wa bana monna a se o fetse o nyala ore sa mathomo ba mokgopetse gore fetsa go nyala feleletsa go nyala eupša ge o sa tlhwa o feleletsa go nyala bana ba ba šala le rena ke setse le ba bagolo motheletše setse le ba bagolo bjale a re ba mora ba re bana ba ba šala le rena ga se o fetse go nyala bjale ge ke be ke boledišana le monnao go pala gore a feleletse go nyala ka lapeng lona ba mora ba re feleletsa go nyala bjale o ka re o na le mabaka a gagwe a o ileng gore o ka rata mošitiša go nyala mo e leng gore ke tlo rata gore ge nako e ditse e sepela o ntheile re o tla ba theleditse lenaneo ka no tlo motliša moyeng ga a ka tlata ra feleletsa re feleleditse re kwane ka taba tsa rena bjale sa segolo se ke se tlhologetse go lenaneong le e re ko gopotse ela ya pele gore ya pele e sepela bjang ka gore ke rile ke taba tse pedi tse e leng gore di ga botse moko wa tsona wa swana moko wa tsona wa swana di no ba di fapana ka gore mo gongwe ga gone selo a sa ka go aba le selo ye nngwe taba e re monna o ratane le go dula le mosadi mengwaga ye masome a mararo ba dutse ka ga bona batho ba ba na le bana bao ebile ba bangwe ba šomago eupša ge mosadi le kono a tlhokofetse ba gabo mosadi ba gana monna a boloka le ga bana ba gagwe ba bitsa ka sefane sa gagwe mosadi o tlhokofaletswe ke batswadi mme monna o re meloko yeo e šetšego ga e na maloka a go mo thibela go boloka mosadi owe ke botsiša fa ke rena ga botse segagabo rena se reng gona fa goba setlwaedi seo re phelago ka sona se reng gona fa ge go swanetse gore bjale mo ga gona selo mo ga gona selo eupša ka mo letlhakoreng le lengwe la taba a mafelelo e ke go botsa go yona monna yo o ntšhitše bonnyanenyana re nyaka go tlo latišiša taba ye motheletše le wena bošegong bja lekgono le fela le di bona ditaba tša mohutao ka malapeng a mangwe tše dingwe di le diragaletše lapa le la mafelelo le re bolelago ka leona ba re nyala eupša o bona monna o no ba na le mabaka a mangwe e leng gore ka ona o kare o a šitišega gore a se ka feleletša a nyetše eupša re tla no tla re mo kwa re tlo o moleka motheletše re nyaka gore a tle fano moyeng yena ke momemile gore a no theeletša re kwe pele wena motheletše ga botse motheletše se gagabo rena se reng le tle le boneng lena ka malapeng a mangwe go ile go a diragalang ka malapeng a gabo lena ge seemo sa ditaba se le ka mokgwa oo se re go ntšhitše bonnyane wa tlhokofalelwa se re go ntšhitše bonnyane wa tlhokofalelwa o bo o swanetse gore o tlo o feleletše go direga eng se re ge sa le o ntšha bonnyane wa ba aga lapa le motho o laba le bana ba gola ba ba ka se re seemo sa ditaba e tla ba sa mohutamang re šetše mosadi a tlhokofetse goba wena o tlhokofetse monna rena go moremogolo a re tšee ka fa le ka fa sa ga borena se reng re šetše mosadi a tlhokofetse goba wena goba go tlhokofetse wena sa ga borena se reng ba gaba mosadi mo tabeng ye ya bobedi ba nyaka bana ba nyaka bana ba re monna se wa re nyalela ebile go tsweletse le taba nngwe monna o ga bankanegela yona motshegare gore e rile ga mogatša ka lwala make ba ile ba tla ba feleletsa ba motšere a ile ga gabo nna ge ke aga gabo ke re ko mmona tšatši le lengwe ke re ke robala gana fa le ga gabo ka phapošing ya gagwe mosadi yo ke re ka gore wa lwala ke lala ke mo tlhokometse ka gore o ile ga gabo

0: wa romo wa gago a tswelela bošego a nthaka a ntshaka mo wa re wena o itswa ka mo itswa ka mo we gore ka mantšwa mang a one malokele di a re o ka ba ka fao ga se wa re nyalela a se wa re nyalela a se wa re nyalela a re ko botšheletše ya motšweletše ke tla go kgwatha ngwanešo ge ke nyaka ompolelela le monna o gore a tla tla tla fano moyeng 086-000-2452 086-000-2452 Tšobela FM mošate wa tsebo le boithabišo e re ko go lotshe ngwanešo madimašeao ra botama re gona kgaetšedi ya ka wena
1: nna ke tlo kwa ke tlo bolela ka mokgwa ke felang ke kwa ba bagolo ba bolela
0: ya
1: ke fela ke kwa ba bagolo ba re ge o monna a ntshitse bonnyane a se a feta mosadi a tlhokofala a ka se a mmoloke
0: monna ga ntshitse bonnyane a se a fetsa mosadi a tlhokofala ga a mmoloke
1: mara ba mo dumelela gore a mmoloke ge fela a ka feleletsa mo ge ba ntse ba lokisa taba ya go boloka
0: ba mo dumelela ge a ka re pele go bolokwa ya be le gore o feleletsa taba e ka pela etse ngwana gešo ya kgonega gore e tletle e be tiragalo tse pedi ya lenyalo le ya poloko kore lenyalong le ga go thabiwa go molaleng gore ga go thabiwane a kere ke lehu bjale re tshwanetse re boloke mosadio ba re monna thomo feleletsa feleletsa ka pela gore mosadi o kgone o motseya o mmoloke ke re lenyalong le pheleletsong ye ga go thabiwa le ge e le taba a lenyalo le tseba bjalo lena gore gona nna le wena re tseba ntwedi gona nna le wena re tseba ntwedi eupša se seane tewa tseba gore tabe e na le manganga go na le banna bao ba nyaka go ba boloka mohlhomong le basadi bao ba nyaka go boloka banna bao ba sa ba nyalago e kwa mo tabeng ya mathomo monna a shwa se a nyale o lebeletse bokgale bjo we ba bodutse go bja mengwaga ye masome a mararo ba dutse ka ga bona ba le bana ba o ebile ba bangwe ba šomago eupša le gono ge mosadi a tlhokofetse o nyaka go mmoloka
1: setso ga se dumele le ge bana ba ka gola bababa ba kaekae setso ga se dumele
0: bjalelebedišiša e ya bobedi bana ba bitša ka sefane sa monnao a sa monyale eupša yena le mogatša yena le mosadi owe a diile go bana le yena ba ile ba no kwala gore a le o sa nyale eupša bana ba ba bitše ka sefane sa geno ke nnete ba bitša ka sefane sa gagwe bjale mosadi o tlhokofaletswe ke batswadi mme monna o re meloko yeo e šetšego ga e na maloka a go mo thibela go boloka mosadi owe
1: e na le maloka e seleng e se a mo nyala le ge batswadi ba mosadi o ba satlhe ba sa le gona o tshwanetse gore a boloko ke malomo wa gagwe
0: o kore motho a ka tsoga a rile o tlhokofaletswe ke batswadi bjalo ko o nyala go mang
1: no rile o nyala go mang a ka se tlhoke mo a nyalang gona
0: a ka se tlhoke mo a nyalago gona
1: a ka se tlhoke
0: ya
1: a ka se tlhoka ke leloko ke le lentsi tate make leloko ke le lentsi
0: a nna ke le kwele kgaetšedi ya ka ke nagana gore tabe re ke bone fa motsweletse o tla ntsebiša ge mohlhomong moengola a dumetse ya nna ke tla motopa ka fano a re kweng fa motsweletse madimašao a tseba ke eng mphone
2: ke
0: Hey, what's your key about it? E ka bo go ka re bile gore a ke tsebe la ke ja go tlo folle go di boga ka re go lesa tsara di tsama ka jeri ya ka
1: ka se se tsho se ba go di teng ka sona
0: eh
1: ge so a fika
0: mm
1: a tsadi a swa go
0: what what ba mpho ka mogore tse ba ntabe e ba mpho na ga nore batho ba ga ka ntshwa ke eng wena
1: a kere ba thoro kwa na re re ga ding tshela ya o ke putsa gore ya ila o khile ya ila a sa le go ba dia di lo ka mogore ba tsang ka gona o thata ke gore di o tshwara ka nako yona e ya botlhoko ge o mo se tsa tsama ile
0: ai
1: kwa huma na kana go tshidi ngwe malomo ma ke phitshilwe la mengwa ga ngwaga ra ba ra gola sa luncha 2000
0: mpo ga ke sala ke tsiya 30 years lwena mme wa ge masoma mararo lwena a ke tsebe
1: a o tsere wa tsira ba mo ba kukuru itia ke le mpho ja de ke sma batla di ke bo tshe mo nana le le go uri dia re ke re o feta a re na ke ke sma batla di ke ya o ke ya la go kae
0: ke sori le nana o lela la hunadi ya. Ya.
1: Are motho ona la tlhoke bagago.
0: Wa ba bitsa bakhaga wa re lena ba ga makele le mo ke re mpelegeng. Ya.
1: Yes. Ja le motho o dula le yena malomo make a kere re ke tsoma ke kwara le yena ntse ke ra wena ke bona dipere go tsa o di dikile ntse ke re nyale nyale e re ka re ke sheka le nyalo
0: o
1: eh
0: a bo wena mpo e tsai seng mme wa ge masoma a mararo kgaitse di a ka wena
1: a buche ba ba ntse bile go nja le go ne le ko di family ntse di mo tsheleng gore ba sa shumisa setso fela sa gale ba le make o kuma le ba re ngwana a ka se shathe mmage seng ke a shata
0: yeo yona gape le yona ke se ga ga borena le nna ke tseba go le bjalo
1: re nya disa batswa dipele
0: kabe
1: ka ntse tsile ile ya tlhaga gona mo gausi le rena ka o mongwe wa family ya rena ba re yebetse matebele bosigo e le la botlhano topusantshe se ke ba le make ba re oa ka se tsene ka
0: awawe
1: wa ka tsene ka mo he fiden chief 5000
0: mpa ge lo re ba le ratse ba ditaba tse di bale ba nna le basadi gona ba le ge ke bolela mphosa ba duchi ba nna le basadi ba duchi ba gile mengwa ko ba gile malapa ba na le bana ba bangwe ba ntshitse bunyane ba bangwa se ba ntsha selo go no pelwa mpho a fa go tle go nagane gore nako nya le go tlo diragalang kgaitsedi ya ka go ya ka ditlwaedi tsa rena ka setso sa saga ga borena ka gore malapa a nyatsega ka yona nako e ba ba batla ba lwantwa mo gongwe ya matsogo ba re ka se kgonege taba eo
1: ba
0: a re nyalela ka setlo tseya ngwana rena mahalahalahala kore o ra gore yena kore wa tseba keng o ne o tseya ngwana rena o ka re o mokgwa motlhareng a batlo e
1: dumelaseselofela
0: ya
1: jale go bona ba ba dutseng one jale ba le mmake ba re theleditse ke nka wena re bolela ba le ko dithembisa monneng
0: ee kwa
1: ba le ko mosusumela
0: ya
1: ba le ka magaeng a nore awa wena o mosadi ya ka goba ba ile gona kwa ga master ko Home Affairs
0: ya
1: ba o saina meloko le metswalle e sa tsele ke gopela gore December ge e le gore le a šoma ke gomane dibonusnyana e le feleletša ka lebaka la gore bosego ke lenong ga re tse gore ba reng ka sethotho sela batho mmake ga re tse se ka tlhagang go sasa o khumana gore wa tsa le nna le nkile make a go le bolela o khumana o ika mo moye mo o nya ka maele ya rena ke sa tlo tsholela ka go tsa eng ke botho go ba jompa ke ya lo kana go nja di re a tsewa gore go diegela o boletse ka yengwe o re motho o bo tshentse ba la difane
0: Eh, moya batomo a nyala ela a di aselo o dutjile motho ba ba le bana ba ba ba gola ba bang ba shoma iupya bana ba o a ga wa di agala hore ba di yena le mosadi ba dirile hore ba bitse ka difane tsa tsa monna sfane sa monna o
1: ka to ke le nyatsa tama thomo mo ke le batswadi ba gago
0: a mapelo ene ge lo re ke nyaditse batswadi ba gago wena
1: ke ra nna wena monna ga wena monna le ntse mo sadi re na di tsena tsa di batla
0: o
1: file authority ya gore o tlele ra gesho maloma ke re le gore le nane o le le di recording tsa gona
0: ya
1: wa go pala gore nkile ka tsena moyeng ka o tlhalosetsa o bo boela ka tsaba ya basadi ba o rata go kinyala.
0: Eh, ke a gopola.
1: Tsena ka re nna motho o ba ntshepisitse le ga ba le mmake a tswela a re ka la botlhano a re gape nka sa ke fana se a ke tshelete ndumele tshelete gore ba re shiwa ke se yamang e magathi.
0: Mhm.
1: E ke ra la gape ba tshwata o tlhaga ka re wa tsakeng thoka ke a 2 days. Ke o fetse pula re isane. Ke re ina, ba mo tlhatswe ke dira sa fishi kudu. Tsholo go nne le ge ke dumela monna a ntse ya a re o tshentsha bana o tshentsha bana di fadima le mmake ke process
0: ya
1: e leng gore ke tshentsha le motho e leng gore sa mathomo wa bona ke risk a se re nyalane nna le wena o ka ntlogela go sasa
0: o mo tlogetse mpho ya le bile hore ga gona mo nka nyalang gape motho o tlokofetse o tlokofaletse ke batswadi ai no ke tsiya bana o ne mo nganyalang
1: e ya e rona le we
0: a re tlogela ga tshedi ya ka tshedi re ya rabile ye we ke le bona ke le bona
1: e go fola mpho sa go fola mpho
0: ga o fola mpho sa
1: e le go go maki wa di tsopola ka ka go
0: tsadi le di la ka tshedi ya ka ke le bona tomela fa ba shate wa tsebo le bui tabisho re ko bona fa ke nya ka go tsama monna la wa gesho ke no kwa gore o tla re wa tsaba na ko mo rno kwa no kwa monna wa ga bore na gore yana o tla ka ya re ge a torbo tsa sa go semo ya ba o lo re gabotse gabotsanyana gabotsanyana wa tseba gabotsanyana gabotsanyana ditaba di reng supana go sela ke ere ya le someti o tobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso o gona ngwane sho tshwara bjalo aga namile mengwala wa rena ke mogwedi tse mothompegi madumeshi ao ke go tama le go amogela lenanong le la moremogolo le gona ngwana mma
2: ke gona re gona
0: ko gape nna le wena taba ya rena re be re sa efetsa botse bjale ka lebaka la gore ei re shoma le batho a motsweletsuno e apeya ga botse ka pelanyana ra wamana a re tšee monnoe are chebo dowe ya la go leta ba mwana eshu ska ba ile re go shitetse mwana eshu wena o ka gare ga polelo yengwe ye o rena re bolelago re be go tswana tshe re ishitse mo yeng re paletse ke monna o be ke nya go feta morao ga gore re kwane le yena re kwane le yena yena o fapana le wena mwana eshu thele tsa yena o ratane le go dula le mosadi mengwaga e masome a mararo 30 years ba dutse ka ga bona batho ba bana le bana bao ebile ba bangwe gona bjale ba somago eupša ge mosadi le gono a tlhokofetse mosadi o tlhokofetse ba gabo mosadi ba gana monna a boloka le ge bana ba gagwe ba bitša ka sefane sa gagwe ke ka mokgwa monna wa ikhisitšego ka gona re ba gana ke boloka upša bana ba bitša ka sefane sa ka mosadi o ke dutse le yena mengwaga e masome a mararo ka moka 30 years ka moka bjale mosadi o tlhokofaletswe ke batswadi mme monna o ba moreile ba re le yena ba re nyala bjale o re meloko yeo e šetšego ga ina maloka a go mothibela go boloka mosadi o we kudu ga sa monyala ka hore ba mreile ba re monna nyala pya lori motho o tlokofaletswe ke batswadi ya o tlokofaletswe ke batswadi ba le kore a tlokofaletswe ke batswadi Eric Bonifa a bona ka rotlanya la kaine pele taba ye ena ke le go swana le ya ga go ngwane sho di tshwana kudu ke ka le ba ka le hore ke dile go theletse ya ga go ra go gae ya ga go shi wena o ntshitse bunyane a isa lo ntsha bunyane wa khopela mosadi go khopetse mosadi ga isa lo khopetse mosadi wa aga lapa le mosadi o we wa ba le bana le yena wa mathomo wa bobedi wa boraro wa bone etse ngwana wa mathe ngwana le na le tshibula la lana na le mogae mo kae ngwana sho ke mogae masomo
2: wa motho wa mathomo ona le 28
0: oh ya masomo pedi se swai wa bobedi
2: ona le 22
0: oh masomo pedi wa boraro
2: ona le
0: 14 le somenne wa mafelelo ona le mogae le somo
2: aga
0: aga bya lona ke itswere masome pedi se swai masome pedi le somenne mengwa ge le so bya le ga e saludu tshe le masadi o we o sa felele tsa go nyala le wena ke kwile o wadile mengwa ge masoma mararo ka moka go no tshwana le ena monno wa kgoro o dutse le masadi o we eupia o sa felele tshe go nyala di swara batho a dikakangwane sho a ke so le selo tshe ka moka ditlano o bona ke motheletse pjale mosadi o tlokofetse o wa gago o tlokofetse ka June ka bo Good Friday
2: ka
0: April wo re na go le na wo mogatsa go tlokofetse a ka no bana le kgwedi le sketenyana a tlokofetse o re be re tshwere taba gago ya la mathomo a sa nyalago wena sala tlokofala ka April o bolokilwe ga gona molato ba mosadi ebile diketapele o bolokilwe ke ba ga ba mosadi ya kere pantšhitse taba ya gore ga se wa nyala ga se o fetse go nyala o bile bjalo wa kere
2: no kore bona ba rile ga bantsebe nna ke tle jwale ka motho o mole mong ka ge ke le moeti nna ke tlo boloka go tshwana le batho ba kao fela
0: eupša ngwaneso a re botse motheletše se nna le wena re se sebago ba rile ga ba go tsebe ka lebaka la gore a se o fetse go nyala baba ba re ka morago ga go boloka ba re monna feleletša go nyala go bjalo ya ke ra gore e tlhake ngwaneso ke ka lebaka la gore ba boloke ngwana a bona go be le dikgethololwana fale go be go tswele polelo ya gore gago ga ba go tsebe ke ka lebaka la gore a se o fetse go nyala a se ba ifitlhe ba go boditse soro ka phatlha baba ba gora ba re feleletša go nyala wena o na le matshwenyego ngwaneso le utlautlane le bona ka dipolelo go fitlha wena o bile taba lena ebile e feleletša e ile kgorotsheko le gono le ke bolela wena o tswa kgorotsheko ga o bo o boledišana le nna ngwaneso ke go botsisitse potsiso ka re wena oe ke ka lebaka lang o sa ne o nyala wa gomotsa dipolelo tse ka moka a ke tsebe ke tlile ke tlo re go fe sebaka ka dikeletšano le motsweletse gore botlhomo o na le lebaka manlele la go tia gore o ka senyala ke ka lebaka lang ngwaneso ebile le feletse le kgorotsheko o sa ne o nyala
2: ke be so papa inshallah ke tlo ya kgorotsheko e thomile ka tsela e ba rumile bana from go high gore ba tle Gauteng
0: e se kgorotsheko le ishane le baka bana go ba gona le sesengwe seo le ishane go kgorotsheko gona ebile ge go sala go iwa kgorotsheko ke mang a tswang maphodiseng go ya go bula molato go ba go ya go ngongorega ka sesengwe
2: mane ya bona ke ena a founetseng bana gore bo ntshwarisa
0: oh
2: ee katabo ya dijwana ya phatlo
0: o kore go lofa letshwari se ke bana
2: e ga go ya ka mantsi a mane ya bona le buti ya bo malume ya bona le koko wa bona
0: ba le kamara ga dipolo ba ra bana ba re bana ba o letshwarisa bana ba letshwarisa jang
2: e ke taba ya phatlo papa
0: o ke taba
2: ka ilile ba rometse bana Gauteng ne ile laboraro ba re yang Gauteng lo tsiya di a paro tsa malena
0: ke pele mma go bona a bolokwa
2: e ba buye ka bus e ke founela ke ngwana nyana ka rena yeo e ka se kgona gale le ka setle ka bus mola e tlo fitlha mo ka botho ya masa malena a tsena grele se gona
0: le gona ebile a se o botsiše gore ke ka lebaka lang nna ke sa tsebišwa gore le tlo o tseya diphatlho le dibjana le tse dingwe
2: ao a se ke botsiše so ngwano ga mpotsa ka reno e ka se kgonagale ke emeletse ke na le sister aka kare ke a buya
0: ya
2: ka tšea koloi ka lata canopy ne ke tlogetse yana ko bo mosadi ka e laiša mo koloing ka tla Gauteng ke le one
0: ya
2: ka tsena mo ka kry-a le gore ba phuthile dijwana tse ba di phuthang ka ra di-box ka raeng ka tsena mo ka re dijwana tse di a šala ge ke boya ka tšea dijwana phatlho diaparo tša mma bona le bona ra boela morago nnane ka tsena kwa ka dikaba dropa mo gateing ka theoša le bege ka tšea koloi ka boela morago ko gae so malume a bona a mfounela a re mona re nyaka phatlho yela e tle mo re nyaka webe ya safe ka reno e ka se kgonagale ntlheo o ka se beele nna dilo wena a e kgonagale a re he dilo tsela ke tja ngwanešo ka re bona tse re keng nna le mosadi ola se ne re se bolela o se tsebe
0: ya
2: o ka se ntshware le phatlho ya kgonagale wena reka tja gago o di lebelele o tloele phatlho yaka le bana baka le mma bona
0: e tshware kana fa ngwanešo ke tee papatso o tlo e feleletse bjale ke a ikwa e tshware kana fa ngwanešo
3: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tšwa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig Redcom unlimited plan ya rena ye mpšha ke e sena go magoma metsotso o keta ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala dikgwetšagala lebenkeleng online bona le dipielano further together Vodacom
4: ka clientele legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe diplane ga di bitše gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi ditaba tša mošomo go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši hwetša tšhireletšo ya molao le gono SMS-a thobela go 45135 ke 45135 clientele general ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo melawana le dipielo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
0: Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo ngwanešo ke ge o bontšha gore gape o ka se tlo ntshwarela diphatlho tša lapa laka le mogatšaka le bana ba ka tswela pele ngwana mma
2: ya so ya bata ba rena le ena ra gagana ka tropa phone ka founela malume ae wa ko nna ko mosetloto wa lephodisa ka re mona tsa teng ke kgopela
0: pele o kgakgana le ena goba kgakganong ya lena go o tlašalebile o be amogala fase ngangišanong tša gagwe o tsweleditšeng dintlha gore o di busa ka lebaka lang le gona polelong yeo ya gagwe ge ba o go boditse gore ke ka lebaka lang o tshwanetse go di busa ga sa tsweletse taba ya gore gape a se o fetse go nyala
2: no yo wa sa intšhe o ne o bolela gore no re nyaka o di bea safe re di bea le bana ka re ga se wena o kampeelang dijwana le bana bana a e kgonagale
0: ya
2: so nna ka dropa phone ka founela malume ae wa lephodisa ko Naibomo ka re wa tsa gore keng ke kgopela o butse ngwane ola wa bolena gore a ke nyako sepela le ena seemo se ke leng mo sona ga o ne a ka nthiba and-e le maphodisa le baka tla ba le 20 mo a gona wa ka nthiba nka kgwa le batho ba bantšhi a se re ke mo fitlhele and-e ke botsa malume ae wa lephodisa o tloa moo ra sere sa kore re mešana metsi until bile re fetša e be ena a tlo ke ena a ntšhitšeng lentswe la gore ka mo o tlotla jwale ka motho o mongwe lo mongwe he o tlo boloka mo
0: ke ena malume o lebego le tlale ya go yena
2: e no ke malume ya bana ba
0: oh
2: yena le ragadiane
0: o ya ba re o tsebe gore bya le ka mo lehunle o tlotla bya le ka mang le mang ga o tlotla ka maemo a gore wena o mogatsa mosadi yo e bile o na le bana le yena e bile lena le lapa e bile o ka re o mokgonyana a rena a o tlotla ka le o tlotla bya le ka mang le mang
2: ee e le gore ko wene ke bo malume ya ka le bo sister ne re ile gana kwa ba nkišitše so ibile ka boela morao ka robala go ga ke tle go tshwana le batho ba bang
0: a papile pele o tlo tla polokong go ile gwa tswelela kae dipolelong go thoma mola mosadi a tlokofalang e dutse itla pela ibile go fitla tlo bolokwa o ya pele ka mallema go tsweletse kae polelo ya gore wena a paso a re nyalela
2: no ntho e tsweletse before bo sestera ka bo le bo malume ba nkišitše re ntse ka bokitšhi ka mo dining room
0: o ya
2: la e bona
0: ke mo itšwe le
2: bona le yena e ragadi le malume wa bona a re no o tlotla le motho mo o tshwana le motho mo lo mong ka mo
0: ka le bakala ora so wa re nyalela
2: e motho no tle ka yena a sa leo
0: ke nyaka e ya le nyala ka le bakala gore ga so wa re nyalela itšwe
2: no you I think ba inch total a seng ke ba inchi bona ba no bolela gore ka gore motho no tle ka yena ka room ya hao a isa leho o ke ha ke ona ila itsa maileng
0: e tabeng tse ka mo ka go tsweletse ning gore wena a so wa re nyalela
2: he re fetse go boloka
0: o
2: re ntse meeting a ke re bona le meeting e di family di nna meeting
0: eh
2: ya le bona
0: o go tsweletse mo gore ga se wa re nyalela nka nko gore botse e tsweletse bya ngwanesho ba rileng ge e tla ga botse
2: no bona ka gore ne re roma batho yao ya ofela ebile taba ya gore mokekolo a re nna bana a ke gane ka bona papa bona ga ba jee nna nka se ba kgone
0: e le mmaago mosadi
2: ee
0: o a bolela pele ga meloko a re ei bana ba papa tata go bona ga ba tsie nna nka se ba kgone ba tlompalela
2: ee le bona
0: a re
2: so wa ba le o mongwe o ke family ya bona a re ka gore motho o go tloa galegale le motsiko le reng ka yena ga ona motho wa mo fetotseng le bona so go tloa moo ka ra wa nna ke na bothata bana ke tla ba jea so her tsena mo Gauteng bana ba ba
0: tshwenye go kompotse ge go bo go tswelela taba ya gore wena a se wa ba nyalela bya le tswelela sono ka phatla fawe kamera o ga gore mmare bana ba tshe ke mo ka gore kamera o ga fa go tsweletse taba ya gore ba re wena a se o fetse go nyala wena o arabile ka gore gore wena a se o fetse go nyala mo tabeng ya go nyala go feleletsa go nyala wena o arabile ka gore
2: no nna ke re le ke tsa feleletsa ka tshe ya bana baka
0: o ulo tla feleletsa batsi ya bana bagago
2: eh
0: ke mo ka bareng
2: no a seng ke ba bolele selo
0: o urile o tla feleletsa batsi ya bana bagago
2: ka tsiya bana baka
0: oho hulukile
2: so he ke re tlo haretsa mo Gauteng bana ba ba nyane ba bedi ba wa 14 le wa 10 ne ba fela ke tlhagana le bona re bolela re tiya eng watla le mo ileng gore o mongwe o mogolo wa 14 years a re papa ba re le re se ka tle re tlhakana le wena ka re wena o tlo re loya ka rena wena ta bo etsea kae a re ke tsea ko sese le koko ka rena he tseng ka lebolaya le le kakana wa e senke ke lebolaya le sa le ba bannyane a re nna ke tsefo
0: Bjale a re bolele ye wena o ba tshepišitše go ge ba be ba kgopela gore monna a se o fetse gore nyalela nyala gore taba tša bana di tle di supile botse go padileng wa rra go thoma ka yona nako go fitlha le gono ga e sa le ba April go fitlha le kgweding ye ya October o sa nyala o sa feleletse bothata boletse kae
2: bothata ebile boo papa mokekolo irile ha thoma o lwala ke bile ka le sa mmereko ke nya ka motlhokomela
0: o rama ga tsago
2: la bona e a gona family tsa bona ka ofela a gona motho e bile a tla re ke nne le yena wena o ye mmereko ngaho le buti ya ene tsela na mo gausi mo paletse ko ya ko spetle a ile mmona mara o gonne go tloga a o bona buti ya tshumi ya hai mwana ha bua le ko spetlele e ba buya a dia party ko hai mwana ha bua le spetlele ba bola gomo
0: be a mapele ke le makala ga go la gore le go ba tshepisa go nyala hai o fetu tshe mina ga no ra o sa nyala ka le makala
2: yona ke ke ntwa ya o ndile ya papa ke le fitse mmere ko fu mosadi la olwetse for 5 years ka moka ke na le ena ke sa bereke for 5 years ntse ke mo tlhokomela ke mo isa spetlele ke yao yao fela gane jele ko ona ke kry-ile mmereko ke na le 4 months ke bereka
0: ngwaneso ke nyaka o ntsha pharalele ke rile ke ka lebaka lang o sa nyale ka ge o ba tshepišitše o mpotsa ge mogatša go a lwetše lebaka le letelele baga ba sa ka ba tla ba mmona ebile ba ile ba dira mokete moratho wa gagwe goba mogolo wa gwe a ya kaekaekaekaekaekae ke karabo ya gago ge nna ke go botšiša gore o reng o sa nyale na karabo e ya gago ye e re ka lona lebaka le o mphile go lona a o nyale goba o ka se nyale
2: no papa a se ore nka se nyale gane jale ge ke tloga ke tlo gore ke isa tšhelete ko mang family ya ka yo isa tšhelete ko mang go na le digagano ka moga ape re
0: montoeng upa se ntwa tša matsogo ngwaneso ke dintwa tša dikgopolo a le bone go swana kere a se tša matsogone ge ore ge ke nyala ko o nyala ko mang ka gore bo mmage ba tlhokofetse tata go ka ile yena o tlhokofetse
2: no mma yo gona wa phela
0: mma go mosadi
2: ee
0: phele ba rile nyala ge wena ore ko nyala ko mmang o rabjang ka lebaka la gore ba rile nyala
2: no la ka gore ke mpapa tse so ke bolela ke re a ke bone gore go na le motho a tlo amogelang tšhelete ka gore le yena mmae gane jale o na le dikgogagogano
0: eptaptangwaneso e re ke o arabe fa na seo ga se seo wena o ne o ipopela go sona gore ka mokgwa re fapanago ka gona re lwago ka gona ka mantšu ge nka iša tšhelete go ka se kgonege bona sa mathomo o ile wa kgoboketša wa roma batho wa re sepelang le o nnyalela ba ba e gana ka gore ke bolela ka batho bao ba o reile go ba re monna nyala a se wa re nyalela nyala o ile wa ka wa ikgoboketša wa kgoboketša ditseka wa roma batho wa re diišeng ba di gana
2: no
0: bjale o tšea ka e taba yeo ya gore ya go no ruma ka gore ai di o amogela ke bo mang ba ka se di amogele ga botse yo o itšea kae ka gore a saka wa kgoboketša ditseka wa re a dieng e no ba gore diphapano di gona magareng ga batho ke nyaka o ne mpotsa taba ya go phela wa rra o rogile bjang sephethong seo ka gore gore go thoma o ba molaleng gore wena le ge o sankarabe thwi ga botse ya go nyala a o nyake go nyala
2: no a se ore ga ke nyake a se ore ga ke nyake pa
0: karabo ya ga go nna ge ke sekaseka so ka mokgwa o nkarabile go ka gona mo tabeng ya gore ke re o reng o sa nyale ge go tswa karabo ya gore ko fa mang tšhelete yo amogela ke mang gape e ra gore nka se nyale ka lebaka la gore ka se amogele ke motho ka ge go kwala e le se wena o se kgolago le gore o ka re o tshwere boima ke taba ya gore motho o ile ka lwala ngwana a bo bona ba sebe taba le yena tlhokometse ke wena wa ba tswa mošomong ba thoma go emaema mola a tlhokofetse kera ge ke go sekaseka le go sampotse eutla ka mabaka a gago ge nna ke a lebeletsa gore o ka senyale wena utla wena ka wa gago molomo re o tla nyala go netaba a ke tsebore nna motheletse o kwa byang mwane sho biale polelo ke gore nyala go nna o ntha gore o tlo nyala re o nyala motho o na le bo malome o na le meloko ya gabo o bo o ikemiseditse gore o nyala neng wena ka gore wena o tlo nyala o nyala neng re botse pele gore o nyala neng o bo o tlo re botse le ya kgorotsheko gore motheletse tla tla ikwešiše botse
2: no nna ya o nyala nna nako nngwe le nngwe nka noya le December nka noya le kgwedi e tlang ka noya nna ke na bothata
0: o boledišane le bona o rumile bommaditsela gore ba go bolelele taba ye ka moka bjale le bjale ka ge sello sa batho bao e le nyala ba rile nyala go a ra gore go a nyalega go loka fawe mma o sa phela go a nyalega bona ba rile nyala gareng ga diphapano tse ka moka ba rile nyala bjale o nyala neng wa rra
2: no that's why ke re na go ngulengwe nka ruma ba go hae baya bo mmaditsela ba ne ba ile
0: o re na go ngwelengwe go bolela le rena ipoleng nya ga go bo ikemisetse re o ba romaneng
2: no nna le ka December nka ba roma
0: a le ka December o ka ba roma ke ra wena go botenteng bya pelo ya gago o bo ikemisetse gore o ba romaneng
2: ka December
0: Ee, wa tsho ntse pagalele. Taba go fetsa malato wa gago wa nyala. E gona go wena go ba gore e nontse pagalela. E gona go wena gore wa tseba keng. Ere ke feleletse mosadi o wa ka la tlokofetse. Go ba go mpotse nnete wa tsho. Go ba o khupishegile batho ba ba khupishitse mo ileng gore le go nyala a o sa o bona wena o ka kgona go nyala e ne o bolela nnete
2: no yona e gona papa o gopise ga kwa mang le mang mo lefaseng di a feta tseo tshwana le metsi le a tshululeo ka sa onele o feleletsa ona o gona
0: o go gona mo go wena gore o nyaka go feleletsa
2: ee
0: o ya a gona se se go shitisha go feleletse go lebeletse
2: ashi akitsi
0: impla gore wena o tlo feleletsa hapa gona bya le October December you know sala kgwedi e tee fela gore be December o setse o boleletsa le bona lentjwe le setsilile ge ba ka nnete taba e loile o lentjwe le tla ba le setsilile ka kgolo gona bya le ka October le setsilile
2: no asile ka rne ne ke le busy le bo malume ya ka le bo sister fortunately malume ya ka o maditsela e na le spetle na o thutse ke koloi lebona
0: wa rra wa bona re na mile a pedi taba tsa manyalo di arerwa di a lokishwa wa rra go feleletsa bjale le bjale bjale go fitla le ka yona nako e le letsatsi la 5 October o sa tlhobo le dishana le bona o tshapa ke mang gore ga botse taba go nyala e gona wena mo go wena
2: no na ke se ke re na mo go nna e gona nna ke itshepa
0: wena wa itshepa upja e sanetse wa dumela re sanetse o sepedishana le ditiro ngwanesho o bontshe gore ka nnete ke a e dira taba e ya bana ba kae ba dula le mang ka moka ga bona
2: no bana ba kuku kwa bona ga ntse le ka moka
0: Ei, pelo feleletsa wa rrege lore. Ya, wane se itshwara kana fao. Akenya ke witi a motheletsine. Feleletsa wana fao. Ke tla itshwara wana fao. O go gore na motheletsi wa rena ena. Akareng. 0860002452. Tshwara kana fao wana mma. 0860002452. Ono kwa gore motheletsi wa rena ena. A ka reng go wena go ya le ka fa e leng gore mo file ditaba ka gona motheletse madumese yao di agametse
5: o tlo malume make le malume maphutile kae
0: re gona re ka botsa lena
5: le malume mo weng
2: gona
5: ba make e reng ke le sempolelo ye nna ke itse bang mo speaking sa ife nna ke ikwele mola ke golang bile ke nya ka hona le ba ntshe ya malume o le ga mogoke kwa mpolelo le bolitsana le yana ka hona malume ka moya wa khotso a tse motabe ya hore mathu ba le ba ile ba mogopisa ba re moena ba re o tatayiwa le ka motho mang le mang o tatayiwa le ka motho fela ka o bolela hore mmereko bo se ile ke ebe ke o ka mosadi mmereko o se ile ke go fana mosomo malume o ngwele a boledishane le bogaitsa di a ile maloko a ha motho mo lomo ona le maloko a ba tete ba bolela ba re ha hona motho a sina batho ba bo mo difatsweng malume e ke tshele di je bile bogaitsa di a mosadi le bo baratlwa mosadi ba se se mosadi mo gekulu ba santse ba phila a di a hore nga bolela le batho ba ha bo ba tswe mo ditabeng tsa ditshele le di gupi ba a be akanye a boledishane le bona ba a be akanye hore na re ka tsara to fille ka ne nete ya taba e nna ke tsebang mo mosading le monna he monna ise a felle ke motsadi a robala a re tloela le fatseng le awa o ka seke wa re ke tatse ya bana ba le ya ba bana ba kana dile ba ba bitsa le ka difane tsa mona le re o felle ke a se ipotile le mo tsane ke a felle ke ka moya wa khotso a ka serikana gore ke mo kopela moya ha ya a u sha u be fatse a kwa pantsha ta ka tema sekana a go buketse bile o bolela ka taba ya di jamba ka fetile le a tsara tsara ka gona o felle ke a buke ba kae ba lukise ke mo ka ba e ba feleletse a tso mo di tabeng tsa gore mang o raile nna reng mang o raile nna reng ka baka la gore bana ba le o kwa re go shiti bana kwa go kwa bona o ba lokela segupi bana ba le bona ba tlo fetsa bile ba mongalela malume a go kgoboketsa nna se a bo rena he mo se go nya le motho wa mo feleletse a u di a o ka se ge wa di wa mo roulela he tshike le mma monna a robala ke mo rouleli ibile a ke robala le ntrasing le monna ka mogwana uwe a ka se tshe bana mola ile ora se tshaba feleletse ba feleletse ibile ba boledishane botsimo tsepolelo ya bona e boletse botsi ka mogomo ka gore feleletse pele ibile ra sa tsana hore ne ba emele le hore le fadi mmusharing mo sa di sa di mmusharing ba ba sanetse ba khata khati le masikana ba go buketsa ba bona hore tabe ya re hapeletse ya se ya udia ka hore ke tare ya go kita taki ya kae ba ba sanetse ba di sa le a sanetse a le mmusharing ke ra ka mogo ke te ke bona ba bantsi a sa le mmusharing le a lasalasana le na ba leloko la lasana o tla ba o tla shala ba gatela masikana ba abo a ba patela e le ile gore se nne tsa mothola pele le go mmoloka gore tla o tswa re no mo sadu ke nnete ke wa ka go monnela ka mola le police le go le leta le ba maloko a abo
0: ke le go ile malolo ke le go khudu go le di channel le
5: dinga malolo ma white fair ka malume a thobe matswalo a bushepelo a re mo a re lwele yena nne ra re re a thele tshe dikele tshe tsa batho ba ba bolela
0: a ge motheletsi ba di mashao
6: ho tsenda ba mabe
0: a ya teng
6: o se ile mo na mahala
0: a botse
6: tsonga ma simura ka mmere go ka pafula
0: di aga motse di aga metse shidi
6: ba ba mabe bo huti mo le sha le hu mo le ba tshwere ba benga le gata go botata mo galabo a tama mare mbisa di she nna ba tshugo buima ga di o go kgona go tshugo bolala o itele tlo ga ja tharo mogalame ge a be go gonegile mogalame wa ba sentse o mo tsadi a wa tsaka mo tshareng ba go buganye ba o nyala a tharo ule a para le mosadi a gagwe
0: bjale ye wa CDA ge go tloga ga bjale ka CMO se a dieng monna o
6: monna a ga tla matsuka ina me se motshele a o nyala bana ba kwi mofumulo ka sekotlelo
0: nke le mpotseng o nyala bana ba goba o nyala mosadi goba a kere o nyala bana ba goba o feleletsa mosadi gape sa bo rena le sona sesewe o nyala bana ba goba o feleletsa mosadi
6: o sentse a feleletse mosadi a tlele bana
0: a feleletse mosadi ke moka go lokile namile bana ke ba gagwe semmuso
6: o ga se tsaba la bene le hore ena le mogekolo wa gagwe ge ena a ba sa phela bona le ba boelela ba kwana mare sepedi sone o ka se sekaoletse
0: ee ya o ka se seradine
6: taba ke tsaba lee mare sepedi o santse a o feleletse go nyala mosadi bana ba tseiwe
0: bana ba tseiwe
6: bana ba tseiwe mogalene a ba tlhokomele ke tata go bona
0: tata gore na ke le kwile maele a lena motswadi re a leboga
6: o leboga nna ntate majeng tsonga ga masemolo mo mushu
0: mo tlomphegi a ga mo tsheletse ba di meshi yao Arloche.
7: Nega make.
0: Re gona re ka buisa le ena.
7: Tshabi.
0: Eh.
7: Baba.
0: Eh.
7: Nega mse make.
0: Re gona ngwanesho.
7: Re gona.
0: A ge.
7: Eh, mantaba e mana wa. Ai bukiti, ai imeli.
0: Ai imeli ne.
7: Ai imeli mkhala ba yeso.
0: Ke hwetsa le nna sa gago rena se hlakile botsi go di mogata ba mhuteo.
7: Eh, monna wa rena yo mkhala ba yeso kere. Eh gore na tsere le tsaga me tsere le tsa tsere tsa tsa di a ya kra bana ba.
0: Eh.
7: Go ba yena e ka thata ka ifi yena a tsere le tsi ba le bana bana ba ka tlhola ke thata ba ka ya go yena na ba yo reporta na.
0: Oh, ke a lekwa, ke a lekwa.
7: La ikusi ja make.
0: Eh.
7: Ke tsena le mathomo nna go ba mmotsa gore yena a ka se itse tsana mang le mang era ikusi sa tsi yo. Ba mo khutisitse. Mara. Le ndire nebe. Le bona ba le tsantsi ba go ba khotlo tshorelo go yena mara le yena a feleletse a nyana
0: ke kwela ngwane sho ke a leboga
7: re
0: a ge mo tshelechi marume shao arlo che 086-000-2452 086-000-2452 di agametse ke go tama shop tshelechi
8: tobela ndate mali
0: tata gore ena
8: le ga mohala
0: re bona re ka buisa le na
8: ar le boe
0: a ge
8: e na ke tlile le mohala ke be ke re khala mathomo ba re ba palela go nya la ka gore ba be ba shwele ke mmere go ba tlokometse mogekolo
0: oho
8: jwa le gona jwa le ke na mare mohala be bona se tshwantse ba se di a ke re di family di ala ba nna ba tsho rena le mahadi a ka ya ka e ka le bakana gore le mogekolo ba bitse ba kwatile wele nna go ya ka nna ke bona o ka re setlhare sa gore motho mongwe re a lafe o kwata a barome ba bo bona bae ba feleletse
0: age
8: ka yona tsela yo ke nagana gore ke ona mo ba tla bang le dikarabo tsa gore ba tla a tšea magadi gore ba ka se a tšeena motho o mongwe ona magadi a ke sona setlhare sa o alafa o kwata a mokgekolo le family motho o mongwe e ka ba e dira ke goreng ba sa kwatetse gore wa mogalabe a sa gate ebile mogalabe ga aia
0: motho
8: o ba a alafa mabadi a le gona a gore a se a nyagane
0: age age
8: ke gopela go itsetsa ke rialo ntatemaga
0: motlhomphege ke tloga ke lekoele ka tshebetse pedi
8: um ke re amaruka mo lefatshe la northwest ke a leboga
0: thobela um motheletše madumeše yao
9: nna ke o bitsa advocate
0: motlhomphege
9: le
0: kae ngwaneso
9: nna botsele mogalabe wa tseba ke theletsa ka mogo o botsiswang ka ona gore o bodisa gore motho o be o itapetse ka nako e nngwe ge o bodisa mogalabe o mo latelisa ko morago mogalabe o naane le o kwata ka mogare o tsere o kwata gae a o fetisetsa ko familing ela ka moka ke naana gore le a ka kwata ka mara a family ya bo mosadi ae o gona watho mo theletsang o motho yena o ona ntate mae gore motho la ka re kgaitsedi a rena o robetse o ona wa phela o ja bogobe o kgona o itirela wa e re sa mosebana ga a di dilo tsa maleba monna a fetang o tswa mo o e gatile mo ne ke tla gona reng ga a tsee tšhelete a ye ka yona a bone go ba go e ganana
0: aga e se ka ba taba ya gore ba ka setse upša ba sa ka ba e gana o sa ka ba ya
9: a se ba e bone
0: obile a se o rome motho
9: a se o rome motho
0: ya
9: a itseye mogalabo a ye ka yona re nna ke nne le batsila ke nye tšhelete bona ke latile se e leng saka ke tlo feleletsa mosadi le mphe bana wa ka a bone gore ba tlo e gana na
0: upša ba e gane setupore supena kedi
9: ee a re keile a boe mo thobela fm a ke re tla bane le dinumber tsa leke se ba botho go na le dinumber tsa gago a boe bona gore make ke a tho ka nna mpitsa ka bitsa bathelete ka re ba e ganile then re bone plan b tla ba gona
0: mothomphegi ya
9: ee ke na le wena mogalabe re ithuta ka lena ka metlha ka metlha ye e re botse a botse ya botsa re manyalo la ba rekeng a africans banna a boima kuru a re direng dilo tsa maleba re nne le bana ba batho ka mokgwa maleba
0: ebile ngwaneso retshwere e le tsepedi o mongwe shoga a ntšha selo mo mongwageng ye masome a mararo o bile le bana ebile ba a šoma le gono mosadi o tlhokofetse bjalo ore ae nae
9: naao gape o ngakelang kare motho a ne le ranta e ntšhitse mogalabe bana ba matsile ba tsamaile ba ile kwa nkhumane ba nna le nkhumane a sa ntšhe selo a se ba matlo a go ba
0: ke ka dikhaitse di tsarana le ka mogomong motho shoganye o a ntsha leselo a nyala ipya bana ba bitse ka sefane sa gago ba kwane le yena mosadi wa ba go ditjile tapile le nna ke
9: re ba ya bo tshintsha ba kwane le bo mamba sene bo khaitse di arena ga nna ke o ska ne ba lor ba go ne nyedi tsela batho ba o tsoko ntle
0: yo
9: o tshentsha sefane fela ke ntlo ba e dia ba le ba ba di ba kwana na mo ba re tse ba re ka bosiu ro nya ka dikhomi tse pedi ro tshentsha sefane se wa diragala mara ba ba tlo ka botlhokile mo ma ke rena re setseng
0: kulukile ngwana e shukile ba khudu bo le dishana lo wena
9: ke na lo wena mogala
0: a ge ke nya go tshe ba thelisi ba ba raro ke rumele moeng wa rena wa le go mo mogaleng kulukile a ke a go tamisa ba thelisi
10: tobela lo ga
0: re bona re ka botshalena
10: ke motabela ka dilobong
0: ke lethele ditse
10: makene ke kgopela go ka tla go bolela le lena ke na le taba tse e re go tloga di tlhoka lena bosteras le gono ke tuene ke sena gore nka ja nna la tabeng ya lena
0: ke kgopela le letse ka metsotso e metlhano go ikela e reng ya pele ke tlo ba ke tseya megala ke ralo ka kosa ke notse ya megala fela ya bao banya ka go thushwa go diagametse
10: o ka 1255
0: tobela
10: thank you
0: afi mochele char loche
11: ba magere loche
0: go locha rena
11: ngwana mohalabe re le boa thope di shalo re thuta tjedingwe e re kere ka bo ripana go lalala mathlo wa sona mona le rogo go modia mathata mo go tsa ngwana make ya monna isho a sky tsia ka lefapha sky tsia ka mata ngwana mogalana a khuparela go ba le matshelete ya dingwa itshwere ke nnete batshelete re tlolo hata mo polekegetse ka baka la maele a o tshwana re mokola botoko ae a tshwere tshelete a fitha a nyela mosadi oo a sky ka lefapha re dumela gore ke nnete o tlo ba le mongwe wa mokosišang and-e ge a nyetse ke kosiwa le bana ba ba bangwe ba nkgone go te mokusa gore ba mokona botlhoko e batla ba gore ga a ntshitse tšhelete le bana ba enamile o tlo kgona o dula le bona semmuso a tseba gore le bana o bile le mathata-thata mara a ye a o nyala and e nngwe ke feletsa le yona make e ruta thuto nngwe re le banna gore ge re rutse le bana batho ba bangwe
0: papatso e re batametseng ngwane sa re e tlogele fao ke lebogile
11: o le banna ba maake
0: age
3: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi, kgweding tse 36, ka 1 gig Red Call Unlimited plan ya rena ye mpsha, e e sena go magoma metsotso. O ka etsa ka 149 rand fela ka kgwedi, o humane Honor Pad X8B LTE e e tlang le pene, godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di hwetšagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
0: a re tšee motheletše ba babedi ba mafelelo ke ya go tamiša motheletše age mabusia e le kae mama re gona
12: ho bolela le batho o ikokobetsa ba bona gore motho o ikokobeditse wa re kgopela la bolela gabotse a gona gore ka moka ba ka roba dipelo
0: oya
12: nna ke kgopela boikokobetso le tlhompho le go rerwa motho a ipheri ge o romile batho ba yo ikokobetsa ene lenyalong go tlhokofetse go phelwa ke na le dipapadi tsa go taisana re phurane lebota ba letima dijo ba re lekoko na leboto gore ge ditaise go tsena ka moka ke dipapadi wa di amogela and-e ge o sa rerisane le bona ka tlhompho ka tshwantse e ba tseya magadi a gago ba re letlo o rera jang ka moso ditaba ge di le gona ke tshwantse e ba tshepise gore le go sasa le bana ba o ba rera re kwana re tlhomphana
0: latsa bangwe ba bosia letsweletša taba engwe e botlhokwa-tlhokwa e tse taba ye segwera sa monna o lelapa leo ga se tlo felela fa banaši bao ba gona go sasa ba nyaka go nyalwa ba nyaka go nyala bo rerwa ke bo mang
12: ho re ra ke boma yena ho a lwala anya ka mosadi o mongwe anya ka bana ba thokomelo ya mmerekong gore go tlo go ntsha go nya ka go bontshe re tlo ba ba gwera
0: tlo
12: ba leloko
0: kannete kannete
12: ga re rishana ene motho a itere ka gore go itera go ba o kwatisa o tlo
0: Mabusia ke lebogile mama ke leboga kudu go boledishana le.
12: Ga mawa wa mokopa.
0: Botse. Wa mafelo mo theletse.

0: bona ntate Maki.
1: Mm.
0: Yena as ilipa a ina le bana ka motsungu ntate Maki.
1: Eh.
0: Linyalo ke ntweng e le reng ke bokgotse bo e le reng. O nyala a feleletsa mosadi wa hae ya kere. And then a rebeletse ntho e kgolo yena ke ne gore pelo ya ye e be pelo ya for the sake ya bana. Ke dintsi tsa bomang ba diang bomang a ba morato or bomang tsheletito ya mo mang a dituele ke uwe a se tseya ka moila ithwine ka tsona. A ke re ena o tsena motsong ola o feleletsa o nyala mosadi wa hae o e le goreng a sa le o ntate Maki. A dia bogwera bo la ba gore nto mme ntho o ba fetsa o bolelane bjannong gore ke tabo ya bogwera leng le bana if ba ba le ena dikolo di tswalelwa if ba ba tsena dikolo ba e ya gae o be le kore a direng o be le ke toreng o be le kwano ya gore o seka ba ditshele ka ko yena o be le ditshele ka kwa a bo ba re ke bue ba gae ntate Maki karane beno ntate Maki e re kanye kore yena akanye kore a ye ka bane ba ore ke katila lehu mme ba e na le di-right tsa gore ba mmotse gore a dieng a seka dieng a kry-a se o fetse ntate Maki ena ane beno na ke a mo kgopela if o thiredite ke dintšhi a ditoele ke di-past ntate Maki yena for the sake ya bana yone go tlisa kwano ka lapeng la ga kwa bowe ba gae ga a nyale ntate Maki a be le bana a le free bana ba tsamaya ba ya kwa boko kwa bona le bona ba be free la e bona ntate Maki and then e ya bana e a e boletseng ke labolela taba e nngwe ya gore ngwane o mongwe mmoditse a re ba re boloi bjang bjang ke a kgopela papa dula fatshe le bana tse di diang ka kwa ba se ka tsa ba o botsa o ba botse stretro bana ka lesale ba bannyane tse di dialang kae di diang ntate Maki ka ra one bene le bana ba tlhonge go taba ba theke itsa ba ka kwa boko kwa bona ba dise mo papa a bona ba tlo tsea tsa bo papa a bona ba dise mo kwa bona no ke e reng ke e tlola na mo ntate Maki
1: ke lebogile kgaetsedi ya ka ke tloga ke lebogile go maele a mabosi aga warra
2: pa
1: ngwane sho o kweleng ke tsere ba theeletse ka ba tsea ka ba tsea wena o bo o theeletse o kweleng motlhomphego
2: no go ke kwile tso ba di bole tsimpa
1: le di kwile ai la tsi a maele ao a kwala a kushisega
2: e a kushisega
1: ka kushisega gona a re leboge e upša nna pjale theeletša nna ke tseye mogao tabenye oneso go na le dilo di diragetse di go kgopisitse kudu go na le dilo di diragetse mo godimo ga tabai di go kgopisitse kudu wena nako ya ka fao ke go sekasekago ka gona di go kgopisitse mo e leng gore o ka tata feletse ebile le go nyala ai o ipoditse ora ke sa idea yeo eupša ke leboga motheletse wa go bontšhitšeng gore ge e ba ka nnete o nyaka go tlhola kwano nyala mosadi owe gona bja le wena o išana kgorotsheko le bana ba gago etse bana ba gago ba tswa go bulela molato gore o gale ka diphatlho tsa mma go bona gape go bona ko o ra gore bana ba gago bjalo ba gamotse moya wa gabo mma go bona ge setse ile ba bagolo bona 28-20 a re bolele ka bao ke kgola gore ke bona diketa pele bao ba di ya go taba ye o tswa go kgorontsheko le bona kore ba gamotse moya wa gabo bo mma go bona wa go ba bontšha gore ke phoso taba e tata go lena e diang ya gore mma go lena a tlhokofetse a re ga a lenyaka gore le tle le be karolo ya gagwe eupša a gana go monyala bjale bona gore ba go diagalang gape bjale ba go thubela lapa

0: Yutla katabe wena o ka ilukisha. E tabe e swaletse go kgona go bontsha gore bana ba gago ge ba kgona go rumiwa gore latang dilo tsa mmago lena. E ka seno ba gore latang dilo tsa mmago lena fela goba nyakang dilo tsa mmago lena fela. Ba tla fiwa le mabaka gore a gore ee. Go ka mogole ka mogole ka mogole ka mogole ka mogole ka mogole. Ba setse ba godile ba ikwešiša gore ee and ke nnete ka sa ga bo rena go ka mokgwa o goba gabotse ka sa ga bo rena go ka mokgwa o. Bjale ba kgona go goga bonolo le ba ga bo mma go bona ka lebaka la gore wena ka molhakoreng le lengwe o kitima godimo ga bošaedi. O supega o latofatsa ga bonolo gore o ka se bore ba e bia bjang wa rra. E tla be e le bo malome le bo koko le bo mmane le bo mmabogolo ba dutse wena o se gona le bana ba gago ba ba bontšha yona ba e bolela ka mokgwa o bona ba ka kgona go e bolela ka gona wena o se gona mo gongwe le gona o ile o sa kgone go ikarabela wena o se gona ba ba thopa dipelo ba re diansa gore le gore le bona ba ba kwešiša ora ye papa e diang a se yona ebile o ka se bore ba oketsa le ka goreng. O ka sebe le gore ba oketsa ka goreng. Pjalo wa rra ba tswalele melomo ge bana ba gago ba sala pa ba le sebete sa gore ye taba re e builela molato bana bao ba tladitswe moya ba hueditswe ba bontšhitswe ye e le go thereso ba bontšhitswe mabaka a itseo ao ba akwešišitšego ba akwešiša gore wena o phoso ba akwešiša gore papa o phoso a ka se dire mma ka mokgwa wo le gona a tlhokofetse a sa kgone go ipolelela ke seo se le go baneng ba gago gona bjaka e le go taba e leng gore o bo sa tshwanela go ba o itšere wa dia ka yona manganga o fitlhang mo ngwaneso bo tshwanetse o dile batho bao ge ba re go bone dikgethololo tsa bona bona o tlhokofetse mosadi o ga se o mmoloki o bolokile ke ba gabo ebile a o a ba le manganga godimo ga tabewe bjale e tswa kgole e tswa kgole wena yo go tlhatsa yo go tlhatsa yo go tlhatsa yo go bontsha gore ga o ne mo o nago le maatla ga o ne mo o nago le selo le seabe lengleng ka lebaka la goreng ga se o nyale shimoo ba go botsa lentšu ba re ga re go tsebe ke seo ba se botsa go bana ba gago ba godile go go se kwešiša le go se tseba gore ee ka se ga ga bo rena re tseba go le ka mokgwa o ya lengwaneso ke leboga motšheletši wa Thobela FM wa go boditšego le nna ke be ke ne gore ke latlhelela ka gona fawe polelo ya ge wena o bolelwa o sego e kotsi kudu ka lebaka la gore le tše dingwe tše se go tsona di ne o pipa godimo ga gago le tšeo ba go naganelago di ne o pipa godimo gago o ka se bore polelo e sepela bjang bjale phetha seo se swanetšego ngwaneso o no se phetha go ya ka dikeletso tsa motheletši molato o tswa ka kgoro ke rata gore ke tšee sebaka se ke leboge go boledišana le wena ke be ke go leboge ge o ile wa tshepa lenano la moremogolo gore le ka go botsa ye e le go taba la go bontšha maele ke a leboga motlhomphegi Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo la tseba ke nyako o tlo boledišana le basadi yo banna we
1: Mogaga wa Makubela, Happiness Thomomake, go moremogolo, mošupologo go fitlha la bone, iri ya lesome go fitlha ka iri ya pele ka masa.
0: Ke na le tlhatlha Phokeng, motho yo ke Maphuti a lela mola motsweletši wa lenaneo le. Ke nyaka go tlo boledišana le basadi. Ya, basadi ba rešo ke nyaka go tlo boledišana le lena. Nyaka go tlo boledišana le lena, ke nyaka go fetola mawo. Ke ke boledišana le lena ke nyako tlo boledišana le la tseba go na le taba e nngwe ai ya e no ba e le gore o dia lelano le la moremogolo a o tla kwa dilo ba tseba tše dingwe di tla go koša bohloko wa hwetša o tsene ka dieteng tša batho ke nyaka o tlo boledišana le basadi ba bangwe šiba go na le basadi ba bangwe bao ba rilego go tlhokofalelwa ke banna. Go tlhokofalelwa ke banna gowe wa ba bakela lehloyo le lengwe le legologologologologologologologolo go bagabo banna ba bona. Letlhoyo le lengwe le legologologologologologologolo go bagabo banna ba bona. Basadi bawe ba phela le banna ba. Molato e noo ba gore banna ba ba tlhokofala. Motho a lwala a tlhokofala goba motlhomong a ba le kotsi ya sefatanaga goba a diagalelwa keng a tlhokofala. Eupša lehule lehule la šala le baketse mosadi owe dipolelo le letlhoyo le lengwe le legologologologologolo e se go letlhoyo le legolo le dipolelo fela le ditatofatso tse dingwe ana ke tsa maitielo e re ke re ke tsa maitirelo tsa gore o na le seabe o mo tšheletše goba o mmolaile goba o mo sepeletše dingaka goba o mo diileng ba gona basadi gona bjale ge ke bolela ka mokgwa banna ba rile go tlhokofala basadi ba šala ba aperwe ke phoko ye nngwe ya go ba bakela letlhoyo la go ya go ile ba bangwe ge re bolela basadi bao gona bjalo ba bo monna sa le ba tsena ka moe ka lehula gagwe nako o monna o a bolokwa wa fela fawe bana ba gakanegile ga ba sa tseba gore ga botse ga koko reye goba re sesaya ga koko mmela ga papa re tate reye goba re sesaya ga rakgadi kgaetšedi ya tate reye goba re sesaya kore ga ramogolo ga engeng re ye go ba re sesaya mosadi o setse a le ti fela ka bagabo bagabo monna go no gana fela gore monna a tlhokofale nyako tlo boledišana le basadi ba ba bjalo nke ba re anegele gore gono la bona go diaga metse ke ditaba tse tshwanetse gore di bolele nke re bolele ntaba ye basadi ba batle ba re anegele gore go bjang go tlone o tswiwa go tlone o tswiwa le go tlhokomologa le go phaela thoko ka lehula magatša go bo go mo rata tata go bana ba gago ya re mola o tswile wa ba wa welwa ke phoko e itsego wa sala o le tee bana ba gago le bona ba gakanegile mosadi tla o re botse gore ka gare ga seemo seo o ikhwetsa go le ka gore sone o feleleditse o ra bana ba gago o reng o feleleditse o e ra bana ba gago o reng o tlhokomologile ba bangwe basadi le boditswe solo ka phatla gore ko gona o re bone o se sa gata rakgadi ya bana go boditse gore o se sa gata ka ga gagwe ba go boditse gore o se sa gata ga bomogatšago ke ra ba bangwe o tee o setse fela ke wena le bageno ke nyaka o tlo mpotsa mosadi gore o feleleditse o reng baneng ba gago ka seemo se le wena ka bo wena o feleleditse o ipotsa goreng goba o dira eng ba geno bona ba reng go diagetseng phoko yo go apere ka lebaka la eng ba kana fa o motheletse wa Thobela FM. Ya go sa ke go tsela go yona. Love doesn't ask why.

0: Oh yeah, Love Doesn't Ask Why, Celine Dion, Tabela FM, Moshate, Watsebo, Li, Bui, Tabisho. Basadi ba gešo ke nyaka lena mo lenadong fa ke kgopela gore ke letsetswe ke lena ka potšišo yeo ke e botsišitšego le ikwela ga botsebotsebotsebotsebotse ga ke re banna ba gešo re ka sela akaretšene eupša ke nogore a re direleng basadi sekgoba sa bona taba ye e diragalela basadi kudu ke botšimegala basadi ba gešo ke botšimegala 086-000-2452 086-000-2452 ke botšimegala ka sepogo sona se sebele o mosadi ka moe o diragaletše taba ye o sa phela ka gare go yona feleleditše gore bana ba ka a gone taba a re lotaneng ba ga botatalo go lena ba re tswile goba ba ntswile bjale ka mma go lena ba nnaganela sa gore le gore le hula tata go lena ba re ke nna wetswe ke phoko mosadi ya gešo go bona o bona ba se sa go nyaka mo gongwe o tseba lebaka mo gongwe a le tsebe mabaka yo o swere bjang taba ye ke go diileng o feleleditše o reng baneng ba gago o phela bjang ntle le bona ke ra wena e go diragaletšego a se basadi ka moka e ba diragaletšego eupša go na le ba bangwe e ba diragaletše a re lotšhe 086-000-2452 banna ba gešo le se ka letšane le se ka letša ke rata gore theletše basadi 086-000-2452 086-000-2452 feleleditše o reng baneng ba gago feleleditše o phela bjang bophelo bo bile bjang ka gare ga dipolelo tše bjalo go se etelwe le wena go se etele motho goba gabo mogatšago o monyana mosadi e mo diragaletše 086-000-2452 Tobela FM Moshate Watsebo le Boithabišo Arlocheng motšele tšišu ke a go tamiša 086-000-2452 086-000-2452 ke tšea basadi nka se fetoge banna ba gešo seo le se dirago bjale ke gore tlhapelela le se ka dia bjalo ke a go tamiša ke a go tama motheletše 086-000-2452 taba basadi ke nyaka basadi re a lotša
1: Thobela
0: 086-000-2452 Can I get a copella, holeche, basadi, fela? Basadi le chamba sadwarishu. Bata ba ye, le tsebago, ili dralichio. Yeah. Arloche. Kagota misha. Arloche. Mochele chima dimeshi yao? 086-000-2452 Ka go tamisa mothelechi?
1: 0862.
0: Ka go tamisa mothelechi?
2: Hello.
0: Mothelechi ka go tama?
3: Tobela.
0: Le kae tima radio?
3: O ne le kae?
0: Le timile radio.
3: Ee,
0: ke timile. Ah, tsana ditabe mama. Le salogona? Le salogona? Arlo Chain.
2: Tovera.
0: 086-000-2452. 086-000-2452. Le fela seswai tshela. Mafela mararo pedi, nne hlano pedi. Ke kgopela basadi. Ke a go tamisha.
3: Are in the market.
0: Are in Magorina.
3: Le Kai.
0: I don't want to go to Chalina.
3: Oh, no. Awa. Nakin, ratang go di Murata.
0: Lena. Mama would get in when.
3: Mokhaya the workout for 2015.
0: 2015.
3: Yeah. Waka no wana. Kosi sa sepela ga botse ka mo bogatse.
0: Aba pele le mmulukile botse yena.
3: Eh aba. O mmuluka gona re mmulukile ga botse.
0: Ah he.
3: Le ga e le gore bona morwa o ba buditse morwa ka ba botara mo. Mokhala yo re shi. Unfortunately wa go mmotsa. A se a botsa a wa ka go mo rumile gore botsa ba yena se ya go ba botsa ka
0: a se go ba botsa yena no tla le hung
3: aha a tla le hung a wa rulo tsa gore o tlile le hung rulo tsa gore o ba buditsa ga ntse a ba botsa
0: etse ke bo a mapile yena o wa mana biang o ba mana biang le mogatsabo
3: ke morato.
0: A botsa bo mang ba bangwe?
3: A botsa bo botiage ba bangwe le boragadi.
0: Yo nna we. A botsa bana ba bangwe ba gabo.
3: Aha.
0: Yena no tla le hung.
3: Aha.
0: Mogatsa go batswadi ba ba sa phela?
3: Mogekolo ba sa lona.
0: A se botse le bo mmage?
3: A o ba botsa ke nagana gore ba go le bona ba mokgekolo ena ba moditse
0: ipya mokgekolo
3: ba ka morago
0: a papele mokgekolo ba moditse neng
3: ma moditse gore a ke re ba mo rumile gore a botse ba bangwe a fa ba botse ena atla ba ka morago ntse lehulele on a motla
0: lehulele on le tla siripensefe le boloka
3: re se ra boloka
0: matsatsi a makae pele le boloka
3: ka gore o ka re o tlhokofetse ka bo manta e le gore ro boloka ka mokibe
0: yena ba botsaneng
3: o ma re ke yena ba mmoditse
0: ba mmotsaneng
3: before boloko
0: letsatsi lefe mama.
3: Ore ya tlo gore ke ka ga
0: bo bo. Aba pele bya le ba tlile bya mpa be ba sa botswa.
3: A gire le le li hulela ge o ra gore taba yena go ikwele go no tshwana le modiro. Ge le gore o khausu le bona o no ya wa no ba mwengwe tshe mo mongwa no ba thoko. Ka gore ra ga diena nna ka gore ke le ka go mpo ke go le gore o ba dutse ka ntla ga jara.
0: Ke ra gore ba tsebile byang ka lebaka la gore le re moratho ga se a babotse
3: a di hulona ke re ja le a bolelwa papa
0: oh kuluki
3: e le hulana le no bolelwa wa feta o tseba gore aba ka bona ba tseba
0: bona a se a babotse e u buditse bo mmagwe fela le gona ka morao ga lebanka ba bangwe ba ba ikwele ka batho
3: ee ba ikwele ka batho
0: go ba motlhomo ba ikwele ka mmago bona le yena le bona
3: e go tseba gona nka setsebe mara ke no makala gore ba re o ba dutse ra kgadi e mogolo o ba dutse ka ntle ga gate
0: kgaitsedi fale go a diagalang wena
3: ke moka ba re ge go jewe go solelwa dijo tsa ka maabane ke moka nakgadi a rwala batlogolo le bana ba gage wa iwa go na le kesi mo kgausi ba ba reka dichipi ba ja napa ba feta ba sepela bosogo boo
0: a se ba tlhobogi
3: aowa sekore ba napile ba sepela bosogo boo ba tlile ka moswana
0: polokong batswa
3: ee o ba tlile rakgadi a ntse aowa koko ba re o ba swere le gare mara gare ya ntse ke a bona ya tsea ke motho
0: a mapele ka morago ga lehu go a ne o ba bjang mma gorena
3: jalo dire ke go tlele ka tsona gore gape jalo bang distance ge ke bolela kore a ke boitsiwe le medirong mara a e bolelwe gore lebaka ke moka mafelelong ba butse le letlapa la mmatswalake ka morago a kere mmatswala ka morago tlhokotsetse ke moka ge ba bula le letlapa lena ba sempotse
0: lehung wa tswa la mmatswale
3: aowa ka lehung ke tlabobile ke le ka kwa bo Zambia ee ke moka napile ge ke boa magwetsa gore o na le la mmatswale o tlhokotsetse ke moka ge ba bula letlapa a sanka ba mpotse
0: le nagana gore le tlhoetsweng goba lekgethollelwaeng
3: e tlile e tsebega gore o mongwe wa maloko a kebe ka nako e ke be ke tshwano ithapeletsa ke ithapeletsa ke nyakwa gore ga botse botlhata mo kae ke moka ge ke bolela le e mongwe wa ka gae a ya botsa rakgadi ya nne e mogolo ya setseo gore na ga botse ngwane ya batho ba le reng ka ene a napa a re ga a ka tsosa bodi ya rena re tlo mmoledise
0: e kwa
3: ya ba lentse la gona gore ga a ka tsosa bodi ya rena aowa re tlo mmoledise
0: polelo ya ba gore ga a ka no tsosa ngwana borena
3: aga
0: re tlo mmoledisa
3: motho ele a tla mpotsa gore awa e ka mogo
0: phale bana ba ya bana ba kopana le bona ba tseelana melelo ga botse ba kgokagana bana ba kwana le bona
3: bana ga botse botse ke bona ba ba nyakang bana ba go feta nna ke re nne ena a ba nyake ke bolaile mokgalai
0: oo bjale taba eo le e boditse bana
3: aowa bana ke ba bagolo
0: ke ra gona le ba tsebišitše gore gape le tsebo gore polelo go tswa go borakgadi goba go tswa ka lapeng la ga botata gore a botata go lena ba re ge ba sene taba le nna ka mokgwa o ba bonala ba nyaka lena nna ba sene taba lena ba re ba tla mpoledisa ge fela nka tsosa tata go lena
3: aowa go bolela gona re boletse mara bana ba bona ba phela le bone gore aowa bona ba ya le gona letlateng leo aowa ke kwa ba re moro wa ka ke yena a reng a reetsa sereto sa
0: gage ke lempose ga e sa le leba ke ka ngwaga mang ge mokgala ba a tlhokofala
3: 2015
0: bja lempotse le phela bjang mama moyeng e le tshwere bjang taba e gore batho bao ba bego le le ntwete le bona ba le tshwile le 999 ba sa leng yaka e le tshwere bjang ga botse taba e
3: a e thomile e ntshwenya mara go nja la hao ha e sa ntshwenya
0: a e sa le tshwenya ne
3: a e sa ntshwenya le nna selfo a ke re a ba mpitse ge ba sa mpitse a ke
0: le lena le ba bitse Ke tlhobogile ga ba mpitse le nna a ke ba bitse a ba bana bona ba wa ke madi a bona ba kwana kudu le bona ba kwana kudu le bona upya nna nna ba nya go mpona upya wa thomile ntshwenya upya bila isa ntshwenya
1: Limpopo, we took a shit. Mulhota Pitcho for the Mirel Pulgoras Chabaka Province and Limpopo Mukumara de Negadi Kekana. What at a Holasim Musho Hodari Palani 2026? Yeluka Hodari Namelwa. Kaira Sinyani Missong Lipatilong Lassan from Maspalonga Selai Wabila Vila. Muyanualinia Rake, progress in improving reliability, safety, sustainability, and affordability of the transport system. Bahata Timaka Mugawin just read in a melo. Leva to Babila Vila. Ba Mengo to Bakaria Mujiro. Hair Tabata Hodari Namel. Molaetsa o tla go wena ka tshego go tswa gore dina melo le polokego ya setšhaba ka Limpopo. Turning the tide, safer roads, saved lives.
4: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goreng tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha. E sena go mang goma metsotso. O getsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane Honorpad X8B LTE e e tlang le pene. Godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetsagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
0: Tobela FM mo shate wa tsebole boithabiso mo tsheletsa re go lotse
5: papa
0: ke a ge mabusiya ga magongwa mo kopane
5: ma ka ma go feta le bona ba ba thukufa le seng ke ba nna mara ke tsebe gore ke a tsamela go bolelana ke bona ke ka tsamela ke ka tsela
0: a re kweng ba ba tlhokofaletswe go ka nnete mama
5: ke ngwana ka baka lana le uwe
0: nke le bolele mama busia ke lekwe
5: gore di aka o tlhokofetse e le rau ya bogadi ba re o bolaile monna
0: yo
5: e setse le ngwana gage ka sefane ba se kaisa ga go feta yena
0: Morwedi a lena o tlhokofetse ka lebaka la yona taba ya a tlhokofalelwa ke monna a welwa ke phoko ya gore o bolaile monna
5: ngwanile gane bjalo nna ke kaisega go feta yena ka mokgware a kaisega ka gone ba be ba isana godimo lefatshe ba dielana di-protection order ma motho a banye ko dielana le nna
0: kokwa ngwana o setse go le ngwana
5: e setse le ngwana le sefane sa gona ngwanile ke kaisa ke sona sefane le ma-social worker ba go somela mmuso ba re aoa ka baka la sefane o ka thoka dilo tse tsa moka
0: ya
5: ba tsonyatsa le motho moredi le mokgonyana ba be ba rekile sekeme go yena ba mmotsa gore ere ba be ba nkolota e ere nna bjalo ke be ke sa nyatse di ere nna papa ke be ke llela fela gore ba re ye liye e tshwanela ngwana wa bago
0: ya
5: ye liye a e motshwanele nna ke tlo amogela ka gore nna ke go ka rata bake ke isiwa digorong ke isiwa dikgotlho e re fitlha kwa radio tabega ka gore nna ke moo nna ke ba ke selo ngwana ke motlhokometse ka baka la gore ba sa motlhokomele bona
0: momorwedi a lena ga a sala ebile a tlo tlhokofala ebile taba ya motlho mo kgatelelo wa monagano ka ditatofatso tsa gore o bolaile monna go ba go diagetseng
5: a na tlhokofala ka kotsi ke gore a ka se kgotsofale le ge e le gore ditumele tsona di
0: ditsenedin
5: o tlhokofetse ka kotsi ya koloi mara go letsa gare ga rau go tloga ka 2020 go fitlha maloba ka 2024 ge yena a tlo tlhokofala mogala wa gago o tlhokofetse ka 2020
0: a re no e tlogelang gona fa oma bosia ke le kwele
5: mamaaisa kore jalo ba titimisa nna go tshwana le ge ba be ba titimisa yena
0: ke le kwela mama ke a leboga.
5: Amen.
0: Age. Motšheletše Madumeši ao?
6: Tsala ntate ma ke le kae?
0: Re gona re ka butša lena kgaetšedi?
6: Ga re gona. Fela mathomo ke sena ke gore ke dula ke le Thailand.
0: E ke a le lebogiša tle.
6: Mengwage go tloga 1990 ke thaja Thabela FM ke sa tsene mara le gone ka re ya nkgwatlha. Ebile ke gapeletse gore ke reke airtime gona jale ke tsena.
0: Ao re a leboga tlhe mama hei.
6: Tate ma ke nna last year mogala jaka o sokofetse.
0: Ngwagola.
6: E saleng ke thoma go dula le ena 1989.
0: Go thoma ka 1989 le dula le ena a tlhokofala 2025.
6: Yes, ka July.
0: Ah,
6: ka a boloka ka dithutša August. Eno ba lehule lefile go tlala kotsa ke tefela mo a fileng. Kamitswane re phagamana a gona.
0: Ao banna we.
6: Ka bitša morwa ke wa number 3 ba banga ba gona ke dula le wa number 3 le lastone ya ngwanyana.
0: Ee.
6: Ba rela ka boramogola gore ga ka nega. A tsena ka kamore le ena a bona la taura mola go batla. Ga sa ga problema wa ba bona la re ber na le ena le go a shala bana ma yala ba ri amba ri an. Ga sa ga problema. E ke a khatla mpana ke fante ya wa. Ba di tsana la ba ga bo bona. Na ke tswa ke ntse se bona ba tsa mo ke dilala. Ke mo ga ba tla go nna ga rawa. Re sele ke mo ke go le society. Kare society ga se di tsake nna mara ka re ke ka gaka ya nka mo ga ma kike re ya lena a tla tse di phone ya di tshe hashe a wa ra mo go lwa ya a sala ba ile di ba sa bo ka ke ma ente a gona problem kana ba go ke ma kile go ne ba mo ne tsaga go ba tsa lena wa ma kia di tshe hashe sa bo fa di phone le phone ya ka a ya mo kra ntendo tsena ke nna pe ke di tshe hashe a o ba sa di di tshe ba tla ka pa ka mre mbare di tlo di a shota mantle ba tswa ke ba ba ntse tare o di jara ha di ya bana ba ke nna na tle na a tla ka mo fa ski sa shopo nge na le shopo ka ka storo mo na le di tlo je di tshe ba ba di go a o ba tsa na le bo ma ki ba ba nge ba ba re ba ile tshe shopo ba kopana le hash ma ki ana nela ana mela ba ba ba vedi ba ke gaetse di tsa monngwe le molatang a bana nela bana mela ba tla ka moka le hesha ba ba tla ba mochia a se tsaga problem ke sonta ga rasa mande forogo a wa ba tsogela ga terasa mo se ga re ka re go tla re go le di tsa phone phone a ka ngwana o tsi a e busha re ga ka nela e go se se re di tsa go tsoka ba rawa a go ne go thata kare kara ke ne sa go spela ga mogol founela morwa wa tlanje ra ema ke se nga wa ra bolela la ga mogol a mo founela morwa ya re nka se gona ka wa ka se bona gore go ne le problema wa gona taba ka ra ene taba ke tla go pela ngwana ga mogol ba bang wa lena wa ka wa ra ngwana bona lena ka mo founela ka re tla o nje go le ke sa founa ra wa nna ke tla se dinga pa ke a ke se se ga re ngwa re a ke e tloga la ka ra ene problem ke tsaya bona ka mofase na pile ka ra wa ra mo go nemo a ba ba a e ka mosharang ba ba sa ile mo tsibai na pile a gona problem o be ke khatla mpane a wa a furoga ga tsena ba tla ra bolela bolela bolela bolela gona problem ga e jedi ya ka wa tla go mo ga jedi ya ka wa tla gona tsa ba ra ri sha na ke ka ngako pa re ya le le bo thata ke tsegile bona frita Frita ga batla froa o ba tsena ba di le bisha ho nna botlhata ke mola kere ke go pela go aka mo bisha re go ria ke ke dire ya ba tla ra ngwana bona ra ngwana mogala yo aka ke tla go bora bo ba ba di ba se sa ra ngwana bona re a mo go go ga se tsa nga go ya le bora mo go le ba re aowa le bona ba se go fale ke ba sa se aowa o tsa nja a pike ene ka kwa ri ja di ri ya kwa bo la kwa ya ya mo hutlo ba tlo bo ke rae sa le froa ke ke tsela la khaji ke ya ka no se tla rabe ya re re ya go rate poel ke mo ka ba ba mala ta ba ke tla ga e a wa ba nto ko la ka ya go ne problem ra le khaji ke ya ka ra fitla e bile ra ska di ya ga ra bo a re di ka mo ga le khaji ke ya ka ra so ke tsela ka bo wa no la ta mo ke ra o ne problem e bile tsenya di class ke di mo ga go sa le ke tuba ke pula tsako
0: mmm
6: a ka wone cha ga di ya ka wa tla re ga tsa mo ntlo le le tiri re kwa
0: eh
6: ya tora wa ho tiyo le ba tsoga ga ba re bona ba la ba sala ta mo ke ka rona le taba
0: eh
6: ke re jwalo ka ke la ta bora mo go le batle mmm a wa wa ya ba ga le
0: eh
6: ke mo ga wa ho ala ho ala ga te ho tsa mo wa te
0: mm
6: ha ke mo ane ke rena yela go asaena la mohuka
0: mm
6: ba ra wa o ile tropo go jane sa go sheba
0: mm
6: a o ha ke sheetse ke mo ga lwa le ke rena go tloya mangwa ba ra wa go bona re ya jwa ba boela ka ntle a thu ya cha ya ga cha yela re fuwa tla ra wa ba ba tlo ba ga go baga ke re ba bo tjwa le ke tla se pela ka nosi ke la tumanaka a ka se robale mo sharing a nele ka gaga
0: e kopa fatseng mama ga botse ba be ba re go diagalang e no e kopa fatseng ka hore e tla tla e ba itelele go feta fao ba be ba re go le dileng go ba go diagalang
6: ga botse nna ke re ga ba mpotsa selo le bona ba re tshwa ba ba botsa selo
0: mmm
6: mara jwa le ga ke tlo shala ke kwa ka morago ba re ke nna ke bona ile ngwana go kwa
0: e bana wi
6: entane ba di potsa ke ga jidi ya bona wa last spot
0: ba botsa ke kgaitsedi ya bona ba mafelelo
6: eh ibile o jam o bolela gore nna e dile ke bidije hashe ke nale ke le one
0: e kwa
6: e kere a botsa go nna le ngwana ka re le two fela go sna botho ene hashe tlile
0: le
6: yena
0: le ba re kam go bolukile le bolukile byang mme go aba byang ka mara wa lehu
6: a re bolukile ga botse Frita ga ba itse ba no sara sara ba boloka ra boloka sa ba dira se problema
0: mmm
6: ora ga di ba bana ba ba di ba ska sala ba satla ka mosone sonta
0: mmm
6: kwa tsa bora bolo ba sisa wa ra bolela ka rena ke a parla bona ka ba rawa nna ba re go tsaka ro no kolobe ke ke bo ka sa par kra e ja go kolobe ke di tlhoka ke gale
0: mmm
6: ke ba go ke bile ke roka ke a roka ka rawa ke a par ba rona ene bothata wa ka par ke mo ga le ka kar motho tlo ga kwa re tshona le lenyalo la kgaitsedi ya ka kwa re tshu a gone motho e mogolo ke nna gore re ke apara tere mang ke tlo apola ke khono ya kwa lenyalo ba ra wa ene botata
0: nge ke le nge le mpotse e le ka kamera ga fa gona le ba ba le katurileng
6: pa ka tshogli no go re jwa le ba ka tshogli o sala re bolela ja jile le sonita ga gore re tlo apola ka dikae kae tsa November ba
0: ga se ba sa ke lebeletse taba ke yona hela ya gore le bolaile ngwana ga bo bona
6: eh nna le ga ba sa mpotse ke yona e ke mo ga jwa le go tloga mo ka November la re tswa pola
0: mmm
6: a ke bona ba sa tse na ka terwala ka ka gore mo le mogolo
0: mmm
6: foro ga ke fihla ke re ke go tsa e le tupu ya sa tsoga wa mpona e bile a re tlo bula ke itse go tse ke a bula go bona gore e bulsiwa pula fase ke a tsene ke rera mogolo nna ke tsile jalo ke bona le sa bonale a ke re ke bekela region ra apola
0: sa
6: ka re ke a rere modiro mogolo jalo ke bona le satlhe gore le tlo mpotsa re potsa boma a re gomme ke go šala morago tsa mo botsa bagadi bo ba gago ka koa ba ka se botse ke nna o botsele wa gausi wa gago ramogolo a bana e mo wa gausi ga ka re neelane ka terata ke mo ga ka theo ga ka tsitla ke re tsena ka mo ka go tsa faro ke ka bo tsa ngwana ka dula ka re ba e tla ba thele le go yo ya putse ke na le ba ga ifu
0: le a putse le na le ba ga bolena
6: e le ba sa di ba khora mo ke ne tshe go ba itse bona ka re ke ba sa di ba sana le nna ka mo tsane di go bana mera
0: mm
6: e le go no a seng ke ba ga taka mo ga go se nna le bana ba ka ka
0: pele bana le bara le reng le no bara la reng bana ba
6: nna ke ba re tshikere ba ba ya ga bora mogolo bona le bora ga di ya bona ke ka problem go cause nna ke tsebe se ke nna ka tsaba ba le ba ba ga bo
0: e tla tabe ya se le tshware boima
6: e ntse re ga ntse mara go ntse e ri ya wene ga sa roga le bana ba ka le ba tsaba ga bo bona ka re le nna le ya ga bona ba le amogela ke na problem
0: mm
6: mara bana ba le ba ga
0: o bana bana bagana
6: bagana go shala o moane mogolo ya sabile mo ga ya rena e bile ke family ya ga ba ka tsoga re ga nne bona e munyana re mara ga o shala o ya go batho ba le ba satlhe ka mo ora rona bala rena ka malapeng
0: a siwe ba le nyaka go fapantsha bana ai
6: eh ya le bana ba ba fapana and then ra mogola bona e monra a rogane ka trata ga jetsa mo ja kwa kish ke le bana le tain ruma ga go mena a tswelang ka mo gore ge re tswa re tswela ka ntse ra le bana mehle a ba khosa gore ja le o tswa ka TikTok
0: a sa tswa ka ka dining room ne
6: o tswa ka TikTok ga go trata go tswa ka gate
0: he
6: ere fa pange nda tema ke mara go re jole ge re ga sana mo tseleng ra di medisha
0: ma gore na re itlogele gana fa o ke le bo a khudu go boledishana le lena
6: e e fa o khushije go sekonda tema ke le nna ke le boga ga ke e boletse mo radio go ntse tlo e tlo o fokotse ga mo wona
0: a a go be fela bya lo mama ke a le bo
6: le bo ke nka tema ke
0: thobela FM mo shate WhatsApp le bo itabisho arlo chebetelechi
7: ke tema ke le kae
0: re go bona re ka butsha lena
7: ona le nna e ntira ga e je ka 2011
0: mma gore na go a diagalang
7: mogala wa ka tlhokofala a le ka sepetlela hello
0: ee
7: ka roma batho gore ba ye ba babotse ba tla Sunday ka mo gae o tlhokofetse le mokibelo thapama ka bo 5 ba be ba ile go mona ka sepetlela ba lekgwedi ba tlhakanya le lekgwe leo ba sempotse a ya ba botsa bo mmago mogoo gae nna ka botsiša mosadi mo o ditlwelane le ene a ba mpoditse ore o mbona bogala bjaka ka sepetlela ke rena go sepete bjang a re he ya ba le founela ke re aua a re awa be ke na le rawane boragwane ba bana ba gago ba re ke tlhakanye le bona nna ke sware ke yaya ba mpotsa gore go padile kana pa ka reno a gona go thata
0: aga o kwa ka motho fela
7: ee ke re ke bapile ke tsoga ke roma batho gana mouta o rile go fetsa go bolela le nna a foune le ra ngwane a bana o mongwe a re go ene a re he wa e le sa botsibo mogadi bago ya ba e gona ba mfounela ka reno a gona go thata o sa sabata ka mo ke ba fitlha ka mo ka roma batho ga bo bona ba setha ba ba botsa ba re he wa ya dilo re botsa re kwele ga wane wa mafelelo a rawa o le botsa semmusa kefa a phoso awa batla ka mogae ba tlha ka mogae thapama ba tsa a sepele e sala le bo mma bona batla ba e tlhatlhapama ba a sepele ba tle 2 days matsatsi a mangwe ba sata go fitlhelela ba tlile ta ka friday re ba tsena ya ba e le gore bana ba ka ba gona ka moka ba ya ba tsea mogo bana ba ka ba re lapile rotlhobo ga rena re tlhoboga gana moo kwa ba ntlwa e kgolo ya gore ba re ke se ka ba ka tsena ka ntlo ya mogo kitso ge mogo a etsa a kgwetse ke tsile
0: mogatsa a lena
7: ee
0: go gana
7: ya ba ntlwa e kgolo bana ba e tsena ba re awa mo week a se kgonege ka re go bana ba ka re mogala ba ka ba tsenya ke ditshelere ke jeng ke ye ka romoyeng ke tsile mogo o tsene tsene gana ka mo ya ra lo rena ke tso mmona mmusharing e ba re go a tlhobogiwa go satlhaka setlhobosa
0: e ala dula le mogatsa a lena ka phaposiawa
7: nna ke dutse ka rumo ye nngwe le bona ba dutse ka rumo ye nngwe oe ba motsieletse ka mo aletre
0: oh
7: wa thoma gwa bakiwa le ski sa gore ski bana ba ka ba re re swara ski ke ba bagolo ba re re swara ski ba re le ka se swara ski wa ba gwa rera wone a bone o mongwe a re lenyaka olela le ngwa thabutse ditlho
0: ao
7: ya ba ntlwa e kgolo ka ba botsa ka re a lebele motho go molang motho
0: kore ba gabo ba tšea taolo ka moka ba ba ba swara le senotlelo sa ka mo aba le gona wena wa ntšhiwa gwa thoka sebe le yena ka mo
7: ka re le se ka ba laba lwantšhe bana ba ba re alwa re a ba koba ka re a lebele motho a lebele motho ba tlogeleng go sasa ba ya fa ka botira ra boloka e ka le batloga ka 2011 ka tsakilanya le wela poloko le mma motlhano bana ba ka ba nyetse ka moka ka bona re ba biditse a gona lo akileng ngatla ke dirile le shika ka ba botsa ka re go tsentsha le shika ya ba ntwa gore ska re botsa gore boletsa eng o bula ile ngwana a borena la ke tshile mo go bona e bile a ke na le botshata bana ba ka ba nyetse a gona lo akileng ngatla le mma motlhano go ya di shoma felelo a ke na tsaba le bona mara bana ba ka ba ya makong ba bolokile koko a bona mmago papa a bona ba bolokile rangwane a bona moratho wa papa a bona kore bona makgo ba ne o kwa ka phoko mara ba boya gauteng ba ya makong a bona
0: ma gore na mpotseng le ena e le kwesitse botlhoko tabe
7: o kwesitse botlhoko kudukudukudu mara ebile ke amogetse ka kanedi ao
0: e ba re bana ba lena ba se ka tshwara ki le lena le ntshiwa ka moe papushu
7: ba ba ke nna ke mola ile
0: ba re
7: ba
0: re
7: ba re ba ka tshwara ki re ka lala re mongwa thaditho ba e bolela tsoroka phata ba re botsa tsoroka phata ba re ka lala le mongwa thaditho a gona mofasha ntlo go tshwara ki ba tsiya ki le bana ba ka ba re le lena bana ba ga bua gona wa tshwara ki ba tsiya ki ba e fa mongwa relative gore ibe ena tang a ita le bana ba ba ita ba bula ba checka gore go tsale ga botsena
0: le lukulugile le ni nietse le no re go bjalo
7: ke nietse mara le ka nibelo a gona wa yang ka ga motho me re ro ga di a ba re botse a le go kirena bana ba ka ba ya ka le go fela ka makofela kana ka mungu
0: a mapile mo
7: gore ya gona ba ya tsendi le ke tsaba ya tsendi
0: ke ke ka go ruma le lena la tseba ka putshweng wishi
7: Hey.
0: Taba tse di bjale ditlholwa keng ka mo malapeng ke ka lebaka lang go ne go ba ka mokgwa o motho a nyetswe botse eupša a tla naganelwa dilo tse di bjale go ba pharwa ka dilo tse di ke ka lebaka lang
7: nna ke rile ge ke lebeletse ka re a ke tse gore ke tlhago ya bophelo bja batho ba boradi le dingwetsi gore bjang ka gore monna ga ne o tlhokofala wena mosadi o swanetse go amega le go nna gage mara ge le sa phete ga botsa gona go tsata go gana ka ka dula la tlhokofala wena
0: ma gore na re le segona fa o ke leboga kudu o boledišana le lena
7: go leboga nnyantsatsemaa
0: age hei ya a retse ruri
4: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha e e sena go magoma metsotso o ketsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane honor pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le honor earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetsagela lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
0: 0860002452 ke tsaya basadi mo tšheletše madumeše ao
8: 0860002452
0: ke tsaya basadi mo tšheletše
9: madumeše ao hello
0: tobela le kae
9: ona kae
0: re gona
9: e le nna ke ile go tšabela
0: yo apena
9: go
0: re baba yiki papa mag yo nna baba be di lena nna ko bona kirileng
9: a wili na le rna pe ke khale ba nna re tshwere tshwere e mo
0: a ape yo nna we
9: la mathomo papa make
10: ke nna ke la mathomo ke tsena
9: ke nna ke la mathomo ke tsela papa make
0: Yo aliwe tla o la bolento asi.
9: Rape mo se di thabelo.
0: A mapile. Minwane metelele ya maki o ila rupiele tsa bogo. O bogo a piele tsa bogo ka poso. Pele tla ke le tsere le le ka buka.
9: A wi.
0: A wa le na we. Yo na la tsewa ke. Na
9: Come on,
0: Okay. Morongwa thoma khaitsedi yaka. Go di agetseng ka kopana nyana fela morongwa khaitsedi yaka.
9: Le nna ke tukwaletse pa to make ka 2021. Ya go hal.
0: Ke
9: tukwaletse ka 2021.
0: Wena o tlokofaletse ka 2021. Ke mang ke morongwa akere?
9: Ke morongwa pa pa make.
0: Mokgadi wena o tlokofaletse neng?
10: 2008.
0: Ka 2018 wa re tlokofela ka 2018 lwana watla wa feleletsa o katugile ka mara o ga o ra bolokwe
10: e se ba to ga lekhu ka go one way
0: ba re u dirileng
10: ba re bolela le monna ngana wa bona
0: nko e tshwaragana fao morongwa wena ba re u dirileng kgagaitsedi ya ka go di agetseng
9: nna papa make ka rata tshipidisa ya taba ya bolokwe e bontshile o ka re e bo Mm. Ya botse mara a tsa o boloka ke mo di bone gore ba thoma mofetso wela ba thoma o ntiela segale ke na le tsona le monna wa
0: lebaka ba re keng
9: lebaka kore ne a sa se a sedi o nyala mara o ntshitse magadi ke tisitse ga e se mmuso mara ile bogadi ga ba ka tsewa bogadi ra ba le ka ga rena o tsogofetse re na le ka ga rena
0: e tshwaregana fao etse o mong ke mang ke mogadi se se mogadi go lokile ba re o bolaile monna ngwana gešo ba go katoga etse o bona le bana le monna owe o ne o ra bana ba gago wa reng kgaetsedi ya ka mo godimo ga taba e kakakakaka
10: bana besele bantokoana nao ja thogofala mara a ne bale ba go botse ba kgona bona nnete
0: gona bjale ba gotse ba kgona go bona nnete bana bana ba be ba ba rata goba ba be ba sa nya ke wena
10: bana ba ba rata ka re yo mongwe ba dula le yena
0: se se mo ke go tshwere bjang wena se se mogadi wena le gona bjale le sa kgaogane ba sa le ba ile
10: a ne be le bile ga 20 so ka jale fika ka ba buta ka re ke jale fika ke shipela go nna o bona a nna ga dibene o kana o mabona o tile family engwe ya family ya ka ntle ya mpa o ka

0: monna a batse
1: se se bonwa ire ke kuku go botsa putshwa mafelelo taba ye diragalela go basadi bya le ka bontsi o nana gore e tlholwa keng e huetswa keng gore pa bogadi ba be le maitswaro a mohutao
0: la a ke khone go buisa papa mage ka bana dilo di tha after le khule sno ba hona e le khule le se hona gore a ona pidisa le ona gore ba thoba re presentela papa mage a ba re ratse le ratse a leo iyo wa u bona le hona ba bontsha ka re ya ratana mara ka mora hore a katuwe di mo ba ntsha bo bona ba bona tora re ba bolai ba banna ba rena
1: e tshwaragane ka fa ka kagana ka mkhoo se se mogadi wa kwa motheletse ka wena hore ha yena a lebeletse o bona ka re ba bogadi ga botse lerato lona ba no se be le lona ba no tsiya basadi gore ke ba bolai nako e ka moka go tlaba go phelwa ga botse wena o nagana gore e tswa kae taba ye ka ka gore e tletse ka ba bogadi kudu e tswa kae taba ye
0: nna le nna ke lebeletse o bo e botse re ba tsa mona mona ka tsa pela o e botse ke nge ka re shire ka ba ka bogolo kwa ka kwa a is mara nna ke rata wa ye nna tsona nge ba ufile nna na a ke tsei ka le bona tshidi bai nna ke le ke ka kere ke ba hana ba re bona ba tsomo tsanya ke
1: mmm
0: go bo rata ka ye nya ka ba mala kwa tsogo ba a tsena nna nna ba nna ke tsena ka le mogwe
1: kore le no shala se se borongwa le se se mogadi le no shala le maketse e utla le amogetse siemo se se borongwa wa amogetse siemo khajedi
0: ya muwezi papa maki mara una le ntwe intshenya papa maki o rena ka le bakala hore e dire tswana nga le monna yo ene le batswa hore a se nka le batho mo tsentsa nyu le ba re bile le o nyala so nyala
1: se se mogadi wa amogetse khajedi ya ka wa amogetse
0: nda ke o ba re ke di khona mo shumo go le khona mo shumo ka botsa re mo nna ka ke mo shumo
1: se se mo khadile se se mo rongwa ke le kudu go le di tsana le na hle le se saba ka moya le se saba ka moya ke a le bo ke no
0: papa ma ke re tsagele tse o bolala le lena ba nna re yo di zuma ba ke ke ke ke ke papa ma ke
1: re a le bo ga re a le bo ga tshwana fa bo shate wa tsimo le boitabisho bana ba gaisho itlang le boleleng yeo lena le tsebago ke ka lebaka la eng bana ba gaisho ka gore le a tseba tabe ba bangwe le bile ba bomalapa a mabjalo ba bangwe banna banna banna le bile ba bomalapa a mabjalo a go latofatsa bana ba batho ka morago ga mafu a banna ba bona la ba katoga la ba kgetholla la se sa ba nyaka mohlomongwe ko wena rangwane ya tsona wena o sa yego ka mola mogatseng wa maratho a go ba mogatseng wa mogolo wa go ka lebaka la gore le kgolwa gore go di agetse ka mogole ka mogole ka mogo gore ngwana ga bolena a tlhokofale ditaba tse ke ka lebaka lang go le bjalo banna ba gešo go diagalang 086-000-2452 motlhomo re tla hwetsa engwe e fapane eo go tswa go lena bjale ke banna le basadi ba kopane bjale re ya moye a re kwe a re lotšheng e re wana tata go rena
2: gopelo ba sokaile
1: a go na le molato
2: ke ile ka kopana le yona tsoma ke motho wa monna ke botsa sese ke re sese ke yo nyaka stene and then a re no mosadi o tlo bolaya
1: kgaitsedi ya gore e o nyaka setsha wena mosadi o tlo bolaya
2: ke nyaka setsha
1: a re mosadi o tlo bolaya
2: a re mosadi o tlo bolaya ka mmotsisa ka gore le ena o ile a tlhokofalelwa ke monna ka re sese a o nke mpotse gore monna wa gago o bolailwe ke ene a re ke a motlelela e ke mmotsisa bjale
1: kore ka mantswe a maong ya ke o tseba gore gore mosadi o tlompolaya nna mogatsa o wena ka gore o tlhokofaletse ke mogatsa o bolaile ke wena na kore ga botse ke se o bo o se botsisa gorena o bolaile ke wena na a na mara wena maratho bjale wa ntelela wena
2: ka bona re no dikgaitsedi tse tsa rena gore a re no re a malapa a

0: a tsa matsatsa a kopana le yona
1: mm
0: ba tswa ba sadi ba tswa ba nna ke matsatsa re kopana le yona
1: ke matsatsa re kopana go lona
0: a ke se re banya ka gore ba re getswele o re nyale go mang na
1: o nna gana gore ke yona tabe e tlisa go gore le re ba nna ge re tlhokofetse go be yona taba ya go latofatsa basadi ba rena gore o tshwanetse o ba ne le seabe
0: ke nagana so
1: ke leboga kudu boleišana le wena ngwaneso
0: ke a lebo
1: age motšheletše madibešeao
2: ntatemoake
1: tobela
2: a ke dumiše le tlhatsabokeng ka moo
1: o le tšeeleditše
2: ee ntatemoake a ke bee tabengwe go basadi Tantsore ka baka la gore basadi ba ne bati
1: e kwa
2: a ke go botse tabengwe ntatemoake o bona mabika a ketse o fasele ka mokana o ka hotse le re mothaile la lo mateng lo ga
1: eh
2: we mhlumo kwe wa ne ka motho ra pintse gore mhlumo ga gona
1: a go banna we
2: mari go ka le bella go ndwa le kurwa le re fetushitse ntela ya nno ga e bolela ng ke pevile
1: mm
2: ga e ya ba sadi
1: e kwa
2: gore ga lo a montsho mangwe nno go la re tshavago
1: le ya
2: ke lo go ya bala ya
1: mm
2: rebile ka kwa go basadi ka mo go basadi ya basadi
1: banna we
2: onkwa ntatemoake
1: la tseba ke letheeleditše
2: kore ga ntse go o ka e lebelešagotse ka go tla re mazika a tletse go fasele ka mokana o kry ka dirapeng go sene motho a ileng a bolaeng ke noga mare bathata go botsa e le gore noga e a bolae le kgone basadi ba fetogile ba bolai ba rena banna re kgone go kwana re le ba babedi ke neo mogatšake re le ke nka no o robala namile mosadi o santse o shele a swere bothata
1: gabotse e tswa kae ka gore e apere ka mo morafeng o moso e tswa kae taba e tswa kae e tlholwa keng e huetswa keng kgane batho ba ba ba boneng e tswa kae
2: go botsa nneteng tatemake ke le sale ba babedi o mongwe le mongwe kore mo difamily nngwe lebeletse gore ena lego le santse gore leea yena re adictivele le ena ka bo yena and o gotsele gore motho a bolelelang yona taba eo le ena monna gagwe o tlhokofetse go sanaa le monna o ka mokgwa e botsisang ka gona gore go o ka botsisa busa gore ena ka baka la gore wena o bolela taba ena o a ga go jile ke eng
1: ore se seago more ile a ra bjale wantelela bjale
2: ya wa ikore wa mutshi bukifini e le gore ne ino ba ile gore o ba ke nnete sa ntshora mutshi ngate make mari wele kwa go rori wa ntelela wa le wena morato
1: e kwa banna
2: wa ikwa mari yena ka mori o bolela ka o mo
1: mosadi hore ha wa una ka setsa le yena o
2: motho go bolaya o ile go bolaya jalo go iphokola gore go yena rena wa ga go jime ke gore wa ntelela ke yo ka go ya kere ke no ba ile gore ge re sherenya re le ba babedi re nyalane re le soki kore ya ke kgone go share wi family center e ketsentšhe e tletsentšhe dilo tsa mogutu o ka mogare ga beaneo ya bona nna baka ntatemake ba ke bana nna ke babediše ka ba bea mo le mma go bona ka ba botja kare bana ba ka ke nyako le botja jale le gotse ge nkare ke mo le modimo a ka no tea nna pele go a tswa go a tla motho a tlo go tla tlo bolela ka nna mo pele ga mma go lena le montšhe ka ditila ke ka go lena ka mo ga no thomo o bolela gore mma go lena e
1: sare a le tswele motse mothoi
2: ea kore ake nyakokile ka babitse kore ebirwa lentose ke tlhakane le tsona ke tlhakane le tsona le gona mo go nna di gona
1: motho o mongwe o ile a re tšatlileng ga a bolelela re make taba e tlholwa ke gore renao baba batho ba sa gaga borena re na le go gana lehu kore lehu re na le setlwaedi se moya o mongwe wa gore ampotsa a re re dira ke taba ya gore ge motho a tlhokofetse re sa ile o botsiša ba go tseba gore a ka ba jelwe keng yona tabe ya gore motho a ka ba jelwe keng go thuke yona e tla go ka maaka fela a mantšhi le ditatofatsano ka gore yena o o leyang go yena o ne o tlhamataba ba re go tlhamataba a re ke moka le tlo jala botala
2: utlonesiaka ne mokgwa mohuta tsa re goe ano oa tse ware family ka family go ne kgona ga re kry-ile gore ga lekwale namelo ja le go faka mollo ka baka la jalo go tsene lefoka leng ka re
1: tata gore na re e tlogeleng ke le borile
2: ke ya go le bontha
1: o tsheletse madibese yago
3: sobelang tate make le kae
1: re gona kgaetsedi ya ka lena
3: gona e re ketimeng radio
1: age age le gona
3: re
1: gona
3: awa le tsere ntate mme
1: age kgaetsedi ya ka
3: le nna ke nna o mongwe wa bona
1: a we
3: 21 years a tlhokofetse
1: 21 years a tlhokofetse
3: 21 years re tlhokofetse ke na le 40
1: ya
3: 21 years o lwetse a lwala ba mmona re wa lwala modimo ga mogopola ya ba mobango
1: mobango wang bjale
3: ne le last born ka gapo
1: ee
3: a ke re la tseba last born ka mo rona ka mo ba re o sala le ntlo
1: ee
3: re dutse ka mo ntlong ka molane o le monate a sa phela go le monate re phedisana a lwala
1: a feta
3: o feta ba hae ba botokwa ba ko hae kwa matswale le ratswa le ko hae pensioneng ke setse le bana le yena ka mo ntlong ga a fetsa o feta ya ke mo ke boneng gore ei ke tlhola ke utlwa ba re go bua so mara no di fitlhile mo nna
1: whatweng kgaetsedi whatweng ka wena
3: gore matswale le ratswale ba ganne o tla magoe ba dula gae ba latwa family ya ba lata ya raoa ngwana motho ka kwa o tee lona le dutse mo
1: o lokile ba tla latla la boloka
3: ga ra boloka re matswale ga a tla o tlile ratswale ratswale a fitlha ka mo a era ba ba tlhalosetsa ba re ba yeso ke batho ba ke batswana ba emetse bona gore batle a ba fitlha molao ba yaka molao ba botsa ba re gao ba ebile o undertaking kaekae ba re re fopela go ya ro mmona ra sepela ba sepela ba yo mmona ra ba isa ko afop ga ba fitlha a popo ba raoa o ya gae ro mmolokela gae a ba mputsise ba mpotse
1: ya
3: o ro mmolokela gae
1: la kwana ka tabewe
3: nne ke sa kwane le yona because of mogale wa ka gae na sa o nyake nna isa ke nna
1: mafelelo le tsere sephetho sa gore o belekela kae
3: gae
1: bolokile
3: ba yeso ba tla ba re monna ba re ra o gopela ga o na ntho e tlobang gona o ne o lokolola pelo ya gago a se pele a ye gae
1: go lokile a tla bolokela gae ke nnete
3: a bolokela gae ntatema ka di-preparation ga ntse batlang ke re benong beke e sae
1: go tsweletse neng taba ya ditatofatso ke nyaka re ke timengyana ngwana geso go tsweletse neng taba ya ditatofatso kgatlhanong le wena
3: ya ditatofatso ba re ke mo apeetse nama ya o frame
1: ba re o bolailwe ke wena o mo apetse nama ya go fraiwa
3: a ke re sala nako a lwala ntate mae a le week ba ratle gae ka gore mo bona kare a utlwa gae jwang le mmona gore motho ga right ka mo ke a soma ka re okay ka molokolola kare tsamaya kane ba onyaka gae ga boya gae o boya tshwere mosukukwana ke re gao monna modimo wa tshware mosusukwana bjana santse o tsamaya treatment ya di-doctor ara wa banki si cheka ikai kar o bana tsona tso di tshwereng o tlo ikapiela tsona a tsena go ba mathateng ka boshini
1: ja le go setse motsotso fela kgaitsedi taba a gore wena o mo apetse na mago beswa ya ke re ya go fraiwa
3: ba tsanga ke go ha ntate make
1: o nga ka ke wana ba
3: botsa ba tsanga ke go ha kwa e kana ka tsho ba mponela ba re ga ja tsona ba re ke sampeo ya bo rona mo ha etle o tlo e boloka
1: mpotse mo ga e sale ba kgaogana le wena ka yona nako eo goba le sa tsenelana
3: ntate make since ba kgaogana le nna ka yona nako eo ene ye bohloko ka one ke dula ka ntlong ya mamasale ra tswale a fetsa o tloa le ene a tloa lefatsheng santse ko o tlhobola ke no bona lengwalo le le kotokotso le ka yona ka ntlong ba nkisitse diloyeng ba re ba nyaka ntlo ya bona ntate make kana ke na le bana ba i4 primary ba sa le primary ba banyane
1: o feleletse o
3: tsweletse ba re ka ke le tsweletse
1: o feleletse o tsweletse
3: ke feleletse ke tsweletse ntate make ka tsamaya ka o batla mohiro
1: a re tlogela ngwana ge tshwa ke sane nako ke iri ya pele re ba re ka itshwetsa pele ke leboga kudu go beledišana le wena nqanqa be ka seo se go diragaletseko
3: ke a leboga ntate make e botlhokotlhokotlhokotlhoko bana mara ba godile ke leboga modimo ba godile ba šoma ntlo ke ikhumane ka the age of 55 ka re modimo na le matla
1: ke a leboga ngwana ge tsho ke a leboga
3: leboga nna ntate make
1: thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo taba tse dingwe tse di botlhoko ke tsona tseo re reng ka di agametse ka ditaba tse di bjale phetogo e nyakega kae re swere ke eng re le setšhaba ka gore ye gabotse ke a rena setšhaba se seso yo e tletse kudu mo go rena e tletse kudu mo go rena e tletse kudu mo go rena e tswa kae taba eng gabotse modu wa yona ke ofe a ke kgolo re boletse go lekane tšatsi le lengwe e tla notla ya bua ka lemanoga le lengwe a gone taba happiness tsa bomake wa tswa a le letlhatlha phukeng ebile re šutelela sandi le dikgafe go tloba le wena go thoba gona bjale go tlo fitlha ka iri ya boraro godimo ga tlhogo ka ditorong tšaaka ke lenaneo nna ke busa kopana le wena lenaneo leo le latelago la diagametse gape gona fa gomore mogolo šala gabotse brown eyed girl tapping campo

0: letsatsi ke la tshela kgweding ya October šhetšhelele kgwedi e le yona le a e bona gore e gare ya sesefala ya sesefala e thoma go ye sešweng le yona go tshwe kae napile go fela go fedile go fedile go fedile ke letlhogonolo November December a ke tse rona batho ba ile ba nagana gore ba ikemišeditse go thoma ngwaga o moswana ka gore e gape re go ka khwetsa o shetse go bolela re ngwaga o moswa ngwaga o moswa ga bana ngwaga o tlang mbala bajana mo ebe ke na le yo mongwe wabagwere ba kabolela ka tsela ya boletsego ka ona ka ngwaga o tlago gore wa bana ngwaga o tlag dilo tsaka re ka sekenya ka o netefatsa go dilo tsaka di sepela ga botse kore o shetse a thoma a thomile o shetse a naganela tsa ngwaga o tla gore dilo di ka sepela ga botse fela gore o dira eng ga ke tsebe fela mo lelemeng e tletse kudu lebaka la gore e bolelwe ka lebaka la gore o a bona gore ngwaga o ga ona le se ke se dirileng ebile ga ona se se kgatlhišang go bile boimanyana tlho mongwe ngwaga o tlao tlhatlhao le tse dingwe la re tsebe magaso ka kwanageng ya America koko ba letsatsi le lekgone le ba le bitsa gore ke letsatsi la Zero Inbox Day. Zero Inbox Day a ke tse gore na Aforika bora ka baratswa re gonne naga ke tsebe ga ke tsebe fela Zero Inbox Day ba lebeletse go tsenelela kudu letlhakoreng la go amogela melaetsa ya di-email gore di tlhokomelwe di elwe tlhoko di shetswe gomme di šhalwe morago ke se ba se lebeletsego Zero Inbox Day kore di-email lengwe le yeo e tsenago ya mošomo ge o ba o šoma Home Affairs ge ba o šoma ke yona kgoro ya selegae ge ba go šoma kgorong ya dinamelwa le gona ge ba go na le di-email tse e leng gore di a tsena o di tlhole gomme o di šhale morago ge ba motho o nyaka thušo goba motho o tlile ka potšišo ka gare gago email ya gago goba ba šomišade mmogo ka wena ba go rometse tse dingwe ba nyaka gore o di šhale morago o di dire o di phete o di bušetse morago o tshwanetse gore o di tsenelele ba re ke Zero Inbox Day hei se segolo ke gore ba nyaka gore ka gare ga di-email tsa gago melaetsa ka moka e le gore e sepetsana le tsa mešomo le tse dingwe e be e le gore e a lebelelwa gomme o kgone go o šala morago o fetse ka yona seo se tlanepa sa thuša gore o fokotse kgatelelo ya mogopolo kgatelelo ya se sengwe le se sengwe se e le gore se ka ba gone ka baka la gore o tla ba o tseba gore ge e le di-email tsone ka moka ga tsone tse e le gore ke tshwanela ke gore ke di ele tlhoko ke di ya a tsa ke re ebile re ke lebelele gore na ke na le di-email tse kae ge kaba kore ke setse ke ipotsa gore ge nkabe ke le gore ke email ya mošomong nna nkabe ke na le di-email tse kae tse e le gore ga sa ka ka ditlhola ka di ela tlhoko nyaka o tlhola ka mo ya ei batho bangwe o tsa gore ba tlhole di-email ba tsa nako ba bangwe ba bona gore re tshwanetse gore tse re di fetole goba re dire se sengwe ka tsone fela ga ba dire selo ga ba di fetole di-email tseo ke nago le tsona tsa o se balwe di re 48,313 tse nna ke nago le tsona nka di kgona nna ka letšatšeng ashe nka se di kgona e fela bontši ba tsona ga kere ke a lebelela ke a bona gore awa tse dingwe ba bile ga di tlhoke gore ka tlhake disetse morago di tle yong tapiša di tle yo ntapiša tse bue a ke tsebe rona wena o bona tse kae tse wena o sa ka wa di ela tlhoko sa ka wa di tlhola wa dira se sengwe ka tsona bjale le bjale e bjale magešo allright ke America mo e le ge ba le ka o ka dira gore mošomo o tswele pele se segolo ke gore mošomo a o diriwe batho ga ba šetse di-email tsa bona mošomo o diriwe ya tlhomongwe ke sengwe se e le gore le rena re ka se dira kudu makaleng a mmušomo le boela batho ba tlhole di-email tsa bona mošomo o diriwe e lenkwele kgwedi ke a dinamela magagešo ga o robale keng 0828691645 0828691645 ke mo re gore ka romela gatshe ya gago ya lentse gona o mpotse gore na ke ka lebaka leng o sa robale mo mesong ya lekhono nna ke tlotla ka itsiya di gatshe tseo ka di ye bala moyeng ntle le fa o ka ditlisha moyeng le bela itse lena ka e bala moyeng ntle mo re tlotla re tshele megala ya lena go 0826 000 2452 086 000 2452. I'll always love you. Koshake ya Dolly Parton and Ali Vince Jill. So I'll
1: go. Di Doron Jaga.
2: Otobele FM.
1: Moshoto watsubo na